0: Ako na dugo ng Norman ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
2: Gadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
12: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
12: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapatas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance.
14: DTX 500.
15: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kontra. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
14: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
16: Hi, Dennis Juan is
3: like... Matalong kag alerto nga paminsaron.
16: Hi, Dennis Juan is
3: there. Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa bagtuon.
16: Hi, Dennis Juan.
3: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
17: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City.

0: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
2: D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
5: Ang best friend sa mga kababaihan.
6: Spore Biotics.
5: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
6: Spore Biotics.
5: Dinatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: DTX 500.
7: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag-DTX 500 na.
7: Masamihin ni kapalatian?
2: I-DTX 500 muna.
7: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka.
7: Mag-DTX 500.
2: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
7: DTX 500.
2: DTX 500.
8: Catalina Habagat.
9: Anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ang ginamit na gitsa ako nga mata.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
12: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
11: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
15: Sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami, gid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
11: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix.
2: Extend food supplement for men.
18: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
19: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakura-pura kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng DTX 500.
11: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
11: DTX 500.
20: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
11: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Foro de los Pueblos,
5: Roldan Besana Villarreal,
4: para sa Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
7: Oras sa K5 News FM, 10 minutos na nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Ining oras, ginadulong sa inyo sang Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na mga ka-K5 sa Shopee.
4: Foro,
7: sa duga nga balita, mga ka-K5, kahapon, madamo nakibot sinin natabo ng insidente dito sa Zamboanga. Nga nagresulta sa kamatayon mga ka-K5 sang duha ka mga estudyante. Ang imbulbado diri, ang shooter mga ka-K5, isa man kay estudyante. Kag sandi gani sa information, natabo ang insidente kahapon sang aga sa sulod sang Junior High School campus sang Ateneo de Zamboanga University mga ka-K5. Subong mga ka-K5, subong mga ka-K5, ang mga otoridad nagakandak na sang thorough investigation para karon mabalaan ano gid ba lang nag-trigger sa sining estudyante nga ni. Sa natabo ng insidente kahapon. Kagang very alarming diri mga ka-K5. Ang pagbitbit niya sang pusil sa sulod sa eskwelahan. Kay dako karon nga palamang kutanon, paano nakaaccess ini nga bata sang armas lutang? Kiti basically, ang bata hindi man makapurchase ang armas. Hindi makapossess ang armas mga ka-K5. Diri na ibaluan, nga ting iyang amay, opisyal sang port dito sa Zamboanga under sa Bureau of Customs. Kaginacheck karon, kay sa information diri, tido pusil to siya sining amay ang ginggamit mga ka-K5. Sa kapon ginmando man ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga padalman ang investigasyon mga ka-K5. Padalman ang investigasyon kag siguraduhon nga matulid ang natabong insidente. And sa statement kapon ni Interior and Local Government Secretary John Vicrimulya, sunod rin siya ginimbisigara na karon ang gaming kag messaging history sining bataon nga shooter mga ka-K5. Agod may baluan kung ano ang mga rason nga man naniro ini mga ka-K5. Kag kung nakita niyong video kapon kay immediately kapon ang inavailable ini online, but partner hindi talang pagpakita bilang respeto sa mga imbulbado ng mga kabataan. Kung nakita nyo lang ang footage kahapon, i-describe ta na lang sa mga listeners nato, kag-viewers. Grabing pagsalangisag sa mga estudyante. Pagkabati sang linupok mga ka-K5. Nagalasalasang mga estudyante. In fact, sa first person point of view sang footage, kaya naka-livestream mo. Mga ka-K5. Gin-livestream sang shooter ang insidente nga first person point of view. Kung familiar ka mo sa ano ganin yung mga games, ang nabdan ko sa ano, Counter-Strike. Subong may ari ko din sa cellphone, ano ganin, kay do isa ko ng katuig ni Way Mampang. Call of Duty na Counter-Strike sang una. Nabangod sa una sa Counter-Strike, naguntat man ko iskwila isa katuig. Nabuyo man sa una mo. Ti Counter-Strike pa lang sa una, first person point view na. Subong Call of Duty, makampang ka na sa cellphone. Pero, kung amat di ko na gani ni matandog ya personally, no? Bangod sa kasakoon, mga ka-K5. Pero ang setup kahapon sang live stream sang bata ngani, first person point of view. Akin to ay video game mga ka-K5. Do galantaw ka lang bala video game? At first gani una ko lang to ba si AI ni? Pero hindi first person point of view. Kita ang iyang kamot nga nag-uyat sang pusil mga ka-K5. Bit-bit ang assault rifle. Kag sa uli, from assault rifle, ang gingamit ang short firearms mga ka-K5. Sang tapos niya pinaniro, ginutas naman niya sinikaugalingon nga kabuhi mga ka-K5. Sunod rin sa kay Remulia, gina-check na subong ang complete gaming history sang sininga bata, iyat chat history, mga ka-K5. Para makakam up sila sa kompleto nga sabat, kompleto nga forensic analysis kung nga manatabo, which is importante ni. Hindi lang yan nga mga tudloan na ikita or kung sino da nga mga eksperto subong nga mayad-mayad ang maghininambal, kundi kinanglanta na ipadalman ano ang nag-trigger, anong mga rason kung nga manatabo ini. Ang purpose nga kinanglanta ni may baluan para sa pilakadlaw ma-prevent ni. Kag aton gincheck, nagligad gabulan ang ila eskwelahan mga ka-K5, nagkandak man sang drill gani. Kung may active shooter bala, nagkandak sila sang drill, nagligad lang abulan mga ka-K5. Iti masubo diyo, duwa giding napatay sa insidente, although kahapon may mga nagpinalapta sang fake news, ina mga palak-palak bala kag doon nagalaway-laway sa mga impormasyon na tiway pagani ma-verify. Dayo na publisar. Tidwa gito kapo na napatay. Isa ka grade 10 nga estudyante kag ang shooter mga ka-K5. Kag ginahibalo karon kung paano napasulod sining grade 8 mga ka-K5 ang armas sa eskwelahan mga ka-K5. Kidwa ni kapusil dala niya mo? Ang pamangkot, paano niya ni napasulod sa eskwelahan? Ining isa ka regular nga pistola, mga ka-K5, kagang isa nga may conversion nga daw kapareho sa isa ka assault rifle. Na kit-an man sa mga investigador ang bag sang shooter nga ginapatian nga gingamit sini sa pagdala sang pusil pasulod sa eskwelahan. Kaya ang bag mga ka-K5, just imagine, may mga sulod pa nga magazine, mga ka-K5. Timatapos man ang insidente kapon, right there and then, immediately, gin-relieved na ang opisyal sang port sa Zamboanga nga tatay sining shooter mga ka-K5. Kaya isa diri kapusil na ibaluan, ginapanagyan sang amay mga ka-K5. Ini nga pusil nga ginapanagyan sang amay nga opisyal sang port sa Zamboanga gingamit sa shooting mga ka-K5. Tisubong, sunod naman kay Police Lieutenant Colonel Paul Andrew Cortez, Deputy Director for Operations sang Zamboanga City, gina-review na subong ang mga CCTV footage kag mga statements sa para mga mapresentar kung ano gibilang natabo. Pero ito sa statement ni John Vic Remulia, nagkuhan ini, no? Nagpayag ini isang kasubo. Kagsunod rin sa iya, sa mga kasubong sininga krimen, tanan biktima. Kiti, apisar ang shooter bata pa, kag posible may mga problema, ini biktima man mga ka-K5 suno kay Remulia. Posible sang mga video games nga inhabited sa mga actors nga mga induced terror nga nag-induce ang terror, nag-i-influence sa mga kabataan, kagsang fallible minds. Mga ka-K5, kag ang mga security guards, mga kabataan nga napilasan o kunapatay, way sang sala ang mga ini. Except being at the wrong place at the wrong time. No? Kadungan sini nagpanawagan man si John Vic Remulla nga iset aside anay ang politics mga ka-K5. Kag i-prioritize ang safety sa mga kabataan. Ginainganyo man sini ang mga gun owners nga mangin responsable. Nga na-afford man nila ang privilege nga makakuha sang armas para proteksyonan ang ila kaugalingon, they must also practice responsibility. In what way? Kunarang pusil sa balay nyo, ibutang mo sa safety. Nga hindi ma-access ang bata. It's either sa vault or sa lugar nga hindi madali-dali makitaan. Kaya kung ma-recall nyo, sa shooting incident, school shooting dito sa Tacloban, di ba la, pusil man to sa pulis ang ginggamit sa pagtiro? Tiya nga pulis mga ka-K5 ang isa sa ginggamit ka pusil? Subong, isa man ka-opisyal sa gobyerno ang tagiasang pusil nga ginggamit sa pagtiro mga ka-K5. Amo na nga ti, although gina-enjoy sininila ang pribileyo nga mag-possess ang firearms, dapat mangin responsable kamo. Suno kay John Vic Remulla.

open ang communication. Basi may ginalukdo nga problema ang atong mga kabataan sa eskwelahan, basi ginabully na sila, ginadaog-daog sila, or basi may mga butang da nga sa Malawi gitinuig, nagdumot na sila gali, bangod sa ginahimo sa ila. Importante nga mabalaan ta na. Kay wala iya sang lugar sa may eskwelahan ang nagakatabo nga bullying mga ka-K5. Kay kung open ang aton communication sa aton kabataan, masugid gina sila. Kapin pa kung ikaw iloy o kung amay nagapamati. Way ka lang gapamangkot, kundi gapamati kagid. Gapamati kagid sa kung anong ila experience the entire day, anong pinaka-enjoyable moment nila sininga adlaw, anong pinaka-sad, anong pinaka-budlay. No? May open communication ka mo. Kay basi pa man lang makasugid ang aton kabataan. And giyan tagid sila, hindi sagi kamulay nga mulay. Kay ang kabataan subong di mo na yamambalan. Hindi mo na yamadala sa mulay kag paingit. Kisa bisan do nagabukal lang dugo mo nga do tampuyongon mo na, hindi pwede. Unlike sa unaya kung pasaway ka, luhod ka sa asin, luhod ka sa munggo, batiron ka sa binisak, silig, or baratia, na amo na sa unang disiplina. Gatanda man, pero may mga pagpangabuso before. That is why hindi na na pwede subong sakitanay. Hambalan. Kay may mga bata nga gapamati kung hambalan. May araman nga tig-agidya bagol, iparealisar talang sa ilang ang konsekwensya sa isa kasala nila nga desisyon kung ano kadako ang konsekwensya sini kung magimo sila sa isa kasayop nga desisyon mga kakaypay. Ang eskwelahan niya is supposed to be a safe place para sa mga kabataan. Pero subong amunan ni very alarming. Hindi man pwede, no, sa damo abi pulok-pulok, subong i-feeling expert. Hindi man pwede, hindi ta ni pagibalita. Kaya it's a reality, it's happening. Kag valid ang concern sa publiko. Importante nga may istoryahan ini for public awareness, not to sensationalize, but for public awareness. Kabalo ang publiko. And mabalaan sa mga kabataan man somehow, ang konsekwensya sina. Hindi talaga pagbasol sa media, hindi talaga pagibasol sa iban. Tanan diri imbulbado. Amo na nga importante man nga statement ni Rimulya nga lang taon tong chat history niya, gaming history, kay basi pila ni sa mga triggering factor. Titi, diin siya magkuha idea nga mag-live stream using a first person point of view. Kiti sa mga online games amo na. First person point of view ang aton sinisetting magampang online games. No? Hindi ayan ang mga nakikitan man online, ng mga hampang, mga videos, mga factor ini. Kisang una, kabataan days, ta may tendency, gid man actually nga ilog-ilogon ta nga to nalantaw. Sino lang bala wala ga ilog-ilog sa action sang una sa mga karatistas TV man? Sa girahay sa mga action stars TV man? So, kung subong ni nga setting, tiina sa una, ya filtered pa na. Or ara, gidikanan, galantaw ka muna pelikula. Pero subong niya, hindi na. Why nakabalong ginikanan kung anong gin-access ang kabataan online? Kaysa isa kapindot, makita mo na tanan, hindi lang mga violente nga mga videos, kundi pati mga binastos. Kagilimuon lang sang mga mag-asawa nga mga videos, mga ka-K5. So kinanglan ini padalman. Kag-likewise, ang Department of Education, kinanglan na kamo DepEd mag-invest sa pag-hire sa mga guidance qualified guidance counselors. Hindi ya maestra nga basta na lang ginimo mo guidance counselor, kundi qualified ya nga guidance counselor. Licensed and qualified guidance counselor. Sa mga eskwelahan, kagtani kung guidance counselor, hindi lang magpungko sa opisina bilugad lang. May mga programs and measures, mangin open ang opisina para maglaygay sa mga kabataan, sa mga estudyante, or even magkandak sa mga programs mga ka-K5 na makabulig sa mga kabataan. Kaya it's very alarming. Ngang mga nakikitanta ng mga school shooting dito sa Amerika, gakatabo na diri sa aton sa Pilipinas.

0: Hindi tama ba sa mga ginikanan nga kulbaan? Kaysang una, iyang eskwelan, isa sa pinaka-safe nga lugar para sa makabataan. Huwag kita sa una sa mabatian nga balita. Nga may ginatiro nga manunudlo, may ginatiro nga estudyante sa sulod sa eskwelan. Tapungulay pa siguro may ara. Pero subong, kadamo na. Isa pagid sa mga ginalantaw naton mga ka-K5, base lang sa aton observation, doon naguyang nabiya subong mga pamatanon. No? Ang term sa imban, mahinang nila lang na. Unlike sa una, iyang abaw. Grabe nga mga kabudlayan ang agyan sa mga estudyante na susurpass mga ka-K5. Subong pabudlayan mo lang estudyante sa mga activities na ireklamo ka pa. That is why ta nag-pursue sa teaching profession mga ka-K5. Kami ko, base ko nagdayon ko sa pagkamaestro, base ako man ang ibalita. No? Amo na nga, dako man nga bagay ang pagiging well-trained, well-equipped sa itong mga teachers. Kag-importante may mga guidance counselors na nga licensed and qualified. No? Open communication sa sulod sa panimalay kag sa aton nga komunidad. Kag siguro tiuna nga limitahan ang mga kabataan sa pag-access ng cellphone or even sa mga online games and iban pa nga mga sites online mga ka-K5. Tiuna siguro. Tiini, pilagi lamang sa mga faktor pero hindi kita malipat nga tanan nga sugod gid sa sulod sa aton panimalay. Hindi lang tabasta-basta manundlo sa iban kay tanan ini nagasulo sugod sa sulod sa aton panimalay. Kay kun hindi maayong pagsinalayo ang pagpadako, wala communication sa sulod sa panimalay. Tilantawan niyo walang disulta sa mga kabataan nga nagdako sa muna nga setup. Pero those kabataan nga very open ang communication sa ginikanan, nag-share sila, may sharing sila, nagapamati. Tilantawan nyo kung paano sila nagdalagko. Hindi ang ako mo na providean mo sang gadget, kagsang iban pa nga kinanglano ng kabataan mo, tapos na, tapos ng obligasyon. Obligasyon tapagid gaginikanan nga giyahan sila para mangin maayo sila nga miyembro sa aton sini nga susyudad. No? Kag wala sang gun violence actually. Kung ang mga gun owners responsable sa pagtago, sa pag-safe keep sang ila mga armas. Ilabi pagid kung mga loose firearms mga ka-K5. Hindi din sila makuha pusil kung rin sila sa ma-access kay pusil. So tanan ini may factor. Hindi lang ni isa or dua, kundi tanan-tanan mga ka-K5 may factor ini. May mga contributing factors mga ka-K5. Nga dapat tun-an, padalman, agod, malikawan nga masundan mga ka-K5. Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, maing aga, Ma'am Gian Anvel Siloso, korek kagid Geraldan, ako bisan akig-akig na gid ko, I still stay calm. Pero kung kaisa may face can't deny, hindi gid yan need singgitan kay lapaw na sila nasa ila pamatinaan. Sige, thank you Ma'am Gian Anvel Siloso. Actually, singgit subong kagmulay sa bata, hindi ineffective. Laigay na gilang yung laigay. Kimulayo mo subong bata, ya malayas mo. Sa una yung bata, ginapalayas. Subong ya, bata ya, voluntaryo na lang galayas. Igan mo, ang balan mo lang. So na yan, balong kasang ginikanan mo, layas to. Subong ya, hindi to, hindi ka lang maglayas, ha? Oh, baliskad na. Naglain na mga ka-K5. So damo mga faktor nga nakita naton din. Pero ginatugyan ta ini sa mga eksperto kay sila niyang kabalo mga ka-K5. So dapat tanan nga mga bagay ilang taon para kung matun-an ta ni mapadalman ta ni maka-implement kita sa mga measures sa palabuton. Nga hindi na mapamarisan, hindi na masulit pa mga ka-K5. Ma'am Roda Donato Amago, maing aga Victor Bustillo Hulasca, nagatutok na madamo gid salamat. Dira sa Almalbes Village, Barangay Kulasi, nagapamati. Reynanti Cam, naga-monitor na. Dira sa aton sinigapag pangalagad kay Ma'am Bebe, kay B-Boy, kag kay Ma'am Helen Cam. Dira sa Dayaw, nagapamati. Patrick Robles maing aga sa Matias and Robles family sa Lantangan, Pontevedra. Elma Dordas Manalansan, nagapamati na kay Aiza Tunggala. Good morning, Ma'am Bernadette Omitin Calzado. Thank you again sa ton sining mga suki ng mga ka-K5. Pagbalikta diri sa Foro de los Pueblos, duga nga mga balita istoryanta. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos gindulong sa inyo sa Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Power Trio nga suplemento nga epektibo sa pag-amlig sa aton ikang lawas subong nga panahon, indi lang ya delikado magastos pa magmasakit mga ka K5. Gani ko may high blood ka, may diabetes ka, may mga pagpalangubag-ubag ka ng kalawasan, to marina na sang DTX 500. Kung mahuyang ang imo immune system pero may kailang ginatake sang allergies, pero may lain pamatsag mo, papagunang imo immune system, ara ang Mighty C, Mighty C alkaline base ga vitamin C. Kag para man madasig ka magumpaw sa ubo, sipon, trangkaso, ilanat, kagiban pa, or malikawan mga masakit, tugas ang kagaw, kaupod taman ang Klinika D3 Bio mga ka-K5. Klinika D3 Bio. Power Trio nga suplemento, DTX 500 by TC kag D3 Bio, produkto ni Dr. Ramil Uy, mga ka-K5. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar, mabakal man online kag syempre, available man sa sentro sa Balaligyan, sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT, mga ka-K5. Sa mga nagapalanakit-nakit naman ang kalawasan, mga joints or mga body pains, may mga body aches, i-relax inyo lawas, Haplasis ang DTX Liniment Oil, mga ka-K5. Actually, bakal kuligad. Kagkadagab, iya mo, ginig pa banyos, gid kita sang DTX Liniment Oil para ma-relax aton lawas kag madula na mga pagpalanakit-sakit sa aton sininga kalawasan. DTX Liniment Oil ang sikreto, dira mga ka-K5. Kag syempre, para naman malikawan ang constipation, diarrhea, toxin accumulation, malikawan ang mga impeksyon, ibalik ang balanse sang good bacteria sa aton sining lawas. Kaupod nato ng Clinica Spore Biotics. Clinica Spore Biotics, ang spore-based ga probiotics, meron sang 80 billion colony-forming units ang good bacteria. Para sa healthy nga chan, healthy nga lawas, mag-Clinica Spore Biotics. Para ma-cleanse aton colon, mag-Clinica Spore Biotics, mga ka-K5. Kaupod ang DTX 500 by TC D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, kag ang DTX Liniment Oil, available ginisila tanan sa mga butika, malapit dira sa inyo sining lugar mga ka-K5. Mabakal man ini online mga ka-K5 sa Shopee, kag Lazada, available ginikag sa TikTok Shop. Kag siyempre mabakal sa sentro sa Balaligyaan, dira sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT, mga ka-K5. Libre man dang konsultasyon, aradas Doc Meldi Cadena, free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City. Pagbalikta diri sa Foro de los Pueblos, duga nga mga balita, mga issues kag impormasyon balikan ta pagkatapos sa mga pahanumdom.
1: Foro de los Pueblos, K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag nag-ining akon buhok kag nag-inis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
4: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
1: D3
5: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
6: Kasi tumasol sa barangay
7: po. Anong ginabatsag mo sa ako?
6: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumarkog. DTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: Three times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
5: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Nagadamo na ang nagadamo. Ano gagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
10: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
5: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
17: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay? Muling buhayin mo! Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
19: Muling binuhay mo!
20: Extend, isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
21: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako ug nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
5: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
22: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
23: Nagaburo na ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumanang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
22: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
24: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
1: Ay, Marie, nga adito kaya mabakal sa mahal.
0: Kay may barato balaya nga butika.
1: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
0: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
2: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
0: Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
1: Ay, sus Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
2: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
3: Rain
4: Pharmacy. E3 Bio.
25: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa G3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio with Visio.
26: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may visio. Ang visio yung may D3. D3 Bio.
24: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: GTX 500. Masami ka bala nagaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress malikawan. Pagkamuringon malimtan. GTX 500. GTX 500.
27: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong GTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
4: GTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
28: Ako si Mimi.
29: Dali kasi napit akong tuhod.
28: Arthritis na gali.
29: Pero sang pagsugod ko inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
30: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi gid ko maka-count sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibo gid ka tama.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. GTX Beauty Cell.
31: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema gid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang GTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid akon nga panit. Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
4: GTX Beauty Cell. Sa mga butika.
32: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
33: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan ko nga napawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
34: Ga gabasa na naman bala ang imo.
35: Ay ga. Gabasa na naman.
34: Oo, balaga. Kabasa ba? Asa na gani? Kabaho-baho pa!
36: Always nagabasa?
34: Kag nagabaho ang kilikili?
36: Mag-Clinica Deo Fresh!
34: Para sa maputi at mabangong kilikili!
36: Clinica Deo Fresh!
35: Nagabasa na naman balaga!
34: Alay naman aya! Amo na ang basa na gusto ko!
36: Clinica Deo Fresh!
34: Para sa maputi at mabangong kilikili!
35: Wala na!
0: agad sang init ang relasyon nga ini.
3: Sa malamig nga gabi,
0: sa diin ka, Pipino!
6: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
36: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
7: Muling binuhay mo.
3: Extend. Isang kapsula ka lang.
24: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
9: Puro de los Pueblos.
10: Hold on, Besana Villarreal.
9: Para sa Puro de los Pueblos.
10: Puro de los Pueblos.
11: 13 minutos na nabili ng test kita magdangat sa tatna nga las 9. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
11: Sang damlaglang mga ka-K5, isa ka bangkay, no? Isa ka cadaver. Sang gidapayag karon ginabandonar ng miyembro sa Communist Terrorist Group ang narecover sa mga otoridad sang militar, kalakip na karon ang pila ka mga high-powered firearms dito sa may area sang Giholngan City sa Negros Oriental, mga ka-K5. Sa report na gikan sa 3rd Infantry Division sang Philippine Army, mga ka-K5, nasa puan ining bangkay sang ginapayag karon ginabandonar nga miyembro sang Communist Terrorist Group. Ginapayag, ginabandonar ini sa Yasima Kopdanan sa Hublag, mga ka-K5. Dito sa Sitso, Calambia, Barangay Trinidad, Giholngan City, Negros Oriental.
9: No?
11: Narecover ini sa mga tropa sa idalom sang 62nd Infantry Battalion sang Philippine Army, mga ka-K5. Ang cadaver nga ni identified bilang si Cristito Nilye Senior. Cristito Nilye Senior alias Daguhoy, miyembro sang Squad 2 kag CO sang Section Guerrilla Unit 3 sang nadismantol na nga Central Negros 1, mga ka-K5. Ginapayag karon nga napilasan ini sa inkwentro nga natabo. Matapos mapilasan, mga ka-K5, sunod sa militar, posible ini ang ginabandonar, ginbayan sang iya mga kapdanan dito sa Sitso Uyangan, Barangay Budlasan, Canlaon City, mga ka-K5. Kag na-recover ang iya sininga cadaver sa subsequent pursuit operation kag clearing operations gagin kandak sang 62nd Infantry Battalion. Natabo ning inkwentro sang ang tropa sa militar ang ginpalukpan sang mga remnants na bilin, no, nga mga miyembro sang CTG, samtang ini sila nagakandak sang security operations bilang sabato sa mga reports sang pumuloyo angot sa presensya sang armado nga mga elemento sa among lugar, mga ka-K5. Kaysang una, iya ko ng pumuloyo nagatimbre sa mga CTG kon may militar subong baliskad na nakabinagbinag ang pumuloyo nga dapat iya upod sila sa kausa sa kalinong kagkatawhay, mga ka-K5. Kag pumuluyo mismo nag-report sa militar ta sa presensya sa mga CTG, mga ka-K5. Amuning nga nakatake sila sang aksyon kag samtang nagakandak sang security operations ti pinalukpan sila, mga ka-K5, sa mga CTG. Ti magluwas to sa cadaver ni Cristito Nilye Senior alias Daguhoy, na-recover man to ang isa ka M16 rifle, tatlo ka mga magazines, bala, kag personal belongings sa encounter site, mga ka-K5. Sunod kay Major General Joey Escanillas, commander sang 3rd Infantry Spare Division sang Philippine Army, ginadayaw niya sini ang mga miyembro sang 62nd Infantry Battalion, Likewise, ang pumuluyo sa ila sininga cooperation kag suporta mga ka-K5. Gina, panginbulahan niya man sini ang militar sa madinalagon nga operation. But ang padayon nga pagpanawagan sa nabilin pa nga mga remnants, sa remnants ang rebelde nga grupo nga talikda na ang armado nga pagimakas na. Kag i-embrace ang kalinong kagatawhay, magbalik sa malinong nga pagpangabuhi o pod ang ila pamilya, hindi iya ang pagpinanago kag pagpinalagyo sa bukid mga ka-K5. Kag ang pagpinangayo kayo sa mga ordinaryo nga pumuluyo para lang sila mabuhi. Talikdan ina, kag magbalik sa ila pamilya mga ka-K5. No? Kag impasalig man ni Major General Iscanillas nga ang gobyerno, ang third ID, kaganuman nga mga batalyon sang militar ang handa gid magbulig sa mga CTG nga magasungka mga ka-K5. Kag magatalikod sa ila sini nga ginapakigbato dira sa kabukiran mga ka-K5. Ginapayag man ni Major General Iscanillas nga yara ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o kon ICLIP nga nagatag sang assistance, livelihood support, kagiban pa nga mga oportunidad sa mga anay combatants nga luyag na magpangabuhi sang malinong, kaupod ang ila pamilya, kagmangin produktibo nga miyembro sang komunidad. Kay kunara ka sa bukid, sino mamati sa kausa mo? Ang halo kag ibid? Kunari ka sa patag, kag isa ka kamapuslanon nga miyembro sang komunidad, sang susyudad. Kung may kausa ka man, at least masuguran mong reforma sa kaugalingon mo kag sa community kung sa diin ka magapangalagad o kung magaservisyo. Pero kung ara ka na sa bukid, mapudpod lang ang butas mo sa pagmarcha, paano mo impluensyahan ang kausa nga ginasiling mo? Mangin mapuslanon nga miyembro sang komunidad, mangin kabahin sa pagduso sang kalinong kagatawhay, hindi iya mangin kabahin sang problema. Kay may mga bagay nga dapat ginatagan atensyon sa aton sini nga militar, pero divided ang ila atensyon. Kay ari pa ni mga nabilin nga CTG mga ka-K5. Pero kung mag-isa kita tanan ng mga Filipino, mag-isa man kita sa pagpapakigbato sa soberanya sa aton pungsod, hindi iya sa inaway kundi sa diplomatiko nga pamaagi. Kag pag-call out lang sa mga natungdan, dako na na nga bagay. Kag aton nga mabinagbinag sa mga byanta sa kabukiran, pila na nakadikada, way gyapon gadaog-daog nga kausa. Madamo nang nagkalamatay, wala gyapon ina magdaog. Mangod kung gusto ta sa matudtod ga reforma, hindi sabat ang pagbitbit sang armas kag pagsaka sa bukid. Hindi sabat ang pagpamatay para maduso tang aton kausa. Mangin mapuslanon nga miyembro sang komunidad kun sa diin ka nabilong. Bangod ang gobyerno, bukas palad ka mo nga pagabatunon, kagatagan ka mo sang bulig, makasugod sang panibago nga pagpangabuhi. Ginakulabos kita sang tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad, ang duga nga mga balita, mga issues kag impormasyon nga wala ta matagan ligwa, tutukan nyo sa iba naton nga News and Public Affairs Program diri sa K5 News FM Roas. Standby na kamo masunod na mga impormasyon sa ikayong lawas. Ini si KK5, Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
36: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sikreto sa law school.
36: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. D3 Bio. E3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako gid ani bulig sa D3 Bio. Tungod gid napapag-on niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
36: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio may D3.
5: Mga Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong a resistensya. Sporbiotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Sporbiotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka.
12: DTX 500, di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na, may ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
13: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
14: Saan nag-inom ka?
15: DTX 500.
14: Ilan nalang subong imo sugar?
13: Tagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
12: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
12: Mighty C, if Tibo, garantisado.
17: Kadragsa nga pungkod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay miyara ini gali nga sang ampalaya extra.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
20: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Available now.
12: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
22: isang bala ka lang.
12: Ako, ang linya ko,
22: isang kapsula ka lang.
12: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
22: ikapsula mo.
12: Extend. Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
23: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
12: Extend. Supplement for men.
23: Isang kapsula ka lang.
12: DTX 500.
25: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
12: DTX 500.
26: Mabakal sa mga butika.
5: Healthy nga uto.
27: My tennis one is...
5: Matalong kag alerto nga paminsaron.
27: My tennis two.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
36: problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
36: DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
36: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka mga butika.
36: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akon mga alap up sa akon na wong kag likod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
36: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
14: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
14: Di nakabalo man usik.
36: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
14: Di pre, musta bulang kape, pre?
15: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis eh.
36: Extend Food Supplement for Men.
24: Tikasin.
26: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
26: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
26: Clinica Deo Fresh. Available now.
36: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayan, paghidait, pagpakamaayo sa nag-iisanon nga Diyos mangin ara sa atong tanan. Welcome kamo sa informasyon sa ikayong lawas. Diri natin pag-istoryan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga healthy lifestyle nga gidulong sa aton sang aton mga panel speaker sa sining kaagahon. Upod sining mga aton nga mga importante mga individual, si Brad Paul, no? Sir Jean Paul Generoso, kag of course si Sir Boy Solweta. Pag-istoryan ta ining mga bagay-bagay informasyon sa ikaayong lawas. But before anything else, DTX 500. Of course, pati ang aton nga mighty sea alkaline nga vitamin C, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Mayong aga, Brad Paul.
3: Mayong aga. Okay. Engineer Ronnie Albao, ang manugdaog na naman nga kagawad sa Barangay 35 kumadayon ng eleksyon.
2: Oo.
3: Mayong aga sa imo, Engineer. Sa atong mga tigpalamati, good morning. Mayong aga, Sir Boy.
2: Mayong aga.
3: Now, we will almost close na ang atong topiko sa colorectal cancer.
2: Okay.
3: Kinatapos ta na ang mga signs and symptoms. Na-describe ta na ang, nahatag ta na ang numbers kung ano kadamo ng mga Filipino ang may colorectal cancer.
2: Statistics.
3: Now, diri na kita sa ngaa, gatubo ang cancer sa imo tinai.
2: Okay.
3: Inaaton mga topiko, kag paano na diri makabulig sang dako ang DTX 500 for the prevention.
2: Okay.
3: Good morning, Sir Boy.
9: Good morning, Brad Paul. Good morning man, Engineer Albao. Mayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata nga KSS supporters, kag Slorabs. Mayong aga sa inyo kabay pa kampyon ng lawas kay naka DTX 500 ang gapahubin sa aton sila mo niyang itawag naton nga ultimate cell protector. It protects the body from the foundation of sa pinakadalungkid, no? Which is your cells, no? So basically it helps you to stay younger, right? And it prevents gatawag natin nga premature aging. Hindi naman gituod mapungga ng pagtigulang, pero mapahinay-hinay tana kung naka DTX 500 ka. Ang paaman, kampiyon sa blood sugar. May gatawag nga ang palaya extract nga gapanubos mo blood sugar naturally. This is not a drug. This is a food supplement that naturally help your pancreas para mapanubo ang imo blood sugar. And of course, parisan mo na sa ginatawag nga Mighty C, the alkaline vitamin C, ang pinakapaborito nga vitamin sa imo immune system para makabato sa mga ginatawag natong mga invaders sa aton lawas that causes diseases and sickness, no? And para sa pinakanami nga eye health, mag eye care gold. Eye care gold is a food supplement that specialize in your eye health, no? Rich in vitamin C, vitamin E, and bilberry extract that helps maintain your 20/20 vision or para hindi na magtaas ang grado mo. And sa mga eye diseases, parisan sang ginatawag ang eye care gold, ang eye care drops rich in hyaluronic acid that relaxes your eyes from a tiring day. And of course, ang pinakakampyon, no? Kung gusto nyo kalayo ka mo sa tangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nga dala sa mikrobyo, mag D3 Bio. Karon sa D3 Bio sa Talk ni Doc sa Suryahanta. Ha? Kay kapamati ko sa GP gapon. May nakasulod. May dala armas. Nga bata, nakapatay. Ang lawas na bala, may metal detector man. O kumbaga, may ara bala ginatawag nga detection system nga pagsulod sang kontra sa lawas na.
3: May intercept
9: dayon. Ang muna ang topic ko, takaroon.
3: Sige. Alright. Sige. Kiner, kanto na ta sa nga aga sugod ang colorectal cancer. Now, unagid, Engineer, pinakaunagid na. It starts with cellular mutation.
2: Okay, sa cells. Ganyan.
3: Again, the most basic structure sa lawas. Why na iban? It's cells.
2: Okay.
3: Ang pinakagamay-gamay, Engineer. Microscopic.
2: Mm-hmm.
3: Cellular. You are made up of around trillions of cells.
2: Okay.
3: Ang imputinae are made up of cells. Tanan nga cancer starts with a single cell.
2: Okay.
3: Ilan na naging hambal ni Sir Boy? ang cells are programmed to die. Kungulang na.
2: Okay.
3: Kungulang na.
2: Uh-huh.
3: Inatawag na
10: natural cell death.
3: Natural cell death or apoptosis. Mm-hmm. Mapatay siya. Siya mismo.
2: Kung mature din siya.
3: Oo, okay. Kulang na.
2: Okay.
3: Natay, hindi naman sa puslan.
2: Uh-huh.
3: Halimbawa, sina your skin.
2: Okay.
3: Ang skin mo, pag nag-mature na siya, mapatay siya. That's why gashid off, pababaw, kakakakas. Gay
2: okay.
3: Mo buling.
2: Okay.
3: Gay mo buling. Ang imo naman nga ano ni ang imo naman nga iban nga parte sa lawas naga mature man aton nga cells.
2: Mm-hmm.
3: Oh, that's why like your red blood cells, ang iya lifespan is only 120 days.
2: 120 days.
3: Now, your intestinal cells works the same. Nabot ang panahon matigulang na siya, siya mismo mapatay siya kog lingon.
2: Okay.
3: Pero may mga ara gene mutation or cellular mutation. Ano but ko si lingon? Naglain ang instruction sang cell. Nga instead tani mapatay na siya, ya, okay?
2: Okay.
3: Mabguba na siya, ma self-destruct siya. Uy, ga-tribe sa engineer.
2: Nagatingwa mabuhi, ha?
3: Hindi siya gusto mapatay.
2: Aha.
3: Hindi siya gusto mapatay. Kag ang lain pa, hindi ko mo nga hindi siya gusto mapatay, siya ya ang nagadamo.
2: Nagamistastasize.
3: Bayla na, it's a different topic. Dito okay. Na nga ga proliferate. Gadamo.
2: Ga-multiply siya.
3: Now. Ang problema, ang surrounding niya nga mga cells, ang iya nga mga neighbor,
2: okay.
3: Mga bag-o niya nga cells.
2: Okay, healthy na ya.
3: Healthy. Mm. Siya ya, tigulang, kagang i-produce ya, pareho man siya kagulang.
2: Okay.
3: So nagadamo sa nga nagadamo, ti karon ang imuon sang immune system, iyan akudalan.
2: Okay.
3: Kudalan. No, kaging kudal niya, amuna nga tingala ka mo ang cancer, wala, doon na putos ni saya.
2: Okay.
3: Doon na putos, kagay mo siya bukol.
2: Okay.
3: Anong ginay mo sa immune system once may invader sa lawas? Ginakudalan. For example, kagton ka sang subay. If an ant bites you, anong matabo? Naga bukol.
2: Okay.
3: Kaya ginakudalan sa immune system ang toxins halin sa ant,
2: okay.
3: Sa kagat sang subay, nga hindi siya maglapta. Same man ako kagton ka sang lamok, nagahabok, kaya ginakudalan sang kagton ka sang tanga, gahubag, kaya ginakudalan sa immune system, nga hindi siya maglapta. Same as a cancer.
2: Mm.
3: That's why game mo siya bukol.
2: Okay.
3: Now, question. Nga, nagamango ang selula. Una, base genetic mo.
2: Mm-hmm.
3: But silingon, halin sa mama, sa papa, sa ginikanan.
2: Mm-hmm.
3: Base, may tiyo ka, may tiya, may lula, may lolo. Gene anomaly. May aragi ka mo ya history.
2: History gidya.
3: Cancer.
2: Uh-huh.
3: That's why kung canceron ang pamilya,
2: may prone.
3: Likely. May aragi gani ko kilala, engineer nga, kung mamana ilabata, gina-check nilang family history.
2: Hmm,
3: Malalaway ang pamanahon sa ilang sining nga bata.
2: Basta mayo lang
3: ang
2: genes.
3: Basta nami ang gene. Kaya hindi sila gusto mag-suffer ang ila apo.
2: Mm-hmm.
3: Kung may cancer ang members ng family, hindi na sila gusto niya, hindi lang ita lang iban. Kaya time will come ang imo apo, ang imo bata, ang abon apo, masuffer. Kaya basi magka-cancer. Amo na!
2: Tipro isa mo lang atong ginikanan, si Lula, iba mo lang to.
3: Hindi na lang pag-ibalik. Lula na to. Ano man, buta kay Muhammad. Now, engineer, again, why labot sina, may ginatawag kita nga environmental factors or amuniyang imo nga or acquired.
2: Uh-huh.
3: But silingon, tinuig mo nga abusar sa lawas. Example, tinuig ka na, dinikada ka, nagainom.
2: Uh-huh.
3: That will cause gene mutation. Chemicals, may nahaklo ka bing asbestos na very carcinogenic.
2: Mm-hmm.
3: Nahaklo mo na, magkakanser ka sa lungs. Chemicals, pesticides, hindi mo nga mahaklo, uyat, magka problema.
2: Mga external factor na yan.
3: External factors. Or hindi mo ginakaon.
2: Uh-huh.
3: Plakaon ka sa mga processed food.
2: Aha.
3: Oh, sige mo nga, which is very unhealthy sa lawas. Later on, it will mutate the cell. So, muna, ano nga itong panaganda? Simply, DTX 500. Nga, protector sa selula.
2: Okay, okay.
3: Ang DTX 500 will work its way through your cells. Pag inom mo sina, i-distribute na sa imong cells. Same with all antioxidant nga innate sa lawas ni mo, it will protect all your cells.
2: Mm-hmm.
3: Tida mo damo ta cells. That's why, need ta damo nga DTX 500. Di paglimitahe lawas mo. Inom ka dabi 3 times a day. aga og to gabi. Well, why na gid budget? Pwede na twice a day. Ti why na gid once a day? Suplementuhan mo lang utan. Ang aton pangontra sa cancer, utan. Nga ah, sakit imutiyan. Kanto ka sa doktor. Dok, sakit siyan ko, dok. Mamba lang doktor. Pilay mo edad. Ya, dok, 50 sobra. Ah. Again, cancer develops around 50 plus. That's why ang prostate cancer, pagka edad mo 50 o 45, ganit, dapat gina-screening ka na for
2: prostate
3: PSA. Prostate specific antigen. Kedra nagasugod ang cancer sa mga 40 plus at 50 plus. Okay. Oh, check ka na itong daan. May history ka mo sa cancer, sir? Mama mo kag papa? Yes, sir. Tiyo ko.
2: Okay.
3: Check. Anong, gainom ka? Yo, sir, plainom ko, beer, kag whiskey. Ano nakadugay niya? Mga 30 anos na akong check.
2: Okay.
3: Yan kasi karilyo ka? Yo, oh, sir, pit. Check. Yan pala kaong kakarni? Plakaong kakarni? Huwag ka kaon utan? Yo, oh, dok, plakaong kakarni? Oh, check.
2: Nag-contribute?
3: Huwag ka ka-exercise? Uh-huh. Wala. Te, tanan nga mga precursor for cancer sa ara.
10: May pamangkot ang doktor nga wala na implant ni Sir
3: Jeepway. Ano, ano na?
10: May multiple sex partner ka. Kasi sa prostate, it's either
3: you don't have it?
10: You overuse it or you don't use it.
2: Okay.
10: Prone sa prostate. Hindi ito mag-veer away sa colorectal cancer. No? Ang ngambal ni Sir Jeepway, kung he allows me, no? Ang pinakanamig ito, utan. Utan nga ang utan, what besides the vitamins and minerals that it carries, it is high in fiber. When it comes to your colon and your rectal area, the most important is fiber. Kay ang fiber amuni ga aksang scrub, amuni ang tinlo sang imo tinai para magwato tanan pag hindi na mabinlanda para for mutation, Sir JP, no?
3: So sige, utan, DTX 500 is the best
2: okay.
3: For cell mutation. Sa Bernice, istoryahanta naman, ang polyp formation. Mm. Kaya na namian ko sang gin-lay down ni Sir Boy Kaina about sa detection sang lawas kung may invaders.
2: Okay,
3: dito
2: okay.
3: Sa pag-ubusan time, kaya do alas 9:20, no?
10: Kakomodating kay Sir
3: Jason. Yes. Mm. Oo. Gusto ko hindi masayang ibang gin-research. So, Engineer, sa itong tagpalamati, for now, let's deal with that mutation sang cellula. Ang answer, hindi magsigarilyo, hindi mag-inom, healthy living, DTX 500 with Mighty C, and utan.
2: So see you. Nga nagatulo, kagindi kay Sir Boy, kumusin ka sigarilyo, ha?
3: Wala, man.
2: Wala.
3: Doon pa rin, wala ko magambal si Boy na, ano, na about to sa padamo-damo sang sex to. Gatulo ko diyon si Imo. Kamalisyoso.
2: Basta kung sobra sa sex, 7 ina, or 8,
3: amo na daw. Kulang, 5 lang.
2: 5.
3: Sige. Sa see you Friday, Sir Boy.
10: Dumalas day si Engineer.
3: Anyway.
11: Final destination.
10: So, yanta sa bong, no, paano ba mag-react ang aton immune system when it comes in defending our body from microbes? Oy, 'di ba uso sa bong, no, nakita nato ni mga indiscriminate shooting sa mga kabataan sa sulod
2: sa
10: eskulahan. Nga abala wala na check sang guardia, nga abala nakasulod ini.
2: Mm-hmm.
10: Tingin rasonan ng usually nga tamaan ka damo bisel sang sudyante.
2: Wala sakto nga protocol para may eliminate.
10: Hindi namo may isa-isa biskan mambal pa may sakto nga protocol pero hindi ma-check tanan.
2: Uh-huh.
10: That's why makalusot gid kisa. So there is mismo sa entrance sa palang sa eskulahan, may problema na. That's why makasulod ang mga delikado nga armas nga makapatay.
2: Tingala ko may isa ka university diri, gapila estudyante mo, bug checking.
10: That is good.
2: Uh-huh.
10: Delayed lang, pero ma-maintain ang safety. Kaya ang main problem gini, anong laga motivate ni sa mga kabataan ni for this kind of violence? Amo na dapat i-check gid, no?
2: Uh-huh.
10: Pusbong adlaw ya, check kunta. Kung paano bala mag-check ang lawas ta sa iya gate. Nga abala pagsulod pa lang sa mikrobyo nga
9: mga lain sa lawas nga armado uh-huh. nga makaguba sa lawas, ma-check dayon sang aton lawas. Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga D3 bio in defending your body from these invaders nga makadala sang masakit, no?
13: So dapat Sir Boy medyo intelligent maalam nga atong mga selula kag active Sir Boy.
9: Of course, engineer, ang number one gidaya, ano klase nga selula ang dapat active? Your cell, your immune system is 1% of your cell population. Sila niya ang dapat ang maging active. Dito uh-huh. gwadja man, mabal man gwadja. Isa lang ko serabi sa shin. Rating, di ko naman ano gap. Pung atong immune system niya is very efficient. Question, how fast can our immune system detect a harmful organism or a mapabakterya man, mapavirus man, mapafungi man? Ano bala kadasig? Ha? Ambasang research and science, it will take only a minute to an hour para ma-detect sang immune system mo, oy, may makahalalit nga virus kag bakterya na nakasulod. Paano bala? Paano?
13: Hindi pala Sir Boy nga naka-memory na ni tanan?
9: Hindi pa. Paano siya ka-form memory kung waya pa na experience?
13: At yun ko na ang bago. Ang bago. Pero ang mga daan niya may memory na nasa.
9: Bata ka pa, wala pa memory ang imo ano eh.
13: Okay.
9: Ay, wala pa memory ang imo tawag sinigani ni ang imo immune system.
13: Okay.

0: sa, nakasunod sa imong ba?
1: Mabuti nga, Sir Boy, pag hindi nila recognize, amo na na mag-send sa dayon sang signal. Hindi. Ang mga invaders ba? Hindi nila ma-sense ah, ba?
0: Pagsunod pa lang nila mismo ang kumbaga may dala na nila yung abaho.
1: Mm-hmm.
0: Kung if pinakasimple yon mga form, may ari na nila yung mga chemical signals.
1: Okay.
0: Nga ma-detect na yun sa immune system okay, sa mga okay. Macrophages, mga neutrophils. Uy, may nakasulod. Ang baho na, ang una na ma-check sina, ang immune macrophages kag immune neutrophils. Tubangon na nila kung sino man ang invaders ngayon na. Kung hindi na matapna, da na da masulod ang imo adaptive immune system. Your T cells and your B cells. So, ano bala ang analogy sini? Ang ato niya body is equipped automatically. Duway niya gambal nga tulog sa uya ubra.
1: Okay. Duway
0: niya gambal nga, ay, tamaan ka damo. Mismo sang due type pa lang, kung hindi mo na damo ang kasulod sa imo,
1: mm-hmm.
0: Kung kagapadamo, malang na kung nakasulod na gito sa lawas mo.
1: Okay.
0: Mismo pagsulod pa lang mismo sa mga bakterya kag virus ni, gina-check na dayon. Kung hindi kaya sang macrophages, kag sang imo innate, asang imo innate immune system, ang invaders, masulod na ang imo secondary and more efficient nga dipinsa sa lawas mo. Amo na ni ang ginatawag mo nga adaptive immune system. May second wave, may second battalion
1: mm-hmm.
0: nga matubang sa ginatawag nga mga viruses na kagbakterya, which is your T cells and your B cells and your memory cells. No?
1: Okay.
0: Ini, amo na nagasulod yung general nga, bal mo ang memory cells. Mga bal memory cells, ay, kilala ko ni siya.
1: Mm-hmm.
0: Ay, mayari ko din, mayari ko din.
1: May antidote na ko din.
0: May antidote ko din, may almas ko din para siya.
1: Ah.
0: Or, mambal ang T-cells nga, ang memory cell nga, uy, hindi ko na siya kilala. Ha? Ay, mm-hmm. kuhain nyo ko bisampol?
1: Oo.
0: Ha? Kuhaan na sa ginatawag dendritic cells. Makuha na sa sampol. O, ari, ari siya, amunin siya, paano niya siya patsyon?
1: Aha.
0: Amuna ka specialized. Amuna ka efficient. Amuna ka komplikado sang dipinsa sang aton lawas. Ti, ang lain da, kung magdamo na. Kay kung magdamo na, hindi na kaya sang aton immune system or kung immunocompromised ka, kung diabetic ka, ha? Hypertensive ka, you're mm-hmm. fighting cancer, hindi nakasarang ang imo immune system. Nga, again, let's go back to the facts. Only 1% of your cell population protects the 99%. Kung ang invaders mo yan, sobra-sobra ka damo na,
1: overwhelm
0: ang lawas mo. Maputang na dipinsa na yung lawas mo. Anong una nga dipinsa? Pahila naton ka.
1: Okay.
0: Ay, pa-increase.
1: Inflammation pa gid.
0: That is, muna, inflammation, fever, all of those are defenses by the body to prevent nga magdamo ang ginatawag nga mga viruses ngayon eh. Kaya, according to research and studies, during kung ginapataas ang imo hypothalamus, which is the control center of your brain regarding your temperature, ganun, hindi makapadamo dayon ang mga viruses and bacteria.
1: So ang init, pagilanat ka, defense mo na?
0: It's a defense mechanism. Mm-hmm. That's why, ang ibang gambal, kung kainit ka, kung medyo hindi kaya bata, kung ginakulbaan ng bata, ay makonvulsyon.
1: Okay.
0: Pero kung medyo may edad-edad ka na, ay pailanata na.
1: Uh-huh.
0: Pabatuan na yung lawas.
1: Mm-hmm. Ha?
0: Para matap na ang ginatawag nga invasion nga ina. Din pala kasulod ang D3 bio da. D3 bio, when you say labot, kung pigaw, immune system mo, kung tigulang ka, bata ka, may cancer ka, diabetic ka, kung if you're immunocompromised, ang D3 bio ya, why they labot? Why man say ganit, tulukon niya malang ng immune system mo. Buligan mm-hmm. niya ng immune system mo, pwede siya mga ayaw yung bulig.
1: Mm.
0: Kaya ang medium chain fatty acids nga rin sa D3 bio, nga ginihimo sang lawas sa ginatawag ng monolurin, monocaprilin, and monocaprin, ammonia. Ammonia ang gatapas sa ginatawag nga mga invaders ato lawas, no? Ammonia mga bacteria and viruses. Ina sila, ah, ginawasak kini ang mga panit sini para hindi na makatapik, hindi makapadamo, kag hindi na makainfektar. Amuna ang kakampyon sang natural remedy. Remember again, just a reminder, D3 bio is a food supplement that has superb antimicrobial properties. Natural. Mm-hmm. Hindi yaw, natural ya. Himo niya sang nature, kay alin niya sa cold press extra virgin coconut oil. That's how efficient it is as a food supplement. Hindi mo makita nga ang D3 bio ya is a specialist kaya when once against ang ginatawag nga invaders sa aton lawas nga mga viruses and bacteria.

0: And what's good is it does not only fight those harmful microorganisms, but ang ginagaan niya gatong. Ginagaan niya pagkaon ang imo mga immune cells para full of energy alin sa medium chain fatty acids. That's
1: so,
0: why.
1: Isakto na Sir Boy nga ang ining aton nga D3 bio makabulig sa aton mga selula kung kaisa nga aton nga autoimmune Sir Boy Bla ng autoimmune disease, do hindi na sa makarecognize, hindi na sa maalam, kundi gina-ignore yan na lang ining mga kontra Sir Boy.
0: Ang autoimmune disease is an overreaction.
1: Aha.
0: It's an overreaction of your immune system. Even yung mga normal cells mo, gina-attack ya. Remember, your immune system are soldier cells.
1: Aha.
0: Armado ni. Armado ni. Kung sino man makita nila nga selula nga feeling nila.
1: Kontra.
0: Ha? Kung nagbuang na.
1: Nagbuang
0: ng immune system mo, pati ang mga healthy cells nga dapat nila protektahan, gina-attacke nila. Oh. But again, that will be a topic mo another day, no? Kung paano na, no? Ang ato niya ang ginapunto tadi, nga ang deeply bio boost your immune system by giving it energy and it becomes a secondary defense against microbes. That's why, ha? That's why dali ka mag-ayo kung ikaw naka-D3 bio. Kung sa tangkaso, ubusip on kagilanat, ay may permanent security guard ka. Security guard nga makadetekta dayon sang armas, sang ginatawag ng mga mikrobyo para matapna dayon kung ikaw naka-D3 bio.
1: Salamat, no? So, isa ini ka highlights nga ginahatag sa aton nga ang D3 bio suplemento ini para makabulig sa aton mga innate nga mga fighters, no? Nga mag-aatubang sining mga microbes or ining mga bacteria nga nagahalit sa aton lawas. So, D3 bio ang kinahanglan. Pero Sir Boy, kinahanglan taman maging healthy ang aton nga skin as a first line of defense. Kinahanglan kita maligo adlaw-adlaw. Ang paligo naton magamit kita sang DTX Beauty Soap. Amuning kinanglan naton Sir Boy para nga ining mga bakterya nga nag-agi sa aton panit, labi na gyud kung may mga open wounds kita, mabuligan nga hindi makasulod sa aton nga lawas, ti ang skin naton dapat protektahan man naton Sir Boy.
0: Mm-hmm. Dapat maligo adlaw-adlaw using of course DTX Beauty Soap, ang habon nga kampiyon ang ginatawag nga beauty properties, may antimicrobial properties pa. Ang DTX Beauty Soap may ginatawag nga VCO, nga kaya tapnaon mga mikrobyo, nga gatuga sa ginatawag mga skin diseases, mga ginaproblema nyo nga an-an, bun-i, psoriasis, mga punggod nyo na, nga hindi maghalin.
1: Uh-huh.
0: Ay, amat-amato na sa VCO nga ara sa DTX Beauty Soap. Ang nami pagidi, iniman nga VCO nga ara sa DTX Beauty Soap, amung maningatap na sa mga mikrobyo, nga gatuga sa ginatawag nga body odor. So you stay fresh longer kung ang imo habon DTX Beauty Soap. Regarding beauty properties, hindi matawaran, may papain,
1: nga papaputi,
0: papaya extract nga gapaputi sa imo skin, may ara pa ginatawag nga skin whitening amplifier, key rich in vitamin C, key may guava extract.
1: Uh-huh.
0: Which basically whitens your skin from the within, ginapataas ang glutathione level, and of course dasig ang repair kag layo ka sa wrinkles, key ginapataas man sang vitamin C nga din sa guava extract nga sa DTX Beauty Soap ang imo collagen production. So diin ka pa, mumot ka na, hamis ka pa kung ang imo habon DTX Beauty Soap.
1: Speaking sa body odor, ang aton nga ilok bala Sir Boy, ang balhas taya hindi ina ya nagapabaho kundi ang bacteria nga ara nagaupod sa balhas.
0: Mm-hmm.
1: So kung ma-ferment inang aton nga balhas daw, may mga bacteria ti amuna ga tugasing baho. May solusyon kita, no? Ining Clinica Deofresh para maproteksyonan ng aton nga ilok. Bisan balhas daya, okay lang na Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Basta wala iya nagabaho. Ang pagpatay sing mga bakterya sa aton ilok, ari ini ang Clinica Deofresh. 48 hours protected ang magagamit sini Sir Boy.
0: Correct, no? Kung gusto niyo deodorant that gives you 48 hours of freshness, mag-DTX, mag-Clinica Deo Fresh, no? Ang natural nga deodorant nga may BCO, nga gatap na sa mga mikrobyo, nga gatuga-tuga sa underarm body odor. Ang rich man sa vitamin E, that's why, ha? It whitens and helps the improving the skin of your underarm. So kung gusto mo natural nga deodorant nga epektibo, mag-Clinica Deo Fresh.
1: Sige, sige, no? Pero kada agaya, ang mga Pilipino, Sir Boy, grabe gini ang mga pi mo. Pero ang ginarekomendar ta nga kape, ha, nagkape ka na, ginaga-detox pa ang imong internal organ, Sir Boy, labi na gid ang aton nga intestine. Ha? Kinanglan, mga pi kita, Detox Coffee Mix, kay may chia seeds ni siya, taas ang fiber, nga nagatinlo mismo sang aton sulok-sulok, Sir Boy. Mm-hmm. Nami pagin ni siya, kay nami ang aroma. Mm-hmm. Ah, Sir Boy?
0: Ang pinaka-importante din, may DSE, ang ginatawag DTX Coffee Mix that basically helps fight, detox your cells naturally, no, against oxidative stress. So, kung aga pa, gusto mo fresh ka all day, ha? Natinloan pa yung mo chan, layo ka sa colorectal cancers kay may chia seeds, ha? Mag-DTX Coffee Mix, kakapi ka na, ga-detox ka pa. Kung gusto mo niya double barrel, nga antioxidant ang imo kape, kay gusto mo niya maghubin, gusto mo niya maghagan-hagan ang epekto sa mga bisyo mo, ha? Mag DTX Premium Coffee. Nang DTX Premium Coffee may ergothionine ngalin sa gano mushroom, no, the herb of immortality. Basically ang nga antioxidant nga sa DTX Premium Coffee, ang budi pinakadugay ang antioxidant sa aton lawas, ha, ginabuligan pa ibang antioxidant para batuan ang ginatawag nga oxidative stress nga gapatigulang sa imo selula. Ang nami pagidi, ha, kay may DSE ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500 ginputang sa kape para double barrel protection, ha. Kung gusto mo yang magpahubin, ay amo na niya, amo na niya ang kape nga para sa imo. Ang pwede mo niya maanli kay stevia ang sweetener sini, no? So you don't need to worry about your blood sugar kay stevia, no? So if you kung gusto mo hubin ka o makabawi ka sa lawas mo kunta sa bisyo mo, mag DTX Premium Coffee. Diretso unta na ni kung gusto mo yung nami. Ah, nami ang imumud taga agaga yuhom ka, ay isli ang kape mo, dapat ang kape mo pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee may ginatawag nga as pore forming probiotics, ngaway niya kapatay sa init sang tubig sang imo kape, kag sang asido sang tiyan mo. That's why you get the full benefits of spore probiotics in your gut, which basically improves your mood by improving your happy hormones production ng serotonin, melatonin mo ang yatawag nga dopamine, gali gasaka na, ha, kung ikaw naka pre-bio coffee. And kung gusto mo yung kampyon, ang gusto mo yung i-repopulate, ibalik gidya ang natural flora sang imo gut. Remember, your gut is really important, ha. Your gut is your second brain. It produces a lot of enzymes and hormones that your brain needs and to thrive. Not only your brain, but your gut is in charge of your metabolism, your digestion, and everything. Ano gapamayo sa imo gut? Probiotics. Anong the best nga probiotics? Spore forming probiotics para you get the full benefits. Kung ini nga gitawag nga Clinica Spore Biotics has 80 billion colony forming units of different kinds of spore forming probiotics working together, ha? Working together para magnami ang imo metabolismo, nami ang pag-usasang antioxidants and vitamins mo, nami pag-produce ang gut derived vitamin B's, and pinakaimportante sa nana, nami ang ginatawag nga pag-usar sang imo energy. And remember, your gut is also the alarm system of your immune system. That's why, layo ka sa masakit kung ikaw naka-Clinica Spore Biotics every day.
1: Tama na, no? Kinanglanta ang aton nga gut, arad ang mga maayo nga mga akuan mo nga mga bacteria. Good bacteria ara sa aton nga gut. Dapat pakanon man ini, Sir Boy, sining aton nga mga Clinica Spore Biotics, no? Para maging healthy sila, para maging active sila, alam sila, para maka-function sila sing nagakaigo. Pero ang iatag ko sa Sir Boy, inibala ang Extend Food Supplement for Men. Mm-hmm. Nami ini sa mga may edad na, kung gusto mo maging happy si Mrs., ang kiliti ni Mrs., maabot mo bala pirmi, Sir Boy? Kinanglan nyo mag-Extend Food Supplement for Men. Ang Extend Food Supplement for Men, nami ini sa may ara ini nga maka kag klabuas ka nga nagapa nami sang aton nga mga good bacteria, Sir Boy, no? So, amo niya, ha? Para maging happy si Mrs., kag nami ang flow sang imo nga dugo, kay kun nami ang flow Sir Boy sang dugo, ang tanan mo ginakaon dira sa dugo gaagi mo, ang tanan ng mga minerals kag vitamin ara sa dugo. Kung maayo ang flow sang dugo, pinaagi sa pag-inom sang Extend Food Supplement for Men, ang tanan nga mga bakterya, ang tanan nga mga cellula nga nagakinanglan sing pagkaon nga nami Sir Boy, makakaon gid kag maayo ang efficiency, ang efficiency sang production sang imo mga cellula. So mag-Extend Food Supplement for Men, Sir Boy, para maging happy kag para maayo ang flow sang dugo. Speaking sa flow sang dugo, Sir Boy, ano ang maayo, Sir Boy?
0: Pwede man, kung gusto mo namin imo blood flow, pwede ka magpamasahid laadlaw, no? Ha? Magpamasahid, kaya once nga ginamassage ka, ha? Nami ang blood circulation mo. Mas nami pagid ang blood circulation mo, ha? Pag ang masahe, kung kampyon ang imo balanyos, dapat naka DTX liniment oil ka, ang sana oil ng bayan, kampyon ang hagod, ang init nga ginahatag sa DTX liniment oil, no? Ang iniginata mga tired muscles mo, mga hangin-hangin sa kasukasuan mo, matamat ni kwa, kung ginaplusan ka, ginabanyusan ka sa DTX liniment oil, kang aromatherapy sini kampyon. Kampyon, it relaxes you. Kung may biyahilo ka, pwede man eh, ang DTX liniment oil para makuha ang lingin sang ulo mo. So kung gusto mo kampyon nga balanyos, ha, tandaan, ang DTX liniment oil ang sana oil ng bayan.
1: Sige, salamat Sir Boy. Wala ta chimpo, din siya pwede makabakal Sir Boy?
0: Oy, tanan namon nga mga products, no, available sa amon official store online sa TikTok at Lazada, pangitaan lang Clinica de Alternativo. Available man tanan nga amon nga products, of course, sa amon mga clinic, sa mga clinic namon. Di sa Bacolod, ayaw kami sa Arenae Street sa Libertad, in front of the second gate sang Paglaom Stadium, no? So, hindi kayo maglipat, adlaw-adlaw, mag-DTX 500, mag-Mighty C, the Alkaline Vitamin C, mag-Eye Care Gold and Eye Care Drops para kampyon ang health sa mata, and of course, para layo sa ginatawag yung mga trangkaso, ubusip on, kagilanat, kay tag-ululan na, mag-D3 Bio.
1: Salamat
0: sa... Ako si Boy Zueta, Gambal, good morning, and God bless.
1: Okay, no? Salamat sa inyo pag-upod sa sininga programa. In behalf ni Doc Ramil Oy, nga ito nga pinalangga nga CEO, nga wala untat sa pagplano nga maka-extend sa mga informasyon para kita tanan maging healthy. Of course, ang aton Vice President sa Operation, Sir Eljan Castanyo, si Sir Rods Palma, ang aton nga aton manager, station manager, ako naman si Engineer Ronnie Albao. Ialbao mo. Salamat, kag mayong aga sa inyo, tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Gusto mo bala istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon niya ginadulot at sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon!

0: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakitang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Mags 4 Biotics.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
3: K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso.
5: Gagkaroon, aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
6: Ato naman siya, ang iya nga kamot, ginakumpas-kumpas siya, kagdaw kasag.
7: Ay, mamay, inan siya!
6: Ang ginakulbaan ko ba, si balumadagdag siya, kag matuhog sa mga gamot-gamot sa mangrove.
7: Ay, magamusin na, hindi na ginagurumaulian ang utok ni Nulia.
6: Amo gani na ginapaligban ko. Kung paano siya mag-ayo?
7: Wala na pag-ayo. Batunon na nagmaturan nga naglitok na inasya.
6: Ay, hindi na ginamaumpawan, Katie. Hindi man to kasarang magpabulong.
7: Amo gani, hindi na kasarang magpabulong sina sa iyaya.
6: Ano pa, binikon, di pa ba? Ianto na lang siya eh, kagpanilaga. Nastasan, oh.
7: Ah, tisa-tisa-tisa, no? Ah. Kaya...

0: Yusuf Castro?
1: Yes, Mr. President.
0: Kamusta ang mga nagagawa sa TV, radyo, kag sa social media?
1: Natural, pabor sa aton kay may talent fee sila mong. May
0: good.
1: Iban lang nagapost kontra sa aton kay te, mga BBS na sila.
0: Ay, ano gani ang BBS?
1: Buang-buang supporters.
0: Agoy! Ay, hindi ta na sila madalaw.
1: Ay, hindi gid man eh, kay total mga ano sila ya. Loyalista na sila ya ni Duforte.
0: Agoy pagit. O di anong dapat natong himuon sa ila?
1: Eh, papayaan ta nalang kagpanilagan, Mr. President. Ah, total wala man sa Japon mahimo. Asta, malansa sa kumod.
0: Ay, kung sa bagay, ako man Japon ang masunod.
1: Eh, oo man. Ang importante nga kalukar tang tanan tungod si Mumalita.
0: Amo gani nga kada fresh konta. Preparahan tagid permi Malita. Agud maayo ang yuhom-yuhom sang ma-interview sa aton.
1: Amo man ang permi gakatabo.
0: Ako ang gobyerno diri sa aton nasyon. Tanan sila dapat magyaob sa akon.
1: Hala, do ka demonyo kagali magkadlaw, Mr. President ba?
0: Ara ka naman, Yusuf Castro.
1: Ang importante, Subong, na dapat ang imo speech para si Musoma mong dapat mong autopagon.
0: Ara na naman. Bayid ang sumasuma ngayon na. Ang dapat niya pinsaron kung paano siya magkakwarta. Hindi kayo kung paano kuya magsuma.
1: Makakwarta ka man da tapos suma.
0: Ah, tapos pa ya. Gusto ko yara niyang kwarta bago magtira.
1: Hala, sadya-sadya, ino.

0: Jan Laba?
1: Ano naman to, Todako?
0: Wala kaya plano mag-eskwela?
1: Di plano po na gano eh. Lalaki gano?
0: Wala man na. Excited lang, kuya.
1: Di ko na-excited ka. Una ka to eh.
0: Sus!
1: Katiplano po na gano eh, oh. Last 9 pa man ang klase, ta? Lashitip lang gani, oh.
0: Pero dapat makauna tatuya pamahaw, bala?
1: Wow!
0: At dapat kitang makauna to kay may makita patang baskog-baskog sa classroom, ta?
1: Anong mo si Bungkulong kag si Bungkoy kag si Kulatoya?
0: Wala na sila sinabi sa ato niya.
1: Wow!
0: Mas baskog ka na iyasin sa ila, ya?
1: Ate, sige. Abay, eskwilahan na tayo.
0: Wala pa man ko kapaligo?
1: Wala na ligo-ligo, ah. Eskwila na lang direct tayo. Si Mamburak dahil gani, daw wala man na siya kapaligo.
0: Paano mo na yan ang balman?
1: Kasi itsura ya balaw. Daw wala kajagagi pang ilang mos. Gagang buhok ya. Gakinayag lang. Dola ka agi usay.
0: Grabe ka ni Muya. Diyan laba yun.
1: Ama maginang matood. Pero, hindi ka naman nakikit kay Mamburak tayo ha?
0: Nga man?
1: Basi kong hindi tabala ka tilaw sang pamawa ni Mamburak day.
0: Amogid eh. Amogid man nang matabo ko ni Sugid ta ka.
1: Anad na eh. Didaganan na lang ta? Grupo sulod sa ko? Sira sa jay, no?
0: Wow!
2: Kalumpa ko na.

0: Hello, Pastor.
1: Oy, ikaw gali bro. Ari ka man diri sa plaza.
2: Ari ta digate, siya pa?
0: Oy. sa tuod lang bala, Pastor. Kanami, ginpermisang ginaistoryahan nyo ni Bungkulong, no?
1: Ano ho? Gusto mo mag-intrasabon nga topiko?
0: Haya ba?
2: Pinta sa Pastor, para maluwas man siya.
0: Ay, Bungkulong, unahan na yung kalingon mo luwas bago nga akon, Bungkulong.
2: Luwas na, Kuya Nong!
0: Paano ka naluwas, man, Bungkulong man?
2: Magkutabla si Pastor, oh!
0: Eh, to na, Pastor?
1: Matuod, ida, anak, purong.
0: Ati, sige, pati na ko na sa inyong istorya.
1: Amo na ang maayo, dapat sa Domingo, kato ka sa amon simbahan. Para mabuhin-buhinan ang sala mo.
0: Ayan ba?
2: Oh! Upot ka, bro! Tayo pare-pare sa amon, manuwas ka bang?
0: Ayan ba?
1: Di ano, anak ka, bro? Magkanto ikaw sa Domingo sa simbahan?
0: Basi magkanto ko sa Domingo, amon ang ikalaglag ko, Pastor.
1: Nga man nga ikalaglag, buhaw.
0: Kay basi, kung magkanto ko sa inyo sa Domingo, kagbayaan kong trabaho ko sa barangay, una pa ko ilaglag ni Kapitan Hugakom.

0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Sa mga butika.
3: Bretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
4: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
3: Di nakabaluman usik.
5: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Ganagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
3: Di pre, musta po lang agabi pre?
4: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: Tikasin.
7: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala naga na mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

0: Daddy, sadya subong di batihay sa Kongreso?
1: Di batihay sa ano, may San Jupiter.
0: Kung bala, madayon ginang eleksyon.
1: Kini nang mas damo ang masugot nga madayon o kun ang mga indi.
0: Ah, parihas lang man, Dad.
1: Kaya ba? Yeah.
0: Oo. Daw gusto man nila nga madayon. Pero daw hindi man.
1: ano abi ang rason nga hindi nila pagdayonon?
0: Natural, Dad. Magastuhan naman ang mga sutab ng kongresman eh. Kung hindi nila pagdayonon ang eleksyon, kundi tipid sila eh.
1: Amuna ya ang mga tabal-tabal nga mga kongresman. Nagaduso gid sang bill nga ipospone. Ha, kay hindi sila gusto madayon. Agud nga bay plano naman sila guro nga kawato ng budget.
0: Daw amo ginagurong plano nila, Dad.
1: Oo, kabalo ka gasto lang na yang iya ka kumilek kon madayon eh. Pero ti kun hindi madayon. Basi pwede lang na nila ligom-ligomo ng budget. Amo na nga dapat gid madayon ang eleksyon para kita naman dirang mabulos pamuder sa barangay hall.
0: Ako na ara ka na, Daddy. Tanan nga binipisyo. Dapat may aragi, kuya eh.
1: Natural. Natural tanan nga binipisyo yatag ko si Moha. Mga AX.
0: Yes.
1: Tupad.
0: Nan.
1: Mga BBM scholar.
0: Nan.
1: Mga iban pa na, mga purpose. Walang gutom. Patay gutom. Tanan yatag ko si
0: Moha. Tanan nga hatag nga ayuda sa gobyerno. Dapat madala kita ya, Dad.
1: Dapat amo ginang himuon ta. Pakabal lang ta. Importante paldo. Kumud-kumud na nayang pumuluyo. Pero kun bakla na'y nabuto, mapabakal man na sila gyapon sa politiko.
0: Sadya-sadya eh, no?

0: malawak na bakuna.
1: Dali, natutod ako ah.
2: Una lang to, kung nakadali ka. Kay ako ya, maligo ko ya, naya.
1: Amo na ganun yung malakad na ta? Yung maligo man ko?
2: Oo ah, dasig kaya nga daan maligo. May limit ka lang yung lima kakabo. Pero abi mo, ang kadasig mo, hinay ko lang naya.
1: Aga naman.
2: Kaya ako makapaligo na kuya sa tatlo lang kakabo. Fresh na ko na ya.
1: Sus! Amo lang na?
2: Nga man, hindi ka magsiling ah. Pasubrahan mo pagid ang sugid.
1: Sobra pagid ang ako niya.
2: Kaya nga naman.
1: Ako ya? Kaya go na ya sa ako ng duwa kakabo.
2: Ara naman ta. Ako gani. Isa lang kakabo. Fresh na kuya.
1: Eh gali ka. Pero dala lang ha.
2: Naman.
1: Makuha na siyang kutsarita.
2: Anon mo haw?
1: Butangan ko tubig ang kutsarita. Tapos baligo ko. Tapos naku na dayon. Isa ka kutsarita. Ayos naku na ya.
2: Sadya-sadyay, no?

0: Angelina,
1: ano naman na naan?
0: Hindi ka pa yung makadto sa Sunday school ta?
1: Makadto eh? Kapangita lang ko sa mahapin-hapin nanay sa tiyan ko.
0: Nga, na ano ng tiyan mo aw?
1: Ano pa kundi nagutom eh?
0: Hala. At di may pagkaon man to sa Sunday school ta?
1: Karon pa to yung saugtong kananay. Hindi ko na yung kagwantaya.
0: Hala. Bilagit ka na kauras ha?
1: Pila lang gani kauras, pero hindi ko na yung kagwanta. Basi mapatay ko yung sagutong.
0: Langga. Ate, basi hindi ka makakita pagkaon sa bang.
1: Ate, ma-absent ng kwanay eh. Importante sa kunya, subo nga makakaon ko.
0: Sa Sunday school ya, sigurado tayo nga may pagkaon.
1: Sigurado gani, pero basi ego pala magatagay sa pagkaon ya. Patay na ko yung sanggutom.
0: Tigol mapatay ka. Tawagon ta na lang dahil nga patay gutom eh. Okay lang sa'yo mo nga tao kung taka nga patay gutom.
1: Hala, sadya-sadya ino.

0: I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Club.

0: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FDEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
2: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
4: Pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga

0: lang sa akong tanan yung kwarta mo!
1: Ako? Huldapon mo? Wala ka ba nakakilala sa akon? Congressman ako!
0: Ah! Congressman ka? Kung amo, ibalik ni kwarta ko!
2: Hey! Hi! Kalingawang ta!
0: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio.
6: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, amo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap.

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Di na kanon. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo kapila ka mag-inom
8: sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
7: Subong kamusta?
6: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nagu ginabatsa.
5: DTX 500.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: O gali C.

0: skwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC. After 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag. Hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DDX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
2: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Mabaka butika. Extend the food superman for men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Bye. Ayaw, gid kami ni Mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
7: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko ginangako niya problema sa nga kugin tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ni friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasabi saka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pabaskog sang bilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I-Care Drops ato-ato. Ang I-Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
9: This song is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!

0: matuod.
1: Damo nang nakasugid sa akon, hindi ka pa mag-ako.
0: Hindi gani ina matuod.
1: Te, ano ang kamaturan? Isugid sa akon.
0: 19 years old to siya, hindi 18.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
4: So kagapon gin-discusta kung ano ba lang advantage na mga before you take your vaccination, your COVID vaccination, mag D3 Bio ka anay. Number one, it will prepare your body, no? Ang viral load mo manubo. Nga si D3 Bio may mga monoglycerides, mga medium triglycerides na gin-convert sa aton lawas, ginhimo monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Ini sila tanan, ginapatay tanan klase nga virus.
5: Wala pili, Sir Boy.
4: Why pili?
5: Sir Boy, mostly nga ginabatyag, right after ka nga kan, na-vaccine ka is hilanat.
4: Hilanat, palakit lawas.
5: Siyempre gariak ang immune system, kagaw mo yung pasok mo.
6: Ang paghilanat mo, it goes to say nga active ang immune system.
5: Correct.
6: And recognize siya dayon.
5: Buligi ang imo lawas. Buligi. Painom ka D3 Bio.
4: Inom ka na D3 Bio. Anong bala ang D3 Bio? Paano ni siya bala makabulig si imo during the time na git tapos na si imo vaccination? Paano bala ang D3 Bio makabulig si imo? First and foremost, buligan niya ka maghimo sa imo mga B cells and T cells through its vitamin D3 content nga gin-amplify sa extra virgin coconut oil. Uy, hindi niya na makita sa iba niya, ha? Ang D3 Bio lang yan may amplified vitamin D3. Why? Cause extra virgin coconut oil will promote better absorption of that vitamin. Madamo ang imo B cells kag T cells. But remember, there's another point. Your D3 Bio will support your body in the production of those B cells and T cells. Why? It demands energy. Not only energy para sa lawas, but your body will demand energy in making those kinds of cells. Your medium chain triglycerides in D3 Bio will increase your mitochondrial activity and even its size because para makihimo sa mga B cells kag T cells. So kampiyon, gingaan ka na B cells, gingaan pagatong para mag-imo B cells and T cells. Ambo na ang epekto sang imo gitawag nga D3 Bio.
5: Asa Sir Boy, patyo na gid niya tapat ang ano, kwanto mo attenuated virus.
4: Correct.
5: Magyan sa BCO nga ara sa D3 Bio, total patay na gid.
2: D3 Bio with physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Remember, ang balyati mapatay. Paano na lang na iya maghimo ang aton ang aton adaptive immune system sang gitawag nga antibodies. Remember, we don't need a live virus. All we need is the body parts of that virus. Amo na na iya kalanlan ni body cells. Oy, makuha ko na protein kay mahimo ko ni hilo para sa iya. Makuha ko na parte sang iya kamot kay mahimo ko hilo para sa iya. It doesn't need the whole virus per se. That's why damo klase nga
5: amo na kay may mga vaccine nga spike protein lang.
4: Correct. May ara man niya mRNA. Ano na iya kompleto ng virus, may halag na tawag nga ng vector type ng vaccine. Nga mismo lain klase ng virus, ginbutangan sa parte, ginpaupdan sa kamot sang or other parts ng lawas ng COVID, ginsulod. Nga cause ina nga virus ya, kilala na sa aton lawas, kaya yung patsyon.
2: D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 cases sa isa kadlaw. 1 month lang, ako ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas, mga buti ka.
5: Dapat before pa ka magplano, loaded ka na sa D3 Bio, may TC. Para nga, preparado yung immune system. Siling ni Sir Kevin, nami kong makainom ka D3 Bio, ang epekto sa post vaccination, ang D3 nga ara sa D3 Bio, siya tumabulig sa imo immune system to recognize maghimo siya antibodies.
9: Correct. Babakuro niya.
6: Meaning to say, manging efficient.
5: Ang D3Bio, makabuligid siya before, and after. During, and after. Tatlo ka phaser, boy. Before, preparahan niya imo immune system.
6: During. Hindi siya mag-overreact.
5: Hindi, mag-overreact. Kay i-regulate sa imo immune system. Then after, mahimo siya antibodies.
10: D3Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3Bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3. Mga butika. D3Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog ina nga kung ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong nga buyon.
2: D3Bio. Ang D3. You may Visio. You may D3 Bio. Health News D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay magayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang magayo.
2: D3 Bio. Ang D3. You may Physio. Ang Physio. You may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
13: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. You may Physio. Ang Physio. You may D3.
14: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
0: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
15: Ew! Yucky!
0: Mag-Sporebiotics ka! Klinika Sporebiotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
16: Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tay.
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino ang atay,
17: happy kanunay.
16: DTX 500.
17: Masaligan.
16: Epektibo.
17: DTX 500.
16: DTX 500.
18: Juice 7 lot.
19: Ano ginabatsyag mo sa
18: high blood gid ko?
19: Ano sa una ang imo
18: blood pressure? 180/100.
19: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
18: 3 times a day gina ko na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
16: DTX 500.
20: Panahon na naman ang ubo.
16: Si Ubs at trangkaso.
20: Pero huwag mag-alala
16: dahil ang Didra ang mighty.
20: Palaban mo, Mighty C!
16: Na may superpowers, nalakas tensyon, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
21: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
16: Mighty C!
21: The Mighty Power of C!
22: DTX Beauty Soap.
23: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
22: DTX Beauty Soap.
24: Babakal sa mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
22: DTX Coffee Mix.
24: Babakal mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape, kay gabatsyag ko da yon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gig ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
22: DTX Coffee Mix.
27: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino.
28: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
29: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
22: Extend
29: Food Supplement for Men. May maka, kag flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana.
22: Extend
29: Supplement for Men.
30: Muling binuhay mo.
31: Extend, isang kapsula ka lang.
22: DTX 500.
32: Ako si Lichelle Manuel, ang barangay sa Buhayon, Gabi. Ay, manatian ako nga sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay biyugin niya. Nadula ko ang bukol. Mayugin ang DTX 500.
22: DTX 500.
24: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
33: Hi, Tennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
33: Hi, Tennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
33: Hi, Tennis Juanes.
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: radio.
1: Campione radio.
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang oras sa K5 News FM Rojas, alas 11:07 sa aga.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

Mayong aga Banwa, mayong aga siyudad Sarawas kag probinsya sang Capiz. Welcome na, nagapalayag na ang palatuntunan 11 Mbps. Diri sa K5 News FM, ang kampiyon nga stasyon sa bilog nga siyudad Sarawas kag probinsya sang Capiz. Welcome mga ka-K5, kamusta kamo? Sa aton nga mga ka-K5 nga nagapamati karon nga adlaw sa aton sini nga pagpangalagad, 11 Mbps na. K5 News FM Rojas.

0: Nagalagubo na ang istasyon sa K5 News FM. Hindi na niya signal check, ha? Completos Ricados. Kampiyon na ang estasyon. Mas gin pa kampiyon pagid. Ang aton sining pagwaragwag. Ang waragwagan sang K5 News FM Rojas.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
0: Kamusta mga taga First District sa probinsya sa Capiz? Kamusta da? Mayong adlaw sa inyo tanan. Diri sa segundo distrito sa probinsya sa Capiz. Mayong aga. Kag sa bilog nga probinsya sa Capiz. Diri sa 47 tanan ka mga kabaranggayan sang siyudad sang Rojas. Mayong aga sa inyo tanan. Kamusta kamo mga ka-K5? 11 Mbps na. Sa sumong adlaw sang Miyerkules, pizza 19 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Sa gihapon na po diri sa inyo alagad sa inyo anchorman sa sining palatuntunan ka K5 Alan Catalan.
2: Al Catalan.
0: Kamusta ang aton sining mga ginang sang puloyan? Mayong adlaw sa daga preparar sang panyaga. 11 Mbps na. Hoy, tutok na ang inyo sining radyo. Ang lilisuan sa inyo sining radyo. 100.9 MHz. Itutok na mga ka-K5. Hindi na pagliso Nagasigabong na ang K5 News FM. Magluwas sa mga nagapamati karon sa aton sining kampiyon ng istasyon. Sa gihapon kita ang makita. Malantaw nyo live ang hindi nga programa. Pilagi sa ato sining official Facebook page. K5 News FM Rojas. Saluhat sa K5 News FM Rojas. Kag sumuman sa K5 NFM Rojas Digital. Kag isa naton ka Facebook page. K5 NFM Rojas Digital. I-follow nyo na mga ka-K5. Follow na. Like and share. Umpisahin nyo na pagpadala sa inyo sinig gusto ipa-shout out diri sa aton sining palatuntunan. Kung gusto ka mo may ipatamyaw, may ipa-shout out. Shout out time!

So man sa aton sini nga mga kauturan sa aton nga mga ka-K5 nga nagapamati dira sa ila tagsa ka mga opisina. 11 Mbps mayong adlaw sa inyo tanan. Diri sa Roa City Transport Terminal. Kamusta kamo dira mga ka-K5? Mayong adlaw gid sa inyo tanan. Sa Chodoro Arsenas Trade Center. Sa aton nga merkado publiko. Kamusta kamo mga ka-K5? Kamustang negosyo sa sulod sa Chodoro Arsenas Trade Center? Diri sa Coastal Barangay, San Roja City. Manaya-naya ang panahon. Manami ang tiyempo subong adlaw diri sa palibot sang siyudad sa Ruas. Kag kanami man mag-inom sang DTX coffee mix. Sa aton sini nga mga ka-K5. Sa aton nga mga kauturan. Mag-inom kita sang DTX coffee mix adlaw-adlaw. Sa aton sini nga mga kauturan. Kay makarelax kagid katama, mag-inom ka sang DTX coffee mix. Magbakal na sang DTX coffee mix, mag-inom gamita adlaw-adlaw. Sa DTX coffee mix, makakapi ka na, ma-detox ka pa. Kag kung gusto nyo ma-relax ang inyo sini nga lawas, ang inyo sini pa inu-ino, kag masulbar ang inyo sining ginakabalakan nga pagsaka sang inyo sining blood sugar, kanami mag-inom sang DTX coffee mix mga ka-K5. Ang healthy nga kape para sa aton tanan-tanan. Wala ginaya kontra, tiyempo mag-inom kita sang DTX coffee mix. Mag-inom kita sang DTX coffee mix mga ka-K5. Way niya nagahilab ang inyong atyan. Ma-detoxify ang inyong singalawas. Man mag-inom ka sining DTX coffee mix. Ang mga kinaon mo da, magpabusog ka. At sining mo daw, hindi ka na kahulag bangod kay sobra mo kabusog. Ang kinaon nyo sang nagligad nga gabi. Pagkaaga, pagbugta mo, inom ka rin yung DTX coffee mix. Ang healthy nga kape. Mamuhin ka gid. Kay ma-detoxify agid ang imo siningalawas mga ka-K5. Kanamit mag-inom sang DTX coffee mix. Nakakapi ka na, ma-detox ka pa. Ano karon ang mga talalupang don nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad. Diri sa 11 Mbps. Mga balita at public service. O sa rin ang aton sini nga mga K5 nga gusto magpa-shoutout. Sa aton sini nga mga ka-K5.

0: Naka-line up na ang nagapa-shoutout. Pero dali lang gid. Matag ko na headline ha. Headlines na to, Andres, ato sila nga pagpangalagad. Para may bantayan kamo nga mga balita di sa aton nga programa. Ano ang mga balantayan nga mga balita topic ko? Diri sa aton sini nga pagpangalagad. Kalakip na ang mga report karon sang aton nga mga K5 reporter. Diri sa kampyon nga waragwagan.
1: Kampyon.
0: Kag karon sa mga headlines. Headlines. Istoryahan ta karon sanitary landfill sang siyudad sa Rojas malapit na nga mapuno sang basura. Amo ni kahapon ang aton isa sa mga natupiko naton. Kada bitin kita sa aton topiko. Bangod ang aton sining sanitary landfill diri sa siyudad sa Rojas. Magluwas nga ginapakayon ay kaduha. Ginakahangawaan mga ka-K5 nga base posible madali na lang mapuno sang basura. Kada ginapanawagan sang aton sining city government sa mga kauturan naton nga ang pag-segregate gid sang basura pinaka-importante gini mga ka-K5. Dito lang ya basta-basta ihaboy ang aton mga basura sa mga kanal, iwigit dira sa mga karsada. Ang segregation sang basura dapat mag-aumpisa gid sa aton ugsaran. Tagid mismo mga ka-K5, magasugod kita segregate sang aton sining mga basura. Umpisa sa mga barangay, umpisa sa ugsaran sa mga panimalay, sa mga commercial establishment. I-segregate tagid ang aton nga basura mga ka-K5. Hindi gid kita magsalig perme. Oo, trabaho ina sang aton nga lokal nga pamunuan sang gobyerno. Pero dapat mangin katuwang man kita sang aton nga gobyerno agod magbahin-bahin sang aton sini nga basura. Magluwas na gid lamang kung ginapabay-an sang gobyerno lokal ang inyo basura dae nga way gid ginasapak. Nga way gid ginahakot ang basura ngay bag-o tuod nga dump truck. Way naman inog sulod sa dump truck sang gasolina o kung kurudo. Di paano kakahakot sina karon sang basura? So muna karon nga posible hindi ni malayo nga mapuno ng aton sanitary landfill. Although ginapreparahan ini sang aton nga city government. Pero gina-encourage ta ang kada barangay nga dirigit sa aton magasugod ang pag-segregate sa mga basura mga ka-K5. O sa aton nga mga ka-K5 ha.

Dayon sagad ta reklamo nga nagabaha ang aton sini palibot. Maskin na no muna nga diklag sang aton nga mga kanal, kung puno gyapon sang basura, kag kita mismo nagahalin ang basura sa aton, kay wahay ta disiplina, wahay ta ginasegregate, kag ginabutang sa insakto, wahay ta na ginaputos, dapat mga ka-K5 sa atong ginaya kaugalingon magasugod. So it will take a challenge man sa aton ng mga barangay kapitanis diri sa siyudad sa Rojas. Nga hindi lang tanan pamunuan sang siyudad sa Rojas, dapat kamo mga kapitan may ara man sang insakto nga ihibalo para sining waste segregation mga ka-K5. Kaya hindi na nitiliawan karon ang nagakatabo sa aton palibot. Kita nyo to sa Metro Manila, nga tumambad ang toniladang basura sa suba. Hindi na nitiliawan niya mga ka-K5 karon ang nagakahinabo sa aton sining pungsod. Dugay na ni ginakampanya ang Solid Waste Management Act. Krombot nga sta subong, luway gyapon ihibalo ang aton sininga mga barangay officials. Agod nga ipatuman ining nga layi. Again, kung may ara man niya kapitan nga nagapatuman sininga nga layi, although nga may ara man LGU nga hindi inisuportado, hindi kaya mag-solbar ang problema sa basura eh. Kaya muna subong sa Rojas City, nagapangabay gid ang pamunuan sang siyudad sa Rojas nga dapat isegregate gid ang mga basura. Pagaan ta na ligwa karon mga ka-K5 diri sa aton sini nga pagpangalagad diri sa 11 Mbps. Dugang nga mga topiko nga aton tamdon diri sa aton nga programa. KTB Bar sa Barangay Binuntukan ginaharangan kag ginpaslakan sang karatula sang tag-iya sang duta apang nagarenta sang duta ginkuha ang harang kag ginkakas ang karatula. Nga rin naman kontrobersyal ho. O ara-ara kita nyo na i-describe ko sa nagapamati sa radyo kag sa nagalantaw sa aton sining live program ining restro bar sa Binuntukan. May ara sang karatula dira nga ginbutang ining no trespassing kag ginharangan ini mga ka-K5 sang tag-iya sang duta. So no sa report naton nga nabaton nga ining karatula matapos nga ginpaskil sang tag-iya sang duta, kinuha man kuno dason sang nagarenta sang duta mga ka-K5. Ara gani may ara sang may ara ganina sang saying sukon na paputsada ang tag-iya sang duta sa ila sining post sa social media nga ginkuha naton mga ka-K5. May ara sila sang paputsada nga suno diri sa ila mga ka-K5. Wala sinabi ang karatula ginpataltal man gyapon. Gaano kalakas sa munisipyo ining grabe ka scammers nga person. So muning gusto ta klarohon. Ano ini nga paputsada sang tag-iya sang duta nga ginapahayag kag ginaaligar
matapos nila nga ginbutangan sang no trespassing sign.

0: ang KTB VAR. Dira sa barangay binuntukan kung sarin mga ka-K5. Ginlontaran sang insidente dira nga ginlothang kag napatay si Police Captain Rian Ampuyos. Diri na kita karon niya makonsentrate. Diri na kita makonsentrate karon sa status sining karaoke bar. Amuni karon ang ato niya tagaan sang pagtamod. Ginbutangan signage sang tag-iya nga no trespassing, ginaaligar nga ginkuha man sa nagarenta sang duta. Kag may paputsada pa siya mga ka-K5. May pabati-bati. Gaano kalakas sa munisipyo ining grabe ka-scammer nga person? Ano ang buot silingon sinisang tag-iya sang duta? Ano ang iya ginadalang minsahe? Amuni ang aton palamang kutanon. Kay ini mga ka-K5, ginkuha ta ini sa post sa social media. San tag-iya sang duta mga ka-K5? Buot silingon bala? Nga malakas ang nagarenta sang duta nila dira sa munisipyo. Anong buot silingon sini? Malakas sa local government unit? Kag may development report kitang rabaton nga ini kuno karon mga ka-K5 matapos nga ginpasara ini nga video kay bar daw himuon naman kuno isa ka masahian. Ano ini nga masahian? Massage parlor? Well, let's find out karon mga ka-K5 diri sa ato sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Dugang ang mga balita sa mga police report kag report sa ato sini nga K5 reporter. Police patay matapos na aksidente sa ginasakyan nga motorsiklo sa Banwa sang Dao. Kakilibot man ini nga insidente mga ka-K5. Matapos nga na tumba o kung nakabunggo ining ginamaniho nga motor sa isa ka pulis mga ka-K5. Kag na aksidente ang nainabitan nga pulis sa ginasakyan niya nga motor. Kag sa pinakaulihi naton nga report nga rabaton sa update sini nga bumunggo gid na tumba, bumunggo ang iya sini nga motor sa may barrier sa kilid sang karsada. So siguro kadasig o kada mabaskog ang impact. Naigo ang iya sini nga itsura. Mga ka-K5 patay ang nanabitan nga biktima. Ini nga pulis. So stay tuned sa aton sini nga mga ka-K5. So maghahatag karon sang update ang aton sini nga K5 reporter. Dugang ang mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad. Kapelco magapathag na tuhoy sa pagsaka sang electric bill sa mga konsumidor. Nantaunta karon kung maabota ang General Manager sang Capiz Electric Cooperative. Kay kadamo kita sa nakita nga pag-post sa social media ang gulpi nga pagsaka sang electric bill o kon balaydan sang Kapelco para sa subong nga bulan sang Agosto mga ka-K5. Ano ba ang rason? Sa ato na hibalawan karon diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. samtang Interagency Coordination Meeting ginhiwat angot sa paghuman sang Rojas Memorial Provincial Hospital sa Barangay Lanot, Rojas City. Ari na, ginaistoryahan na karon sa magkatuhay nga ahensya sang gobyerno mga ka-K5. Kapareho dabi sang Department of Health kag iban pagid nga ahensya sang gobyerno sa pagpamuno, pagpanguna man ni Governor Ferdinand Castro, gobernador sang probinsya sang Capiz, ang ginatumod rin mga ka-K5. Agod may aras ang close coordination ang provincial government sang Capiz sa mga ahensya sang gobyerno. Agod mapadali ang paghuman sang Rojas Memorial Provincial Hospital dra sa may Barangay Lanot, Rojas City. Sa matandaan sang aton sini nga mga K5 nga damo na sa mga gobernador ang nag-agi sang ginumpisahan ini apang wala gapon mahuman ining Memorial Hospital dra sa may Barangay Lanot, Rojas City. Kaya nag-operate gapon nga Memorial Hospital diri sa may Boulevard. So target karon sa administrasyon ni Governor Ferdinand Castro mga ka-K5 nga sa subong gid nga tuig matapos ang Memorial Hospital sa may Barangay Lanot kag ma-upgrade ini into level 3 kag pagatagwon ini nga medical center. Dugang nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad. Mga balita national. Amay sang suspect sa Ateneo de Zamboanga shooting incident ginkakas na sa pwesto sang Bureau of Custom. Masubo-subo ni nga balita. Ining gina-report man aton kahapon nga ginapalayag diri sa aton sining pagpangalagad sa aton sining programa and even sa mga news and public affairs sang K5 News FM kag sa aton sining mga social media post ining shooting incident dito sa may Ateneo de Zamboanga. Ning duwa ka mga estudyante ang napatay. Isa na diri ang grade 9 student nga suspect nga nagpanglothang. Kag madamo ang nagkalapilasan diri mga ka-K5. Ting iya amay sinigali nagatrabaho sa Bureau of Custom. Kag ang na-recover nga armas lothang na trace mga ka-K5 nga ang isa iya sang Bureau of Custom nga issue sa iya sini nga amay kag ang isa nga armas lisensyado nga iya man sang iya nga amay lisensyado nga pusil pro iya sang amay sang suspitsado. Grabe ni nga insidente. Mga ka-K5, initanan nga mga balita ang aton mga ginpang headline. Oy, padala nyo na inyong mga shoutout kaysa aton nga pagpanumbalik. Sa untang inyong mga ginpang shoutout. Kaghatagan takabuhi, initanan ang aton mga ginpang headline. Diri sa 11 Mbps. Pagkaligad sang importante nga mga pahibalo.
1: K5 News FM. E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang E3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
1: E3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. E3 Bio with Vizio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio yung may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, you're always in good health.
5: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500, mighty C, alkaline. Nga vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dali kasi napit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C, kung nag-ayo ang batyag ko.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So na,
11: good day, magid ako sa akong body odor.
12: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka, nagputi, gid ako nga panit.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
13: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman.
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Extend Food Superman for Men.
18: Ako si Rosanne. Bao, akong bana, sang nag-edad 40 anyos, bala, nagahara-haragid. Sang una, hindi man na siya amusina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba? Nami, gidang extend.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
19: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumara ko
20: sa nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
19: Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500.
21: Mahal sa mga butika.
22: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
2: Kay may barato balay nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
4: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pagabot sa generic medicines.
2: Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
4: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, may puso.

0: Balik diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. 46 minutos na kaligad sa tak ng alas 11 oras sa K5 News FM Rojas. Standby sa mga balita sa aton sini nga mga K5 reporter. Training nga balita ang builog nga ginadulong sa inyo sang The Power 3 Supplement. Mga ka-K5, kamo bala nagabatsyag kung kisang nga nagasakit ang ulo nyo, ginalagnat kamo, ginasipon, nagaloyang lawas nyo. Sobrang kita kung isa sulay sa init, kung isa basa kita sa ulan, nagahina ang inyong resistensya. Sigurado ko mga ka-K5, naganubo na ang inyo sininga immune system. Makabatsyag kamo sininga balatian mga ka-K5. Di yun ang paghulatang maglala ang sitwasyon sa inyo sa ngalawas. Magamit mag-inom sang Mighty C. Mighty C, the immunity booster. Adlaw-adlaw mga ka-K5, mag-inom sang Mighty C. Agod makabulig sa aton sini ikaayong lawas. So adlaw-adlaw, wala gini sang kontra-tempo, wala'y problema. Mag-inom kita sang Mighty C mga ka-K5. Ang Mighty C, ang alkaline base ng Mighty C mga ka-K5. Adlaw-adlaw mag-inom kita sini para protektado kita sa mga masakit. Kag sa aton ng mga kauturan, sa aton ng mga tagpalamati, sa aton sini ng mga viewers, sa mga ka-K5 naton nga nag-suprer sang balatian nga diabetes, nagasaka ang blood sugar. Kagsumuman nakaagi kamo balang naka-experience sang komplikasyon sa inyo sining alawas, nagasaka ang blood sugar level, ang inyo sining blood pressure nagasaka man, nagaluya ang inyo sining alawas, kulang antioxidant ang aton sining alawas mga ka-K5. Gani sa aton ng mga kauturan, maggamit, mag-inom, magtumar sang DTX 500, the superior antioxidant. Ang DTX 500 mga ka-K5, makabuligid hatag sa proteksyon sa aton sining alawas. Ilabi na gid ko nagasuprer kita sang diabetes. Adlaw-adlaw mag-inom sang DTX 500. Protektado ang aton sining ikaayong lawas mga ka-K5. The superior antioxidant. At siyempre, hindi nyo man pagkalipatan magkaon, permisang mga prutas, gulay, mag-inom sang damo nga tubig. Plus, ang DTX 500 mga ka-K5. Kung kulang ang antioxidant sa ato sining alawas, maggamit kita sini adlaw-adlaw, mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Kagsuman sa aton nga mga kauturan, sa aton sini mga ka-K5, nga kung gusto nyo makuha, makalikaw sang kagaw nga nagatapik sa aton sini nga lawas mga ka-K5, kung masami kita ginaubo, ginasipon, ginatrangkaso, galuya ang aton sini nga lawas, mag-inom kita maggamit sang D3 Bio, the antiviral specialist para sa aton tanan, para sa aton ng mga ka-K5. Ang D3 Bio may component inisa sang virgin coconut oil nga bulong sa COVID. Ang klinika D3 Bio mga ka-K5, ano man nga klase sang kagaw nga nagatapik sa inyo sining alawas, amo ni nga nagapahina sa inyo nga resistensya. Nagaluya kamo mga ka-K5. Bangod sining kagaw nga aras inyo sining alawas, i-block ni siya sang D3 Bio kwaon ni siya sang D3 bio, i-remove na siya sang D3 bio, anuman nga klase sang kagaw mga kaki-5. Gani adlaw-adlaw, mag-inom, mag-gamit sang D3 bio. Gani hindi na kita maghulat pa mga kaki-5, nga maglala pa ang sitwasyon sang ato sining alawas. Mag-invest sa sining mga suplemento. Iparesta ni adlaw-adlaw. Amo ni ginigita tawag ni siya nga Power Trio Supplement. Tatlo ka mga suplemento nga makabulig sa aton sini ikaayong lawas mga kaki-5. Mighty C, the immunity booster. DTX 500. The superior antioxidant. Kagang klinika D3 Bio. Antiviral specialist. Tawag ni siyang antiviral specialist. Kay kung anuman na klase sang kagaw nga nagatapik sa ato sining alawas, kakason niya na, i-remove ya o i-block ya na. D3 Bio. So gani ni nga suplemento sarang naton mainom adlaw-adlaw, ipares na ning tatlo para mas protektado ang aton sining alawas mga kaki-5. Ini nga mga suplemento ang produkto ni Dr. Ramil Uy. Kag subuman, sarang nyo makita mabakal sa mga butika nga malapit sa inyo sining lugar. Kag available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Roja City, ari diri sa McKinley Street, Roja City, sa tubang sang PLDT. O shout out sa aton ng mga kauturan, sa aton ng mga ka-K5. MG Joy Kebrantar Abalo, nagalantaw, nagapamati. Sa aton sa mga programa, Mayong Udto. Mayong Udto, Sir Leog Mangrit sa Daloyo Family, sa Purok, Malipayon, Barangay Bayuyan. Salamat gid, halin sa kay Nelson Bereber Daloyo Jr. Mayong Udto, Sir Alan, nagapamati na kami diri sa Barangay Kulasi, Sitio Almalbes Village. Salamat gid from Ria Umbas, Kalinaw, Balbuna. Mayong Udto, K5 Alan Catalan, thank you and God bless you from Elsie Acuña. Thank you gid, Ma'am Elsie. Greet ko si Tessie Blances sang Balatukan Panitan. Thank you from Elsie Acuña. Mayong Udto, K5 Alan from Rodolfo Ibanghilio Jr. Mayong Udto, Sir Ibang Rodolfo. Ang iban nga nagapa-shoutout diri sa aton sini nga pagpangalagad. Kag paghatag takabuhi sa aton mga ginpang headline kag ginabalikanta diri sa aton programa 11 Mbps. Pagkaligad sang importante nga mga commercial, can standby.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
3: 160. The best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500.
4: Istoryahan ta subong, paano makaapekto ang dieta sa immune system. Upod naton sina diskusyon si Dr. Ramil Uy, masami naton ginahambal dere that your immune system relies as well on the quality of food that you eat. Nga may mga pagkaon abi nga makapahuyang sa immune system. May mga pagkaon man makapabakod sa immune system. Duwa ang line of defense ang immune system. Pero minti ni gihambal ni Sir Boy, you have the adaptive immunity kag innate immunity. Ang first line of defense, amo ni siya ang ginatawag naton nga innate immunity, no? Amo ni siya nag-include sang your skin as well serves as barrier, no? Kag ang mucous membranes, they are part of innate immunity. Mm. Mucous membrane, inyong skin, chemical and cellular defenses, mga innate na sila, meaning to say halimbawa pagkabata mo, ara na yang adaan sa imong sinigalawas.
5: Correct.
4: Oo. Now, ang problema sa innate immune system, hindi siya specific. Ang iyang response sa tanan nga balatian palarihos because hindi siya specific. We have what we call adaptive immune system. Ini siya ginabugusan sang specialized blood cells kag proteins no nga target ang specific cause sang kagaw. Diri na ni nagabulig sa aton ang DTX 500.
5: Amo ni Sir JPO, may kalabutan all the time. Ang antioxidant sa imong immune system kag mga ginakaon mo nga mga free radicals.
4: Husto.
5: Kaon man sila bla. Di ba na discuss nato ang ligad nga mas paborito sa imo immune system mas unahon niya kaon kung may tamis nga giyon una mo kaon.
4: Husto.
5: So once nga tamis ang una kaon nun, di ang matabo sir boy, dasig sila magluya. Kaya ma-oxidize na ito mo. Imo lang lawas ga-oxidize. So ilaman nga mga ano? Cellula, ma...
6: Aton cellula.
5: Aton cellula, galuya man. Di kung amo na ang muslim nga ginapasulod mo, di sigurado, gidyay.
4: Husto.
5: Hinay mo immune system. Amo na kapilan, abalik-balik ng mga research. Hindi magsigit count tamis, hindi magsigit count tamis. Kay dali mapatay imo immune system. Dali magluya imo nga immune system.
1: TTX 500!
7: June 7, Lord. 57 akong edad.
8: Ano ginabatsyag mo sa una?
7: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
8: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
7: magino? 3 times a day ginakon ang DTX.
8: Okay.
7: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
8: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
7: 180 over 100.
8: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
7: 120 over 90.
1: TTX 500!
4: What else? Ining aton nga microbiome sa aton siringatian. Pag sigita kaon karne, way taga kaon sang utan, which is a prebiotic. Iniman ang mga probiotics na magkakalamatay sa tiyan. And ining pagkaon sang tamis promotes inflammation.
5: Correct.
4: Which is ga...
5: Mas damo, gapista, ang bad bacteria compare sa mga good bacteria kung tamis.
9: Oh, gakapatay sila Sir JP. Ang good bacteria naton.
5: Pero kung palainom ka DTX 500, palakaong ka prutas, palakaong ka gulay, grabe ka strong. Bakod ka tama ang imong immune system.
4: So, ang advice gani nila, Doc, confirm ko no processed food ang imong ginakaon, gabikon ka da, gahantog ka, gaham ka, gasosids ka, permi na lang amon abi ang imong balik-balik, dapat high in antioxidant ka. No?
9: Correct.
4: Anong imuon? Kung wala ka time magbakal sa mga priska nga prutas, mag DTX 500 ka.
5: Dapat amon na tani, alam ka bla, we are slave our appetite. As sleep kita sa tong appetite, once nga sleep ta sa tong appetite, ti nanamian ta kaon na doksam. So kung nanamian ta kaon, kabalo man ta magpili sang nami nga suplemento. Kung nami ka magkaon sa mga malain nga pagkaon, dapat kabalo man ka magpili sa mga nami nga suplemento. DTX 500 is anas pinaka mayo.
4: Again, if you want a healthy life, dapat healthy diet ka. Hindi ka mag-expect
5: healthy diet plus a healthy supplement.
4: Let your food be thy medicine and thy medicine be your food.
5: If you eat rightly, you don't need a doctor. Because ang imo gin kaon doctor na.
1: DTX 500.
10: Si Catalina Habagat.
8: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
10: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdaw duwa-duwa ka kapsol, morning, dason inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo gate. So buong gimintinans ko, nag-it, sir, ka namin-amit, nag-it sa akong nga mata.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
11: Andes, nangamagaw po yung kilikili ko po, Doc. Tapos kumikirit po yung dibdib ko. Nararamdaman ko po yun every time na nagtatrabaho ko. Kaya narinig ko po yung DTX 500. Nakaubos po ako ng 3 pad ng DTX 500. Ay maganda po at gumagaan po yung pakiramdam ko. Nawawala po yung kirot sa dibdib ko. At yung pamamaga sa kilikili ko po ay naging okay.
1: DTX 500, pang-blabat sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw.
12: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalikan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyDC Network News. MyDC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News. Everyone.
12: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, lalaki patay matapos sakmali ng buwaya sa barangay Malito, Bataraza, Palawan. Binayarang LLCC charges sa mga electric consumers sa Eastern Visayas, i-refund dahil sa maling pagpasa ng tarifa. At Committee on Science and Technology Chairman ang Iloilo Province, pabor sa pagpapatayo ng AI Data Center sa lalawigan.
1: YTC Network News. YTC Network News.
12: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News 7 sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, lalaki patay matapos sakmali ng buwaya sa barangay Malito, Bataraza, Palawan. Kabuuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Grace Bellostrino.
13: Patay ang lalaking residente ng barangay Malito, Bataraza, Palawan matapos itong sakmali ng buwaya noong August 12, subalit natagpuan ang katawan ng biktima dakong alas 4:30 ng hapon ng August 13. Ang biktima ay kinilalang si Komkoma Amer Hassan Sariol, 63 years old residente sa lugar. Ayon sa kaanak, galing sa paghahakot ng nyog ang biktima nang maisipang magpahinga at itinali ang kanyang alagang kalabaw sa ilalim ng tulay sa nasabing barangay. Posible umanong unang inatake ng buwaya ang alagang kalabaw sapagkat mayroon din itong sugat sa bibig. Hinala ng mga kaanak, sinakluluhan ng biktima ang alagang kalabaw kung kaya ito naman ang inatake na nauwi sa kanyang pagkamatay. Para sa YTC Network News, ako si K5 Grace Bellostrino. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Network News. YTC Network News.
12: Samantala, binayarang LLCC charges ng mga electric consumers sa Eastern Visayas, i-refund dahil sa maling pagpasa ng tarifa. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
14: Malaking ginhawa para sa mga electric consumers sa Eastern Visayas ang naging desisyon ng Energy Regulatory Commission o ERC na suspindihin ang pagkolekta ng Line Loss Congestion Cost o LLCC charges. Dahil dito inaasahang bababa ang singil sa kuryente at marerefund sa mga consumer ang sobrang halagang kanilang nabayaran sa kanilang electricity bills. Ang sobrang singil sa LLCC charges ay umabot umano sa 2 pesos hanggang 5 pesos and 99 centavos kada kilowatt hour dahil sa maling pagpasa ng tarifa sa mga consumer. Ang desisyon ng ERC ay tugon sa panawagan ng mga electric cooperatives sa rehiyon dahil sa mabilis na pagtaas ng LLCC charges na ipinapasa sa mga consumer sa pamamagitan ng Wholesale Electricity Spot Market o WSM. Batay sa pagtaya, umabot sa 1.55 billion pesos ang sobrang LLCC charges na ipinasa sa mga consumers sa rehiyon mula noong Enero taong kasalukuyan. Ayon sa mga electric cooperatives, hindi dapat pasanin ng mga ordinaryong consumer ang tarifa sa line loss dulot ng problema sa electricity market pricing at settlement system.
15: Para sa YTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
12: At Committee on Science and Technology Chairman ng Iloilo Province sa pabor sa pagpapatayo ng AI Data Center sa lalawigan. Kabuuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
16: Pabor si Iloilo Province Committee on Science and Technology Chairman Board Member Rica Garin na magpatayo ng AI Data Center sa lalawigan ng Iloilo. Ayon sa opisyal na dapat ang mga investor na gustong magpatayo ng AI Center ang dapat dumaan sa tama, legal at transparent na proseso. Dagdag pa niya, dapat ring pag-aralan ng maigi ang mga posibleng advantages at disadvantages ng AI Center sa isang lugar at mga residente nito. Samantala, ilan lamang sa mga benepisyo ng data center ayon kay Garin ay ang pagtulong ito sa ekonomiya, nagpapakita na kaya at maka-adapt ang lalawigan sa makabagong teknolohiya. Matatanda ang isang data center ang proposal ng itayo sa Oton Iloilo na iwinidro naman ng proponent at investor na Norway Green Energy kasunod ng kontrobersyal na public consultation. para sa MyTC Network News, ito si KK5, Kim Montaño Caluyo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
12: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalye pa rin ng mga balita. 112 na pulis sa operasyon na itala ng Kapisa PPO mula August 10 hanggang 16, 2026. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni KK5 Myla Fuentes.
17: Nakapagtala ng 112 pulis operasyon sa Kapis Police Provincial Office mula Agosto 10 hanggang 16 bilang bahagi ng kampanya laban sa krimen at pagpapananatili ng kapayapaan sa probinsya. Kabilang dito ang tatlo na anti-illegal drugs operation na nagresulta sa pagka-aresto sa 2 drug personalities at pagkakumpeska ng 9.4032 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 63,941.76. Samantala, 9 naman na operasyon laban sa wanted person na nagresulta sa pagkadakip sa 2 most wanted persons at 7 other wanted persons. May 3 operasyon naman laban sa illegal possession of firearms na nagresulta sa pagka-aresto sa 2 suspect at pagka-recover ng 3 armas. Sa illegal gambling, 12 individual ang nahuli sa 6 na operasyon, habang 4,204 na bet money naman ang nakompeska. Samantala, 15 armas at 4 na explosive ang naideposito o isinuko sa ilalim ng tikal. Sa kampanya naman, kontra illegal logging, 2 individual ang naaresto at nakompeska ang 1,140 na board feet ng lumber at 3 sako ng uling. Ayon sa Kapis PPO, patunay ang mga accomplishment na ito sa patuloy na pagsisikap ng kapulisan na ipatupad ang batas at tiyakin ang seguridad ng mga Kapis noon. Ito si KK5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
12: Gayun din, patay na miyembro ng CTG at M16 rifle nakuha sa Gihulngan City. Balita hatid sa ate ni KK5 Shara Humilio.
18: Na-recover ng mga tropa ng militarang bangkay na isang hininalang miyembro ng Communist Terrorist Group kung CTG matapos siyang iwanan ng kanyang mga kasamahan. Kasunod ay isang ulat na encuentro sa Gihulngan City, Negros Oriental. Ang nasawi ay kinalang si Cristito Nela Sr. na kilala rin sa alias na Daguhoy, na iulat na nasugatan siya sa 5 minutong palitan ng putok laban sa 62nd Infantry Battalion noong Agosto 17, 2026. Na-recover din ng mga otoridad ang isang M16 rifle, mga magazine, bala at iba pang personal gamit ng grupo sa lugar ng insidente. Pinuri naman ni Major General Joey Escanelas, commander ng 3rd Infantry Division, ang naging koordinasyon sa pagitan ng mga sundalo at ng mga lokal na residente. Nanawagan ng militar sa mga natitirang rebelde na talikuran na ang armadong pakikibaka at samantalahin ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program kung iklip ng pamahalaan. Balita mula sa K5 News from 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
12: Samantala, sa iba pang detalye ng balita, driver na nagdiwang ng kaniyang kaarawan nitong Lunes at angkas nito na aksidente sa Belison, Antique. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
19: Sugatan ng driver na nagdiriwang ng kanyang kaarawan noong Lunes at backrider na may birthday ngayong araw matapos mabundol ang sinasakyang motorsiklo sa metal beam guardrail sa National Road na sakop ng Barangay Concepcion, Belison, Antique pasado 4:40 ng madaling araw Agosto 18. Sa panayam ng K5 News FM San Jose kay Police Captain Ellen Jane Fortos, OIC ng Belison Municipal Police Station, kanyang ipinahayag na pinaniniwala ang naalipungatan ng driver habang nagmamaneho. At pagdating sa lugar ng insidente, nawala ng kontrol sa pagmamaneho ang driver at agad nitong nabundol ang metal beam guardrail sa gilid ng kalsada. Dahil sa malakas na impact ng pagkabundol, tumilapon at nahulog sa palayan ang 2 sakay, kung saan nakatamo ng major injuries sa kanang paa ang 2 at nananatili sa ngayon sa Angel Salazar Memorial General Hospital para sa posibleng operasyon. Para sa MyTC Network News, KK5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
12: Gayun din Capital University Guidance Counselor Pataya matapos masagasaan ang trailer truck sa Mambato, La Paz sana, Cagayan de Oro. Balita hatid sa atin, Teka K5K Buscaino.
20: Nasawi ang Guidance Counselor ng Capital University matapos masagasaan ng trailer truck. Kinilala ang biktima na si Cristel Faustin Catudio, Guidance Counselor ng Capital University Cagayan de Oro City. 3 buwan pa lamang umano siyang umuupa sa isang boarding house sa Mambato Road, Barangay 22. Di kalayuan sa naganap na insidente. Ayon sa mga nakasaksi, patawid si Catudio sa kalsada nang biglang masagasaan ng trailer truck at naipit sa gulong. Nakasuot pa siya ng ID, itim na pantalon at puting pang itaas nang mangyari ang insidente. Mabagal lang umano ang takbo ng truck, ngunit nasagasaan pa rin ang biktima. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad habang nasa kustudiya na ng Kokpo Traffic Enforcement Unit ang driver ng naturang truck. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
21: YTC Network News. YTC Network News.
12: Gayun din construction worker na wanted sa Cavite, arrestado sa Aklan. Balita hatid sa atin, Nega K5 Leonard Veray.
22: Naaresto ng Police Regional Office 6 ang itinuturing na provincial level most wanted person ng Cavite sa isang manhunt operation sa Burwanga, Aklane. Kinilala ang akusado na si alias Taro, 30 anyos, isang construction worker na residente ng nasabing lugar. Nahaharap ito sa 2 counts ng statutory acts of lasciviousness sa ilalim ng Article 336 ng Revised Penal Code. Isinagawa ang operasyon sa Barangay Santander ng mga tawhana ng Burwanga Municipal Police Station at ng 13 Martires Component City Police Station. Inaresto ang akusado sa bisa ng warrant of arrest na inilabas noong Hulyo 21 ngayong taon ng Family Court Branch 7 sa Marikina City na may piyansang abot sa 360,000 pesos. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Burwanga Police Station ang akusado para sa dokumentasyon bago ito i-turnover sa kaukulang korte. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
21: YTC Network News. YTC Network News.
12: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, patuloy ang bahagyang pagtaasa ng pandaigdigang presyo ng langis sa 3rd sunod na araw dahil sa tensyon na parina sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Umakyat ng 0.22% ang Brent crude sa $91.7 kada bariles, habang 0.58% naman ang WTI sa $84.99. Ayon sa mga analyst, pangunahing dalian nito ang limitadong operasyon sa Strait of Hormuz na mahalagang daanan ng supply ng langis. Nagbabala naman sila maaaring manatiling mataas ang presyo ng langis at petrolyo kung magpapatuloy pa rin ang tensyon sa Middle East.
21: YTC Network News. YTC Network News.
12: Mga K5, sumain niyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Santiago at K5 News of AM Palawan, antabayanan ang pagbabalik ni ka K5 Justin Kes at ka K5 Ray Almudal sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News of AM Philippines.
21: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow! Right, Kumso!

Alright, balik diri sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Diri sa 11 Mbps sa K5 News FM Rojas. Pero this time, dali lang gid, no? Kay diri kita sa aton sining servisyong K5 activity. I-check ta ang aton sining K5 team. Ready na, partner. Arena sa aton sining piyak nga linya.

0: Well, sa aton sining mga ka-K5, yari na sa aton sining K5 News Team, ang aton sining kabahin sa programa, ang serbisyong K5 Activity, no? With Kong Tolong, Attorney Nat Odokado. Siyempre pa mga ka-K5, inipag-updan sa pagpangunahan sa aton sining station manager ni ka-K5 Ami Berondo, kag sa aton sining mga K5 reporter nga ara karon sa field. I-check ta na sa line, ano kita partner, sa line ready na? Okay, okay na. Ready na sa line number 3. Ang aton sining K5 news team nga ginapangunahan sa aton sining station manager ka K5 Ami Berondo, mga ka-K5, para sa serbisyong K5 activities. Sa line number 3. K5 team, with your report, observation report para sa serbisyong K5 activity.
1: K5 Alan, live kita karon diri sa may sitio Iwahig, Barangay Banika, particular diri sa may Sunshine Village, kung sa din isa naman diri ka maswerte naton nga utod kon sa K5 ang mahatagan sang bulig pinaagi man sa serbisyong K5 kaupod si Atty. Nat Odokado subong man ang quick crime. Hibaloon ta karon ka K5 kung ano ang sitwasyon sa napilian naton nga benepisyaryo o kung maswerte nga benepisyaryo nga mahatagan karon siyang bulig. Ang area, sulod-lon ni siya, susubong ari na kita sa guha sang ilang sininga balay. Magsulod kita, agod nga kilalahon ta ang aton siniyang benepisyaryo. Kaupod ta ang tiya no sang ni Mimi. Si Mimi ni siya, mga ka-K5, nagapang-idaron siya sang 22 anyos na, so dalaga na si ma'am. Aton nga, baluon ang istorya, gid, kung paano, kag ano gid niya ang sakit o kung ang sitwasyon gid, or kondisyon no, ni Mimi, nga aton karon niya nga benepisyaryo. Ma'am, pwede mo ma-istorya sa amon kung ano ang istorya, saan o gid nagsugod ang sitwasyon sang ni Mimi, ma'am?
2: Sa ano ini man sang pagkatawon ni gibala daw siguro mga 2 weeks na balaan nga amo na ni siya kag pa check up sa din sa ospital bala minin ng meningitis gali sa
1: din ang mama ni Mimi
2: at sa Iloilo gobra
1: bali ikaw lang gyud ang nagbantay
2: hindi din sa ako kay ng dati, si nanay, gibi, siyempre isa lang kami diri. Nadabali daw na ano man sa balasan, lumalapit nun siya.
0: Ano ko nung kakifay? Kakifay, Myla. Ano ko nung sakit ni Mimi?
2: Sa iya.
1: Isa lang, gibi siya nga bata.
2: Bali may ano ni sila, ni tatlo. Siya ang kay bata. May mga ano, hindi, may nasunod pa sa iya.
1: Bali may mga ba?
2: Hindi, may ara. Baka so, yeah, may mga ano naman to, may mga pamilya, may mga bata man, eh, hindi man sa mga sigaso.
1: Sigali, so, ikaw nilang bid na panagulang yung mabantay man
2: sa oh, binabiling ko lang sa dito sa akong magad.
1: Sa sitwasyon ni Mimi, ma'am, ano kabudlay ang pagbantay sa iya?
2: Hindi na lang habi o nang maglakat sa bala, hindi na alalayan. So, yaka hindi niya kaya. Pero ano yung ginagamit ng mga siki kung may ano mang saya, may gahulago. Saya bala lang niya. Pero kung ma-CR, maligo, hindi ko dyan. Hanggan, babae. Hindi dyan maano sa iya.
1: Pero ang iya nga mama, nagpa-uli man diri.
2: Dugay. Kung hindi man to kapuli, kung why man to may masaba lang sa iya, na bante, kita mo tigulang man to, budlay man to nga daan, nabayaan niya.
1: Pero gistorya man siya, ma'am, di ba?
2: Kasabat sa iya. So, inang, kung hindi ka bala gamon sa iya, hindi mo gisa may sindihan. Ay, sindihan ko man sa kayo. Kasi gamon naman ko bala. Kasi may arag isang nambal na nga, ano, bidya.
0: Okay. Anong sakit ni
1: K-5
0: Mimi?
1: K-5 Alan, kag sa ton nga mga ka-K5, ang sitwasyon.
0: Anong sakit
1: yes,
0: ni Mimi?
1: Yes, K-5 Alan.
0: Anong sakit
1: niya? Meningitis kay K5 Alan. So kung makita sa aton nga live no ang iya sini nga sitwasyon mabudlay kay hindi niya makontrol ang iya sini nga lawas kag amo to ang nasiling sa iya sini nga tiya nga kinahanglan gid alalayan siya kung maglakat siya kay may mga tionay nga nagakatumba siya kun gabi do hindi niya makontrol ang iya sini nga lawas.
0: So tiya iya ang nagaasikaso sa iya.
2: Awiran, mugid siya, Captain. Mugid siya, hindi iya kaya nga ita lang.
3: may gahawid gid sa iya.
1: Sa subong na inyo diri nga sitwasyon makita no mga ka K5 kun libuton ta ang ila diri nga sitwasyon niya. Pagsulod mo nga daan sa ila siniya nga balay, muni na ang ila siniya nga pinakakwarto, no, mayara lang digin butang nga karton, may plastic man diri, kag mayara man siyang foam, no. Pag butang na, pag diretsyo pa, diri na dayon ang ila siniya nga kusina, ang ila siniya nga lababo, ari naman. So kay isa ini siya ka balay, nga tunga ini ka K5 Alan sa pila man sa pamilya or ila man niya nga pamilya sa pihak naman niya may division lang nga gamay. So diri ma'am duha lang gid ka mo diri. Duha lang gid ka mo diri sa balay. So duha lang gid diri si Mimi kagang ya siya nga tiya no nga nagapangabuhi diri sa sulod sa balay. So nanay lang tawon ta
0: ang K5 Maila. K5 Maila. Ini nga aton nga benepisyaryo sa serbisyong K5. Apaki-describe, no? Kabalutan nga maiwat gining pangabuhi nila, no? Ang balay nila, kung makita naton do, dogin ang iban, dogin tagpi, ka K5 Maila.
1: Yes, no? Kay human, human sa pawod, ang ila sininga dingding, ang ila man sininga to, human man sa pawod ka K5 Alan. So, kung may posibilidad man, hinabaha man ka mo din ay kung magpaas gid ang tubig. Okay. So ginabaha sila diriya ka K5 Alan kay delikado. Kay wala sila yasang cut-rate, no? Kagato na ni karon chikeron kun may sulod ang iyo sininga talagbasa nakakaon na kamo ma'am.
3: Nakakaon naman yung tagaan kami sa
1: ginailusan ka mo. So lang tawon ta mga ka K5 ang talagbasa ni nanay, kung mayara. Amo na yung talagbasan. Buksan nato ng iya nga talagbasan. Kung mayara ni sang
0: talagbasan nila kung puno sang bugas?
1: Oo. Wala na. Hindi nakalabot sa tunga sa tasa. Kay ila sininga talaksan. Baso ang ila sininga talaksan. So hindi nakalabot sa tunga. So nakibalo ka bala nay nga ikaw or si Mimi. No? Ikaw ang maswerte subong nga napilian sang K5 News FM Rojas sa bulig ni Attorney Nat Udukado subong man ang quick crime agud nga hatagan ikaw sang bulig. So subong ari ang among station manager si Ma'am Ami Orleans Pirondo.
3: Pamalakpak gid ang apo. Ano gamit tawag sina kon pareho ta sang hayo? Sa tukayo, no?
0: Tukaya so, kon sa bayi pa.
3: Ako si K5 no? Ami, no? Mimi man ang akon nga hayo. No? So pareho kami sang hayo ka K5 Alan. Pero

0: maluwas sa amon nga grupo, may mga grupo man bala o kon mga mabulawa mga tawo nga may bulawano nga tigipusoon nga nakatiga-tiga dito sa inyo kag nakapalabot man sang hulig para kay mini. Nakitaan ko nga kagina sang gayuhong ikaw, gayuhong man si Mimi. Pero sang nagtulo ng imo nga luha, nag-ano mo siya, no? Naghibi siya. So, batsyag naman siguro, no? Ang kabudlay. Sang tiya niya ang kapalangga, gid sa iya.
1: Kapalangga, misa sa mo nanay. Kapalimutan si nanay. So, kung pwede tayo pamangkot, if you don't mind me, hindi na si nanay. Patay na. Mimi lang mo sa October, wala mo sa 1 year.
0: Ito mo nga nakahilawan siguro ni Mimi lang.
1: Palangga.
0: Palangga si Mimi ni Nanay. Palangga man siya sa K5 News FM kag ni Attorney Nat Odokado kag sang Quick Prime. Amo na ang luha ni Mimi Subong kag K5 Alan. Ato naman sa Gaislan sa Matamis nga Yuhom.
2: Ang luha may kabaylo gina nga kaayo.
0: Oo. So ready na ikaw sa mga regalo ni Attorney Nat kag sang K5? Opo, baka very good. Opo, very good, no? So, para hindi magutuman si Mimi, kagang iya nga palangga nga tiya, nga nag-aalaga gid sa iya, no? Si Attorney Nat, nagpadala sang manami nga kalidad na bugas para mapuno gid ang talagbasan. Kagindi magutuman si Mimi.
3: Thank you. Thank you po, ipatulod ang bugas.
0: You're welcome, Mimi. Halin kay Attorney Nat Odokado kong tulong. Sige ka ni? Kong tulong. Guwapo. Kagisang Quick Prime. No, so, K5, no, ang ila sila nga naging partner para mapadala ang inyo sila nga bulig. So, hula ko natin ha, ang bugas. Ang mga nag-cry ikaw. Happy lang?
3: Nanay.
0: Ha? Nanay. Nanay. Akay si nanay, nabati ako si nanay. Ara ang ugat para kay Mimi. Oga, clap si Mimi gamit ang iya nga piil. Thank you. You're welcome. So para may paris ang bugas, may sudan si Mimi, may hatag pag si Attorney Nat niya pang sudan ni Mimi, ka-groceries ni Mimi. Abe? Di na?
3: Di.
0: Oh, na-stranded pa ang kwan? No, di na?
2: Mabulubugat.
0: Ginapaugta siya si Mimi, ha?
2: Mabulubugat siguro ng bugas, gid, kagang grocery.
0: No? Upon, ng Quick Prime, kag-Attorney Nat Odokado. Natawa pala, pareho ka mukagwapa, oh. Ha? Sudan?
3: Wow!
0: Mimi!
3: Okay.
0: Wow. May biscuit, may gelata, may noodles.
3: Wow.
0: Ano pangarap dira?
3: Wow, thank you.
0: May pagsudaan na si Mimi, no? Ano pa ginang gusto ni Mimi?
3: Yeah.
0: Ha? Dugangan pa ginamo ng regalo kay Mimi?
3: Papa.
0: Ito mag very good si Mimi, si Attorney Nat Odokado, nagpadala pagid sang pakumkum kay Mimi.
2: Wow.
0: Di si Mimi kakuot sa ako ni. Are, na po uto, no? Ari. Oh my, 500 pesos from Attorney Nat Odokado. Wow, happy?
3: Opo.
0: Opo, very happy. Anong sudan ni Mimi sa panyaga? So, liwatong ta ha, may 25 kilos na bugas, may isa ka tray na groceries, 500 pesos na cash from Attorney Nat Odokado, kaupod ang K5 News FM Rojas kag Quick Prime. Kulang pagid, no? Kulang pagid ang kwan para hindi na mag-cry si Mimi. Gusto mo sang namit na sudaan sa panyaga? Gusto mo sang namit na sudaan sa panyaga? Opo! May ara sang solid listener ang K5 News FM Rojas na nagpadala sang namit na sudaan sa imo. Attorney, si Attorney, si Sir Richie Pinalba sang Barangay Kudian, Ibisan. Nagpadala sang lechon manok.
2: Wow! Lechon manok.

0: Nal Bat, all the listeners and supporters ng K5 News FM Rojas. My lechon manok, namit-namit ang sudan. Very good. Ano ang balkay, Sir Richie? Oh, Sir Richie Pinalba. Pero si attorney Nat Odocado, nagalantaw siya subong, hambal niya, may gusto pa di siya iduga nga regalo. Para daw, pareho sa ibang nga bata, no, maka-enjoy man ikaw sa mga gamit sa school. So may aras ang school supplies nga gin-prepare ang quick prime kag si attorney Nat Odocado. Si Sir Ninyo gina ang nag-prepare sina sa school supplies. Ara ang supplies! Odocado, wow, may ball pen, crayons, pencil, kag mga pang color-color. I-drawin mo dahil yun ang kagwapo ni attorney Nat Odocado, ha? Hindi ka ba, no? Ay, kaya ka sobra kagwapo, hindi kita drawing, no?
1: Doon muna.
0: So ano, abe, gusto gin ni attorney Nat Odocado makabati sa imong matahong nga boses. Ano ang imong mensahe para kay attorney Nat Odocado? Attorney.
2: Thank you, K5.
0: Thank you, K5.
2: Sorry?
0: Thank you, K5. Thank you, Sir Ninyo. Eh kung wala Sir Ninyo, wala kita nakakadtuman diri kag si Tita Ruby.
2: Hello.
0: San K5? Hello. Tak ang mga guwapa. Yes. Sang quick prime. So, kakaisa ba ala, no, nakita naton ang kalipay, ang ano ni ang kasadya, no, sa nawong sang aton sini nga benepisyaryo si Mimi, no?
3: Mamami.
0: And kita
3: Mamami.
0: Yes, kakaisa ba ala?
3: Ang
0: yes.
3: Iya gagina do nagtulo ang luha pro pag kita iya gagina sang grocery. 25 kilos nga bugas, no? Nagtudo naman ang yuhom ni Mimi, no? Matapos nga nahatag siya.
0: May pakumkum pa. Huh? Maninoy lang si attorney Nat, no? May pakumkum pa. Sir Richie Pinalba, may palitsyon manok kag soft drinks. Nagpaapas kag si attorney Nat kag quick prime sang school supply. So, damo sa regalo para kay Mimi. Palangga gid.
3: Well deserved,
0: so,
3: no?
0: Okay. Sa Alan, no? Kay interview unta bala ni kay kadugo ni aton. Daw ya. So ibalik ta sa aton nga reporter kay K5 Alan, no? Para sa dugang nga detalye sa aton sige na patigayon nga serbisyong K5 ang regular nga gift giving activities sang aton sini nga kampyon nga estasyon. Syempre sa pagpamuno sa aton sini nga Chief Executive Officer kag President Doc Ramil Uy, no, ang tawo nga naghatag sa aton sa inspirasyon nga padayon nga magbulig o kun magulikid sa mga pigado sa aton komunidad. Yes, na batian mga ka K5 kag nakit-an sa aton sini nga Facebook Live ang istorya sa likod, no, ni Mimi kun sa diin sa ina nagtulong. Yes, yes, ka K5 Alan.
3: Pamangkuta siya abi kun masabat siya kay iagali nga hayo Mimi man, no, do pare-pareho gid sa kay station manager. Siling ganin katukaya gid sila. Akon anong reaksyon niya? Maton pareho kamo ngalan sang amon nga station manager, kung ano ang reaksyon niya matapos siya na nabaton ang mga ginhatag sa ila ka K5 Myla.
0: Yes, no, kaina kay ginabala naton siya ka K5 Alan nga pareho sila sang hayo, no, sa aton sini nga station manager si Ma'am Ami. So do ginakilig ni siya gani kay K5 Alan, no, pagkabalo ni niya kay parehas man sila nga guwapa sa K5 Alan.
3: Yes, so
0: no, kag amo to na kita nga sang ina nagtulo ang yasidi nga luwa kay gimpamangkot nga man nga naghibigid siya. Mm-hmm. So sa ginmensyon ang yasidi nga lola didto na hidlaw ini siya sa kay amo to ang una no, nga nagbantay sa iya, nagatipan sa iya ugaling kay na ano na ginbawian nato sang kabuhi kay K5 Alan. So amo ni na ang iya dayon nga tiya naman ang nagparikasog agod nga atipanon ini siya kag K5 Alan sa pihak sang iya siniya nga sitwasyon. Kag diri na no mga K5 kag K5 Alan natapos ang aton sini nga giving activity subong nga adlaw sa Miyerkules diri sa may barangay Panikal.
3: Sa lugar naman reaction, si ang iya tiya nga naga amo nang nagatatap siya ka K5 Mayla.
0: Anong yes, reaction? Yes, kita balan. Okay. Duhalang gid ni sila dito sa ilang gina puluyan o sa ilang sining gina estaran no, kag amo ni gin pakigbahin man sa iya sining tiya kung ano ka budlay mag-atipan no, sang may kasubong siya nga kondisyon kay kadahulag no, hindi gid kinahanglan ini siya pagbayaan kay may posibilidad nga matumba ini siya kag mabali ka K5 Alan kay may mga tiyon nga hindi gini niya makontrol ang iya siya nga paghulag sa iya siya nga lawas. Sa atong dira nga mga K5 bantaya naman ang masunod kung sino ang maswerte sa ato naman pati gayunon nga servisyong K5. Regular activity sa K5 News FM Rojas kaupod si Atty. Nat Odocado. Subong man ang quick prime. Live nagikan diri sa may barangay Balika kaupod ang hubon sa K5 News FM Rojas sa pagpanguna sa among station manager Ma'am Amy Orlene Spirondo, kag sa amon, mabuhat kag humble Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Inisi ka K5 Mayla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Kapisa. K5 News FM.
3: Madamo nga salamat sa aton sining K5 News Team. Para sa ato sining serbisyong K5, mga ka-K5. Ang aton sining K5 News Team, ginapangunahan sa ato sining station manager si ka-K5, Amy Berondo. Kumunta siya ang beneficiaryo, mga ka-K5, sa serbisyong K5, upod si Attorney Nat Odocado, si Kong Tulong. So thank you so much gid no sa aton sining mga ka K5 nga nagbulig sining sa kay Mimi nga may ara sang meningitis mga ka K5. Taga syempre pinapasalamatan ta gid no. Attorney Nat Odocado. Kag ining serbisyong K5 mga ka K5 sa aton nga mga kauturan na inspired kita sini kay isa gid ini sa programa man sang aton sining presidente kag Chief Executive Officer ni Doc Ramil Uy ang CEO sang K5 News FM Philippines ang pagbulig siyempre sa mga pigado naton nga mga kauturan ang labing kubos kag nagakinanglan gid sa nga bulig ining gift giving naton mga ka K5. Serbisyong K5 para sa mga kubos naton nga mga kauturan. Magabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps, pagkaligad sa importante nga mga pahibalo. Kan standby.
4: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
7: Spore Probiotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mga klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masabi na budlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga ulo.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauhaw.
8: Kasi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
8: nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
8: DTX 500
9: garantisado.
8: DTX 500.
9: DTX 500.
10: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
9: DTX 500. Mighty C.
11: Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Gabisgid pagpabaskog sa lawas.
11: Mighty C.
13: Mabakal nga butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Kag-sip-on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga ubo, kag-sip-on.
14: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
11: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, papaya fruit extra, para sa nawonga pimple-free.
11: DTX Beauty Soap.
13: Mamakal sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico, sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buwan na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mamasaga butika.
11: DTX Coffee Mix.
18: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man yung kapi.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
19: Nestor! Ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasi!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Missy ang masusunod.
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing.
21: Dahil kasangga ko
22: ang Extend
21: Supplement for Men.
22: Lourdes,
21: tapos ka ng maligo?
23: Yes, darling. Come to Mama.
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men.
11: DTX 500.
24: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
11: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
11: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
25: Memory Advance Syrup.
11: Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advance Syrup.
13: Bumakal sa mga butika.
11: I Care Gold.
26: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
27: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
28: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
29: Wow, may puso!

0: Balik diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Damon sa may nagapa shout out. Nagid kay kuanta duga-duga ang report sa aton sini nga K5 reporter. Update sining police nga nabunggo ang iya sini ginamaniho nga motor patay. Kuanta ang development report upod sa kay K5 Rodney Daban Dalanon sa line number 3 kay K5 Rodney Daban Dalanon. With your report, please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Kaya K5 Alan patay diri ang isa ka miyembro sa Philippine National Police kagabi matapos ini nga naaksidente samtang sakay sang iyang motorsiklo particular tak na alas 9 ini sang gabi ka K5 Alan sa may barangay Poblasyon Ilaya Dao Capiz. Gini ako na gini sila nagri ang biktima ka K5 Alan kay Police Staff Sergeant Francis Durdas 40 anyos kag nakadesigdar man siya sa Maydao Municipal Police Station apang residente ini siya sang kwartero Capiz. Mm-hmm. Kag ka K5 Alan sang aton diri nga pangusisa man kay Police Major Ray Durdas ang officer in charge sang Dao Municipal Police Station. Sa ilan sini nga ginpatigang ng investigasyon ka K5 Alan no una diri nagalaong si Police Staff Sergeant Francis sa tunga time naglaong siya nga ma-roving no malibot siya bala ka K5 Alan sa ilan sini man nga area of responsibility agud okay. Nga ti usi sa on man ang sitwasyon sa palibot panggul gin kasibot pa lang ila sa nga may nahibaluan na sila nga na aksidente ang amuman nga police. Ginpadulungan nila ang area
0: kung mo on duty ini on duty ini siya ka K5
2: mismo sa area particular sa may barangay Poblasyon Ilaya. Mm-hmm. Dito kag nakita nila ining lawat ni Police Staff Sergeant Francis nga wala da sang kabuhi no nagakaya ini ka K5 Alan sa may gilid mismo sang kalsada. Mm-hmm. Kag nadimos na sang dugo ang iya siniman nga ulo
0: ka K5 Broad
2: ginpatigayon nga investigation sa K5 Alan na nagwa nga ang motorsiklo kag ang driver mismo nadulaan sa nga control rason nga bumunggo ini sa gutter kag pagkabunggo sa gutter natumba pagkatumba pagit ka K5 Alan dito kag naigo ang ulo sang biktima sa angle bar no angle bar sang isa man ka kudal sa bayan sa isa man ka bulutuan sa mga lugar ka K5 Alan. Kaya mo na, no, patay mismo sa lugar ang ining biktima.
0: Kaya
2: sa subong, ginaokon nagapadayon ang investigasyon sa mga kapulisan angot sa siniman nga insidente samtang ang bangkay sang biktima nagapabilin sa isang manta punerarya sa Maya President Rojas.
0: Kaya
2: yari ang kabahin sa ngayon pahayag ni Police Major Ray Durdas ang officer in charge sa Dao Municipal Police Station.
3: Yes sir, no, kagabi, no, nakabatang kita sa report nga may araw sa traffic incident nga natabo diri sa isa at barangay no, sa Banua sang Dao, mga alas 9 ang takla sa gabi sir.
4: Okay, kag for confirmation sir, ang involved gid man sa sining vehicular accident police?
3: Yes sir, no, ako po nato nini na isa ka 20 personnel nga nasa injury sa Banua man sa Dao.
4: Okay. Kag paano ini sir nga natabo ang ining insidente?
3: Ayun sir, ang ato nining PNP personnel is na-assign sa atong intelligence section, no? Kung sabihin, during sa incident, nag-conduct siya sa monitoring sa atong EOR sa kasamaang palad muna na involved siya sa isa ka incidente na wala din natin sinakuan.
4: Mm-hmm. Diin ka ni siya, sir, halin sir, kag din siya padulong?
3: Diin siya sa halin sa atong opisina, sir. Before siya naglakad is nag-obray ni siya sa atong mga compliances niri kung sabihin nag-input sa data sa ilang intel section. Mm-hmm. Right after nga encode nga gusto niya kami siguro nga mag-relax nag-ground siya nga mag-conduct siya sa monitoring sa area it's because nga intel natin ni siya lang intel personnel.
4: Mm-hmm.
3: So mag-conduct siya sa monitoring diri sa atin na palibot so muna na-swan siya na nakamasamang palad no na accident PC samtang nag-performance ang iyong duty.
4: Okay. Kaga nausisa nyo ba, sir, ang estado sa iya sining motor, no? Kaya, base, okon, ano ang sitwasyon sa motor, sir, na dulaan sa control, preno, o kon ano, sir?
3: Nadulaan lang ini siya, guro, sir, sa control siya, nga ginaman niyo ang motor, no? Kaya kung sabihin, tumakita natin ang mga jury sa nato niya investigation, according sa mga nakakita nga wala man ini siya sa sili nga nagkwan. Nagawigol di siya during sa iya nga pag-travel, no? Diretso man iya nga kwan nga padalagan until nga pag-abot dito sa area nga natabuhan sa insidente, nagsangit ang iya nga kwan nga motor sa gutter sa naton nga highway nga naging kapagdalan sa iya pagkatumba.
4: Okay. Pero, sandig sir, sa investigation nyo na tokiban ayhan nga madasig ang pagpadalagan sa iya nga police.
3: Nakita natin sir, normal lang ganyang iya na pagpuan na pagpadalagan sa motor. Hindi man siya sa masyado medyo nasin. Ugaling lang is pagkatabo is ginakasubo nato no, nga ang iya sining ulo is nag-iigo sa kwan. Nag-iigo sa angle bar no, na frame sa pagdala sa isa direkta bulotoan sa bandungan sa dalo.
4: Okay, so bali sa angle bar ganyang gali sir taigo, hindi kaysa pader?
3: Yes sir.
4: Kaga ayhan sir, hubog ini si ang police niya na incident, na aksidente.
3: Wala sir, wala ini siya nakainom, it's because na prior siya paglakat no, nag-aubra ini siya diri sa atanya opisina, sa ilang opisina, sa intelligence section no. It's because may ara sila sang ginahingabutan niya compliance. Kaya ginangabutan kami ng compliance, may isang may compliance. Kung sabihin niya, nila imagine bulutin ka ng personnel natin. Galing lang sa manong before na ina, moto siguro na gusto niya na i-relax ang iya mata. Nagkantag siya na isang monitoring sa UR as operatiba man natin.
4: Mga pilan na sinigan niya yung edad, sir, kagtagadiingid niya siya?
3: 30 years old, sir, no? Ini siya is pumuroyan na sa bungsa, isa ka barangay sa kwartero.
4: Okay, taga kwartero. Kaga sa subong sir, sa diin na ang iya suniman nga bangkay, kaga ano ang nangin na kuan man sa isang sa pamilya sir?
3: Sa subong sir, ang iya nga sa is nakaya sa Jewel Funeral Homes, no? Sa barangay Bailan. Subong iya nga pamilya is na si Taso mag-dito na isin tayo ng mga PNP personal magkita na naka-deploy dito subong.
4: Ano ang masunod sining action sa inyong manda sir nga unit na no? Ang mga katabo nato dara sa Maydao Municipal Police Station?
3: Yes sir, no. Ang Maydao Municipal Police Station nga is subong din nato na nato ng trabaho no, sa pagkantag investigation at the same time sa pabulig sa pamilya na sa personal defense para makuha mga beneficyo na dapat sila.
5: Nabatihan ka kay Favalan ang kabayan sa naging payag ni Police Major Raider Das, ang officer in charge sa Daum Municipal Police Station. So, bali mo da, no, ka kay Favalan na ati ang bangkay, nagapabili na sa isa kapoderaya, kagpadayon pang investigasyon sa mga kapulisa.
0: Ang lugar to nga ginluntadan sa incident kay K5 Road ni, ano na siya, do may gutter or do may kudal man ni sa ibabaw? Nga dira bumunggo ang iyang ulo.
5: Yes, no, kasi palan. May gutter din man ang kaysada. Kaya mo ini ang nabungguan. O kung ang nasa pliran, no? Sang police nga nagamotor. Tapos, may arap man sang angle bar. O kung kudal bala kasi palan. Kay bulutuan, ini siya diridampi. Isa siya kabulutuan.
0: Oh, may perimeter fence eh. May perimeter fence sa ibabaw.
5: Yes, kasi kay Palan may ara sang perimeter fence. Kaya mo ni dito bumunggo sa maya ang angle bar mismo ang ulo sang sining biktima ang amo ang nangin kabang manan sang iya siniman nga kamatay yo Palan.
0: Ah, sige. Finally ka K5 Rodney.
5: Report para sa pagpangalagad sang 11 Mbps, sini si ka K5 Rodney Laban sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Madamo nga salamat ka K5 Rodney Dalanon sa imo sining police report. Ito, ito mga ka-K5 ang update. Din-confirm sa Chief of Police ang Dao Police Station nga nag-conduct sa isa ka area of responsibility surveillance o kon on duty ining police mga ka-K5. Pero siguro na alangan niya motor eh. Sumangit sa gutter na tumba ang nanibitan nga pulis patay mga ka-K5. Walang dugang sining update kag development. Bantayin nyo lang sa pila naton ka mga news and public affairs program diri sa K5 News FM. Right. Masaon tala na yung nagpa-shoutout diri sa aton sining pagpangalagad. Mayong udto K5 Sir Alan present na gid sa pagpamati sa programa mo from Bernadette Omitin Calzado. Mayong udto Sir Alan from Balatukan Panitan. Halin sa kay Iselin Discalzota Jama. Okay, thank you so much gid sa pagpamati. Mayong udto Sir Alan from Mick Villaruel, mayong udto man. Mayong udto Sir Alan from Dolores Abilarde. Mayong udto Sir Alan, nagapamati na kami sa Tambak Kulasi from Lisa Barrientos. Mayong udto ka K5 Sir Alan from Mirasol Catson Kadigal. Wayta oras sa aton sining pagpangalagad. Wayta tempo diri sa aton sining programa mga ka-K5. Kutob din na gilamang aton sining programa ang 11 Mbps. Aton sining technical partner ka K5 Jubik Hober. Sangalan sang aton sining mga K5 personnel ka K5 reporter. Aton sining news director sang K5 News FM Rojas ka K5 Roldan Villarreal. Kagsangalan sa aton sining station manager kay K5 Ami Berondo. Aton sining chief executive officer sang K5 News FM Philippines Doc Ramil Oy. Sa gyapon ini naman ang inyo alagad ang inyo anchor man sa sining palatuntunan ka K5 Alan Catalan para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal,
7: sumagmuti ka. Atong storyahan sa mga medyo misconception, no? When we think about cholesterol, when we think about fats, ay lain
8: na inadayon.
7: No? Hindi, no? 80% of the cholesterol in your body is made by the liver. 20% the other 20% you get that from your diet, kuha mo na sa imong pagkaon. Okay, and just a trivia, 25% of the total 100% cholesterol of your in your body is used by your brain.
8: Grabe.
7: So, kailan sa brain ang cholesterol?
8: Hormones.
7: Correct si Dr. Mil. It is need to make hormones. It is even a precursor. Anong precursor? Isa sa ka-ingrediente para maghimo sang vitamin D. Ang vitamin D nga ginpainitan mo, nagpainit sa lawas mo, masalod sa imo skin, makadto si mo liver, isa na ginausay sa aton liver, ang ginatawag nga cholesterol.
8: Ang pamilya sa cholesterol, may manugdulong, may manugguha.
7: Oh, correct. Ang manugdulong si LDL.
8: Yan si LDL. Actually, LDL or the bad cholesterol, it's not bad at
7: it's
8: all.
7: It's not bad at all.
8: Nakabad lang siya kay way sa pili. Nalhon niya tanan.
7: Nalhon niya tanan. Amun ang lain lang siya.
8: Pero kanto ta, Sir Boy Blasa, no? Paano nang D3Bio mag-manage sa imo cholesterol?
7: Number one, ang D3Bio gapadamo sa imo HDL. The good cholesterol. Ang tagahimos kay LDL. Si LDL, ang lain lang ni, kung magtambay siya sa imo arteries, sa imo nga blood vessel,
9: D3Bio!
8: Makita mo ang isa katao sa iyang result sa lipid profile. Pag ang iyang HDL bastante ka taas.
10: Usually, nubo man ang LDL, ano?
8: Sigurado na.
10: Sigurado. Pero kung taas si LDL, usually nubo si HDL.
7: Correct.
10: That's why nagtaas ganito.
8: Amo na ganun, may nung panitribayo. To support your HDL.
7: Correct. Research and study shows that extra virgin coconut oil increase the level of high-density lipids or HDL nga gahimos sa LDL. Ang LDL, kung hindi imuson, amuni ka-develop sa atherosclerosis sa mga plaque sa imo, ga-block sa imo arteries, ga-cause ang hypertension, ga-pisweet na ang dugo, imbis okay lang tani ang blood flow. So, si D3Bio, ginabuligan, kaya ginapadamo ang imo HDL. Anong pagid? Si D3Bio, ginapanami niya ang imo liver. Oy, Sir Boy, anong connection sang liver sa cholesterol sa lawas ko? Remember, your liver creates 80% of your cholesterol. But it has one role nga mas importante pagid. D3Bio, basically, ginakwaan niya fats ang imo liver tungod to, gina-increase niya ang imo metabolism. Kung kwaan mo fats ang liver, nami siya mag-function. Hindi siya fatty liver. Kung mayo siya mag-function, nami man siya manghimos ng cholesterol.
9: D3Bio!
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
9: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
8: Mag-abuti ka. That's how important.
7: That's how important D3Bio.
8: Nga mainom giga D3Bio adlaw-adlaw. Mga ako ya, kumbinsido giga since nga nag-start ko sa research ning BCO nga ara sa D3Bio, Sir Boy. Kay ang nakanami, bla, nag-combine abi mo nga, nag-combine ni mga kuan man. Manami nga kombinasyon, D3 plus BCO, BCO plus D3.
7: Gabi, no?
8: Amo na nga kung mainom lang ka BCO nga plain, katukan lang sa D3Bio. Kay may BCO siya, may vitamin D3. Kung kainom lang ka vitamin D3 nga plain, D3Bio ka na lang, kay may BCO.
7: Ako D3Bio, kuya. Nakontrol ko na akong cholesterol, may vitamin D3 pa ko. Naputiktahan ko na ang akong cellula against viruses and bacteria, may vitamin D3 pa ko. Layo na ko si Ilanat, Ubo, Sipon, Trangkaso, may vitamin D3 pa ko. Amo na makuha mo sa D3Bio.
8: This cholesterol, Sir Boy, pinakadabis na nga gamiton sa imong brain, man.
7: Your brain is a fatty organ.
8: Especially your neurons. If you have this nami nga HDL nga ginbuligan sa D3Bio, Sir Boy, yan nami man ang bile production mo.
7: Correct.
8: And that bile production, amo man ang mabulig yapon nga magsipad-sipad sa imong nga good fats nga ginkaon.
7: Correct.
8: So, tiyog-tiyog lang sa Sir Boy, no?
7: Ang na correct, no? Ang nami iya kay D3Bio, kikinabuligan niya ang imo liver mag-produce bile by making the liver healthy. Pero why siya gusto bile? Meaning to say, why siya gina-overstress ang liver?
9: D3Bio.
12: Ako si Jomer, tumarget ko sa D3Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bacteria.
9: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News. D3Bio.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
9: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Pamakal sa mga butika. D3Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, weeks ko pa lang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3Bio. Ang D3. Yung may may Visio. Visio nga may D3.
14: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinical, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pag

0: Pagkalabas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Fat Deliver, DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha Rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow! DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaon Village, Masilingan. Sige, kung nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do, wala na nga lain ako na pumatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amo na nasigisigi na nangko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatang proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
17: Extend Food Superman for Man.
18: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
17: Extend Food Superman for Man. DTX 500.
19: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
17: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
8: Healthy nga uto.
20: Hi, Dennis Juan.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
20: Hi, Dennis Juan.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
20: Hi, Dennis Juan.
8: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-a-improve sang paminsaron. Nag-a-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
21: Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gagi na target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Ngahalin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
8: Para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Ifripayo.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: Ifripayo. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Ifripayo with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3Bio. Babakal sa mga D3 Bio.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics! Spore Biotics!
3: Ang best friend sa mga kababaihan!
4: Spore Biotics!
3: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
4: Spore Biotics!
3: Dinatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag-UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis mo!
6: DTX 500!
5: DTX 500!
7: Catalina Habagat,
8: anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Dinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alib yung
8: okay, dynamic na gitsa ako nga mat.
5: TDX 500 Mighty C
0: ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kudayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
11: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
0: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
13: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gidang ako pamatya. Regular ang ako pagpamuhi. Wala sang hangin ang ako dyan.
0: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka butika.
5: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka butika. Food supplement for men.
16: Ako si Mark, sa tudtood lang tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Asta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
17: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo gitang
0: DTX
17: 500.
0: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
0: DTX 500. D3 Bio.
18: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio.
5: Ang D3.
6: Yung may VCO.
5: Ang VCO.
6: Yung may D3.
0: D3 Bio.
19: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall ang hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
5: Ang D3.
6: Yung may VCO.
5: Ang VCO.
6: Yung may D3.
0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
10: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
20: Wala ka sa masugiran? May problema ka bala? Apang wala ka sa masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sa leksyon kag kalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan. Pagaubdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ga, ipautuwas na ga.
13: Pautuwasan ay ka K5 dari sa aton silinga palatuntunan, Room 1009. Ang inyo silinga hulot para utuwasan sa aton kampiyon nga estasyon. This is K5 News FM 100.9 on your radio. Mga ka-K5, Shen Punto 9, sa lilisuan sa inyo sininga mga radyo. Live man kita sa aton sininga sister station, dira sa Pilar, 89.7 FM. And syempre, live man kita sa aton sininga mga official Facebook pages, K5 and News FM Rojas. And sa aton sininga another sock med page, K5NFM Rojas Digital. Paki-like, paki-follow sa aton sininga mga official Facebook pages para always kamo ma-notify, no? Or updated kamo kung may mga live program kita o kung may mga preska nga mga balita, no? Kag mga mapinuslanon nga impormasyon nga dapat gid ninyo mahibaluan, no? Mga ka K5. Basta ganito tuod nga balita, no? Diri na sa K5 News FM Rojas, na bala mo nga aton sininga istasyon iya nagasunod sa ginatawag nga ethical standards of journalism, mga ka K5, no? Gani mapasalig daton nga no. Hindi ka mo ma fake news. Anyways, it's a lovely Wednesday afternoon. Bag-o lang halin sa initan si Miss A. Kay nagpatigayon kita sa aton sini, no? Corporate Social Responsibility Program. Ang aton sining serbisyo sa pumuluyo since nga naglunsyar kita. No? Tuig 2020. Since nga nagbukas ang Radyo Bandera noon at K5 News FM ngayon. So thousands of the poorest of the poor members of the community, no, nga aton sini nga napalabutan sang aton or sang bulig, no, pinaagi sa serbisyong K5. Thank you so much, no, shout out gid naton kong tulong attorney Nat Odocado and Quick Prime ngamong aton sini nga sponsor sa aton lamang or sa aton sini nga bag-o lamang na natapos nga gift giving activity dito sa Sunshine Village sa Barangay Banica. Maraming salamat. Shout out dira kay Mimi, no, kag sa iya sini nga tiya nga amuni ang aton ginpalipay, no, kaginasang udto gindulungan sang bulig, bugas, groceries, cash. Sudan. Shout out sa Richie Pinalba. Anong nabaton sa beneficiary? Sige, ipasunuron ta. No? 25 kilos ang bugas. Isa ka tray sang grocery items. 500 pesos ng cash. Lechon manok. Kag soft drinks from Sir Richie Pinalba. No? Solid supporters ang K5 News FM Rojas. Kag may pa-school supplies pa. Kagin paapas si Attorney Nat Odocado kag Quick Prime, no? So saliwat, happy man kami nga nakita naton nga happy, no, ang aton sini nga beneficiary. Amo na ang aton sini nga estilo sa pagpangalagad, no, sa pumuluyo, hindi lamang hindi lang wala lamang nagatapos diri sa mikropono, no, ang ginatawag nga serbisyo nagagwa kita sa komunidad and para magpalabot sang bulig sa pumuluyo. Amo ni ang tuod-tuod nga serbisyo publiko, no? Kag proud kita no nga ining inisyatibo halin gid mismo ini mga ka K5 sa aton siding Chief Executive Officer and President Doc Ramil Uy. Siya gid ni no ang nag-inspire sa aton nga ipadayon ang iya siding legacy nga mo ang pag ulikid kag pagbulig no sa aton siding mga kauturan nga labing nagakinahanglan. Anyway, sa K5 ba shoutout ani kita sa aton siding mga solid listener no nga nagtika-tika na di sa aton siding live sa pihak sang kasakuon kay ang mga listeners naton nga mga momshies nag-message aton Miss A, dali lang napakat pa kami dulong sa bata na no problem. Importante nga nag-tika-tika kung tawhay, no? Sherry Ann Acebog Unarse, good afternoon, beautiful Miss A. Maraming salamat, darling. Maayong hapon man, no? Sa mga nagatutok sa aton dira sa Pilar, no? Sa 89.7. Magandang hapon din ho sa mga nagatutok sa aton sa radyo, no? Diri sa Roja City, kag sa mga kabanuwahanan sa Segundo Distrito. Ang iba na message na sila, Miss Ega, pamati lang kami sa radyo ha, pero hindi kami makalantaw sa live, kaya ang iba naga-drive, no? Ang iba nagadigamo, no? Ang iba naman, no? Busy sa ila sininga mga negosyo o kon opisina. Gani, maka-tune in lang sila sa radyo, okay na. Problem mga palangga. Ang programa ngayon ay ginadulong sa ato.

Nga pagtumaram. So, kung nagabakal ka mo sa vitamin C, choose a Mighty C. Nag-boost ang isang immunity, non-acidic formula, nagabato sa cell damage, nagabulig gabilds ang collagen sa atong silingalawas, sa nag-improve sa nutrient absorption. Mighty C, mga ka-K5, 8 pesos lamang per capsule, mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Always available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bukas, mga ka-K5, 8 a.m. to 5 p.m. na hamtang dira sa Makili Street across

0: or The Pages of Love. K5, stay tuned.
1: K5 News FM. News
2: FM. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong gina ni bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
5: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa

0: Clinica Sportbiotics ka.
1: DTX 500.
2: Hindi na problema mo wala ang mataas ka blood sugar level.
1: Mag DTX 500 na.
2: May Ampalaya Extract. Ngabugana sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
1: DTX 500.
3: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
4: Saan naginom ka?
5: DTX 500.
4: Kailan nalang subong imo?
5: Sugar.
3: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500. Mighty C.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kung nayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dalmi kasi napit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
7: Two capsule, three times a day. Sa sunod sang isa ka bulan,
8: wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
7: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magbuti. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang Ampalaya Extra.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
15: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
16: isang bala ka lang.
15: Ako, ang linya ko,
16: isang kapsula ka lang.
15: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo,
16: ikapsula mo.
15: Extend.
16: Extend. Supplement for men.
15: Gawa sa maca. Isang herb
16: na nagpapataas ng ating energy
15: at stamina.
16: Like flavowaska.
15: Epektibong sexual potency herb.
16: Stimulates libido
15: and treats sexual dysfunction.
17: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
15: Extend. Supplement for men.
17: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
18: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
10: Healthy nga uto.
19: Hi, Dennis Juanes.
10: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Dennis Juanes.
10: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
20: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon tingod balay. Testingan ko nga Care Capsule, kag Eye Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman niya kasilaw.
15: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
22: Ay, Marie. Naadid to kaya mabakal sa mahal.
21: Kay may barato balay nga butika.
22: Dali, kadto kita sa Rain.

0: Pharmacy?
1: Brain Pharmacy?
2: Barato nga mga bulong pero epektibo? Dirikad to sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
0: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
2: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
1: Rain Pharmacy.

0: sa libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay Saman Calagester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
0: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, kag pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
1: DTX 500.
4: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
1: Mag DTX 500 na.
4: Masaminig ka palatian?
1: I-DTX 500 muna.
4: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka?
4: Mag DTX 500.
1: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
4: DTX 500.
1: DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
6: Yung mga blood sugar test.
7: Kira itong score ganit?
5: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
6: Ilan na lang yung mga blood sugar?
5: 160. Yeah. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500.
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
1: Ach!
8: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
10: Baka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
1: DTX 500.
14: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3. D3 Bio.
16: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Visio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio.
10: Ang Visio.
1: Yung may D3.
17: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
18: Ka K5 nagbabalik si Miss A sa Room 1009 ang inyong siningahulot palautwasan.
19: Ipautwas na ka.
18: Sa pagpadayon sa ngaton sininga programa, no? Aton nga pagabasahon ang sulat sa ngaton sininga letter sender nga nagpadalaman sa iya sininga istorya na agod mapangayuan sa aton sang advice, mga ka-K5. Ang drama no, sa mga pinanidsang gugma, may tigulong asawa nga nagbag-o sang relihiyon. Nagbag-o man bala para sa iya bana ang iya balatsyagol? Basahon tang iya sininga malipot nga sulat, no? Sang aton sininga letter sender, mga ka-K5. Ang aton sininga tagpalamati nga nagpadala sang sulat diri sa aton programa. Dear Miss A, maayong hapon, kag sa tanan man nga nagapamati sa imo sininga, palatuntunan sininga hapon. Itago lang ko Miss A sa pangalan nga Jude. May araw na ako Miss A sang asawa. Kag masalingkong malipayon man ang amon sininga pag-upod nga duha. Tub-tub, nag-abot ang adlaw nga nagdesider ang akon sining asawa nga maglain sang relihiyon. Dito ako, Miss A, nagsugod nga magka-problema. Ambot, hindi ko bala ma-explain ang akon nga nabatsyag, Miss A, kay nagapangimon ko sa ila pastor. May tion nga luyag kugid nga patilawon sang akon inumol ang pastor. Ugaling ginawalihan man ako dayon sa mga Bible verse, Miss A. Amo na nga nagakaumpawan ako. Hindi ko mapunggan ka isang akon kaugalingon, Miss A. Do may ara, gitsang panagupnop. Sa akon sining kasing-kasing, kag hindi gida ko komportable sa pastor sang relihiyon ni Mrs. Ano bala ang akon dapat himuon para mapabilin nga maayo ang amon pagtamdanay nga mag-asawa, Miss A? Palihughatag sa akon sang advice. Kagulaton ko man ang comments ang imo sining mga solid listener. Miss A, madamo nga salamat. Saliwat, solid ka K5 kid, Jude.
19: Ga, ipautos na ka.
18: Pautwas ang isa ka bana, no, nga nagapangimon sa iyang asawa. Ang ginapangimunan niya, isa ka pastor. Mga ka-K5, abe, aton siling pamatian ang kaungdan sang aton siling drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love. Magudubos naton nga mahangpan ang ininga kasaysayan. Yari ka-K5, ang istorya ni Jude sa aton siling kampiyon nga drama, mga pinanid sang gugma.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subong adlaw ang kasaysayan nga taga natin sa kapuhi na galing kay Jude, kag ang magadala amo si Chester John Veronque.

0: Lord, thank you for the life of Mary Jane. Please guide and protect her every day. Give her strength, peace, and happiness. Help her to achieve her dreams and keep her safe from harm. Amen.
1: Amen.
0: Sister Jane, see you tomorrow.
1: See you tomorrow, Paz. Ay, bali ka. Inalongkay ko sa guha.
2: Natapos kid ba nang walihay nila nga duha? Kung makahalok siya sa asawa ko, daw ato balang may buot siling kon. Kaginupdan pagid niya pagwa.
1: Jude? Wala ka ginag-join sa Bible study na mo ni Pastor John ba?
2: Kung makahalok sa imo ang pastor nga to, gapilit gid sa agtang mo.
1: Harap ka naman, Jude. Hatagan mo naman sa meaning ang paghalok ni Pastor John.
2: Mary Jane, palihog mag-untat ka na sa ginasudlan mo nga reliyon. Wala ka na sang tiyempo diri sa sulod sang balay. Puro ka na lang lakat.
1: Jude, please lang. Hindi na kita magbais party sina. Kinahin mo ko ni gani para sa ating kaluwasan.
2: Oh, Diyos ko, ara ka naman sa kaluwasan ngayon, ha? Drak na gani!

0: Pre, oh, kapi oh. Daw kagina ka pa nga, nagapanimurong sa igad eh. Daw wala kaya gana nga mag-ubraw. Oh, try ni balang DTX coffee mix oh. Baka pabugtaw ni sa ginabatyag mo nga katuyo.
1: Salamat gid pre.
0: Wala sang kaso pre. Oo gali. Aling kagina bla pagsulod mo? Daw kadulong agadalong sang ginapaminsar mo ha? Anong problema ha?
1: Ay, pan pre. Kaya balo ka nagid bala nga wala ko yung may ginatago sa mga problema mo. Iti, amo ka man sinasako ni.
0: Oo eh, siyempre. Nga ano na ho? Basi makalay kay tada. Bisan pinalagpat lang bala ho.
1: Kwan pre, si Mary Jane.
0: Ha? Naano si Mary ho?
1: Daw ang tanan niya nga oras pre. Ara na sa relihiyon ngayon sudlan niya.
0: Uy, agoy. Budlay na iya, pre.
1: Ang lain pagid, pre, kay magluwas ka wala na sa chimpo sa akon. Mas may chimpo pa siya kay pastor niya.
0: Ano? Terrible. Daw hindi man ko sinakatugda, pre. Panilagi lang, pre, ah.

0: Uy, puwerte ka kapo. Isang obra ko sa opisina pa. Kailangan mo abis sa mga paperworks eh. Ay, salamat. Rinigin lang ko sa balay. Up. Up.
1: Ah. Karaming kilis sa'yo magluto sa sopa si Sir Jay, no?
2: Siling ko bigga mauyunan mo eh.
0: Ga!
2: Dali, di ka! Upo di pa mahausa mo ni Pastor John.
1: Brother Jude, dali ka. Magupod ka sa amon. Saluhat ang grasya sang Diyos.
0: Sige lang. Salamat, kid. Jean, Kwan, masunod anay ako sa kwarto kag mag-ilis. Kag kung makabalik ko di, kabay pa nga, tapos na ka mo. Kag wala na di si Pastor mo.
2: Jude?
0: Maayog yun si Pastor magbaliskan sa sitwasyon. Di ako makapangakig. Kaya ginunahan niya ako hambal party sa Diyos. Do tinunto na gid ni Hao. Do tinunto na gid.

0: Jude, ano ka man? Nagbinastos ka naman kay ina kay Pastor John. Gabaan ka ginas na ginahimo mo.
1: Gabaan? Ako gabaan? O kung kamo ang gabaan sa ginahimo nyo? Hamak mo ha? Maabtanta ka mo rin sa balay nga updanay. Tapos ang ihambal yung sakon. Nag-Bible study ka mo?
0: Kabasagi na sa baba mo, Jude, ha? Nagasubra ka na.
1: Ikaw ang nagasubra? Mary Jean, makita ko pa na daganin pastor-pastor mo ngayon at sa balay. Masumbagan yung ginasya, bro!

0: Nabatian ka K5 ang unang abahin sa ngaton sini nga drama, The Jude Story, sa mga pinanid sa gugma or the pages of law, no? Isa ka ba na, no? Nga hindi na komportable sa ginahimo sa iya sini nga Mrs. Nga pagiging aktibo sa bag-o sini nga relihiyon, kag pagiging malapit sa ila sini nga pastor. Pero kung ako magpamatsyag daw, do valid man ang pagpangimo ni Jude. Kay actually ako yan, no, Katoliko. Pero syempre damo tayo sa mga friends, no? Naka-observe kita ya sa tila man sini iya nga, no? Mga or naka-observe man kita sa mga activities, no, sang aton sini nga mga abyan, no? Sa ila iban nga mga relihiyon. Pasihan nato ning ginahimo sang asawa ni Jude. Ara bala nang Bible study nga duwa-duwa lang kamuya sa sulod sang balay. May ara bala na iya sang pastor nga masulod sa balay sang mag-asawa nga balaan niya nga ang babayi lang ang ara dira. And may ara and okay lang bala, no? Nga pagkatapos ang Bible study, no? Maabdan sang bana nga ano ni nagakaon nga duha-duha lang sila isang pastor kag okay lang bala nga antes magbiya sa ilang abalay si pastor bisan sa atubang sangbana mahalok pa siya sa asawa. Abi sabta nyo anay para no, baka base man ko sa inyo sini nga mga sabat karon before kita magtugda, no, sa sini nga sitwasyon. Amo na mga palamangkutano nga nagabuyong man sa akon sini nga ulo kun okay lang man bala, no? Kay wala ya problema, no, sa pagiging mabuot, sa pagiging hospitable, sa pagiging relihiyoso o kung relihiyosa, no, kag sa paghatag sang respeto. Pero, di ba la, kung ang imo sini nga kaupod sa church or ang imo sini nga miyembro, no, sa inyo sini nga simbahan, may ara na sang asawa o kung bana, di ba la, dapat nagasulod man ang tinaga nga delikadesa. Ina ka K5 nga istorya ato na karon ipadayon, no, sa pag palayag naton liwat sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Ang drama nga inyo nabatian gindulong sa aton sang kaalaman sang DTX 500 mga ka K5 the superior antioxidant. Ang suplemento ni Doc Ramil Uy kag sang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. DTX 500 mga ka K5 himo sa mga sangkapa nga dahon sang ampalaya and the sugar cane extract. Ang DTX 500 mga ka K5, no, damon ini sa mga users sa mga suki, no, nga makapamatuod nga mayara gid sang alibyo. Nagabulig panubo sa aton siling blood sugar levels kag para mabatuan naton ang diabetes. Nagaakto bilang cellular protector para sa aton siling atay, no, kag nagaprotekta man sa aton siling kidney. Ginapagwa ang mga toxins sa aton siling lawas. Mahimo man makabulig sa pagpanubo sa aton siling blood pressure, no? Mayugid ang DTX 500 para sa cardiovascular support. Kag taga-promote sang glowing skin para mahagan-hagan man ang aton siling mga wrinkles, no? Mga ka K5 mapahinay ang ang aging bala naton. So, anti-aging mga ka K5 ang aton ginapabugal nga suplemento. DTX 500, ₱14 per capsule mabakal sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Always available sa mga butika malapit sa inyo lugar. Nagpagitaon ko bala ang aton sini nga live video, no, sa aton sini nga main page. Kaya hindi ko matamyaw. Hindi ko makita ng mga comments sang aton sini nga mga friendship. Ari na? Ma'am Rena Wakas, good afternoon. Ano? Lapit lang to kay Ma'am Rena. Kagina ang beneficiary naton sang aton sini nga servisyong K5. Kislagpok dara kay Rohan kagkay Ayan, no? Imo sining mga chikitins. Gerald D. Paul, good afternoon ka K5 Miss A. Watching and listening sa Barangay Pinamalatikan, Sigma. Boyet Rote, maayong hapon gid sa imo Miss A. Kag sa matahong mo nga programa, pinanid sang gugma, madamo nga salamat. Ang katropang bigo, nagatutok na. Sa sunod ang bigo nga na, katropang in love na na. Sir Ivan Shudad, good afternoon. Miss A, I'm listening. Thank you, Sir Ivan. Patrick Robles Vlog, maayong hapon K5. Ginagreet siya ang Matias family, Robles family sa Lantangan, Pontevedra. And also, ang Robles family. Ma'am Rhea Ombas Kalinaw Balbona, good afternoon, Miss A. Nagatuto kami diri sa Kulasi, Sitio Almalbis Village. Ma'am Nariza Bautista, dira sa Punta Bara. Rojas City, magandang hapon ho. Ma'am Angeline Amangka, shout out. Ma'am Senalyn Finequito Tabique, Kuis John Paul Dizon, dira sa Dao. Nagatutok man sa aton. Thank you, Kuis. And also sa Dizon family. Ma'am Elnora Avelino, good PM. My favorite Miss A, still pretty, still sexy, and most of all, still available. Amo na iya. Ang reyna sa mga berhenes. Sang una. Di ba lang, Ma'am Elnora? Linlin, maayong hapon, Miss A. Always watching from Baclayan to Buran. Maayon. Thank you, Ma'am Linlin. And shoutout man dira kay Ma'am Christy Villar. Gerald Dipon, latinunto ito. Amo pa. Ang bali, Ma'am Elnora Avelino, inulag na inaiya, Miss A. Hindi na ina maayo nga pagtuo. Ginalaktan sa wala pulos, maayo pa sila nga magpaukoy ka sa inyo para wala kasang sala. Imbis nga maluwas to, o daw madugangan ang sala. Balikan ta na karon, no? Kung ano pa ni ang kasugpon sa aton sila nga drama, kag kun pila pa kakislagpok ang i... Hatag ni pastor sa asawa, sila ni Jude, o? 57 minutes after the hour of 1. Mapaano balik kita pagkatapos sa gaton sinay mga importante nga pahibalo mga ka-K5. Wag bibitaw. Stay tuned sa aton sinay nga kampiyon nga estasyon. This is K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Tila ang imo blood sugar sa una?
2: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
2: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
3: Mga ano nakadugay ka na ginom?
2: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Tila na?
2: Sobra na lang 100.
1: DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nga abala nga nagatigulang ka. Kag ano ang mga sikreto nga magahubin ka? Kag madelay na to ng aging process. It's all about telomeres. Kaupunta sa nakaroon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Ang telomeres, amo ni ang mga segment sang DNA sa punta sang aton chromosomes.
5: Daw sa ha?
4: Do binder ni sa Doc? Ang yan ni gina-example, ang imobla nga shoelaces, ang higot sa sapatos, liston, kung wala na sa isang plastic sa punta,
5: so amo nang telomeres.
4: Do amo nang telomeres. Siya ang gabind, 'di ba nga ton nga DNA's double stranded, nga chromosomes, duha na siya. Kung wala nang telomeres gabind sila dok, wasaag na, no? Hindi siya mayo maka-divide. Now, ari pa diri suno sining telomeres, no? Nagapugong ini nga hindi maglapta ang strands, no, sang aton nga DNA. Kung ini ang naga-function properly, Doc, ginapunggan sini ang chromosomes nga maglambudanay, causing destruction sa genetic information kag nagaresulta sa pagkaguba sang cells. Nagatuga man sang balatian kag nagapanubo sa kabuhi, Doc.
5: So, sa kadation, gali, Sir GP, nga nagadivide ang cellula, nagagamay ang telomeres. Kag
4: gusto.
5: Matapos ang tinuig nga cell division, imagine pala, Sir GP, kung 75 years nga constant nga cell division.
4: Sige-sige nga cell division, ano?
5: Nagalipot ang telomeres. Kag maabot ang point nga hindi na makadivide ang cellula, kag mangin inactive.
4: Husto. Actually, kung healthy ang cells, autophagy will take over.
5: Kung healthy ang cells, hapos lang mo.
4: Oo.
5: DTX 500.
1: DTX 500.
2: Q7 lot. 57 akong edad.
6: Ano ginabatsyag mo sang una?
2: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
6: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
2: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
6: Pila sa una ang imong blood pressure?
2: 180 over 100.
6: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
1: DTX 500!
5: Ang problema, Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, kay mismo ang cells o ang cellula, hindi lamang telomeres. Ang ginaguba sang free radicals, gubon po na niya. No? Aren, delikado, Sir JP, kung maguba ang cellula bangod sa oxidative stress, kag corrupted na ang DNA, hindi mapatay ang tigulang kag balatianon nga cells. Kag ini ang padayon nga naga-divide kag naga-produce sang iya kaugalingon nga copy. Ini ang sinugdanan sang cancer.
6: Amo na.
5: Dira gid importante ang autophagy.
6: Autophagy.
5: Kaysa autophagy ya, pag old cells ka, balatianon ka, kaunon ka sa healthy cells.
6: Correct. I-recycle ka.
5: Di ang problema kung hindi siya makaon, makopya siya sang balatianon.
4: Pa, hindi na siya mapatay, mabata pa siya.
5: Ang iya bata, balatianon siya, balatianon.
4: Of course. Another thing do ka, ang oxidative stress, ang causative factor kung nga nagapigaw ang telomeres kag nagapigaw man ang cell division. Ilabi ko nagatigulang ka na, here's the fact. Every minute, sir boy, you lose 30,000 to 40,000 of skin cells.
5: Grabe, no?
4: So, sa isa ka tuig, you lose about 4 kilograms of dead skin cells.
5: Mm-hmm.
4: So, as you age, hindi na mo nakaaktibo ang pag-divide sa skin cells ta. That's why nga nagakurinot ng panit tungod when the cell die, why na sang mabulos?
7: When the cell division.
8: Last pa mapilas, Sir JP. Kay ang imong dead skin cells, wala na sa idalom niya sang mga hubin pa nga selula nga mabulos sa iya. Kay tungod pigaw ng imong telomeres, wala na siya naka-cell divide. So, hindi na siya ka-produce.
4: To be honest, pag-ulo ko gani ka-encounter sa ning telomeres mo, no, may amogali na siya, galing ka ga-alaga sa imong selula nga hindi siya maguba.
8: Though, ano, though, safety cap.
4: Safety cap siya, no?
5: Grabe, no? Kung ga-DTX 500 siya, hindi na dali-dali maguba.
4: Aha.
5: Ng safety cap sang imong selula. Muna, Sir JP, ang power nga mahatag sang DTX 500, ang mismo nga selula, hindi dali matigulang. Hindi dali magbalati anon. Hindi dali magkopya nga pareho sa iyang tigulang. Kung naka-DTX 500 ka, why? Because ang super antioxidant, amo na ang ga-protekta sang selula, including that telomere. So, gusto lawig imong pagkahubin, DTX 500.
4: Pasimple lang magali, no?
5: Kapila man na nato yung ginabalik-balik, gakabalatian ang tao tungod sa free radicals. Gakak-neutralize ang free radicals kung pala kaong ka damo gulay kag prutas. Kag mas neutralize ang free radicals kung pala inom ka DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
10: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
11: Sporbiotics, ang best friend sa mga babaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
12: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
13: Ew! Yucky!
12: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
2: Q7 lot.
6: Ano ginabatsyag mo sa
2: high blood gid ko?
6: Ano sa una ang imo
4: blood pressure?
2: 180 over 100.
6: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
2: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500.
14: Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C!
1: superpowers na lakas tensyaw at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
7: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mabakan mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
17: Ka, mag-joy ride man tabi ka.
18: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
17: Tika, ma-joyride na ta.
18: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
17: Sakay ka kidiya!
18: Siyempre! Naka-extend ko ya!
17: Basta sagad nga driver, extend lover.
1: Extend Supplement for Men. Yahoo! DTX 500!
19: Okay!

0: Flex 500.
1: Mabagal sa mga buti ka.
0: Healthy nga uto.
2: Healthy is one is like...
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Healthy is two.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
3: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Dilberry Extract, Eye Care Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: D3 Bio.
5: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na. Spore Biotics, naginugdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, are always in good health.
3: DTX 500. Pasami ka bala na kaugtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamuringon, malimtan. DTX 500. DTX 500.
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In two times ko, subong na pagpakwa ko, nag-hand 136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Dali kasi napit akong tuhod.
8: Arthritis na gali.
9: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit ka tama.
3: Mighty C!
1: Mabaka mga butika.
11: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
12: At K5 210 sa hapon, kayo nakakatutok pa rin sa inyong paboritong FM station, ang kampiyon nga estasyon. K5 News FM, Rojas. 100.9 sa lilisuan sa inyong sininga mga radyo, mga ka-K5. Live man kita sa ato sininga official Facebook page, K5 News FM Rojas, ka-K5 NFM Rojas Digital. Ang programa ngayon ay ginadulong sa ato sa kaalaman sa manamit maaroma kag-healthy coffee. DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Ang kape, no, nga pang detox sa aton sininga lawas. Nagapagwa sa mga higo sa aton sininga lawas, mga ka-K5, himo sa kombinasyon sang duga sang amargoso, the sugared sugar cane extract. Kag may ara pagid iya sang chia seeds, no? DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Available na ha sa mga butika, mga ka-K5. Sa pagpadayon sa aton sininga drama, The Jude Story sa mga pinanid sang gugma. Ibaloon ta, no? Kung ano ang kahihinatnan sang sining pagbag-o sang relihiyon or paglain sang relihiyon sang asawa ni Jude. Kag kun paano pagid no mangin malapit ang asawa kag si pastor sang simbahan nila. Hambalilinlin daw hindi mahayo, maayo ha. Oh, daw may something ha. May something gidi. Pero amo gani ka pamangkot ko sa inyo no? Mag mga Bible study okay naman ang amo-amo sina ang setup ha. Oh, basi wala lang kuya. Nakahibalo no? Basi may mga amugid man sina kag maka offend kita. Pero sa ako nabi nga pagkabalo. Anuman ina nga relihiyon. Pag-abot iya sa pagrespetar sa buhay mag-asawa, no? Di syempre gapangunseho nga parabitabi ka na, di ba? Sa bana or sa asawa, di ba lang? And si pastor siguro na nakapanumduman na, no? Na base pangimunan siya sang bana. Ay galing kay ginawalihan niya kuno dayon si Judy. Amo na nga daw hindi gid maka pakuan sa iyo, makapatupa sang inumol si Jude sa pastor. Pero kung kamubi, no? Kamubi ang pamangkuton, okay lang na. Tapos before pa maglakat si pastor, nag-kiss pa. Basi makatugda kita sang sala, no? Pero, oh, kamubi anay sabat, be? Jackpot si pastor ba? Bali ko is John Paul. Pakita-kita malang nila ina Miss A. Kunyari, gatuo sila. Pero hapaw ang pagtuo nila. Daw sila pakabalo ba? O mayad mani-maniid kun ano ka klase nga tinuga. Daw tinunto, gadambal ni ano ah. Ni Ma'am Elnora Avellino. Abi pamatian nato ng kasugpon sa aton sining drama The Jude Story sa mga pinanid sang gugma or the pages of love drama.

0: Jude, ginpatawag ta kadri sa office tungod aryo.
1: Oh. Memo?
0: Yes. Notice of explanation malang na.
1: Ay, nga man, ma'am.
0: Lain-lain nga report ang ginpasa mo. Makapila na ako maghambal sa imo nga focus ka sa obra mo.
1: Sorry, gid, manager.
0: Abid, Jude. Ang problema mo sa balay nyo or sa personal mo ya, hindi mo diri pagdalon sa opisina. Kay maapektuhan sina ang operation ta, okay?
1: Okay, manager.

0: Oh. Mary Jane? Sa din ka ba kadto? Nga alo, nagapamutos ka sa bisti mo.
1: May youth camp ang church, ah. Maupod ka?
0: Oh. Ano? Youth camp? Nga sa kadamukid sang dala mo nga bisti.
1: Jud natural. Overnight na eh. You know what? Upod ta bala para makawitness ka man.
0: Maupod ko? Tapos ano? Hindi ko magsulod sa trabaho ko?
1: Siyempre, Jud, mahatag ka kinay sa oras. File ka sang leave.
0: Tinunto na yung imo, Mary Jane. Hindi ka magsiling updanay naman ka mo sang pastor nga to.
1: Jud, oo, updanay kami, pero damo kami sina.
0: Daw abot ko na naaw. Hindi ako magsugot. Diri ka lang sa balay.
1: Jud, ano ka man-man? Hindi mo ko maintindihan. Wala sa mali siyang lakat ko. Ano, bigay panulay ang kasulot sa ulo mo?
0: Panulay? Ha? Mary Gina, puno naging ko sa imo. Hindi na pagulat ka pa, may himuon ako.
1: Anong himuon mo, Jud, ha? Anong himuon mo? Maskandalo ka? Sumbagon mong pastor? Bulagan mo ko, ha?
0: Ginaunahan mo na ko sa ihambal ko.
1: Jud, gabaan kasi ng obra mo. Amo na lang niyo, para madula ng pagduda mo, upod ka sakon. Puro ka na lang amo sina eh.

kainap ang tawag ko. Wala rin siya nagkasabato. Wala man siya nagsin sa chat ko. Oh, Mary Jane, kinaubos mo ginang pasensya ko. Naglakatkid siya. Wala rin siya nagpapukong. Ay, anong maayo ko siningabuhaton man? Ang maayo pa siguro, apason ko siya sa lugar ng gigantuan nila. Pero kalayo man sa ito eh. Oh, buisit! Buisit din!

0: 나는 그리 봐.
1: 네? 알라 소초나? 레이트 타고 마이 오빠 마이 모스코 마이 아가와 may nagpundo ka sa lakyan sa guwa sa balay na mo, no? Bebe, laawon ko sa bintana.
2: Pastor John, thank you, gida.
3: Welcome, good sister Mary Jane.
1: Bah, si Mary Jane, nakapaugli yes, na ginman siya kag... Hanimal! Kaswit sa ilaw. Pare nyo, gida. Kiguan ko sila.
3: Okay na?
2: Kukabugaat nga naansin na. Ay, sige, Pastor.
1: Mary Jane! Wala kapagid maayawan!
4: Oy, Brother Jude. Good morning. Have a blessed day.
1: Hoy, Pastor! Luatan mo ng asawa ko, ha? Hindi na ni Usong inabuhat nyo, eh.
4: Brother.
2: Jude.
4: Relax. Hindi pa pari ang evil spirit sa kasing-kasing kagunahuna mo. Okay?
2: Jude! Ha? Hindi ka na makakig, please. Sundang hambal ni Pastor. Hindi pagpahari ang panulay sa pangunahuna mo.
4: Brother Jude, nagsala ka sa ginapaminsan mo sa amo ni Sister Jane.
1: Maghipos ka! Mary Jane, ngaawala mo ginasabat ang mga tawag ko. Tagwala ka man ang gasin sa chat ko. Ano? Nagahuliray ka mo? Ha?
2: Jude! Kinarian ka naging sa panulaya, Jude!
4: Brother Jude, masig gusto mo nga mapakaunseling. Willing ako magbulik sa imo.
2: Pastor! Pastor, please! I-help mong bana ko, Pastor, ay! Buligin ang bana ko, Pastor! Basi kong kinarian, manggit siya sa panulay!
1: Ha?

Amo inang problema ang gusto ko ihambal para hindi ko mahimo. Tungod na unahan na ako nila sa Bible verse. Dako gid ang pagduda ko nga marelasyon ang asawa ko kag sa pastor sa simbahan nila. Gusto ko na gid siya bulagan pero hindi ko man mahimo tungod palangga ko siya. Nagpadala gid ako sang sulat sa inyo programa agud magpangayo sang laygay. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Jude.

0: Nabatian ka K5 ang kabugusan ng istorya ni Jude sa aton sa dinga drama mga pinanid sang gugma or the pages of love. Oo, maayo tuod, no? Maayo gid ko ang aton sining asawa, no? Relihiyosa, no? Kag ginapalapit gid ang iya sining kaugalingon sa aton sining mahal nga makaako, pinaagi, no, sa pagsamba. Pero sa akon kaugalingon nga opinion, though may ara gid indi amo, no? Nga para sa akon valid, no, nga magpangimon ang bana. Tungod mga ka K5, wala sang bana o kun asawa, no, nga igakalipay nga makit-an ang asawa nga permi na lamang kaupod, no, ang isa ka tinuga nga, no, or isa ka tawo, no, nga inabalang sila-sila lang duha, no, and masyado na sila kamalapit, nga masyado na sila kalapit sa isa kag isa, kag nagalakat sila nga duwa-duha lang sila. Kung makalakat sila, ti, why ka na rin batiyon sa ilang? Paano abi hindi magduda ang isa ka ba na? Ibalikan ta na karon, ha, mga ka-K5. Para sa last wave sa ngaton sila nga palatuntunan, huwag bibitaw, comment ka muha para mabasa naton, mga ka-K5, no? Kag para mabatian man ni Jude ang inyo sila nga mga thoughts or salubin. Pagbabalik ko si Miss A sa room 1009, ang inyo sila nga hulot para utuwasan.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet na kong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isa man ka-registered nurse sa nagsugod

0: Yung Super Detox Mo. DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyag.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Buti ko buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Dabisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Karmel ako ginaubo, kag-sip-on, dahil na nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga naubo, kag-sip-on.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buwan na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Coffee Mix.
6: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
8: Clinica Diofresh.
7: Available now.
9: Nestor! Ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasi!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
0: DTX 500.
14: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniay sa kan neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagaanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
11: Bumakal sa mga butika.
0: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
15: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: D3 Bio.
17: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin mundo.

0: kabaluan ko, mataas ng dali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo kabisi sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
1: Yung may VCO!
2: Ang VCO!
1: Yung may D3!
2: Makakas, magabuti ka!
1: D3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
1: D3 Bio!
2: Ang D3!
1: Yung may VCO!
2: Ang VCO!
1: Yung may D3!
4: Kasakit ang tiyan?
5: Max 4 Biotic!
4: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
5: Max 4 Biotic!
4: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
5: Para healthy ang tiyan,
4: mag-klinika!
5: Spore Biotics!
4: Spore Biotics! Makabulig sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: DTX 500.
2: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na.
2: May Ampalaya Extra. Nabugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan.
5: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
7: DTX 500.
8: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Dali si C. Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
10: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Siyela, sa Mansalingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
12: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal
15: na sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
16: Gusto ko na.
14: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
2: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
20: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon.
2: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500.
21: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 nadula gid ang allergy ko.
17: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
17: D3 Bio.
22: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
17: D3 Bio.
2: Ang D3.
17: Yung may VCO.
2: Ang Vizio.
17: Yung may D3.
2: D3 Bio with Vizio.
23: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3.
17: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
17: Yung may D3.
2: D3 Bio.
18: Mabakal sa mga butika.
17: D3 Bio.
20: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Basi UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
24: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
20: Ang best friend sa mga kababaihan.
24: Spore Biotics.
20: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
24: Spore Biotics.
20: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
17: DTX 500.
2: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
17: Mag DTX 500 na.
2: Masamihin ka palatian?
17: I-DTX 500 muna.
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
17: nagatigulang ka.
2: Mag DTX 500.
17: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
2: DTX 500.
17: DTX 500.
25: Catalina Habaga.
26: Anong kinabatsyag mo?
25: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw.
26: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
25: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo
26: kay namin nagit sa akon nga mata.
17: DTX 500.
8: Mighty C.
17: Ang alkaline nga vitamin C.
27: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
17: Mighty C.
18: Mabaka sa mga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
28: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
3: Pamakan sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, tagnami. Gidangapon pamatya, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
6: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
7: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gitang
0: DTX
7: 500.
0: DTX 500. Pamakal sa mga butika. DTX 500. D3 Bio.
15: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
16: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok.
0: Kag
16: maghinis ang
0: akong
16: kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
3: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
29: Ito masyon sa barangay
30: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
29: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
30: Tumar ko. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
29: 3 times.
30: Kamusta ang alay sa kamot?
29: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
31: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C!
3: Mababa ka sa mga butika.
10: Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
32: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
33: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
34: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
35: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
34: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
35: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
34: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino!
8: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
9: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
11: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
18: DTX 500.
12: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
18: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
18: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
18: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3 Bio. D3 Bio.
19: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
18: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3.
20: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka!
18: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extract na bugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
21: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
22: Saan nag-inom ka?
23: DTX 500.
22: Dila nalang subong imo sugar.
21: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
18: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos, sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos, napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo kagpan ng sipon.
18: Mighty C, Timo, garantisado. You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
25: K5245 and nagbabalik ko si Miss A sa room 1009. Ang inyong silingahulot, palautuwasan sa kahanginan. Dari sa aton silingakampiyon nga estasyon, K5 News FM, kampiyon sa balita, serbisyo publiko, kag kalingawan. Ano matugda naton, no? Sa drama nga inyo nabatian sa mga pinanid sa gugma or the pages of love. Liwaton ko ha, nga akon sining opinion. Why kaso kung naging relihiyosa si Mrs. or ang Mrs. ni Jude? Why kaso, no? Why gidya problema kung luyag niya mapalapit sa Ginoo? La kaso, la gidya problema kung naging busy siya sa pagtuon sa Biblia, sa pagpalapnag sa maayong balita. Ang wala lang naton mauyunan, no? Among daw wala, no, sa ginaset nga boundary sa pastor sang ila simbahan. Daw wala na ginarespeto ang balatsyagon sang bana kag ginagamit na lang ang mga tinaga sang aton sining mahal nga makaako, no, para hindi na siya pagpangimunan, no, sang iya sininga bana. Sa kay Jude, yes, nahangpan ko, no. It is understandable, no? Nga baka batsyag ikaw sang selos or hindi ikaw mangin komportable sa amo sina nga sitwasyon. Wala ko yung nagpating hindi valid imo nga nabatsyag. No? Kaya ang rason, ga Bible study man lang, no? Sa simbahan man lang naga or para ina sa simbahan mangimon kagin, no? Amo ni bi, no? Ang mga scenario sa aton sininga drama. Naga Bible study sila, actually private Bible study. Kaya pagabalo nato, no? Makitaan ko man na sa bisa sa mga kaupod namon sa K5 dito sa Negros, no? Ang amon nga VPO, makita mo na every weekend may mga Bible study, pero damo sila yan. Then, puro mga mag-asawa, ina, no? O kung di man makaupod ang asawa, damo yan sa isa ka grupo. Wala ko yun may nakitaan nga si pastor lang, kag, ano, ang isa ka babae ang nag-aupod sa Bible study. Mga kabigta, they have a private Bible study. Duha lang man sila mo. Ha? Ano pang eksena dito sa drama? They spend the night together. Out of town. Ang rason, aktibidades sang simbahan. Then, hindi na matawagan. Ano pag dito ang eksena sa drama? Gahalok gid si pastor. Antes sila magbulaganay isang asawa, ginalutuan si pastor, no, kag maginarihi sila dito sa kusina, no? Super close sila sang imo sininga asawa, no. Sining mga ginsaysay naton, wala sa sining mga eksena tuod, no, ang makapamatuod nga may relasyon sila. But together, they create legitimate reasons for concern and for setting boundaries. Pwede mo siguro istoryahon ang imo sining asawa sa mahinahon nga pamaagi. Ga, ginarespeto ko ang imo sining pagtuo. Kagang imo sining desisyon nga mas mapalapit sa aton sining Ginoo. Pero hindi ako komportable sa level sang imo sining closeness sa inyo nga pastor, especially may mga private overnight stays kag may mga physical affection, pwede mo na ihambal nga gapangimon ako, hindi ako komportable. Napatsyagan ko nga wala ka nagaset sang boundaries about sa overnight stays. Siguro amo ni ang daw issue gid. Sino man abi ang malipay nga makit-an mo imong asawa o pod ang opposite sex, no? Pod isa ka lalaki, overnight sila lang, then di mo na makontak kung nagaano sila to. But ang dabi, nothing sexual is happening. Wala man sila nagatangkasanay. But ang dabi, but a married person spending the night alone with another person, gusto bala o kung hindi? No? Kakun sila lang. Di ba na dira managasugod ang tanan? No? Mahimo sila maka-create sang intimacy kag appearance that many couples would consider inappropriate. Bisa sinuman siguro, no? Hindi sila komportable kag hindi malipay, no? Kag wala na mian magpinanumdum sang kung ano-ano. Kag ang asawa nakita na nabatian ko to kagina. Why na siya nagkuntani, di ba na? May mga lakat siya. Mapungko sila anay nga mag-asawa. Malisensya siya. Irespeto niya kung ano man ang ihambal sang bana. Hindi yan nga, nagaimpake na siya. Sa ito nakita nga gaimpake siya, pag bumangkot siya din siya makadto, maamo pa paghambal niya nga malakat siya. Buti lingon, why siya pagrespetar sa bana? Kaya kung isa ka babayi, nga nagarespeto sa imo sini nga bana, antes pa man ang inyo lakat, makighinun-anon ka na anay sa imo sini nga bana. Kag malisensya ikaw, hindi nga ura-urada. Kagang imo sini nga batasan niya masugot sa hindi malakat kag diyan. Kay ginaga kay ang imo sini nga tinaga nga para man sa simbahan niya, di ba la? Again, wala kita nagapamatok sa pagserbisyo sa simbahan. Ako kay alin sang gamay ako ga, choir ako sang among simbahan. So, no? Nalipay man kita makakita sang no mga kauturan nato nga nagaserbisyo sa simbahan kay kita nangin aktibo man sa church, no? Alin sang gamay pa kita. Pero syempre, di ba la? Sa mag-asawa, dapat may transparency. Dapat may ginaset ng boundaries. No? Dapat may respeto. Ay, para sabi sa Katoliko, di ba la? Ginatudlo man dira sa Biblia nga, respetuhon mo ang imubana kag asawa. Ang pamangkot mangin mali pa yun bala? Ang aton sini nga Dios, no? Kung makita niya, no? Nga hindi na amo ang imo sini nga giiho, kag ginagamit mo na lang ang tinaga nga simbahan, no? Kag wala ka na nagaserbisyo or wala ka na nagaperform sang imo sini nga obligasyon sa sulod sang panimalay. Kadi bala maging sumpaan ka mo sa atubang sang altar, so anong natabo, no? Dapat ginabalanse ang tanan nga bagay. Kabay pa nga maka binagbinag man ang asawa ni Jude, no? Pag ma-save ang ila sining marriage, no? Kag kay pastor, ikaw bala dapat, no? Ikaw bala dapat nagaduri distansya man ikaw. Nga man masulod ka to sa balay sa mag-asawa nga kamukamo lang sang babayi. Kun mambalbi ang asawa nga, ay pastor, wala di galing ang akon bana, kay kaobra pa siya, gabi pa siya mapuli. Kundi ikaw set sang kwan, okay. Mrs., lisensya ka anay sa imo nga bana, kag mabible study lang kita kun ara siya para maka-join man siya sa aton nga duha. Kaya kung makita ni pastor nga daw, makita ang tama na mo, mahalata tama na nga hindi komportable, di ba na ang bana, hindi ka na magkislagpok pa. Kapulo pa ni lagman kita. Kay una bes, ang aton man lang iya, no, is mag-giya, no, sa mga miyembro sang simbahan nga mapalapit, no, sa Dios kag makatuon sang Biblia. Sa aton sila ng mga kauturan, no? Kabay pa nga pareho ni bala, no? Sa mga kauturan naton nga nagiging active man sa church, no? Maayo gid ina nga tikang nga makaserbisyo sa simbahan, maka-share kung may sulusubra ka mo dira para sa mga proyekto sang simbahan. Pero parumdumon naton ha, balanse gid ang tanan-tanan, no? Hindi ta pagpabayan nga marumpag ang panimalay bangod lang sang sinang imo na nga gina-prioritize subong, no? Kagbasi ginagamit mo lang man, no, ang tinaga nga simbahan. Anyways, K5, I'll see you again tomorrow, same time, 1 to 3 p.m. room 1009, ang inyong sininga hulot palautuasan. My name is Miss A, K5, I'm Erlins Birondo, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Capiz, ang kampiyon nga istasyon. This is K5 News FM.
4: K5 News FM. News FM.
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
5: D3 Bio. Ang D3
7: may Physio.
5: Ang Physio
7: may D3.
5: D3 Bio.
7: D3 Bio.
13: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pahinom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Mga buti ka.
7: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan. Nag-indi matunawan. Mags4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Mags4 Biotics.
10: Mahigo ba na ang imo dugo?
15: DTX 500.
10: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
15: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
15: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
15: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
15: DTX 500.
10: Masalika.
15: DTX 500.
10: DTX 500.
16: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
17: Imo nga blood sugar test.
22: Kira tong score gani?
16: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
17: Ilan na lang imo nga blood sugar?
16: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
10: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
23: DTX Beauty Soap.
26: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
23: DTX Beauty Soap.
27: Pabakal sa mga butika.
23: DTX Coffee Mix.
28: Sa Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
23: DTX Coffee Mix.
27: Mabaka sa mga butika.
23: DTX Coffee Mix.
29: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
23: DTX Coffee Mix.
27: Mabaka sa mga butika.
30: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
31: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
30: Di nakabaluman o sick?
10: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag babuhas ka. Ganagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
30: Di pre, mustabo lang agabi pre.
31: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
10: Extend Food Supplement for Men.
32: Dikasin.
10: DTX 500.
36: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Madula ang pinot sang dugan ko. Salamat DTX 500.
10: DTX 500.
27: Mabakal sa mga butika.
37: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
38: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go!
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi edit picture. Dapat beautiful gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Ligtas ang mga kagaw. Clinica Sportbiotics.
1: Oxygen gidla ang pinaka vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulang to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na dayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics!
3: Gah! Mag-joyride man tabi, gah!
4: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah!
5: Hindi makaariba! Mag-extend ka! Extend Supplement for Men gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
3: Saan kaya kakitiya?
4: Siyempre, naka-extend ko ya.
3: Basta sagad nga driver, extend lover.
5: Extend Supplement for Men.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
8: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
10: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift OT Breadwinner.
12: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: It's the best part of the day.

0: KK5 News FM. News FM.
1: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga kung ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
1: Yung may D3.
3: E3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
1: Yung may D3.
3: Sport Biotics.
1: Makabulig sa pagtap

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Di na kano. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit git sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo ka pila ka mag-inom.
8: Sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
8: Subong kamusta?
6: Okay na. Halin sa nagtay kami sa DTX 500. Ay na ko ginabatsa.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ogalisi.

0: skwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang ga sagit akong ulo or na sipon ko. So, amuna, thank you gid sa may TC.
1: May TC, ibigtibo, garantisado.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
4: Mabakang sa mga butika.
2: DDX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
2: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Extend the food superman for men.
7: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Bye. Ayaw, gid kami ni Mister.
2: Extend Food Superman for Men.
8: DDX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko gidang ako ni problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ni friend ang DDX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
2: DDX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
2: I Care Gold.
10: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
13: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang taknan.
14: Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan.
15: Rehas! Rehas!
13: lugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Ether Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500.
3: Juice 7 lot.
4: Ano ginabatsyag mo sa
3: high blood gid ko?
4: Ano sa una ang imo
5: blood pressure?
3: 180/100.
4: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
3: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Panaho na naman ang ubo, si Bunch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo, Mighty C, na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C.
6: K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga namun ka mga tagpalamati. Panayuro natin sumong sa pagsipan-sipan ang matahong mga kasumpong sa atong drama sa kaginan. Ginyugid makuhaan sa leksyon. Kaginating unuhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Kay tatay ko na!

0: Nakagwa man kita sa ospital, tay ba? Napay man akong tay.
1: Hmm.
0: Dalok-dalok mga tao di sa atong tay, no? Kinlibot na ni Kanoong tanan nga mga balay kaging pangayon kwarta. Ang tipo niya, aw sa 300 lang?
1: Sige lang. May oras ginasasakon, bro. Labi na ginang tigulang at sa Violeta ngayon. Damo kwarta pero dalok-dalok. Dumadalagi ko no sa patyong mangga diya kung mapatay siya.
0: Gani man tay, no?
1: May adlaw ginsakon ng tigulang ngayon. May adlaw ginsasakon. Mantanan nga may ara-ara di saton, wala ginagatag bisan gamay lang. Tandaan ko na sila. Markahan kong mga ngalan nila. Sila ning mga target ko. Talapuron ko na sila, tanan!
0: Talapuron mo sila, no, tay? Anon mo sila, tay?
1: Basta lang.
0: Tay!
1: Basta lang, matot. May adlaw gid sila sa akon. May ara gid. Gali. Pangwatos ang mga sangasang mayabas, ah. Pili ang damo daw na. Kag mga balagon, damo ah.
0: Ay, nga atay how? Anon mong sangasang bayabas nga damo daon kag ang mga balagon?
1: May napinsaran lang kong himuon, ah. Kita mo? Hmm? Nakita mo sa mga pelikula nga may mga arme? Hmm? Ginatabunan nila ang mga dahon ng ilabayo. Agod daw tanom sila tanawon. Matot, mapakuno-kuno ako nga tanom. Amuna.
0: Grabe ka, tay pa.
1: Ay, sus, ako pa.
0: Damo-damo ka kitya na balaan. Tapos, tasuntay, mapakuno-kuno ka, mano ka dayon.
1: Mangawat ko ah!
2: Alatay! Sino naman kin-target mga kawatan, tay man?
1: Be! Kano? Buisit ka karoon ah! Uluin traka naman ni Krosamon, istorya? Abi, palayo! Palayo! Kaya ba si ikaw pang magbutang sa akon sa Rimalaso? Palayo, de!
2: Oo ah!
1: Buisit ka si bata ko eh!
0: Nagaluoy man kano, tay! Pirmi mo na siya kinabara! Basi ba lang maglayan butyo si mo tayaw?
1: Ah, tunto! Kung maglayan ang butyo sa akon, di, layas di siya eh! Para mabuhin na ng buisit rin sa blay? Layas siya!

Daw kai o nako. E, bangon na ni ako kagmangi. E, kagahon pa lang siguro ini. Ay ba? Ano ato? May gahon ako nga nabatian sa kusina ayon. E, panilagan ko be. Ba? Ay ato? Ay arakit? May nagkabungkal sa kusina. Ay animal. Ang binangon, kuhaon ko. Ang flashlight ko. May hinay-hinay lang ako. Panilagan ko. Kung tawo gid man ina, basi wala kong ido man lang hao.

0: Naguba ako ng pertahan. Karoon na, masulod na ako. Ang barangay ni, uyatan ko. Itulod ko hinay ang pertahan.
1: Sinuka! Animal ka?
0: Hindi.
1: Ano ka, mga wat?
0: Si Chak Violeta, may binangon kinuyatan.
1: Sige!
0: Naduon mo ko, ha? Ari mo, ay! Lampusan takas ang barangay ni.
1: Ay, ano ba?
0: Ari mo, ay!

0: Sforbiotics,
1: ang best friend sa mga kababaihan.
0: Sforbiotics,
1: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
0: Sforbiotics,
1: ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sforbiotics.
2: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Sforbiotics ka! Clinica Sforbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Sforbiotics. Sa Sforbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sforbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agud yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat kid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX X Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mamakas sa mga butika.
4: K5 News FM.

0: Kung hindi ako makabati sa natabo kay nanay. Kinsunod siya kagabi sa balaya. Mayo lang gani kay wala siya mapuluhan sang ginapusan siya sang bara ako, no?
1: Sino man nga wala sang huya naghimo sinikit siya bilita man? Kadelikado nang isubong sa kalibutan niya. Hamak mo, ha? Tigulang, patulan pa?
0: Amo na gani eh. Wala gisaway nakakita ko sinong nagsunod siya kay gabi na be. Pero sa banta ko, tagadari lang ganyan sa ato niya. Tagadari lang ganyan sa ato niya.
1: Sige lang, Daya. Kay mabati-bati kami karon. Kung mahibala namon kung sinong animal nga kawatang ina, panitan siya namon buhi. Hindi siya namon pagbuyan. Kung hindi siya magkalabali.

0: Ano ining dala mo, Dodi?
1: Kwanta yan. Kulintas to nga. Kita mo naging nga kung ano ina, mamangkot ka pa?
0: Sa diin mo naging kuha?
1: Ano naging kuha man? Nakita ako na sa dalan.
0: Oh. O ti anhon ta ni?
1: Ipadala ko sa imo eh. Kagipatanaw mo sa lasan kung pila ang baton.
0: Kung ikaw na lang, Abi. Inga ako pa yung suguon mo. Itanigin patanaw mo na sa banwa.
1: Kabudlay sa banwa nung. Bansa dagit sa paradahan sang mga tresikul ang alhasan eh. Basibla kung may makakita sa akon nga tagaamon ako. Kag magambal nga damo ko kwarta. Kagsokton ako sa mga kautangan ko sa tiyanggi.
0: Ote siga. Dalon ko ni magbulante kubwas.
1: Eh nga ano nga, din ka mo mabulante?
0: Isa ka iping man lang nga banwa.
1: Ate, sige nga. Pabala lang ko doon kung pilang baton. O kung hindi gani, iprinda na lang na para makakwarta ta doon.
0: Ate, sige. O galing ba si kung pagitaon isang tagiya? Itani nagpulo pamangkot ka na isang mga taga dito sa inyo. Eh sigurado kasi Mario mo man lang tagiya sining kulintas.
1: Ay, bahala na siya nga. Sala, yan nakikatangadal siya. Ibaligyan na na. Kaya para may inugbakal tas ang pagkaon.

0: Ma'am, kimpit ma'am, hanger, kabo, ano yung mo ma'am? Eh. Ma'am, ma'am, ikaw yung ma'am. Hanger ma'am, oh, kimpit oh. Mga bakod pa nila ma'am, bratok pa.
1: Bairado, bairad.
0: Ma'am!
1: Isa ka pahit, lagtas, diyo,
0: nangyayang daw wala pa man sang mayo customer ah.
1: Hindi.
0: Mayo paguro, makatuwa na ako dito sa alasan. Pagipatanaw ko kung mabato nini o kung hindi.

0: Bow, tuod ganong? 8,000 ang baton sa kulintas? Unti mo silingong taas galing kilati sa doy?
1: Oe, Bow, naging konsensya ako pag prinda ko. Kay sigurado naglalain yun ang tagiyas ang kulintas nga to.
0: Ah, sana siling ko na nung mirisi yan na kikatangadal sa iya. Ote, labay man ako nung bilang yata ko sa imo.
1: Kaya ilang ko 1,000?
0: Oh, 1,000 lang? Sigurado ka nung?
1: Oh, kaya ginakonsensya kita ko.
0: Ah, konsensya, konsensya. Wala niya sa bukabularyo ko yan nung. Grasya niya nung. Hulog niya sa langit. Nakabati ka? Mga konsensya, konsensya man ang imoya. Wala na! Ugli, di nang kwarta nung?
1: Oh.
0: Ba?
1: Hmm?
0: Bow.
1: Ariyo.
0: Bow, libon! Bow! O ti, ang aray mo 1,000 nung ah. Ti, mabakal ta ilim nun kag sumsuman?
1: Hindi na. Ibakal inas ang kinanglano ninyo sa sulod sa panimalay nyo. Halongi ang kwarta ngayon na. Gasto ha para sa may pulos. Hindi sa ilim nun.
0: Ah, talagsa lang niya nung yan. Mainom kuya, kag manumsuman. Wala naman ni dasunong. Gani, busugon kong kagulingon ko. Sky's the limit.

0: Damo-damo, mga pagkaon nga bakali, tatay, balakano.
1: Oo, man gani. Di si tatay nagkuha sa kwarta, haw? Ha, matot?
0: Ay, ako man yung pamangkoton mo yung nga. Ikaw to pala pamangkot kay tatay?
1: Hindi ko ah. Mga kaigan pa ko nakaroon. Makaon na lang ko ah.
0: Pero kano, ato na ato lang ni ha? Matyagan ko pala. May kinimo si tatay nga. Kababalaghan mong.
1: Ano na haw?
0: Matyagan ko, si tatay ang nagsulod sa balay ni Lola Violeta. Syakit niya! Kagmayo lang kay walaging patay si Lola Violeta.
1: Halalain ba?
0: Lain, kid eh! Kani, inti kakin manugit sa kaibisan sino ha? Kipasi pala kong pisoon si tatay, patay kita nga duwa sa gutom. Kabati ka kano?

0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Nagitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
3: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: K5 News FM.

Mga abyan, sulag ninyo sa pagpamati ang mga matahong makasumpun sa atong drama sa kaginan. Ngayon yung magkuhan sa pagtulunan, yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan kay Tatay ko na! Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuni Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kaginiang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng estasyon!

0: Kasi Karen, damugid sang akon hair fall at hindi manami ako na kutis. Nag-try ako to mar sang G3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: G3 Bio. Ang G3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na! 4 Biotics, nagin-updan sa prebiotics. Nagapabastog sa imong resistensya. 4 Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas 4 Biotics, you're always in good health.
4: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500, mighty sea, ang alkaline. Nga vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dali kasi napit akong tuhod.
6: Arthritis na gali.
7: Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C.
6: 2 capsules 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
7: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
6: Tibo gid kaayo ang mighty C.
1: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Yossi, Karin, retired military, taga

0: kapis, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon upod nga mag-inom sa DTX coffee mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas, mangod na patsyagan kung ana pawang akon panulukan.
1: DTX coffee mix.
2: Mabaka sa mga butika.
3: Ga gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay ga. Gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Extend the Food Superman for Men.
7: O si Rosan, baw, akong bana. Sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya musina kay gali naka-extend food supplement for men tungod sa extend wala lang kami gakaedad nga duha ba nami gidang extend
6: extend food supplement for men
8: DTX 500
9: ako si Salvador Estanina taga Dao Capiz may balatian nga TV kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo nabatian ko sa radio ang DTX 500 nagtumara ko
10: nag-ayo gid ako sa akon balatian nga TV
9: salamat sa DTX 500
6: DTX 500
2: Bakal. Sa mga butika.
11: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balaya nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
5: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pagabot sa generic medicines.
6: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
8: Pinakabarato nga dito.
9: Sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan.
10: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
11: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
12: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT

0: radio ko.
1: Kampyo na radio!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ang kampiyon nga oras, mga kakifay, 24 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the wise of the Filipino.
6: El Castigador!
5: Ang tinig ng bawat mamamayan.
6: El Castigador!
5: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
6: El Castigador!
5: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
6: El Castigador!
5: El Castigador!
6: El Castigador!

0: Mayong hapon Pilipinas, Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Welcome na sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Subong adlaw sang Miyerkules, petsa 19 na kita mga kaki-5 sa bulan sang Agosto tuig 2026. Kaupod nyo ang inyo alagad si kaki-5 Darren Salomeo Henson. Sato na sini mga nakalinyada nga mga balita. Elf truck kag motorsiklo nagbungguan ay sa mambusaw, isa ang patay. Pulis sa patay matapos maaksidente sa motorsiklo sa Banwa sang Dao. Kapindo si kakahasang soft drinks kag mga ilim noon sa isa ka store sa Barangay Dayaw, Roha City. Gintaban sang wala makilan-an nga mga kawatan. Kagdugang panaton diri nga mga balita. Mga biktima sang sunog sa Barangay Utso nakabaton sang bulig nagikan kay Senate o Consenator Bongo. Tricycle driver ginareklamo sa pagpangharas sa pasahero. 112 nga police operations gimpatuman sang Capiz Police Provincial Office. Sa balita naton sa palibot sang aton sini nga pungsod Pilipinas, 27 ang patay bangod sa epekto sang bagyo kag habagat. Ibalon man nato ng latest nga lakat sang aton sini nga panahon sa subong nga adlaw mga kaki-5. Kag kwaon man nato no mga kaki-5 ang report sang aton sini nga patrol kay subong na may ara sang ongoing bypass operation ang aton sini nga Ross Component City Police Station. Asa daw sa punta tabok naman ni mga kaki-5. Asa diin bala dapit gid no sa nasambit nga barangay kag sinoy ning nadakpan sa pagduso sang illegal nga droga. Ibalo nato na hindi madugay diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kaki-5. Biyente minutos ang nabili nantes kita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon diri sa pagpangalagad sa programa nga El Castigador. Ang aton gin nga paghatag sang katahuran mga Haki5 pagabi-abi sa mga nagapamati na sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas kag sa mga nagatutok sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar, sa nagamonitor man sa Facebook page sa K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. No mga ka-K5 kag sa aton sini nga mga online viewers nga naga-monitor sa aton sini nga official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Maayad-ayad gid nga hapon sa inyo tanan-tanan mga ka-K5. Sa mga listeners naton dira no sa Maychudoro Arsenas Trade Center, mayong hapon kag subong man sa pilaman ka mga establishmento kag badaligan sa Borgo Street. Asa din man ka mga bahin sang aton sininga pungsod kag diri sa Western Visayas sa kuto malabutan sang aton sininga pagwaragwag mga nagamonitor sa aton abroad. Pinagi sa aton sininga Facebook page, maayad-ayad nga pagpamati no kag mayong hapon sa inyo tanan. Ang lakat sang aton sini nga panahon mga Haki5, si Bagyo Neneng ang ginamonitor gyapon sa aton sini nga sulod sang Philippine Area of Responsibility no mga Haki5. Ara ini ang iya sini nga lokasyon sa 430 kilometers na aminha na sidlangan sang Itbayat, Batanes. Ano ini no kon may kabasugon sang hangin nga dala nga 45 kilometros kada oras malapit sa sentro og may pagmadlos nga 55 kilometros kada oras nagahulag sa nakatungdan aminhan nakatungdan sa 35 o kon kada sigon nga 35 kilometros kada oras no mga kaki-5. Samtang may ginat-monitor pagid no nga isa ka bagyo o kon tropical depression sa gwa sang aton sini nga Philippine Area of Responsibility no mga Haki5. Duha gid ni gani ang gina monitor sa gwa sang aton sini nga par Ang ara sa 890 kilometros nakatungdan sa extreme northern Luzon kag ining si Samuel mga Haki 5 akon Saudel no ang international name nga si Saudel ara naman sa 3005 kilometros na sidlangan sang northeastern Mindanao mga Haki 5 ha muning ginamonit may mga ginamonitor pagid nga mga malain nga tiempo sa gwa sang aton siningapar no mga ka K5 samtang ang pagulan-ulan maeksperyensyahan gihapon sa Luzon kag sa Visayas bangod naman ni sa epekto sang southwest monsoon o kon habagat mga kaki-five na magalumon tubtob maulanon nga panahon nga may pagpangilat kag pagpanaguo maeksperyensyahan diri sa western Visayas kag lakip na diri sa Capiz no kung kaisa mga kaki-five makasarangan tubtob mabaskog ang uyop sang hangin sa rehiyon nga magadalaman sa makasarangan tubtob makusog nga pagbalod sa aton sini nga kalalawran. Amoy na ang lakat sang aton sini nga tiempo sa subo nga adlaw sang Miyerkules mga Haki 5. No gikan man sa aton sini nga pag-asa. Ginapanugyan na no magpadayon lang sa pagmonitor sa aton sini nga pag-asa diri man sa K5 News FM Rojas mga ka K5. Disi 16 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon. Liog ko partner no basi available na si Kaki 5 Myla direkta dira no sa isaman ka operasyon nga ginpatigayon sang aton sining Rojas Component City Police Station. Ay sana naman ka durugista ang nadakpan sang aton sining kapulisan mga Kaki 5. Ha amo ni ka data no mga Kaki 5 o kon hindi pa ya maubos-ubos ang pila ka mga individual nga nagaduso sang droga diri sa siyudad sang Rojas mga Haki 5 no sino balay ning subject person ano ang mga recoveries anong background sini mga Haki 5 kag ano kadugay ang pagmonitor sang aton sini nga kapulisan ibalo nato ang detalye kaupon naton sa line number 2 si Kaki 5 Myla Vasquez Fuentes sa report please come in K5 News FM
1: live report. Dati gayon nga madakpan ka K5 Darrell ang subject sa operasyon sa Rojas City PNP no sa buong gahapon sa ginapatigayon karon nga drug bust operation diri niya sa may barangay 9 Rojas City diri gini siya sa may boundary sa barangay Punta Tabok pag barangay 9 diri lang gid siya sa Tabok sang Supa daw no, kilala ang subject diri sa operasyon kay Herme no alias Bani ni siya, alias Bani, residente sa barangay San Jose, sining siyudad, nagpangidaron sa 42 anyos. Nakuha diri o nagkakal diri ka K5 ka rin ang isa ka siya sa ginapatihan, Shabu, kag sa pagrekisa sa kapulisan na kita no, sa iyas ni nga wallet. Una, nakita sa kwa sa iyas ni nga wallet na nahulog, isa ka siya siya. Kag sa pagbukad pa sa sulod sa iyas ni nga kaita, nakuha ang duha kaka sa shay kun sa dinag isa diri dako ini no ka K5 Darren kag 1000 pesos nga bypass money no ka K5 Darren sa aton diri nga pagpakigangot sa iya inako ni alias Bani nga anay ni siya nga nadakpan sa 2023 no apang natigayon man or sa kapareho man nga kaso apang natigayon ini nga makuha no or makakuha no mat sang 2024 matapos maka-avail sa plea bargaining agreement kag ining mga nakuha sa iya nahugot niya nga ginapanginwala susato ni nga pagpamangkot man sa iya kun ano ang ginahimo sini niya diri no kay taga San Jose ini siya susunod diri siya may ginkita or may gintatuan ini siya subong nga hapon no diri sa may barangay 9 no galing wala man niya yung gintuad kun kay sino ini siya ya kay K5 Darren nagtadto so far susubong nagauntat-untat no ang pag sulat or pag inventory diri kay nagabubo padayon kay nagabubo diri ang ulan sa area kag wala gid panilungan kay higad kiniya sang dalan no sa K5 Darren
0: may payong no, kada ka K5 Myla
1: nagapanilong kita diri kay naga ano man ta naga kadto man ta di sa mga mayara sa mga payong no
0: isar nga dita nakamay tisi ka man ah.
1: Amo gyud no kag ang ulang na isa sa aton sininga nga pambato no sa K5 ta ren so subong padayon ang inventory no sa katapok sa kapulisan no kag amo na naliwat naman niya nga nadakpan ning subject kag sa iya sini nga pagpahayag no so subong nagpahidalom ini siya sa counseling suno man niya sa subject person kag hukot niya man nga ginapanginwala nga iya ini ang mga nakuha sa iya nga mga droga ka kay Padaren kag sa aton pa niya pagpangusisa diri sa special no actually ang ari diri nga special ang iya sang barangay Punta Tabok so na picturahan ni nila nga masami nga nagkakadto diri sa area kag may ginakadtuan no kay Padaren actually damo man nakakilala ni sa iya ang tawag ni sa iya si Pani no kag K5 Darren kag amo ni
0: K5 may lapit lang na da sa may Cassandra.
1: Yes, lapit lang git kay ang natigil ni siya ngayang nga matakpan. Dirigit din sa may boundary git mismo sa barangay 9 sa may Arco git pala
0: sa may
1: tabok
0: Arco.
1: Lang. Tabok lang git ni kay K5 Darren.
0: Di ba may sa tabok da amo na nang pasulod pa Cassandra?
1: Yes, na no, exactly. So, sunod din si Iyan, natigyan niya nga matakpan kay Ina, nagkasakay niya siya sa tricycle. Kag, base man niya, siya siya nga panay sa yun, pag abot din sa area, ginparahan ni siya, kag ginpapanaog, iyaman niya nga aligasyon kay Kipata rin, sa aton ni siya nga personal man, no, nga nagka-istorya. Kag subong, no, liwat naman niya siya sa babalik no, sa carousel, pag magapangatubang na maliwat sa kaso nga panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Okay, pila gani ka sa shaitanan ang na-recover si Akifay Mai?
1: Ang kabukusan ka Akifay Darren, apat tanan ka sa shay ang nakuha sa iya, isa diri ang nabakal. Kag ang bypass money, 1,000 pesos.
0: Okay, sige. Sige no, mga dugang galing nga mga information. Balikan ka lang galing kay Pai Mai kag tihalong lang dira no kay gaulan-ulan na.
1: Live nagi country sa barangay Nueva NEC ka K5 Mai La Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kag kalingawan sa Capiz K5 News FM.
2: K5 News FM live report. El Castigador. El Castigador.
0: Madamo gini salamat no sa liwat kay Kaki 5 Myla Vasquez Fuentes sa gindulong sining report no mga Kaki 5 may kang tanan sa sining ginkasa nga bypass operation sa aton sining kapulisan dira gid sa boundary sang barangay 9 kag barangay Punta Tabok mga Kaki 5 ay isa ni ka babayi akag may anay na ininga akaso mga Kaki 5 no based man sa report ni Kaki 5 Myla nadakpan na inigali sang 2023 mga Kaki 5 apang nakagwa sang 2024 matapos maka-avail sang plea bargaining agreement o tinagbalik na ni dayon sa anuman no sa pagduso sang droga mga Kaki 5 hapang si aligasyon ginparahan ni siya kag ginpapanaog no mga Kaki 5 tiya lang na iyang anuman no nga statement ginarespeto man ato ng statement sang sining subject person no apang ti may mga abadikam niyang aton sining kapulisan no ang ila sining mga operations is legit operations kag hindi niya basta-basta nga siling dakpon ka lang no kundi may mga ginakandak ini nga mga monitoring o kon surveillance mga Kaki 5 sa mga activities illegal activities ini nga mga subject person na recover siya tanan ang apat tanan ka sa shay isang suspected shabu ha mga Kaki 5 1,000 pesos nga balor sang bypass money kag iban pa nga mga non-drug items no mga K5 ka K5. So amo ni ka pisan no subong ang aton sini nga mga kapulisan. Aton sini nga mga awtoridad diri sa probinsya sang Capiz kag diri sa siyudad sang Rojas sa pagpatigayon sa mga operasyon abatok sa illegal nga droga mga ka-K5. Dako ninyo matandaan sang Biyernes mga ka-K5 duha ka mga successful operations ang ginkasaman sang aton sina kapulisan kag PDEA no mga ka-K5 worth million gito yan na recover nga mga shabu no sa siparadong operasyon sa panitan sa balay sang subject person nga si Kenneth Dorado nga muning ginatudlo man nga mga ka-K5 no sa pila ka mga drug personalities nga nagakadakpan ha kag mga armas pag ito sang aga sang Biyernes. Pagkahapon another operations sang aton sini nga PDEA dito sa Mambusaw worth 2.4 million mga ka-K5. So imagine kung hindi ni sila yama tap na no madakpan sang aton sini nga mga kapulisan no sang aton sini mga otoridad ini mga drug personalities nga ni mga ka-K5 madamo no sa mga mapiktuhan naton nga mga individual no madamo sa maguba nga mga puturo ha kag pamilya mga ka-K5 ba El Castigador. Duga nga no galing nato nina no mga ka-K5 oras naton 6 minutos ang nabili natin sita magdangat sa tak ng alas 5 sang hapon. Ini nga bahin ginadulong sa inyo sang kampiyon kag healthy nga kape ang DTX Coffee Mix. Mayara ini sang ampalaya ako na marguso chia seeds and sugar sugar cane extract powder. Amo ning mga kampiyon nga mga ingredient nga nagadalagid no magadala sa aton sa mga binipisyo. Madamo kita sa mga makuha nga mga binipisyo para sa aton sini nga ikaayong lawas. Sa adlaw-adlaw kapag inom sang DTX Coffee Mix, ginadetoxify ang mga toxins, pagwa sa aton sini nga lawas, mga ka-K5, na para mangin healthy kita. Sa liwat DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Available ini sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Sing kon 5 minutos ang nabili nanti sito magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon diri sa aton sini nga pagpangalagad ang dugang naton nga mga balita kag mga impormasyon na subong man inyo sini nga mga mensahe basahon naton ina mga haki 5 sa aton sini nga pagpanumbalik pagkaligad sang mga pahanumdom. Kindly standby K5 News FM.
2: News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka
3: DTX 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
3: 3 times hindi.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na.
2: DTX 500.
4: Istoryahan ta karon, ano bala ining telomerase o nagapalaba, nagapabakod, tag nagapahubin sa aton. Kaupod ta sina karon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, aton CEO. Before pa makita magsugod sa aton diskusyon, ibaloon ta nay anong kinalain sang chromosomes, DNA kag genes para maintindihan ta gid. When you say RNA, isa lang ka strand. When you say DNA, duha ka strand.
5: May ilonggo sa strand?
4: Dumulayan ko, no?
6: Malayan.
4: Physically, daw mo na doon, isa kahigot, no?
5: Isa kahigot, ha?
4: Isa kabanting. Kung DNA, duwa. Ining duwa, kung laba na siya ginatawag na chromosomes, amo nang ara sa aton silyula. Ang chromosomes is laba nga DNA nga double helix. Ang sa tunga sina, included dira ang genes. So in other words, a chromosome is a DNA with genetic informations or genes sa sulod. So ara na. Last time, Doc, inistoryahan naton ang nanungod sa telomeres. Ang pinakapunta nga bahin sang chromosomes nga amo ang nagabantay nga hindi maguba ang double helix DNA strands during cell division. Aton man ay baluan nga kada cell division, ang telomeres ang nagakaupod nagabuhin kag matapos ang pila ka dekada kun ini ang tuma na kagamay nagasugod na ang malfunction sang mga cells leading to old age.
5: Amo nang matigulang Sir JP. Hindi ka ngay sa bacterial chromosomes ang iyasang tao ang rad shape Sir JP. But silingon may mga punta sila. Diri gasugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction Sir JP nga yara sa puntang hindi maubos kopya.
4: Husto.
2: TTX 500.
6: Inakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatya ko sir, ang ako niya UTI kasakit gid sa ako niya puson gag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
7: Sa kadlo kapila ka maginay.
6: Sa pilmero katatlo sa subong kaduanan.
7: Subong kamusta?
6: Huwain ko ginibatya maskin gamay.
7: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sa DTX 500?
6: DTX 500 lang amugin ang makaayo sa aton.
2: TTX 500.
5: Do pareho blaser GP nga og paputo copy ka ang punta sa litras ang band paper hindi madala.
4: So hindi na among information.
5: Meaning pa sa sigi-sigi ang cell division or kopya sang cell sulod sang 50, 60, 70 ka tuig. May kung kaabot ka 70 ka tuig. Kung ginom ka DTX 500,
4: Hosto.
5: Sure na ya.
4: Oo.
5: Inom ka DTX 500 mo ito si? Kaya sir boy. So amat-amat nga gagamay ka galipot ang genetic information.
4: Sang bagong mga cells.
5: Kung maubos siya sir GP, amat-amat talagid madula, maubos tanan.
4: Kag hindi na siya among information niya, lain na, basi makancer cell.
5: Ang lain, kung wala naging dyan information, mapatay nga mapatay na lang.
4: Hosto. So maayo na lang doc, nga may isa ka specialized DNA caps, no? Kaya ginatawag telomeres. In real sense doc, ang telomeres amo ni siya ang hundreds or thousands damo-damo ni replica or repeats
5: kung sa pisa pa damo ka spare.
4: Husto. So amo na Doc Ramil, in real sense ang telomere siling ko repetition lang ni siyang pariho lamang nga DNA sequence bilang preparasyon nga kung hindi makopya ang portion sini may ara sa gihapon sang parehos nga information nga nakareserba.
5: Ang mangin problema Sir JP amo ni ti normal may oxidative stress.
4: Husto.
5: Target niya ang telomeres.
4: Ay
5: meaning kung wala ka gaka on utan, wala kaga kaon prutas, ito maranta, kisa mahal guro.
4: Oh.
5: Kaglabi na wala kaga inom DTX 500T, ang matabo, dali maupod ang telomeres. Kag wala nakasang protective extra copies ang imo nga DNA.
4: Husto Dok Ramil.
5: Dari na to mention din Sir JP nga ang cellular probes ang aton permigen na sulit-sulit nga mag-inom giga DTX 500 kun hindi ka gusto dali magtigula. Bangod sa ginaprotektahan niya ang telomeres from oxidative stress.
2: TTX 500.
7: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
8: 470.
7: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times a day.
7: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
8: 160.
7: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
2: ako. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
10: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
11: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori, nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Sport Biotics ka! Masakitang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Sport Biotics ka! May fortified probiotics, nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Sport Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
12: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
13: Magalingin bala ang imo nga ulo.
12: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauhaw.
12: Masi may diabetes ka na.
13: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compound.
12: Nga nagapanubo.
13: Sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Garantisado.
12: DTX 500.
2: DTX 500.
14: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Huwag ko na siya nabatsyag.
15: TTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid, pagpabaskog sa lawas.
15: Mighty C, mabasa ng butika. Yari ang testimonya sa isang red na gamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulab City. Termina ko ginaubo, kagsip on, das on nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ako niya, ubo, kagsip on.
15: Para sa manaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Jenny, sa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
15: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon. Wala ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Coffee Mix.
20: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
15: DTX Coffee Mix. Mamasaga sa mga butika.
21: Nestor! Ang sinaeng!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako.
24: Tigasi.
23: Tigalapa.
24: Tigasay.
23: Tigaplansa.
24: Sa araw si Miss is ang masusunod
23: sa gabi.
24: Ako ang bossing
23: dahil kasangga ko
24: ang Extend
23: Supplement for Men.
24: Lourdes,
23: tapos ka ng maligo.
25: Yes, darling, come to mama.
24: Extend Food Supplement for Men.
23: May maca at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
24: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
15: DTX 500.
26: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
15: DTX 500.
24: Mabakal sa mga butika.
15: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
24: Bumakal sa mga butika.
15: I Care Gold.
27: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
15: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
28: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
15: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
29: Wow! May puso!
15: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! Darren Salomeo Hanson.

0: Pabalik kita mga kaki-five sa pagpangalagad sa programa nga El Castigador. Sa gihapon kaupod nyo ang inyo alagad si kaki-five Darren Salomeo Henson. Oras naton 7 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon. Ini nga oras mga kaki-five, ginadulong sa inyo siya o konsang Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee mga kaki-five. Gani sa tundira nga mga kaki-five, ano pang ginahulat nyo, mag-load na! Antes man kita mag-talakay sang dugang panaton diri nga mga balita, buhinan ta ninyo sini mga ginpadala nga mga mensahe diri sa aton sini nga pagpangalagad kay Ma'am Sherian Asibog Unarse. Siling nga maulanon nga hapon, Sir Darren, maulanon man nga hapon, no? Kay Ma'am Sherian Asibog Unarse dira sa may Sibagwan. Kay Patrick Matias Robles, mayong hapon kaki-five Darren sa Matias and Robles family sa Rosario Lantangan, Pontevedra, Capiz. Subong man, kay Ivan Ciudad, good afternoon. Nagatutok naman sa atong sininga pagpangalagad. Kay Ruwin Buendia Alunsagay, mayong hapon sa imo, Sir Darren. Shout out lang kami diri sa Binaubawan, Pilar. Sir Ronald Silvestre Dolor, nagamonitor naman sa atong sininga pagpangalagad. Dira sa may barangay 2, no, kag sa miyembro sang Tribodos Tribe nga nagatutok sa Ila Sininga Radyo. Sir Ronald Silvestre Dolor, thank you again, no, kag sa aton dira nga bian man kay Lodi Dolor. Dira sa may barangay 2, Rojas City. Ma'am Bernadette Umitin Calzado, naga-monitor naman sa aton sininga pagpangalagad. Mayong hapon man sa imo. Kay Ma'am Elsie Aconia, naga-monitor naman. Dira sa may Kapagaw Panitan, ginatamyaw yaman si Tessie Blances ang Balatukan Panitan. Dudoy Arthur, good afternoon. Nagamonitor naman sa atong sinipagpangalaga dira sa may West Villa Flores, Maayon, Capiz. Alright, no mga Haki 5 sa atong diri nga dugang nga mga balita. Sang tinalikdan nga gab-i sang Lunes, pasado alas 10, no, manog alas 11 na. Bao na capture gid ni sang CCTV o kon CCTV camera ining isa ka tricycle, ginasakyan ni sang tatlo ka mga ginapahayag mga pamatan-on ang nagdulog sa isa ka balaligyan dira sa barangay Dayaw mga kaki-five. O, para indi ya para magbakal kay amos sa kon sa amo nga tion alas 10:57 sarado na ya ang amo nga store mga kaki-five. No, apang may mga nakaplastar, no, gimpang bilin nga mga kinahas ang soft drinks kag ilimnon sa sagwa sang store mga kaki-five. Ha? Wala man isang unod. No, ining soft kahas ang soft drinks, 12 tanan ka mga kaha. No, sang soft drinks kag nagkalain-lain nga mga ilimnon, no, mga beer kag iban pa. Ang ginpang sakwat sining tatlo ka mga pamatan-on mga kaki-five, makita nyo sa aton sininga footage ara sa aton sininga Facebook Live, ha mga kaki-five, ginbululigan isang duha ka pamatan-on, no, sa pagpasakay sining mga kinahas ang soft drink sa gilimnon kag ila siniya nga gintaban mga kaki-five. Although nga wala iniya sang unod, ti importante niya nga ha ining mga kahangan ni, no, sa sini nga balaligyaan, ha, kay saton sini nga interview sa Tagiya mga kaki-five, wala nila ni ginapasulod kay galao man sila nakita nila, no, sa mga tupad nila nga mga storeman ginabilin ng mansagwa. Ang malain diri kay gintaban sini mga wala pa makilan-an karon nga mga kawatan nga sakay sa sining tricycle, no, kag kun aton makit-an do mga pamatan-on ni mga kaki-five, no, mga lalaki, ha, iniya for awareness ini, no, sa aton sini nga publiko ilabi na sa mga pumuluyo diri sa siyudad sang Rojas, indi lang niya amo ni nga best nga ti may mga balaligyaan nga ginakawatan mga kaki-five. Ha? Huh? Abisan siling sang Tagiya tuod, sir. way man sang unod, no? O galing for awareness ini. Ha? Nakuha gani nila nga wala unod. Ano paihan mga Haki 5? Ha? Kung may unod, no? Nga kagpila pa ka mga pagkabutang abi nga ila sini nga matsambahan. Mga Haki 5, ari pamatian nato nang aton sini nga interview sa tag-iya sa sining banaligyaan si alias Meme, no? 26 anyos, tag-iya sang isa ka store dira sa Barangay Dayaw, Rojas City, mga Haki 5.
1: Bali sang ano sir, sang August 17, mga 10:58 na tabo nga ginulan tong time. So no tempra no pa kanina sara mga partner. Tapos may nagpundo da nga tricycle sa gilid na mo nagparking man sa tubang. Tapos ang ilagid kong triya, ang among gid mga kinahada ang soft drinks kag mga beer. Siguro ilagor kong triya ipamalindya guro nila or ay ko balo ko mag man sila. Basta mga bataon pa sila.
2: Okay, so ba di na pitaan yung pagkuha nila or?
1: Wala, sarado na kami sa to sir kay sa time nga to gumaspog ang ulan kag hangin dire sa Dayaw. Sa muna early kami sara mga 8:30 nagsara na kami. Tapos natabo ang ano nga to ang pagpanakaw nila 10:58 sa gabi.
2: Sinong mga kahangan ni why na niya mga unod?
1: Wala na mga unod sir kay ang mga yung unod namon nga ano ng mga soft drinks may locker man. Bali ang sagwa namon nga mga ang nakahilira da amo nang ilang pangawat.
2: Okay, so ara lang ito sa gwa niya?
1: Oo, ara sa gwa. Kaya mga wala man sundod mo ba sa iyo lang man.
2: So, ay ka mo galaon na paon niya sa gula unod?
1: Oo, kay Muslim man di ka mag-restore nga sa Dayaw. Mga ba sa iyo, ara lang man sa gwa mo. Mm-hmm. Ang nakalakar lang man ang mga unod.
2: Oo. Ba di, ano ang first time niya natapo?
1: Sa amon sir, first time kay bago pa lang man kami di.
2: Mga pila pa lang ka mo di ka bulan niya?
1: Mga 1.5 pa lang sir.
2: Year?
1: Month.
2: Ah, month?
1: Oo.
2: Pag-o pa lang. Pag-o pa lang. Na bisan, ano, galing kawad sa kawatan sa wala na unod.
1: Oo. Wala ay kami naglao.
2: Ano ni kadamo nga, ano ma, nga kahasang beer kag soft drinks?
1: Mga estimated. So, sir, mga nasa 10 or 12 siguro to. Kakaha. Dala na da ang ilim nun kag nga litro kag ang mga soft drinks.
2: Na ano ni sa ma'am nakuhaan sa inyo sini nga ano may CCTV diri sa inyo?
1: Oo sir, may ari din. May sa store kami nga CCTV may ara pa nga sa iya ka building. Bali nakuhaan man CCTV pero hindi lang ginawa ma identify wala ang ilang atsura.
2: Wala pita. Oo. Ang tricycle lab eh, may plate number or
1: wala siya body plate number sir. Pero wala hindi ko lang pa sure kung sa likod niya may plate number.
2: Pagkuha ni bali lang dili ka mag-stay sa lot?
1: Wala.
2: Ah, nagapunan?
1: May apartment kami dira naman sa Cabral.
2: So, but si Lingon, wala dito tao?
1: Wala. Wala na sir. Kaya naka-close na.
2: Okay. At
1: sa time na to, wala gawa tao. Sago, kay grabe ang inulan. Gaulan gito. Sa time na lang sila. Pagkuha
2: nila?
1: Oo, gaulan gito.
2: Sila ganito liwat ang kakahatanan?
1: Mga 10 to 12 smated po.
2: Oo, oh, dabo. Magaling, no?
1: Oo. Oo. Si ang mga litro to daan dako na to deposit na.
2: Kung di ba ligya to, pila ganing deposito sa buong sarang litro?
1: 15?
2: Oo, oh, sa isa ka ka, 12?
1: Anom.
2: Ah, anom?
1: Anom, may harap man 12, 500 ml.
2: Pero ano, ano ang mas madamo na kuha? Ang mga litro o mga 12 ounces?
1: Ang sa linon, kasi. Oo.
2: Sa, na-report na rin sa buong man?
1: Na-report na namon kagapon sa barangay. Tapos nag-send naman ko sa inasang sa kuha sa CCTV namon. Pero matawag lang ko na sila for update.
2: Oh, sa mas maiguro sa polis pwede na para
1: para ma-action
2: natin sa mga polis. Sige ba, imo na lang mabilin na mensahe at yun ang kaso kasi nakita o mabatihan isang mga nagkawat. Mensahe mo sa iba ni mga pariho ng mga store owner para malitawan na yung mga insidente.
1: Lali ang mensahe ko na lang sa iba ng mga store nga kalapit namon nga maging aware na lang kay damo takawan din sa Rojas. I-secure ang dapat i-secure. Ang mga importante nga bagay, ipasunod na lang sa store o di kaya i-lock na lang ang daan para hindi na maliwat.
2: Okay. With this, mamimi, thank you.
1: Ah, sir. Thank you.
3: El Castigador.
0: Nabatian no mga Haki 5 si Ma'am Mimi. ang tagiya sang isa ka store dira sa Barangay Dayaw mga ka K5. Ini nga area may mga tupad man isa nga mga store sa Tabok may ara man lapit lang ini sa isa ka universidad sa Barangay Dayaw sa uluonhan lang gamay mga ka K5. No? Although nga ining mga soft drinks nga ni wala sang unod. Di syempre gamay mapagamay o kung dako man nga butang mga K5 kung ginkawat ti pagpangawat gihapon ina no mga K5. Kung ibaligya mo to partner no times sabi dusi kakaha sa isa kakaha bi butang ta puro abi mga litro no anom kabilog 12 times 6 72 pila subong ang deposito pulo. Lapit-lapit man isa ka libo no mga Haki 5 ang kwartahon sa sining mga nagkawat ni nga mga pamatanon o basi pa sobrahan pa nila bligya abi no mga Haki 5. So ano niya awareness sa aton sining nga publiko ilabi nang may mga store block o mga changi nga dapat i-secure gid no mga Haki 5. Akiga sa ligma ng tag-iya, no, mga Haki 5, kay nakita nila sa iban nga mga tupad nila nga mga baliligyaan, ara lang man sagwa. Ay makon mo kay ti, natsambahan gid sa sining tatlo niho. Lunsay mga pamatanon, no, mga surterito ni kung kita maglantaw. Na-capture sa CCTV footage, no, mga Haki 5. Ha? Mga Haki 5, bati... isa naman ni ka serye no sang kinawatay sa isa ka baliligyaan kay pila na ka beses no sa iban man nga mga tinion no sa mga nagliligad may mga reklamo man no may mga store nga ginkawatan no mga ginsulod awareness ni saton tanan no sa mga store dira nga i-secure gid no ang inyo sini nga mga kagamitan. Ha, mga Haki 5 kagabi no sa mga ano da mga makawat no mga Haki 5 sa mga gahimo sini abi pag bulubag-o na kamo o oh, kay ti indi gidi na maayo mga Haki 5 ha, halong git kita tanan ay labi na subong chimpo ha mga Haki 5 ang iban mga nadadakpan ha mga Haki 5 nga ginahimo nila ina indi rason bangod sa kapigaduhon. Iban, bangod sa ila sini nga mga abisyo mga Haki 5. Ha, gani along-along gid kita, no? Kagkabay pa maaksyonan ini sa aton sini nga kapulisan. O kay isa man ni ka makaalarma nga hitabo. Amo na lang niya kahupo sa iban, no mga Haki 5 nga mag pangawat way na gid sila kahadlok sa aton sini nga mga otoridad. Ha, alas 10:57, way gini matatapan ni God nisang highway. Ha, wala may nagarubing sa muna nga tsimpo nga mga barangay tanod na ton. No, mga Haki 5, kabay pa nga ti isa man ni ka leksyonan man, no, para mapasangkad man ang mga tikang sa nga ton, sini nga mga barangay officials. Ha, hindi lang kita nga damag salig sa mga CCTV. O, dapat maglibot man kita, no? Ha, kag ma-check ang mga palibot na ton. Ha? Kag sa subong, no, ini nga hitabo, gin-report na nisang tag-iyaman sa barangay. No? Kag tigin na panugyan na naton gani nga i-report pa gino sa aton sininga kapulisan para mapatigayunan man sang investigasyon no mga Haki 5 angot sa sining natabo nga insidente. El Castigador. El Castigador. 21 minutos ang nakaligad sa taknang alas 5 sang hapon diri sa aton sininga pagpangalagad. Kay Ma'am Liza Barrientos nagamonitor naman. Mayong hapon Sir Darin nagapamati na kami diri sa Tambak, Kulasi. Kagsubong man kay Ma'am Gianna Amville Siloso, nagatutok naman. Ma'am Mirasol Kiatchon Kadigal, mayong hapon mga Haki 5, keep safe and God bless. keep safe man, no? And God bless kay Ma'am Mirasol Kiachon Kadigal. Gina shout out yun lang ko, no, si John Kadigal Jr. sa Sitio Pastuhan Agsilab sa Pian. Sir Rinanti Cam, good afternoon Sir Darren, kay wifey, baby Cam, kagsamon anak, B-boy Cam, sakon Iloy Helen Cam, nagapamatiid kami diri sa Barangay Dayaw, sa Sitio Pagutok. Thanks good Sir Darren. Kay Ma'am Dolores Abelarde, magalumon nga hapon, Sir Darren, magalumon man nga hapon, no, dira sa may kilometer 2, Barangay Lawaan, kay Ma'am Dolores Abelarde. Kay Jacob Arevalo, mayong hapon kaki 5 darin nagapamati kami ni Loreto Pavuar diri sa Barangay Matinabos sa Banwasang Sigma, no, ang Barangay Matinabos, mga kaki 5. Kay Boss Eko, no, dira sa may Spearhead o kon Spearhead Radio sa Hamindan. Sa kay Boss Eko, kay Sergeant Tim, kay Sergeant Jan sa 3rd Infantry Division Philippine Army, mayong hapon sa inyo dira tanan. Subong mano sa mga listeners naton dira sa may Paseo de Rojas, ginatamyaw tagi dira, no, always gid nagatutok diri sa K5 News FM Rojas, kay Grace Delphine, ha, kay Marjolaine Nobleza, Rowena Hasmin, and John Edward Delphine, kag sa mga nagatulutambay dira Subong, ha, mga Haki 5, sa mga nagalagaw-lagaw dira sa may Paseo de Rojas, mayong hapon gid sa inyo. Mga listeners na to, no, sa Barangay Nagba, kay Angkol Jojo Lope, kay Doy Warren, kay Tyro Di Cata, ang always gid, no, nga nagatutok dira sa K5 News FM Rojas, mayong hapon. Kag kay Typisto Hilikan sa Barangay Balingasag, mayong hapon. Kag sa Abya naton, dira sa Barangay ukon sa Banwasang Panitan, kay Brother Jonathan Corsino, mga ka-K5. 24 minuto sa nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon, iningabahin ginadulong sa inyo sang number 1 nga vitamin C, ang Mighty C, mga ka-K5. Subong nga nagaulan-ulan ng tiyempo, bakon maluyang, imo sining resistensya partner, dasig kagid, no, nga ma adutlan sang balatian, mga common nga balatian, bala ang sipon, ubo, lagnat o kontrangkaso, kinanglan naton pang malikawan in, para malikawan ini ang Mighty C alkaline nga vitamin C, mga Haki 5. Ha, the immunity booster, ginaboost sini nga aton sini nga immune system, ha, mga Haki 5, ginapapag-on ang aton sini nga resistensya batok sa mga nasambit naton, no, nga mga common nga mga balatian, mga Kaki 5. Ha, pabakuron sini ang aton sining immune system para epektibo batuan ang mga bakterya, mga viruses nga nagadala sa mga balatian. Sa liwat, Mighty C alkaline nga vitamin C, available sa tanan nga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, kagsubong man sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Ang clinic sa liwat, no, sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Rojas City, naamtang sa McKinley Street, tabok langid sang PLDT. Available man online, pinaagi sa Shopee, Lazada, kag TikTok Shop, sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga Kaki 5. Magabalik kita, mga Haki 5, pagkatapos sa mga importante nga mga pahanumdom. Kindly stand by. K5 News
3: FM. News FM. Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Patakas mga butika! D3 Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong buyon.
4: D3 Bio! Ang D3! May VCO, VCO, yung may D3.
6: Kasakit ang tiyan,
7: Max 4 Biotic.
6: Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan,
7: Max 4 Biotic.
6: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka.
7: Para healthy ang tiyan,
6: mag-klinika,
7: Spore Biotics.
6: Spore Biotics. Makabulig sa pagtap

0: Parehas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow.

0: Sang Mighty Sea. Nang bisan ano ko kapulaw do wala na nga lain ako na pumatsya.
1: Mighty Sea, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty Sea, ang alkaline ng vitamin C.
2: Siyela, sa mansalingan, sauna, may high blood ko. Tinang amo na nasigisigi na nang ko imo sa

0: pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabahal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabahal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Extend Food Superman for Man.
7: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Persado kagin.
6: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
8: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Firmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
6: DTX 500.
2: Mabahal sa mga butika.
9: Healthy nga uto.
10: Hi, Tennis Juanes.
9: Matalong kag alerto nga paminsaron.
10: Hi, Tennis Juanes.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
10: Hi, Tennis Juanes.
9: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
2: iCare Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Go, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Go. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: Conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FTEB 26294-0 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!
5: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! Darren Salomeo Henson.

27 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 6 ang gabi. Pabalik kita mga Haki 5 sa aton sinipagpangalagad sa programa nga El Castigador. Sa gihapon kaupon niyo ang inyo alagad si Kaki 5 Darren Salomeo Henson. Mayong hapon kay Ma'am Bernadette umi

0: Tin Calzado, mayong hapon ka K5 Sir Darren, always kinamon pinamati sa mga balita mo. Ma'am Roslyn Hermo, mayong hapon Sir Darren, watching from Esperanza, Hamindan. Thank you gid. Sa ton sininga mga online viewers, kag sa mga nagatutok diri sa ton sinapagpangalagad sa subong hapon mga ka K5. Sa dugang panaton diri nga balita mga ka K5, isa ini ka masubo nga balita no mga ka K5. Kagabi tak na alas 9 sang gabi no mga ka K5. Isa ka aksidente ang nagluntad sa banwa sang Dao. Ang mga ka K5, particular sa barangay Poblasyon Ilaya, kag ang biktima diri isa ka police no aton man gani nga kilala no kag kasi Mario ginaton mga ka K5 sa banwa sang kwartero, isa ka police staff sergeant, si police staff sergeant Dordas, mga ka K5 no Francis Dordas, na aksidente ini mga ka K5 based man sa investigasyon sang aton sininga Dao Municipal Police Station. Nadulaan sang kontrol sa pagmaneho kag aksidente nga bumunggo sa pader sa kilid man sang highway sa Poblasyon Ilaya sa banwa sang Dao mga ka K5. Para sa dugang mga detalye kon kabugusan nga detalye sang hitabo ari pamatian naton opisyal nga pahayag sang aton sininga Dao Municipal Police Station sa interview ni ka K5 Rodney Daban Dalanon kay Police Major Ray C. Dordas, ang officer in charge sang Dao PNP mga ka K5.
1: Ay yes sir, no, kagabi no, nakabatang kita sa report nga may araw sa traffic incident nga natabo diri sa isa at barangay no, sa banwa sang Dao. Mga alas 9 ang takla sang gabi sir.
2: Okay, kag for confirmation sir, ang involved gid man sa sining vehicular accident police?
1: Ay yes sir, no, ako po nato nini nga isa ka PNP personnel nga nasa injury sa banwa man sang Dao.
2: Okay. Kag paano ini sir nga natabo ang ining incident?
1: Kaya sir, ang aton ining PNP personnel is nasa in sa atong intelligence section no. Kung sabihin, during sa incident, nag-conduct siya sa monitoring sa aton nga EOR sa kasamaang palad muna na involved siya sa isa ka incident na wala yun na aton sinakuan.
2: Diin ka din siya sir, halin sir, kag din siya padulong?
1: Diin siya sa halin sa aton nga opisina sir. Before siya naglakad is nag-obray ni siya sa aton nga mga compliances diri kung sa din nag-involve sa data sa ilang intel section. Right after nga encode nga gusto niya kami siguro nga mag-relax, nag-down siya na makandag siya sa monitoring sa area is because nga intel natin ni siya no, intel personnel. So nag-conduct siya sa monitoring diri sa aton nga palibot. So muna na kwan siya na nakamasamang palad no, na accident siya sampang nag-perform sa iyong duty.
2: Okay. Kaga nausisa nyo ba sir ang estado sa iya sini nga motor no? Kaya kasi okon ano ang sitwasyon sang motor sir, nadulaan sang control preno okon ano sir?
1: Nadulaan lang ini siya guro sir sang control siya nga ginaman niyo ang motor no, kay kon sa diin makita naton ang mga during sa naton nga investigation according sa mga nakakita nga wala man ini siya sa sini nga nagakwan. Nagawigol di siya during sa iya nga pag-travel, no? Diretso man iya nga kwan nga padalagan. Until nga pag-abot dito sa area nga natabuhan sa insidente, nagsangit ang iya nga kwan nga motor sa gutter sa aton nga highway nga naging kamagdalan sa iya pagkatumba.
2: Okay. Pero, sandig sir, sa investigation nyo, natukiban ayhan nga madasig ang pagpadalagan sa nga police.
1: Nakita natin sir, normal lang yun yung iya na pagpuan na pagpatalagan sa motor. Hindi man siya sa masyado gitinasin. Ugaling lang is pagkatabo is minakasubo nato no. Nga niya sining ulo is nag-iigo sa kwan. Nag-iigo sa angle bar no. Na frame sa pagal sa isa direkta bulutuan sa banwasan tao.
2: Okay, so bali sa angle bar gijagali sir taigo hindi kay sa pader.
1: Yes sir.
2: Kaga ayhan sir hubog ini si ang pulis nga na incident na aksidente.
1: Wala sir. Wala ini siya nakainom it's because na prior siya paglakat no nag-aubra ini siya diri sa tanya opisina sa ilang opisina sa intelligence section no it's because may ara sila sang ginahingabutan niya compliance. Kung ginangabutan kami ng compliance, may isang lukong tayo. Kung sabihin nga nila, yun din bulutin ka ka ng personnel natin. Galing lang sa manog, before na ina, moto siguro na gusto niya na i-relax sa niya mata. Nagkantag siya na isang monitor sa UR as operative naman natin.
2: Mga pila na sinig ka na iya yung edad, sir, kag taga-diingid ni siya?
1: 30 years old, sir, no? Ini siya is pumuroy na sa bungsa isa ka barangay sa kwartero.
2: Okay, taga kwartero. Kag sa subong sir, sa diin na ang iya suniman nga bangkay, kag ano ang nangin na kuan man sa isang sa pamilya sir?
1: Sa subong sir, ang iya na sa isla kaya sa Jewel Funeral Homes no, sa barangay Bailan. Subong iya na pamilya is na sa taso mag-dito na isang tayo ng mga PNP personal man kita na nakadiplo dito subong.
2: Ano ang masunod sa nga aksyon sa inyong manda sir nga unit na no? Ang mga katabo natin dira sa Maydao Municipal Police Station?
1: Yes sir, no. Maydao Municipal Police Station na siya. Tubuhon din natin na natin ang trabaho no sa pagkantag investigation at isa intern sa pabulig sa pamilya na sa personal defense para makuha mga beneficyo na dapat siya.
2: Okay. El
0: Castigador. El Castigador. Nabatian no mga ka-K5 si Police Major Ray Dordas ang officer in charge sang Dao Municipal Police Station angot no sa sining natabo nga aksidente. Kagabi nga kun sa diin no ang biktima diri ang katapo man sang Dao PNP mga ka-K5 no isa man ka police staff sergeant kag kita gani no nagapakig-unong gid sa pamilya sang biktima no nga ti aton gid ni nga kasi Mario mga ka-K5 dira sa barangay nagba sa kwartero sa Tamayo kag Dordas sa family. Nagahalin man din sa K5 News FM Rojas, nagpakigunong gid kita sa sining natabo ang mga ka-K5. 19 minutos ang nabilin ang tisita magdangat sa takna ng alas 6 ang gabi. Diri sa aton sining pagpangalagad check ta sa hindi madugay ang aton sining patrol. Ang mga ka-K5 latest nga sitwasyon sa aton sining trapiko diri sa siyudad sang Rojas. Subong nga hapon na gaulan-ulan. Kumusta ba lang sitwasyon mga ka-K5? Asang trapiko diri sa aton sininga palibot. Check ta sa line number 2 naka-standby si ka-K5 Maria Rochelle Diano Nebron sa report ka-K5 che, please come in.
3: K5 News FM live report.
4: Ka-K5 dan live kita karon nga nagalibot sa pipila ka mga areas diri sa may syudad sang Rojas agud check karon natmon ang dalagan sang trapiko ka-K5 daren as well as ang panyempo no diri sa may syudad sang Rojas una nato nga gi-check yar ka-K5 daren diri sa may kilometer 3 no ka-K5 daren medyo mabatsyagan sa aton diri mga kauturan ang mahinay nga dalagan sang trapiko. Padulong diri sa may lusot kita sa may home site, padulong sa may Malipayon Village. Sa may buluan natin ka K5 Darren, isa man diri sa mga area nga masabi na nagkaka-experience siya sa mahinay na flow sa traffic. As well as diri, diretsyo kita sa may barangay Tiza, ka K5 Darren. Sa may LTO, ka K5 Darren, medyo mahinay man ang dalagan sa trapiko pero ang very visible ang atong sining traffic enforcer nga mo man nga nagapanguna nga nagacheck yar sa dalagan sa trapiko agud ang atong sining mga kauturan hindi mag pauna-una kay actually may mga munagid nga situation daan na hindi na gapauna-una gid sa pagkadalagan sa ila sa mga motorsiklo kung man sila yan. Pero mo may ang pagkakasabi ng porter ala sa tunga gid sa kalsada ago na checkeron ang dalagan sa trapiko. Pag-abot naman din sa may barangay Tiza, sa may dirigidatid sa may likod sa nga stage room, padulong na din sa may Capiz National High School, Riman nga area sa 25 Barret, mabulubog at naman no, ang dalagan sa trapiko. Kanya titila man ito ng estudyante nga nagahulat sa nga ilang masakyan, kasi iba nagahulat sa ilang sugat sa kaysa Barret. Amo daan ka medyo mahinay man ang dalagan sa trapiko ka K5 Darren. Ang panyam po naton sa mga hapon ka K5 Darren, medyo nagtulot kalipi sa K5 Darren, hindi man sa pag-usog na pag-ulan. Pero ang dalan sa K5 Darren, makita ang tagin niya, medyo mabasa-basa ang dalan. No? Gali, ginapanood na ng tagin naton sa mga kauturan na kung ikaw ang nagamaneho sa tricycle o kung motorsiklo, kung salakyan man, maghinay-hinay kita sa K5 Darren. Agad na malakmakalikaw kita sa anuman na aksidente kay Subong at K5 Darren kung may baluan natin, sila na ka mga vehicular accident. No, ang mga reported vehicular accident na nagkatabo dali sa mga siyudad sa Rojas. Hindi lang dali sa Rojas, but sa bilog na probinsya, San Capiz. Dali pa rin sa atin mga K5, maghalong, pag-mag-sustok, some protection, ang helmet, kay K5 Darren, bigyan natin pag- kalintan na magsuksok ng helmet agad na ma-checker tagad ang atong sinangkaw kalingon kung sabihin mong pitong sa karon padulong sa K5 Darrell.
0: Okay, with this, thank you again, no, ka K5 Rochelle.
4: Para balita para sa El Castigador, inisi ka K5 sa Maria Rochelle de Anon Ebron. Kaupod sa patrol sa K5 Robert Catalan. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag Kalinga Uway sa probinsya San Capiz. Thanks, 5 and Lose FM.
3: El Castigador. El Castigador.
0: Nabatian, no, ang aton sininga traffic update with K5 Maria Rochelle Diano Nebron. Mga K5, no, may pila ka mga dalanon kita diri sa siyudad sang Rojas. Ha, may mga areas kita diri nga daan makabig naton bala nga mga hotspot gid no pagabot sa traffic. Dira sa may LTO, yati kada hapon na ginadaya na mga K5. Halin, gida sa may likod sang stadium, paliko. Dira sa may barangay Tisa, no, sa Malipayon. Halin, dira sa LTO, sa Block 1, no, mga K5. Himidyo mahinay, gimana dira ang dalagan sang trapiko, ang mga K5. Gaulan-ulan gyapon pero hindi manggid sang tulot-aliti man lang may eksperyensyahan diri sa aton sini nga syudad. Gani halong gid sa aton sini nga mga motorista para iwas sakit sa mga balatian nga tugas ang aton sini nga pagulpi-gulpi lang nga pabago-bago sang tiempo no mga K5. Oras sa aton sini nga pagpangalagad 13 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 6 sang gabi. Iningabahin ginadulong sa inyo sang Klinika Sporbiotics, the Fortified Probiotics na mga K5. Magluwas nga makabulig iniya sa aton sining chan na mga K5. E balo-bala ka mong ati ang Klinika Complete Sporbiotics, the Fortified Probiotics mga K5. Makabulig man sa inyo sining oral health. Ha, mga K5, ginapanubo sini ang numero sang bad bacteria sa aton sini nga bibig. No, kung may mga bad breath ka mo dira, no, sa may mga kilala ka mo nga may hindi maayogid nga amoy, no, sila sini nga bibig. No, kung sa baba, may mga tooth decay, cavities, problema pagidira sa mga ngipon. No, kung madamo nga daan sang bad, sang mga bad bacteria, sa aton sini nga bibig, mahimo iniya nga tunaan sang nasambit na ton nga mga balatian, no, mga bad breath, cavities, kag tooth decay. Para malikawan ini, mag-inom adlaw-adlaw sang Klinika Sporbiotics. Kay iniya, batuan niya gining mga bad bacteria, no, mga K5, hindi ni siya kasarang, no, kay ang Klinika Complete Sporbiotics, nagasupply niya hindi lang thousands, hindi lang millions, kundi billions sang mga CFU good bacteria sa aton siningalawas para makaangkon kita sang proteksyon batok sa mga bad bacteria. Ining mga bad bacteria, mga Haki 5, amo maning nga nagatuga no, sang mga tooth decay, bad breath, kag cavity sa aton sini nga ngipon no, sa aton sini nga oral health. Gani para healthy, maayong aton sini nga oral health condition, Magklinika Complete Probiotics, the fortified probiotics, adlaw-adlaw mga Haki 5 ha. Kag ini mabakal sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Sa liwat ang clinic sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Roja City, nahamtang lang diri sa McKinley Street, tabok lang gid sang PLDT mga Haki 5. Available man online, pinaagi sa Shopee, Lazada, kag TikTok Shop, sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oya. Oras 11 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 6 ang gabi. Adri sa ton siningapag pangalagad. Mayong hapon kay Ma'am Gianna Amville Siloso. Mayong hapon ka K5 Dare, nagamonitor na loud and clear diri sa shop sa Luktugan. Oy, kay Toto Arlo no, sa amon nga subang dira sa may Metro Manila. Good afternoon po, live watching dito sa Maricaban, Pasay City. Maulan na hapon, baha pa. Halong lang dira kay Toto Arlo dira sa may Metro Manila. Kay dito nga dan subong mga Haki 5 struggle gid no sa aton sini nga mga kauturan na ilabi ng mga motorista na ton kay way gapon to yung nagauntat ang pagulan-ulan bangod sa sining habagat mga Haki 5 no, damo to nga mga lugar sa may Luzon no, especially sa Metro Manila. Mga Haki 5 halin sang Biyernes o konsang weekend ginabaha gapon bangod sa sining pagulan-ulan nga dala sang habagat. Ha, mga Kaki-5. Kabay pa nga maano na, no, matapos na ni. Okay, struggle gid sa pagbiyahe sa aton sini mga motorista kag mga kautura naton nga nagatrabaho mga Haki 5. May mga class suspension. Actually, manginang Senate kag Congress may mga adjustment sa ila sini nga pagpadulong no, may mga suspension man no, mga Haki 5 sila sining opisina bangod sa sining pagbaha-baha no, kag malain nga tiempo dala sang pagulan dito sa may Metro Manila mga Haki 5. Amo na ning ginatawag naton nga climate change. O siling sang ibanti amo ginaya kay may climate change kag natural lang mga Haki 5. Okay, iba na bi no, mga Haki 5 naga pahayag man no, nga amo na ginisubong ang epekto sang pabag-ubag-o nga klima apang mahimo ina kontani nga mapahaganhagan man no mga Haki 5 kon nagamit lang sa insakto ang pundo sang aton sini nga gobyerno para sa mga river control, mga flood control no mga Haki 5 no. Ti sa Japan pirmi man to ginabagyo kag ginalinog nga hindi mahimo sang Pilipinas nga masolusyonan mga Haki 5 ang madugay na nga ginaproblema sang aton sini nga mga kauturan no mga Haki 5. Oti labi lang nga gina-remind no every mga tigululan, labi lang naga kaingit no, naga batyag sang bisit ang aton sini mga kauturan kung madumduman nila ang ginahimo sang aton sini nga gobyerno nga pagkawat sang binilyon nga pundo para kung tani mapahaganagan ng mga pagbaha mga Haki 5. O tiara na, no, hindi na niya matakpan no, mga Haki 5. Kahit ang nature na ya, no, nagpakita mga Haki 5 sang kamatuuran kung anong matuntun nga sitwasyon no, kung may mga anomalya sa isa ka lugar no, mga Haki 5 nga ginpainan sang binilyon no milyon nga mga pundo para kuntani sa proyekto pahaganagan sang baha. Tiwaygid no, waygid magamit sang insakto kay ara nagagwa ang kamatuoran mga Haki 5. Oras aton sini pagpangalagad 7 minutos ang nabili ng tesita magdangat sa takna nga alas 6 sang gabi. Pahabol nga panamyaw kay Mamirasol Kiatchon Kadigal mayong hapon sa liwat sa imo dira sa may agsilab sa banwasang Sapian. Standby na sa masunod nga programa ang D3 Bio Evening Newscast with Kakifay Maria Rochelle Diano Nebron. Kay Sir Mike De La Torre Pagalia, nagapatamyaw man, no, ginatamyaw yaman ang iya sininga pamilya dira sa may maayon, no, sa may sitio Kapulan, Tuburan, maayon sa family De La Torre and Dolfo, kag Indayagan, no, sa maayon sa family Sirado sa Barangay Leong kay Attorney Vincent Tutong De La Torre Sirado, kag family base sa Barangay Buntod Panay kay Kasgaga Jonas, kag Sokgang family kay Pakas Richel Maricel sa Lambarte Sari-Sari Store sa Barangay Poblasyon ng Busaw kay Uncle Zal De Lambarte kay Auntie Gingging, Uncle Eden Binliro Store, nagabaliga at mga karni kag baboy kay Auntie Daday De La Torre Binliro kay Uncle Bitit Binliro sa Barangay Tuburan, maayon ang pagpanamyaw halin kay Sir Mike De La Torre. Madamog inyo salamat sa inyo pag-upod sa Miyerkules ng edisyon sang programa nga El Castigador sa pangalan sang bugos nga puwersa sang K5 News FM Rojas. Kaupod naton sa technical side, si K5 Michael Jan Ditoga. Samon sini nga news director K5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga station manager K5 Ma'am Amy Orleans Berondo. Sa amon maalwan kag mabuot nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad si K5 Darren Salomeo Henson. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
3: K5 News FM. News FM.
5: D3 Bio. Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga D3 Bio.
7: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics! Klinika Spore Biotics! Spore Biotics!
7: Ang best friend sa mga kababaihan!
8: Spore Biotics!
7: Gina-maintain ang pH level sa feminine area!
8: Spore Biotics!
7: Ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae! Confident ka sa Klinika Spore Biotics!
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-DDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-DDX 500 ka na!
9: DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
10: DDX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis!
10: DDX 500!
9: DDX 500!
11: Katalina Habagat, anong ginabatsyag mo?
12: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita, at inagbakal ko dahil sa DTX.
13: Sa isa ka, adlaw,
12: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
13: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
12: Okay, namin nagit sa akong nga mata.
9: DTX 500! Mighty C!
14: Ang alkaline ng vitamin C!
15: Ako si Anika. Kudlayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
9: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
16: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
3: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidangakon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
9: DTX Coffee Mix. DTX.
20: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka butika.
20: DTX Coffee Mix.
22: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
20: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka butika.
20: Excel Food Superman for Men.
23: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
20: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
24: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gitang
20: DTX
24: 500.
20: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
20: DTX 500.
25: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
20: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!
5: Oras sa K5 News FM, Rojas, alas 6:00 sa gabi.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Different Bio Evening Newscast.
6: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
5: Ka-K5 sa mga headlines.
8: Headlines.

0: sa mga balitang lokal. Police patay matapos maaksidente sa motorsiklo sa Dao. Alf truck ag motorsiklo nagbungguan ay isa patay. 112 ka mga police operations ginpatuman sa copy sa Police Provincial Office. Tricycle driver ginareklamo sa pagpangharas sa pasahero. Sa dugang mga balitang lokal, Incident Management Team handa na sa Roja City Invitational Tournament sa 2026. Kag Peso Roja City, Hakot Award sa 2026 Western Visayas Peso Congress. Mga balita ka K5 na kahinabo sa palibot sa Rehiyon Size, Western Visayas, mga balitang regional. Malapit 200,000 ka mga estudyante sa Western Visayas nag-shift sa ADM bangod sa habagat sunod sa DepEd 6. DILG Negros o ako Negros Island Region ginatutukan ang anomalya sa mga barangay scholarship grant. Mga dalaguan ka K5 ng mga balita sa sunod sa pungsod Pilipinas, mga balitang national.
1: Balitang national.
0: Balitang national. 27 na patay sa epekto sang bagyo kaghabagat. 14 pa ka bagyo posible magsulod sa Philippine Area of Responsibility. Department of Health nagpaandam sa pagsaka sang kaso sang leptospirosis. Sa dugang balitang national, madakpan sa paghupot sang loose of firearms, ginaduso nga wala sang piyansa. Nag-investigasyon sang ombudsman sa Taguig Reclamation, flood control projects nagahulag na.
1: Balitang national.
0: Balita ka K5 sa luwas ng pungsod, balitang international.
1: Balita international.
0: ICC President kag Senior Trial Lawyer ginpananaugan o ginpapanaugan sang sanksyon sang Amerika.
1: Balita international.
0: Balita naman ka K5 sa batag sang hinapa.
1: Balita sports.
0: Kay Soto balik kagilas. Kagbara sa aton balitang entertainment.
1: Balitang entertainment.
2: Balitang entertainment.
0: GGV ni Vice Ganda magabalik sa Setyembre.
1: Balitang entertainment.
2: Balitang entertainment.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Maayong hap, akon may ayong gabi, Siyudad sang Rojas, maayong gabi, probinsya sang Capiz, Western Visayas, kag sa mga probinsya nga malabutan sa aton sining pagpangalagad sumong adlaw sa Miyerkules, Agosto 19-2026. Ako ang inyong magintag balita ka K5. Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo 10.9, 89.7. K5 Radyo, tagbuanay sa Banwa sa Pilar, kag sa amon sining mga Facebook pages sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Ka K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita, top stories of the day.
1: Top stories of the day.
2: Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:00 sa gabi, ining oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa Kaluan, sang Klinika D3 Bio. D3 Bio mga ka K5, mayara sa virgin coconut oil, kag vitamin D3. Available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar, 14 pesos ang kada soft gel. Ka K5 sa mga balitang lokal. Patay ang isa ka miyembro sang Philippine National Police matapos nga aksidente samtang sakay sa motorsiklo. Takla alas 9 sa gabi, Agosto 18 sa Barangay Poblacion, Ilaya, Dao, Capiz. Ang biktima ginkilala kay Police Staff Sergeant Francis Dordas, 40 anyos nakadesignar sa Davao Municipal Police Station kag residente naman sa Kwartero Capiz. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Major Ray Dordas, officer in charge sa Davao Municipal Police Station, iyaging pahayag ka K5 nga naglaong ang among nga pulis nga magpatigayon sang observation sa palibot. Suno kay Dordas, ginkakibot na lamang nga naaksidente ang among nga pulis, rason nga madasig ininila ginapagongin padulungan. Sa ilang nga pagpadulong sa lugar, nakita ang lawas ang biktima sa igad sang karsada kag nadimo sang dugo ang ulo sini. Saging patigayon naman nga investigasyon, nagwa nga nadulaan sang kontrol ang motorosiklo. Madamo man nga mga residente ang nagsiling nga hindi man madasig ang pagpadalagan kag wala nagabalang-balang ang motor sa pagdalagan. Dugang pa wala man sang may na kunapani mahuan nga iya sang makahulubog nga ilimnon ang amo nga biktima. Bangod sa pagkadula sa control ka K5 sa motorsiklo, bumunggo ini sa gutter. Sa karsada, kag natumba ang kabangdanan nga nalampos ang ulo sang biktima sa angle bar, sang isa kakudal nga sakop sang isa kabulutuan, rason nga ginbawian ini sang kabuhi mismo sa lugar. Sa pihagabahin ka K5, wala nakasalbar sa kamatayon ng isa ka-driver sa motorsiklo matapos ang ginapahayag pagkabunggo sini sa isa ka-elf truck sa barangay Pinay, Mambugsaw, Capiz. Sa inisyal nga impormasyon sa kapulisan, ginkilala ang napatay kay alias Junior, senior citizen, samtang ang driver sa elf truck ang ginkilala kay alias Noy, yara sa legal nga pangidaron. Nahibaluan nga nataangasan natabo ang insidente samtang ginasubay sang magtimbang abahin ng dalan pag-abot sa lugar. Ginapahayag nga nabunggoan sang elf ang kasugata nga motorsiklo. Ang among truck K5 nagbaliskad sa diin mayara pa sang karga nga lapok nga inog-deliver pa kuntani. Nag-angkon sang patal nga pila sa lawas ang biktima nga gintunaan sang iya kamatayon samtang bagras naman kag minor nga pilas ang driver sang among truck. Sa karon padayo ng investigasyon sang Mambusaw Municipal Police Station angot sa nasambit nga insidente. Sa piyak nga bahin ka K5, nagpatigayon sang 112 ka mga police operations ang Capiz Police Provincial Office subugod Agosto 10, Tubtub 10 sa East 2026 bilang kabahin sang padayon nga kampanya batok sa kriminalidad kag pang-maintenance sang peace and order sa probinsya. Sa mga operasyon, tatlo ka mga anti-illegal drugs operation ang ipatigayon nga nagresulta sa pagkadakop sang duha ka drug personalities kag pagkumpiskar sang 9.4032 grams sang ginapatihan shabu nga may standard drug price nga 63,941 pesos and 76 centavos sa kampanya batok sa wanted persons. Siyam ka mga operasyon ang inpatigayon nga nagresulta sa pagkadakop sang 2 most wanted persons kag 7 ka mga other wanted persons. Samtang 3 ka operasyon naman ang may kangtanan sa illegal possession of firearms sa dalom sa Republic Act 10591 kung sa diin 2 ka mga suspect ang nadakop kag 3 ka armas ang narecover. Sa illegal gambling ka K5 nakarecord ang copies sa PPO sang 6 ka mga operasyon nagresulta sa pagkadakop sang 12 ka mga individual kag pagka-recover sang 4,204 nga bet money. Mayara naman sa 87 ka mga pakete sang illicit kag non-compliant cigarettes ang voluntaryong maginsungka nga may balor nga 10,235 pesos. Ginpahayag naman ka K5 sang copies sa PPO nga ang accomplishment report nagapakita sang padayon nga pagpanikasog sang kapulisan sa pagpatuman sang layi kag pagpasiguro sang seguridad kag kalinong sang mga pumuluyo. Sa dugang nga police report ka K5, nagpautwas sa pinaagi sa pagpost sa social media ang isa ka pasahero matapos ginapahayag ginharas ang isa ka tricycle driver. sa Facebook post ni alias Josel. Iyag yung pahayag na nagsaka inisang tricycle halin sa garahe sang Ceres Mas sa barangay Lawaan kagpapauli na kuntani sa iyang boarding house. Sunod diri samtang ini ang nagabiyahe sakay sa tricycle na ginapahayag na gaduag blue. Pinali lamang ng mangkot ang personal o konsang personal ang driver. Duman pang iya kahadno, kagin kaptan pa sinang iya nga kamot. Bungod sa kakulba ka K5, kaghalo ng iya na batsyangan. Apisar malayo pang iya boarding house, nagdesisyon ini nga magpanaog na lamang sa lugar nga madamo sang tawo. Bagod naman sa kahangawa sa natamo, ginpakamaayon sinang nga ipakigbahin ang iya eksperyensya sa social media. Sa katapusan nga balitang lokal, handa na ang incident management team nga magbantay sa seguridad kag pagpabilin sang kalinong sa Bugos nga Roja City Invitational Tournaments 2026. Ang grupo ginabugusan sa mga personnel nagikan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection kag Traffic Management Unit nga iga-deploy sa nagkalain-laing nga venue sang torneo. Luyag sa mga otoridad nga mapasiguro ang kaluwasan sang tanan nga mga delegado, atleta kag opisyal. Pinaagi sa pagpatuman sang hugot nga seguridad kag madasig pagresponde sa bisan ano nga emerhensya sa bugos nga tion sang kompetisyon. Mga balita naman kay K5 nga nakahinabo sa palibot sang rehiyon Sai, Western Visayas, mga balitang regional. Oras sa Pilipinas, sila sa East 13 sa gabi. Inigo oras mga ka-K5 ang ginadulong sa inyo sa kaluan. Sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ikaw mayara sang sipon, pilanat o botrang kaso. E Mighty C ka-K5, the immunity booster. Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar, 8 pesos ang kada capsule. Naka-record sang 196,397 tanan ka mga estudyante ang nag-shift sa alternative delivery mode bangod sa malaing at shampoo dala sang habagat Agosto 19. Base sa data sang Department of Education Region 6, yara sa 123,270 ka mga estudyante ang nag-shift sa ADM gikan sa Schools Division Office sang Iloilo, kag 73,127 naman ang halin sa SDO Iloilo City. Ini ang lunsay deklarasyon sa mga local government unit para sa pagpasiguro sang safety sa mga learners amuman ang mga school personnel. Nag-abiso naman ka K5 ang mga concerned agencies na magpabilin nga updated sa sitwasyon sang panahon kag magkuha gid lamang sang impormasyon sa mga reliable sources. Sa piyak nga bahin sa dugang nga balitang regional, ginatutukan na sang Department of the Interior and Local Government Negros Island Region ang mga reports na tuhoy sa anomalya sa pagpanghatag sang barangay scholarship grant sa idalom sang bawat barangay makikinabang program kag national government. Ginkumpirmar ni DILG-NIR Assistant Regional Director kag DILG Negros Occidental Provincial Director Chudo Conchudora P. Sumagaysay sa nagdangat na sa ilang opisina ang reklamo. Matandaan nga pila ka mga reklamo ang nagtuhaw kasunod sang releasing sang scholarship assistance sa 5 ka mga estudyante kag tag sa kabarangay bangod sa ginaligar favoritism, nepotism kag conflict of interest. May nauna nga pagsulundan nga naguha antes pa man ang pagsulundan nga ginapaguha sa bulan sang Hulyo apang sinupa sa DILG hindi manini conflict nga nahuna ang pakunauna nga pagsulundan kundi supplemental guidance lamang para sa may klaro nga pagpatuman sang nasambit nga programa. Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan ng mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Balitang nasyonal.
0: Oras sa Pilipinas ka K5, alas 6:16 sa gabi. Ining oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa kaluan sang Klinika DTX 500. DTX 500 ka K5, mayanas ang ambalay leads kag di sugar sugar cane extra. Ikaw mayanas ang hypertension, diabetes. I DTX 500, di superior antioxidant.
1: Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal.
0: Nagsaka na sa 27 ang numero sa mga napatay bangod sa epekto sang bagyo Luis. Maymay kagabagat sa pungsod. Sandig sa datos nagikan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council sa nga Miyerkules, Agosto 19. Sa nasambing nga numero ka K5-15 sa mga napatay ang nagikan sa Benguet. Tatlo sa Rizal, tatlo sa Batangas, isa sa Quezon, kag isa sa La Union. Maisamay nga nabalhaga na patay sa Oriental Mindoro, isa sa Negros Occidental, kag duha sa Caloocan. Samtang 17 naman ang na-report nga napilasan kag isa ang nagapabilin nga missing. Sa dugang balitang nasyonal, posible mabatsyagan pa sang pungsod Pilipinas ang 8-14 ka mga tropical cyclone ukon bagyo antes magtakop ang tuig 2026. Sunod kay meteorologist Benison Estareja. Pinakamadubo ang numero sang bagyo ang magasunod tubtub Disyembre amo ang wak. Ukon amo ang pinakamataas tubtub naman 14-0 pa kay Estareja. Tubtub naman duha pa ka tropical cyclone ang mabatsyagan antes matapos ang bulan sang Agosto. Sa bulan lamang sa Setyembre ka K5, duha tubtub 4 ka bagyo ang mahimo magsulod sa Philippine Area of Responsibility. Duha man tubtub 3 ang posible mabatsyagan ka bagyo sa Oktubre kag Nobyembre. Samtang isa naman tubtub 2 naman ka tropical cyclone sa Disyembre sino pa sa meteorologist. Sa katapusan nga balitang nasyonal, ginapanugyanan sang Department of Health ang publiko nga giliyon magpakonsulta sa doktor pagkatapos maglusong sa baha. Sino sa ahensya, peligroso ang leptospirosis nga mahimo tunaan sa kamatayon kung mapabayan. Apang malikawal ini kung temprano pa nga magpabulong ang isa ka persona nga naglusong sa baha nga kontaminado sang higko nga nagadala sang sini nga balatian. Ginakabalakan man ang posible pagsakas ang kaso matapos ang serye sa mga pagbaha dala sang habagat kag bagyo. Nahibaloan nga sumugod Enero tubtub Agosto 8 sa ringa tuig, nagdangat na sa 3,440 ang kaso sang leptospirosis sa bugos nga pungsod kung sariin 220 na ang napatay.
1: Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
0: Balita naman ka K5 sa luwas ng pungsod, Balitang International. Oras sa Pilipinas, alas 6:19 sa gabi. Ining oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa kaluan. Sang manamit kag healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Mayara sang chia seeds ang palaya, di sugar cane extract powder, DTX Coffee Mix. Mapadasig ang imusin nga detoxification process. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Balita International.
0: Ginpapanaugan sang pungsod Estados Unidos ang sanksyon sa the International Criminal Court. President Tumoko Akani kag senior trial lawyer Abdullahi Saye. Sunod kay U.S. Secretary of State Marco Rubio ang sanksyon sa duha ka mga opisyal. Ang kabahin sang kampanya ni U.S. President Donald Trump batok ka sa Hague Base Court nga gintukod sa tuig 2012 nga nagauyat sa mga kaso kapareho sang war crimes, genocide kag crimes against humanity. Nahibuluan nga hindi miyembro sang ICC ang Amerika apang sa nagligad nga tuig nang pagawas ang executive order si Trump agud i-authorize ang sanksyon na batok diri.
1: Balita International.
0: Balita naman ka K5 sa patag sang hinampa.
1: Balitang Sports.
0: Sa balitang sports, ginkompirmar ni Gilas Pilipinas head coach Team Code nga maghampang ang 7'3" Pinoy cager nga si Kai Soto sa second round sang FIBA World Cup Asian qualifiers. Nagabot si Soto sang tinalikdan nga Lunes sa SMC Sports Facility kadungan sang unang adlaw sang paghanas sang Gilas Pilipinas para sa qualifiers. Nalipay naman si Cole nga liwat makitaan ang 24 anyos nga player bangot dako ang mabulig sini sa humon. Ilabi pa nga malahalo ng hampang sang Gilas sa qualifiers. Matandaan nga wala ini makahampang sa third window sang FIBA World Cup Asian qualifiers sa New Zealand kag Australia bagod magin asikanso ini sa Amerika. Para sa aton katapusan nga balita ka K5, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, balitang entertainment.
1: Balitang entertainment.
2: Balitang entertainment.
1: Balitang entertainment.
0: Matapos ang masobra anong katuig na pagkadula sa telebisyon, natala na nga magbalik ang show ni Unkabogable Star Vice Ganda sa bulang sang Setyembre. Sunod ka ABS-CBN Chief Operating Officer Cory Vidanes, mayana sang panibago nga season ang Gandang Gabi Vice. Hindi man ang mahimo nga malantaw sa GMA, I Want kag Kapamilya Channel. Madumduman nga natapos ang GGV ni Vice itong Marso 8, 2020 matapos ang siyam katuig nga pag-ere.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapanguna nga balita subong adlaw sa Miyerkules, Agosto 19, tuig 2020 sa is. Ako ang ilangintag balita ka K5, Maria Rochelle Shaira de Anon Ebron. Live, inyo kami nga nabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo, 10.9. 89.7 K5 Radyo, tagbuanay sa Banwas ang Pilar. Kagsamon sila ka mga Facebook pages, K5 News FM Rojas, ka K5 NFM Rojas Digital. Sa liwat mga ka-K5, ini ang D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa itong mga K5 solid supporters, mga Facebook viewers. Ginagritagid sa maayong gabi si mga Mary Jean Ocampo, si Sir Duy Arthur, watching and listening dira sa West Avila Flores maayon. Ginagrita man sang happy birthday ang akon sa nga pagkaisa nga si Altea Charisse de Anon Barliera. Happy birthday ating! Kag sa mga ka-K5 naton nga nag-celebrate sa ilang mga birthday subong nga Agosto 19, happy birthday mga ka-K5. Sa ngalan na gilamang sa bugos ng hapon sa K5 News FM Rojas sa akong partner's technical site, ka-K5 Michael John Ditoga and ka-K5 Alvin Pagunsan. Sa ngalan sa amon ni News Director, ka-K5 Roldan Bisana Villarreal, sa mga station manager, ka-K5 Ami Orleans Berondo, especially sa amon ni Big Boss, Chief Executive Officer sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, ka-K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
4: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall ang hindi manami. Akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
6: Tumasol sa barangay.
7: Ano kinabatsag mo sa
6: akin? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumarkog. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkali ng vitamin C.
8: O si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kong sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkali ng vitamin C.
9: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang nauna, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
11: Babakan sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend Food Superman for Men.
15: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawa

0: internet. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, e-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
1: Bumakal sa mga butika.
2: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
6: Tinig ng Reformasyon.
5: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
6: Tinig ng Reformasyon.
5: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Mga kapamilya, kamusta kamo sa gihapon? Dalayaw ng Diyos sa sining ation. Kagpadayon kita nga pamatik sa pulong sang Diyos, sugilanon. Kay siyempre, ang mamalangning aton ginahimo daw sugilanon ang mga kasaysayan sang mga naglatabo sa una nga mga katawhan. Manang sining ation, sa gihapon, pasalamatan tang Diyos sa tanan niyang pagpakamayo sa kayong lawas. Kay subong man sa proteksyon, pagpakamayo nga iyang naging paambit sa aton. Sa gihapon, dalayon siya kay kinatagan kita sang tiyempo kag dumdumong tapirmi ang aton ginasulit-sulit diri nga ang aton bala nga kaangtanan sa iya. Kay kung hindi na tani siya na balang ma-maintain, hindi na ito ma-maintain ang aton relasyon sa iya. Manang matingala na lang kita nga natabo ni man. Kangay bala sa aton ginatunan to, nagligad nga ang hari bangod kay nagbutwa, nagwa uli, liwat ang iyang bugal, ang natabo, na kibot na lang siya. Sang nangin kaangay na ang iyang balihibo,

sa Agila. Nagkaon na siya sa mga hilamon sa duta. Dito na siya nagtiner o nag-star sa kalasangan sa kamingawan sulod sang pito katinuig. Makatilinga lagin. Pero sang naumpawan siya, dinbalik sang Ginoo kay siyempre may propesya na mandaan, may nakatalana ng panahon para sa iya. Pero kaluyan, nagbago siya, nagbalik sa iya ang iyang maayong paino-ino, kag dito ang natabo mga kuturan, mga kabiyanan. Malipayon si Nabucodonosor kag napatay siya nga may paglaom siya sa kaluwasan. Amon ang kitaman, kita balakon halimbawa mag ang Dios nga tag-iya sa aton nga kabuhi, iyan ang bawion ang aton nga hiram nga buhay. Di bala, hiram lang sa aton, naton sa iya ang aton kabuhi. Kay kung may magtaliwan, mga kanta maganidayon nga, hiram sa Dios ang aking buhay. Sige, so, amon ang asasaling at yaon, sige apon, dalayaw ng Dios kag aton siya pasalamatan sa tanan nga mga pagpagamayo kag antes kita magpadayon sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos sa mga sinalip mong ito, kami po ay dumudulog sa inyong manalulukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. At maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banalang masalita. Pagpalain mo man na ito ang nawa ay maunawaan, lalo tigit sa aming pagtalakay sa mga kasaysayan ng inyong unang mga bayani sa panampalataya. At ito nawa ay maging halimbawa, maging uliran, magbibigay sa amin ng kasiglahan, ng pag-asa at lakas sa pamagitan ng iyong biyaya na makapagpatuloy hanggang sa wakas. Pagpalain mo man ang ginagamit na impilan, K5 News FM Philippines, pagpalain mo man ang CEO, Dr. Camille Oy at pamilya, gayon din ang mga kawani, na nawa maging tapat sa inyo at maging masunurin upang maging karapat-dapat man sa lahat ninyong mga bendisyon at mga pagpapala. Itong lahat aming samot dalangin kasamang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala naman sa inyo. Sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa aton nga pagpanayon subong, mga kautoran, aton to na istoryahan ang iglesia nga lao Epesos dayon na ang iglesia nga Esmirna. Ang Ephesus to, on Epheso, ang iyang galing period is from the time of Christ, halin sa iyang pagkabautismo, pagkapatay, hasta sa napatay si Juan nga iya apostol, iya alagad sa tuig 100, tuig 100. So, ang period sang Epheso, mga di magnubo sa 33 ka mga tinuig. So, amo na, dayon, sa nagbulos ang Esmirna, ang kahulugan gali si Piso is desirable. Ang tingin, tilinguhaon. Ang tilinguhaon, bangod kay daw kahamot sang una sa mga doktrina ni Kristo para sa mga tumulo sa iya, kagagin padayon man sa mga apostoles. Pero sa ulihi, bangod kay nang sulod ang Nicolaitans, ang mga daw Hudyo kuno pero hindi man Hudyo, daw Israelita hindi man Israelita, nagpakuno-kuno man ang muto nga natabo sa ila na ano sila, na isla na bago. Gin new model the coast. Muna, gin bago nila dayon, hindi gin malikawan nga ang muto ang natabo sa ila. Na kumbaga na apostasya, kag nagbulos ang Diyotay nga nabilin, ang remnant, na organize naman dayon nga Esmirna. Ano ang butambalon sa Esmirna? Perfume. Myrrh or perfume. Nami galino, hamot. Amo nang dayon, bangod sa to, nagbulos naman ang natapos siya dayon na kabalon na ta sa tunatunan sa nagligad. May mga nagkalatabo sa ila. May mga nagsunod man nga mga yapo nagpakuno-kuno. Labi na ginhingamot sila, ginpigo sila. Sa panahon ni Diocletian, natuman ang propesya nga may napulo katuig nga sila pagahingabuton
kag-inmarter sila. Pero kaluyan, nakapadayon man gihapon sila biskan sa muna to nga kahintangan. Kag sa ulahi, na-organize sila. Pero kung aton gid nga si sahon, kay ginusisa na ganit naton, hindi lang tani gid mahalipatan ang una nga gugma. Kay muna ang problema nga una sang iglesia nga episo. Amo na nga siling sang Dios may batok siya sa ila. Kay ila nga nabiyaan, gindumilian or gin ano to? Ila nga nalipatan ang una nila nga gugma. Muna nga delikado gani kun ang first love muna ang madula. Kay kung ang first love ang madula, gamo. Amo na nga ginkinhanglan nga ang una nga gugma mamintin na rin siya. So na yun, bangod kay grabe na ang nagkalatabo nga mga kabudlayan, among nagbulos naman dayon kay Jotay na lang, nagbulos naman dayon si Pergamos. Amo na nga ang Pergamos subong, kung basahon naman natin ang liwat ang bugna 1:11, amo man ni ang pasunod. Ang Ephesos, dahil Smyrna, and then ato Pergamos. So, sa Pergamo na kita. Amo na nga ang aton basahon is ang bugna 2, versikulo 12, hasta siya sa versikulo 17. Ang ginasiling diri, ang mabasa, kang isulat mo ini sa anghel sang iglesia sa Pergamo. Amo ini ang ginasiling sang isa nga may matato, matulo, nga matalom, nga espada nga may duha ka sulab. Ang ginatumo diri way manggepot sa liwan kundi si Kristo. Kay aratos ginpakita kay Juan nga may dala siya nga espada nga talom nga duha in sulab. Dayon haybaluan ko ang imo mga binuhatan siling Kristo. Kag kun diin ka nagapuyo. Bisan diin ang trono ni Satanas. Kay ginahoptan mo ang akon ngalan. Si ginahoptan sang mga tumuloo ang ngalan ni Kristo o ang authority. Kay kung kis ay ningalan diri, hindi ni siya nag-aplikar sang pangalan nga personal, kundi sa authority. It is authority. Dayon, wala mo ginpanghiwala ang akon pagtuo, bisan sadtong mga adlaw nga si Antipas, nangin akon matutom nga martir. So, grabe no? Ini si Antipas ni, isa man ni ka to matutom nga emperador. Dayon, nga ginpatay sa tunga ninyo sa diin nagapuyo si Satanas. Grabe termino dere. Sahan ninyo ang Biblia, nga basi ginlawayan ka muna nagapamati nga ang amuni ang mga terminology dere, pero amuni ang aton ginbasa dere sa Heligaynon Bible, sa bugna 2 versikulo, alin sa versikulo 12, hasta sa versikulo 17. Pero dere pa kita sa 13 nagabasa. Sa 14, apang may pila ako ka mga butang batok sa imo, baw. May batok man gyapon. Kay may mga tao dito nga nagasunod sa pagtulon-an ni Balaam. Dere naman, ginmit lang naman ang pagtulon-an ni Balaam. Ano bala yung pagtulon-an ni Balaam? Nga, nagtudlo kay Balak sa pagbutang sang kasandaran sa mga katawhan sang Israel. Sa pagkaon sang mga pagkaon nga ginhalad sa mga Diyos-Diyos kag sa paghimo sang mga pagpakighilawas. May mga pila ka parte ni dere nga si Kristo nakadiparar, nadiparahan niya nga amuni ang nangin kahimtangan, kahimtangan sang mga tumuluo sa sina nga tiyon. Gani, may mga tao man sa imo nga mga nagasunod sa pagtulunan sang Nikolaita. O mga nagyapon ang reklamo dito sa Smyrna, mga Nikolaita sa pagtuo, nga akon gikangilaran. Nagyapon ang reklamo dito. Maghinulsol ka mo. So, ang point na rin maguturan, permi ang Diyos o si Kristo, permi siya nag-a-advise, nag-laygay. Laygay sa Episo, ano itong yung reklamo sa Episo? Iya nalipatan. Iyang ginbayaan ang iya nga unang gugma. Ephesian Church, diba? Live is, ano na, former or first love.
ginbayaan niya ang iya una gugma. Ang iya una bala nga gugma sa Dios kung ano gin siya kadasig, ano siya katutom, nabiyaan niya. Dayon diriman, among gihapon ang reklamo, amo na nga ang solusyon lang, basta kay maapostas siya na, kay inang magbackward gani, amo na siya on the way to apostasy. Kag naapostas siya, magidman. Naapostas siya ang episo, nagbulo si Smyrna, naapostas siya si Smyrna, ari naman si Pergamos, nakita naman din ni Kristo ang ilang mga problema, kag bangod kay mo to ang nakita, kay mga doktrina ni Nicolaita, dayon ara ang pagpakighilawas, ara man ang pagkaon sa mga ginhalad sa Diyos-Diyos, Diyos-Diyosan, kay bawal gina siya. Basta nga ginhalad sa Diyos-Diyos, bawal na siya sunod sa Biblia, sa prinsipyo ni Kristo. Kama na nga, dayon diri pa ukon, hindi, magkadto ako sa imong ilayon, kaga magpakig-away batok sa ila paagi sa espada sang akon baba. Delikado na ni. Kay kung ang espada sa baba sa Ginoo, adi, kamatayon gini. Basta kay pagpakamalaot man siya. Dayon, kun may dalunggan, okay, magpamati sa ginasiling sa espiritu sa mga iglesia. Saya, nga magdaog, hatagan ko siya sang pagkaon sang tinago ng mana. Wala naman niya ang gintigana galing pagkaon. Dito sa episo, ginpromisahan sila nga kung sila mangin madinlagon o magdaog sila, makakaon sila sang bunga, sang kahoy, sang kabuhi, ngara sa tunga, sang paraiso. Ngayon galing ang paraiso, dito sa bagonga o dito sa siyudad sang Diyos, sa trono sang Diyos, dito sa atubang. Dahil ara dito, may nag-ilig dito nga suba, dayon. Dito nagatubo man ang kahoy sang kabuhi, kag ang bunga sa to, sunod sa nilaragway sang Revelation 21, ang bunga sa to, kag 22, ang bunga amo ang pagkaon sang mga tinugos. Pero diri naman, ang pagtugutan sila sa pagkaon ang magadaog, magakaon sila sa tinago nga mana. Kaghatagan ko siya sing puti nga bato, kag sa bato may bag-o nga ngalan nga nasulat nga wala sing bisan sino nga nakahibalo, luwas siya nga nagabaton sini. Amo na nga may relihiyon man to sang una na batian ko sa Mindanao nga iglesia sa puti nga bato. Grabe daw kung Inglesyon ta, the church of the white sun. Ang iglesia sa puti nga bato. Grabe no. Amo na nga batok sa naunang iglesia, wala siyang pulong sang pagpakamalaot nga ginbungat dito sa episo. Ang paghingabot, ginakalkulo sa paghupot sang iglesia nga puti. Iglesia nga putli. Kaya sa pagpukaw sang mga katapo sini sa pagka-Diyos doon, kaya pagka masimbahon. Siyempre kung Diyos noon ka, pirmi kagid nga nagasimba. Naman, kay Diyos nun gani. Pero sa bagay, dumduman mo sa muna, nga may kanta to. Hindi tanan Diyos nun nagsimba. Di ba? Hindi tanan man Diyos nun nagsimba, pero hindi man tanan nagsimba Diyos nun. Vice versa. Tuod man na siya. Kay damo nagpangangkon nagsimba, man kuno sila, pero anong natabo? Damok nagasimba, hindi mo Diyos nun. Kaya nga man, just to see and to be seen. Kisaan mo na. May araman nga wala magasimba, kaya hindi lang siya gusto magsimba, kaya parang hindi lang siya masandad. Maya pa, din lang ko, malay magtiner. Kaya kung katong simbahan, makasala. Alam ko dito, kaya may mga nagapakita to, nagapasaway, makasala. Makasala pa ko. Ay bala, di ba? So, muna. Ngayon, apang naglabot kita karon sa panahon sang iglesia sang Pergamos. Kay dito sa panahon man gihapon sa Smyrna, may problema naman siya kay sila, kay nga na, naa. Sa angin ang siling naton, tungod kay ang mga doktrina nga ginisiling daw sa Nicolaitans, dito nagasugod, nga nagamat-amat sulod sa ilatunga. Pero sa nagalabot na kita diri sa iglesia sa Pergamos, ikatatlo nga period sang history,
History ni siya. Tandaan natin, it is we're discussing about history of the church, seven churches, the period of time of these churches. Amo nang naglabot na kita karon sa panahon sa iglesia sang Pergamos, sang ang mga impluensya nagsugod sa pagpanghikot nga nagdala sang mga sayop o sala kag mga kalautan sa sang simbahan. Ang tinaga nga Pergamos nagakahulugan nga kataason o elevation. So height or elevation. Muna nga ang kataason diri, ang butambalon diri, isayad to kapanahon nga ang matuod nga mga alagad sang Dios dapat makig-away batok sa espiritu sang kalibutanon nga mga policies, bugal kag pagkapopular sa tunga sang nagapangangkon nga mga sumunod ni Kristo. Kag batok sa mapintas nga higuton sang misteryo sang kalautan nga sa katapusan nagresulta sa bungos nga pag-uswag sang nagapanguna na amo ang tao sang sala. Muna nga diri ato nakita nga mga tao nga nagapanguna na amo ang nag-guide sila, nagadala sa ilasang pagpakasala. Sa muna nga ato nakita siya suno sa pasahuntang dos tisunika kung atong basahon ni siya sa Kapitulo 2, Versikulo 3. Ang muna nga anong nasaksihan nakita dito ang ano sa Ginoong Inlarguay. Nindri kita sa pagdayaw, kay ginadayaw mo ito siya tani. Pero, diin maning pulungkuan sa tanas, kay permi ang kaduhaman, gimit lang sa versikulo ang itong ginbasa. Naibaluan ni Kristo ang ini maayong kamtangan sa ang iya katawhan sa sini nga panahon. Ang lingwahe o ang mga pinulungan, mahimo nga wala gindisinyo sa pagpakita sang lokasyon tuhoy sa lugar. Si Sanas, Satanas, nagapanghikot bisan diin nagapuyo ang Kristiyano. Amo na ang kamatuoran. Bisan diin nagapuyo ang mga Kristiyano, ara managyapon si Satanas. Ano nga, ang patud gid nga may mga tion kag mga panahon nga nagapanghikot siya si Satanas nga may pinasahi nga gahum kag ang panahon nga ginsakop sang iglesia sang Pergamos isa sa sini. Amo na nga halin pa sa Epeso panahon ni Kristo ang mga Hudyo to amo matong gingamhan ni Satanas hasta nga siya gilansang sa cross, pero sa bagay propesya man katumanan gingamit si Judas agud nga ipanghiwala si Kristo. So Judas denied Jesus. Amo to nga napatay siya sa cross. Amo to ang nagpapatay kay Kristo. Amo to ang gingamit ni Satanas. Ang mga Hudyo, ang kanamaan sila. Kay Hudyo man gyapon si Kristo, Hudyo man ang mga apostolis. Pero bangod sa hindi nila mabaton na si Kristo Dios, ang ilang plano sa pagpatay nangin ba't nalagoon kag napatay si Kristo. Pero katumanan sa propesya gyapon, kay propesya mo naman to ang tinutuyo ni Kristo sa plano sa kalwasan. Pero masubo ang aton na nakita nga resulta sa sala ni Adan kag ni Eva. Yari ang pagkahulog gintag na ni Apostol Pablo sa 2 Tesalonica Kapitulo 2 Versikulo 3 kag ginasambit na makawili talopang doon nga ang siyudad sang Pergamos nanginduog sang dumaan na Babilonya, Babilonyanhon nga pagsimba sa adlaw. Kay sa panahon sa Babilonya sang una halin pa ni Ezekiel, may mga tao dito nga nagsimba na sa adlaw. Angay bala sa aton nabatian nga ang mga Hapon sapagat silak daw sa sang adlaw, nag-aatubang sa adlaw kag sila nag-simba. Muna ginadayaw nila, ginasimba nila. Muna ang ilang gani nga flag, di ba, sa tunga daw adlaw. Isin kita may adlaw man ang aton nga stars na. May ara sun, may ara moon, stars, ang aton nga flag. Pero ang Japan, bilog din lang, di ba? Nga simbolo sa buwan. Ang mga kaldinhon nga mga mago, nag-agom sang malawig nga panahon sang kauswagan sa Babilonya. Ang isa ka fortipis nga gintangdo sang soberano, nagahom sa isa ka kolehiyo sang kapituan kagduha ka mga hero na herofain. Pagkatapos ang nasakop sang Medo-Persian, Medo-Persian hon nga ang naperde
nga kaldiyanhon nagpalagyo sa Asia Minor. Kag ginpahamtang ang ilang sentro nga kolehiyo sa Pergagandium sa Palyabikum. De Carby sang Bebeklon bato upod sa ila. Diri nga hilway ginbasa tani siya halin sa William B. Buckler, Laris and Pinites, pages 232-233. Amo ni ang history, mga historians nga aton ginkuhaan sa mga references. Amo na ginhimo nila nga rito o ritual ang isang ila relihiyon kag nagplano batok sa paghidait sang imperyo sang Persia nga nagapag-away sa mga Griego o sa Greece para sa sina nga katuyuan. So amo na nga amo ni ang problema nila sang una sa amo na nga period. Kaya ang period sining Pergamo is from 323 to 538 muna. So ang period muna nga ang Antipas naman ginhabal diri isa ka klase sang mga tao nga ginapatuhuyan sa sining ngalan kag indi isa ka individual. May maayo nga rason sa pagpati kay wala sing matuod nga impormasyon na nungod sa amo nga individual ang makita karon. Sa sini nga punto si William Miller nagsiling o ka William Miller muni nga ano quotations naman mga ginhambal. Ginapatihan nga si Antipas hindi isa ka individual kundi isa ka klase sang mga tao nga nagapamatok sa gahom sang mga obispo o kon mga papa santong at mga adlaw nga isa ka conviction sang duha ka tinaga antay kahulugan pamatok kagpapas or amay. Nagaling pulo nga Antipas, meaning hindi siya isa kapangalan sang isa ka tawo, kundi gingamit nga daw nangin ang antay or anti, bali ang iyang prefix, dayon ang pas, Antipas man, amo ang papa. So muna nga, ang term dito muna ang hindi siya nagkakahulugan galis individual, kundi nagkakahulugan siya sang grupo sa panahon sang papacy na anti nagapamatok kag papas sa Greek ni siya muna nga papa kag madamo sa ila ang nagantos sang pagkamartir sa tungation sa Constantinople kag sa Roma. So Constantinople panahon ni Constantine sa diin ang mga obispo kag mga papa nagsugod sa paggamit sang gahom sa mga tion pagkatapos nga ginpasakop ang mga pari sang duta kag gintapak ang mga kinamatarong sang iglesia sang mga Kristiyano. Amo ni nga period sa panahon sang ano to Pergamos. Muna nga kag para sa aton kagulingon aton makita wala kita siling ni rin ni William Miller siling niya wala ako sing nakita nga rason sa pag sikway sining paathag sang tinaga Antipas sa sininga teksto subong na ang marangtas sa tong atiyon amo ang himpit nga hipos na hanungod sa isa ka individual nga ginhingad landri. William Miller, Evidence from Scripture and History of the Second Coming of Christ, pages 135-136. Amo nga nagpamati, pwede niyo ni research. Ha? Dayon, ang Watson's Biblical Dictionary nagkasiling. May Biblical Dictionary sa Watson nga dictionary ang dumaan nga maragtas ang eklesiastiko wala nagahatag sing kasaysayan hanungod sa sininga Antipas. Dere sa Richard Watson a Biblical and Theological Dictionary page 69 article Antipas. Ara insambit ni Adam Clark ari naman ang isa kasinulatan nga nagluntad nga gintawag mga binuhatan ni Antipas. O, apang nagahatag sa aton sing paghangop na wala ini sing kinamatarong sa kredito. Adam Clark, Commentary on the New Testament, Volume 2, page 978. Note of Revelation 2, verse 13. So, diri nakita naton mag-uturan, mag-abiyanan, ang mga referensya na nagpamatuod nga ang Antipas gidgali is hindi nag-refer dito sa isa lang katao kundi sa Constantinople, mga
dayon sa Rome sa na-organize na bilang may-arang sila mga papa. Sa so, muni ang record nga nagapamatuod diri sa amuni nga kantangan sa iglesia sa Pergamo. Ang iyang period is halin sa 323 hasta sa 538 AD. So, ang aton nga oras na tapos naman, aton siya padayonon, magahay mo kita diri sa padayong Japon sa sunod sa sining iglesia. Pero, naubos naman ang aton nga mga minutos, aton anay sa tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay dumudulog sa inyong banalang luklukan. At pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patuloy at gabay. Maraming salamat po sa mga kataon na kung saan kami po ay nakapagtatalakay sa mga kasaysayan sa mundong ito. Pagpalain mo ang mga nakikinig, simpilan pong ito, K5 News FM Philippines. Maunawaan nawa ang inyong banalang mga salita at makakatulong sa paglago ng aming pananalig at paglingkod sa inyo ng may katapatan. Pagpalain mo man ang Siyuro Kamiloy at pamilya, gayon din ang mga kawani at bawat pamilya na aming kinatawan. Patawarin mo lamang kami sa aming mga kasalanan na gawa laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

0: Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gina ni bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
0: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
4: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka? DTX 500. Dila nalang subong imo sugar.
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dali ka sinapit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na ginabalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
12: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend. Supplement for men.
12: Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
13: Ako si Andrea Di Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
0: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
15: Hi, Dennis Juanes.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
15: Hi, Dennis Juanes.
3: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa bagtuon.
15: Hi, Dennis Juanes.
3: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: I Care Gold.
16: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, pag I Care Drop, amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambang. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nadula man ang tuman niya kasilaw.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
7: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
0: D3 Bio!

0: Pagwasang balay, may nakabutang nga ice for sale.
1: Mabagal!
2: Ano ba, clon?
1: May dulce ka mo?
2: Wala.
1: May soft drink?
2: Wala.
1: May tinapay?
2: Wala gani! Kamangos imo karon ah! Kita mo, ice for sale! Ice lang baligyan namon! Mango ah!
1: Mas bango kaya eh! Balan mo na gin! Ice lang baligyan nyo! Sagad ka pa pamangkot kung ano ba, clon ko!
3: Hey, I'm Galing Nyawanta!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo lupo, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Mabagat, sumagabot ka.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Max4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. SAS4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! For Biotics.
5: DTX 500.
8: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
5: Mag DTX 500 na.
8: Masaminig ka palatian?
5: I-DTX 500 muna.
8: Kung kulang ka sa antioxidant,
5: nagatigulang ka?
8: Mag DTX 500.
5: Agbut maging mas hubid sa itad ang itsura.
8: DTX 500.
5: DTX 500.
10: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test.
10: Kinatong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
11: Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
5: DTX 500. Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
4: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean. All

0: Ang inom ako, madula ang pinout sa tugahan ko. Salamat, DTX 500.
1: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
2: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na!
1: Memory Advanced!

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang iCare Capsula nga mas ginpabaskod kag mas ginpanami. iCare Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag iCare Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong

0: maaaring check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: D3 Bio.

0: Rolo.
1: Hey, five! Galingaw on time!
2: Hello, Tay?
0: Ano to, anak?
2: Honeymoon na namon sang asawa ko subong, Tay, pero hindi ko kabalo ko na nung ubrahon ko.
0: Ay, abaw nga bata, di. Amo di ho, ang malaba kag matambok nga parte sang lawas mo. Isulod mo to sa may mabuhok-buhok nga parte sang lawas, ya?
2: Oo, Tay. Ari na, Tay. Nahimo ko na.
0: Okay, okay na.
2: Oo, Tay. Gibutan ko na ang ilong ko sa ilok, ya.
1: Yeah! Hey, bye! Galingaw on time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
7: Mga buti ka. Mga dugang pa nga binibisyo kung gainom ka D3 Bio.
8: Ang nami sa D3 Bio, Sir Boy, is that latent tuberculosis kaya niya.
7: Correct.
8: Mag-win niya say
7: kagaw.
8: When you say latent tuberculosis, amo ni siya, tanan abi kita dok, kapati kita nga may tuberculosis kita ya. Tanan kay common kayo eh.
7: Ang dormant
9: in BCG ta.
8: Sang bata ka pa, ginalukan ka sang may TB, huwag ka kabalo. Pero bangod nga, gadidi ka pa sa nanay mo, puno ka sang monolaurin, hindi ka sarang si TB. Karon ara na nagapundo sa lungs mo, mahulat na siya, very opportunistic, mahulat si Mycobacterium tuberculosis nga magpigaw sa immune system, huwag atakihon
7: niya ka. Hindi pagulat ta.
8: Hindi pagulat ta.
7: D3 Bio ka na.
8: D3 Bio will hunt them and
7: hindi lang si monolaurin ha.
8: Oh.
7: Arapas monocaprin, monocaprilin, nga kaya balon ang ano.
8: Kang nami si Abido,
7: ang makagaw.
8: Cellulay ang ginapangita, yung kinaproteksyonan niya. So, matultulan niya kung diin man ga panago sa lungs mo si Mycobacterium tuberculosis.
7: Kung ka, inom ka sa imo 6 months nga medication, wala gina problem nga mag-inom ka D3 Bio. Kaya wala na yung contraindication. Napariho lang ka bala, nagkaon data. Nagkaon, nag-usang sang ano, sang gulang na nga lubi.
9: Puinia, no?
7: Oo. Anong kalainan da?
8: Oo. Do nagdidi ka lang sa gata sa nanay mo.
9: Ang nami lang siya sa ato sa D3 Bio, kay cold press ni siya ng extra virgin coconut oil. The most efficient kind nga coconut oil is cold press extra virgin.
8: So meaning, kung may TB ka o wala ka man TB, that mag D3 Bio ka.
9: Correct.
8: For your protection.
7: Ako mas nami nga mag D3 Bio ko samtang wala pa ko TB.
8: Oo.
7: Hindi na ko hulatan yung magka-TB ko.
5: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio compare naton sa plain D3. Nami galing ang D3 Bio Sir GP sa mga nagkadto sa gym ba? Hindi magkadto sa gym. Kaya man, ang D3 Bio
7: makabulig
10: ang MCT sina nagabulig sa aton para magdamo ang aton nga energy.
8: No?
7: Gainit ka pa.
10: O gainit ka pa tapos
7: nasig magtuno ang kwas mo labi mga sobrang tambok.
10: O mga buyon mo abi. No mo nang kalabanan ginahandom sang ginatuo nga gym ba? Tunawon ang ilang stored fats.
5: D3 Bio.
11: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsya sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mamakal, sumanguti ka.
7: Te, mano pa ka mo? D3 Bio na ka mo. Ah.
10: Energy
9: ka. Ako may arak ko yan.
7: No? Nanoy mo sa Raboya.
9: Ang namian ko gito sa D3 Bio, kay maputiktahan ko mga pinalangga ko sa kabuhi, biskan immunocompromised sila. So, mga panahon, pandemya, sabon mo, ang pinaka-prone gid for infection, mga diabetiko, mga hypertensive, ang may mga cancer, ki-weaken ang ila immune system. Pero ang D3 Bio, yaway da ialabot. Biskan weak ang imo immune system, putiktahan ka sa D3 Bio because it is an independent killer of viruses, bacteria, and fungi. Why siya labot? May masakit ka. Ang iya lang niya makakita ko di virus sulod patyon ko without the help of your immune system.
7: Galing kayo butangan mo D3, imo D3 Bio, mabuligid mo immune system.
9: Correct.
7: Pero hindi matamaan.
9: Hindi matamaan, no? We meaning to say na, biskan ano ka immunocompromised, biskan nagbulig pa to si vitamin D3 mo, ang monolaurin, ang monocaprin, ang monocaprilin nga ara sa D3 Bio matabang gid siya sa ito.
7: So, D3 Bio has anti-inflammatory substance.
8: Ang
7: nga kaya niya i-correct ang mga inflammation nga gakatabo sa imong lawas.
10: Oh, budlan
7: te, prostate problem be, prostatitis, kaya na niya.
9: Kaya.
7: Ang mga paghubag sa tuhod, kaya niya.
9: Kaya.
7: So, anti-inflammatory, grabe ang kuan mo, inflammation, sir boy. This is a secret killer. Huwag kakabalo, tingala ka, kada mo mga pain nga ginabatyag mo sa lawas, huwag kakabalo kung diin naghalin ina nga pain. Pagpacheck mo sa imong CRP or C-reactive protein, 30 kataas, may inflammation ka sulod. And that inflammation is the marker na pwede ka mag-cancer.
10: Oh,
7: so, ang nakanami, kung nakainom ka D3Bio, simintoho niya ang tanahan nga mga cancer cells mo.
9: Lalo na, no? If you take D3Bio twice or thrice a day, no? Kaya mo gina dapat, no?
7: Three times a day.
9: Three times a day.
7: Pero kung natangkaso na ka, na ubo na ka, na sip, or kayo lanat ka na,
10: every 4 hours.
7: Kumplito.
4: D3Bio!
12: O, si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! D3Bio! Health! News D3Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio.
11: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
4: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Visio, yung may D3. Sport Biotics. Makabulig

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Gina Canon.
5: Ang ginibatya ko,
4: ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
6: Sa katlo, kapila ka mag-inom.
7: Sa DGX 500.
4: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
7: Subong, kamusta?
4: Uy na, halin sa, nalik kami sa DGX 500. Ay, nagu ginibatya.
3: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Ngunit nagigid ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
11: Babaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Babaka sa mga butika.
14: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman, usik?
3: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
14: Di pre, musta po lang kagabi pre?
15: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis
3: Extend Food Supplement for Men.
16: Tikasi.
3: DTX 500.
17: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una na kugin ang akong nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
3: DTX 500. Mahal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
18: Nagaburo ng ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampiyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
19: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio, ang physio ng may D3.
3: D3 Bio.

0: boy.
1: Hey, five, galing one time.
2: Oy, Dai, good news! Napangitaan ta na ka sang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
0: Ay, tuod ka? Wow!
2: Oo, tuod-tuod na, Dai.
0: At yan ang akong role, Dai.
2: Bali, ikaw ang kagaw.
1: Hey, Dai! Galing nga one time!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
6: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
7: Spore Biotics, ang best friend sa mga babaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
10: Q7 lot.
11: Ano ginabatsyag mo sa
10: high blood gid ko?
11: Ano sa una ang imo
12: blood pressure?
10: 180 over 100.
11: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
10: 3 times a day gid na ako. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
4: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
13: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap.
14: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko gainom kape kay gabatsyag ko da yon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica

0: ATX500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Vitamins 1 is good.
2: Matalong kag alerto nga paminsarol.
3: Vitamins 2 is good.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
3: Vitamins 3 is good.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
4: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
6: D3 Bio.

0: Tagbalay.
1: Sino na?
0: Ah, mga pulis kami, sir.
1: Ah, mano tani, sir, aw.
0: Gusto lang tani namon mag-istorya.
1: Ah, pila ka mo kabilog, sir?
0: Duwa lang man kami, ah.
1: Ah, duwa ka mo?
0: Oo.
1: Tika mo, de-istorya, nai, eh.
2: Hey, nai, galingawang
1: time! Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio.
5: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health.
4: GTX 500.
8: Pasami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho?
9: Kag stress adlaw-adlaw?
8: Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan?
4: Mag-GTX 500 ka!
8: Kaysa GTX 500,
4: ang stress malikawan. Pagkamurigon, malimtan.
8: GTX 500!
4: GTX 500!
10: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 36 na lang ang sugar ko.
4: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Mimi. Dali ka sinapit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Itibugit ka tama.
4: Mighty C!
8: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
14: So na.
13: Problem. Magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
15: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsagan kung nga napawang akong panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
17: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
18: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
19: Muling binuhay mo.
20: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
21: Ako si Norma Vista, taga Bato Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
4: DTX 500!
8: Mabakal sa mga butika.
7: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
5: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
6: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
7: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
8: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
6: Hindi lang gani karot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
6: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kung balot, kadingin tayon ang ako nulo.
5: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
5: Kasi hindi nga mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
4: Maedukar ka pa.
5: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: So di magkalipat ha, sa resurgence sining ginatawag na ton nga pandemic, magpabakod sang imo immune system. Pinaka the best ga prophylaxis ka mo. Unaha gid sa listahan nyo ang Mighty C and Pure C. Ang mga doktor gahambal, once taas imo vitamin C, makabato ka sa tanan nga infeksyon. And ang pinakanami sa tanan, hindi lang kay vitamin C ang aton ara sa aton arsenal. We also have D3 Bio, the best sa bakterya kag viruses. Mag D3 Bio ka, kay ini lamang ang D3 nga may virgin coconut oil and the only virgin coconut oil nga may paaman nga D3. Mag D3 Expanded as well para sa pagpabakod sa inyong mga selula. Kung si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ang mga madulot nga kalainan no sining aton nga oxidative stress. Upod naton sina discussion si Dr. Ramil Oy, Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solueta. Good Dr. Ramil.
9: Sa atan naton nga mga tagpalamati, welcome naman sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Istoryahan ta subong, paano makaapekto sa dieta ang dieta sa immune system. Masamin na itong ginahambal dere that your immune system relies as well on the quality of food that you eat. Nga, may mga pagkaon, abi, nga makapahuyang sa immune system. No? May mga pagkaon makapahuyang sa immune system, may mga pagkaon man makapabakod sa immune system. Isa na nadira, your vitamin D3 and D3 Bio. No? With your vitamin D3, makabulig ina, boost sa imo immune system, by no making your bone marrow, which is the production site of most of the immune system cells, ginapakbakod niya ina. That's why makabulig ina sa aton immune system. Now, duwa ang line of defense ang immune system. Pero mintinig hambal ni Sir Boy, you have the adaptive immunity kag innate immunity. Ang first line of defense, amo ni siya ang ginatawag naton nga innate immunity, no? Amo ni siya nag-include sang your skin as well serves as barrier, no? Kag ang mucous membranes, they are part of adapt or innate immunity. Mm. Mucous membrane, inyong skin, chemical and cellular defenses. Mga innate na sila, meaning to say, halimbawa pagkabata mo, ara na nayang adaan sa imong sinilalawas.
1: Correct. Sir JP.
6: Oo.
1: Kaling Sir JP, ang luha tagani, matawag na siya nga innate.
6: It's also part. Eh.
1: Okay, protection na sa mata, hindi makatulod ang kagaw. Da.
6: Bisan pa dok ining aton nga mga balahibo sa ilong. No? Gatraps ang particles. Ang mga selya sa aton nga mga membranes. Amunin gatraps ang mga particles. Now, ang problema sa innate immune system, hindi siya specific. Ang iyang response sa tanan nga balatian, palarihos. Because hindi siya specific. We have what we call adaptive immune system. Ini siya, ginabukusan sang specialized blood cells, kag proteins, no? Nga target ang specific cause ang kagaw. Diri na din nagabulig sa aton ang DTX500.
9: Amo ni Sir JPO, may kalabutan kisa, ang digit kisa, all the time. Ang antioxidant sa imong immune system kag mga ginakaon mo nga mga free radicals.
6: Husto.
9: Paborito kaon man sila bla. Di ba na discuss nato nang ligad nga mas paborito sa imong immune system mas unahon niya kaon kung may tamis nga giyon una mo kaon.
6: Husto.
9: So once nga tamis ang una kaon nun, ti ang matabo Sir Boy, dasig sila magluya, kay ma-oxidize na to mo. Imo lang lawas ga oxidize. So ilaman nga mga ano? Selula ma aton selula galuya man. Di kung amo na ang mostly nga ginapasulod mo, ti sigurado gid yai.
6: Husto. You know what another
9: ina imo immune system. Amo na kapilan abalik-balik ng mga research. Hindi magsigi countamis, hindi magsigi countamis kay dali mapatay imo immune system, dali magluya imo nga immune system.
10: DTX 500. Si Edin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
6: So, wow.
10: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
6: Sa mga wala pa naka-try sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
10: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas. DTX
6: 500. What else? Ining aton nga microbiome sa aton siringatian. Pag sigita kaon karne, way taga kaon sang utan, which is a prebiotic. Ini man ang mga probiotics na magkakalamatay sa tiyan. And ining pagkaon sang tamis promotes inflammation.
9: Correct.
6: Which is gaga
9: mas damo gapista ang bad bacteria compare sa mga good bacteria kung tamis.
1: Oh, gakapatay sila Sir JP. Ang good bacteria naton.
6: Ang siling sa research naton dok, ang kontragid sang aton immune system ang western type diet. Wala sa vegetable.
9: Mga pasta na mo.
6: Oh, pasta.
9: Ang mga Italian lo.
6: Oh, Italian.
9: Mahilig na sila sa mga
6: meat.
9: Pasta.
6: Oh. Oy, sus.
1: Ang ilang pamahawa na donuts.
6: Oo, mga processed food.
9: Mga mapagkaon, tiluya, gini mo immune system, mga muna ya eh. Pero kung palainom ka DTX 500, palakaon ka prutas, palakaon ka gulay, ah, grabe ka stroke. Bakod ka tama ang imong immune system.
6: Sus, ang advice ganin nila, Doc, kung pirmi ko no processed food, ang imong ginakaon, gabikon ka da, gahantog ka, gaham ka, gasosage ka, pirmi na lang, amun, ang imong balik-balik, dapat high in antioxidant ka. No?
1: Correct.
6: Anong imuon? Kung wala ka time magbakal sa mga priska nga prutas, mag DTX 500 ka.
9: Dapat amo na tani, alam ka bla, we are slave of our appetite. As slave kita sa tong appetite. Once nga slave ta sa aton appetite, ti nanamian ta kaon na doksam. So kung nanamian ta kaon, dapat kabalota nga, kabalo man ta magpili sang nami nga suplemento.
1: Oh,
9: kung nami ka magkaon sa mga malain nga pagkaon, dapat kabalo man ka magpili sa mga nami nga suplemento.
1: Oh.
9: DTX 500, may TC, sanas pinaka mayo, ang ginakabalaka naton di subong, basin maisikyo naman blawang kwan, kay grabe gasurip mo.
6: Oh.
9: Sobra libo na subong ang iyaka occidental, Negros occidental lang na.
6: So dasig na kayo. So that's why doc, sa mga kapin pa sa mga ining vulnerable bla, may mga edad ka na, and then frontliner ka, dapat kaon gid permi utan.
1: Oh.
6: No? tulog timprano, kaunutan, inom damo tubig para ma-flush out ang mga toxins. Hindi siya gay inom, anay, ang mga vices, may ida, anay.
1: Oo.
6: Ay, hindi magpulaw. And mag DTX 500, doksa.
1: Kag may TC, kadadlaw.
6: And may TC or pure
1: C. Ditribayo. Kadadlaw, hindi ginabagalimta ng
6: so,
1: tatlo niya.
6: So, that may bulik ang aton yung immune system. Again, if you want a healthy life, dapat healthy diet ka. Oh, hindi ka mag-expect.
11: Healthy diet plus a healthy supplement.
6: Oo. Ina lang famous, mga nambal permidok. Let your food be thy medicine and thy medicine be your food. Oh, see?
11: If you eat rightly, you don't need a doctor. Because ang imo ginkaon doctor na.
6: Oh, see? And if you eat wrongly, you need a doctor. Eh, simple lang man ara permi sa aton ginakaon. Pero kung di ka mo magkaon sang healthy, okay man na. Para nga kadto ka mo sa clinic, marasitahan ka mo namon.
1: Ano nga balin, Sir Kevin, di ka sagi kaon sang pagkaon halin sa plantab lang? Kundi halang git sa
6: tanong plant git ya. Hindi ka magkaon sa galit sa plant to bari ako.
1: Mga process na eh.
11: Planta.
6: Thank you, Sir Kevin.
1: Plant-based yun, plant-based.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. TTX 500.
13: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may TTX 500.
14: Sa kadlo kapila ka maginan?
13: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduan.
14: Subong kamusta?
13: O ay nagko ginibatsya maskin gamay.
14: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sa TTX 500?
13: TTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
12: TTX 500. PUC, ang alkaline ng vitamin C.
15: Diliyagin, punyakakan, tagay ganyan. Permi lang kasakit ang akin ulo. Tapos ginaramigan ako. Sa mabatian ko ang PUC vitamin C. Nagtry ako mag-take. Sakit ulo ko na dura.
12: PUC vitamin C. PUC, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ito si Helen na Dairo, kasi balo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng PUC, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
12: PUC vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Sige, ang bisan na mo kaon sang utan, hindi ka naman masarangan ang bawas ang ilok mo. No? Uh-huh. Hindi na naya utan makabulong da.
1: No.
6: Boy?
11: Proper hygiene. Maligo ka gamit kiga Santon Plus Herbal Soap.
1: Oh, kadadlaw.
11: Kay may ara na siya BCO. Mm. Damo siya madidikakaw, may bayabas pa na, sir boy. May mga antibiotic na, mga antibacterial properties, ara gina sa aton Santon Plus Herbal Soap. Kung once nga inusnos mo na sa inusnos, giba? Nusnos ay mo ilok, sa mo
1: lawas.
11: Mabuhinan ang mga mapatay mga kagaw.
6: Matay ang mga kagaw.
11: Plus, tapos gamit din ka sa imo nga klinika Dio Fresh.
6: Sang imo favorite deodorant, gatag siya mo 48 hours of freshness. Klinika Dio Fresh with VCO gapon, no? So tapnaon tanan nga microbio nga gakos ang imo body odor. Ang silingon ni Dr. Mel Goro, Sir Boy, ang Santon Plus Herbal Soap enough naman akapatay sa kagaw. Kaling hindi man pwedeng hindi mo pagbanlawan kagala na permi. So meaning to say ang klinika Dio Fresh amo ni siya ang nagamintinar.
1: Mintinar
6: nga throughout the day. Ara na siya.
11: Fresh ka whole day.
6: Unahon mo Santon Plus.
1: Ibutan tawos paligo. No? Hindi lang nagapahamot, ako hindi nagapaputi pag Sir Boy.
6: Correct. Kung kulang ka sa exercise, no? Kag gusto mo maglaban ka sa sexercise, kag kulang ka exercise, extend food supplement ang para
11: ang paborito ni Engineer Albaul, extend food supplement. Gapan nami sa imo blood circulation. Kung nami ang blood circulation mo, nami ang deliveries sang nutrients, nami ang deliveries sang Mighty C, sang DTX 500, kag D3 Bio. That's why extend is very important, no? As a food supplement. May labot na may paaman pa. Kung naman ni Sir JP, may paaman nga flagpole, no? Once in a while, no?
6: Sir Boy, nakibot kiko Blado Kramil, may mga kapihan naglisubong nga serve yung DTX Coffee Mix.
9: Wow.
6: Oo. Oh, oh, kibot ko hindi lang kalikay native.
9: Ang resort ni Sir Boy sa Don Salvador. Aha. May paman niya, no?
11: Nga, DTX Premium.
9: May trans, tapos paman DTX Coffee Mix, DTX Premium. Mm-hmm.
6: May ara ya DTX Premium, no? Mm-hmm. Andi kung gusto mo nga gakapi ka, nagabulig ka pa.
9: Bantayan ang pag-open sa kuan.
1: Rayo, may rayo.
11: Ang sigurado ya, ang DTX Premium, ang resort, andiyan mo pa na. Andiyan pa na, no? Pero ang DTX Premium, available, no? Kung gusto nyo medyo mag-saucy, i-treat nyo ang lawas nyo for something really tastes good, no? Kay may ganong mushrooms ni, kag stevia, ang sweeteners ni, kampiyon ang ginatawag nga DTX Premium. And of course, sa mga suki ni Sir Eljan, alagigigapon ang original.
1: Oh, DTX Coffee Mix,
11: no? Right, ang yan is ni Sir Rod siya kani.
6: Ara ang DTX kanya.
1: Ang Rayo Coffee.
6: Rayo Coffee Mix.
1: Gabulig ka na. Gapangapi ka na.
6: Kita mo mayo, subong ang health condition ni Sir Brods. Kapisag ang Rayo Coffee.
11: Aha, may buwangan ang puso.
6: And of course, lastly, sa mga palanakit sang lawas, ini mag-inom diyon pain reliever, unahaan ay magbanyo sang
1: Santo Plus Herbal Oil.
9: Sa mga gusto nga magsunod kay Engineer Albao, ang sikreto ni Engineer Albao nga feeling young, looking young, naka-extend food supplement.
11: Habang ginaulat ang epekto ni extend.
9: Kablo ka namin ang circulation, Sir Boy mo. Madulong gid niya ang tanan nga sustansya sa imulawas once you have a good circulation.
1: Correct, no?
6: Alright. Sige, now storyanta, ano bala ining caprylic acid? Another arsenal, another power nga ara sa D3 Bio
9: nga wala sa
6: plain D3.
9: Yes.
6: Ini naman atong
9: caprylic acid.
6: Mm-hmm. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
17: Talk ni Doc.
11: Thank you, Sir JP. Ang aton pa ming nastoryahan si lauric acid nga gihimo mo no laurin.
9: Hindi, so meaning Sir Boy, hindi tanan nga acid makahalit.
11: Hindi tanan nga acid makahalit kay ini kinastoryahan ta fatty acids ni sa no. It's a kind of fat. A good
9: isa
11: kind
9: acid
11: of fat
9: nga hangahalin sa tambo.
11: Alin sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Ano bala nga ginarekomendan ang caprylic acid? Ano ni siya ka-safe? Ay, ara man siya sa breast milk. No? So safe man siya, no? Ang aton breast milk may labot may lauric acid, may caprylic acid man siya. Anong lain nila ni lauric acid? Si lauric acid is a medium chain triglycerides nga 12 carbon chain. Ini si caprylic acid ya 8 carbon chain. Ano ang
9: so meaning pa Sir Boy kay 12 si lauric acid medyo malayo, damo siya conversion.
11: Damo due time man gapo no compare sa long chain pero mas damo siya sa caprylic.
9: Ang nakadami lang ni lauric acid Sir Boy kay ma-change to mono laurin anay siya.
11: Oh,
9: then mga 8 hours malibot-libot sa imo lawas to protect sa imo cellula against bacteria, against virus. Amo lang namin sa lauric acid. But caprylic acid, ang nakanami lang sa caprylic acid, especially kung ga-travel ka, dasig siya ma-change to energy.
11: Correct.
9: Pero hindi lang nga ma-change energy siya, Sir Boy. Antibacterial man.
11: Antibacterial. Kampiyon nga antibacterial, kampiyon nga antiviral and antifungal properties ang caprylic acid. Kampiyon. Once ma-convert ni siya to monoglyceride, si lauric acid, mag-imo sa monoglyceride, ang guha niya monolaurin. Si caprylic acid, kung ma-convert siya sa monoglyceride, anong guha niya? Monocaprylin. Monocaprylin specialized in hepatitis C according to research.
1: Antiviral.
9: Pinalainom ka D3 Bio, malikawan, or kung may hipasi ka da, kaya niya ma-correct.
6: Yes, Dr.
1: Yes, pwede good mapanubo ang viral load.
11: Viral load, which is really important. If you have hepatitis, the most important thing to do is to control the viral load of hepatitis.
9: Para hindi na perdihon ang imo atay.
11: Correct. Kung once magdamo sila, ay ara na, no? That will cause usually cirrhosis. Scarring of the liver, ang ginaprotektahan ta, no? Kalanan hindi matabo ang scarring of the liver caused by hepatitis, di ara na kay D3 Bio. Kay may caprylic acid, nga gihimo monocaprylin.
9: Pero dasig lang sila magstay sa imo nga cancer boy.
17: Dasig lang.
18: Okay, himuon din siya energy.
11: Energy siya dayon. Amugi na ang iya second major role. It provides you instant energy. So what do you get?
18: Instant energy nga hindi magpadako sa imo buyon.
11: Buyon. Gapan na.
18: Dalami, no? Ngita kapag kaon nga ga-energize ka pero hindi magdako imo buyon. Kaya ang carbohydrates sir boy, ga-instant energy man. Oh. Pero masobrahan, madako buyon mo.
11: Buyon mo. I-store yan, no? Oh. Ang medium chain triglycerides cannot be stored by the body. It should be used. Kaya amunin niya ang iyaya function. Ginausal gini siya as a source of energy by converting them to ketones. So, anong bala katabo kung mag-inom ka D3 bio? You get the benefits of lauric acid and monolaurin. You get the benefits of of caprylic acid and ginatawag nga monocaprylin. So, anong ginahimo? Sini kung gamasakit ka, sampon, nagilanat ka. Nagilanat ka. Inom ka D3 bio. Pag inom mo D3 bio,
18: Pilang suggest mo, sir boy? Every?
11: Two soft gels every 4 hours.
18: Wow. Siyempre, may lanat ka na mo.
11: May lanat ka na. So, therapeutic dosage na siya. So, ano bala kung
18: Especially ka nang wala nakagana kaon.
11: Energy. Ang muna ang punto ko, kaya masakit ka, wala ka gana magkaon. But your body needs energy. So, ang energy source mo, ara na sa bulong mo para si...
18: Bulong pa, energy pa ni mo.
11: Energy mo pa.
18: Ang D3 bio,
11: all no? In one, ang D3 bio. You cannot find
18: makita
11: that.
18: Sa plane nga D3. Ang muna ganing permina mo gina-encourage ang mga listeners natin. Kung gagamit man na lang ka D3, sayang.
1: Oo.
18: Gamit ka na lang ano.
1: Isli na ng plan nga D3.
11: Proven and tested ang D3 bio when it comes to infection, no? Lalo na viral and bacterial infection and fungal. Basta kabalo ka lang mag-usar, no? Kung ginaubo ka, ginasipon ka, gahilanat ka, taas ka, take your time. Pailin nata ang lawas mo. Lots of water plus D3 bio, 2 capsules every 4 hours.
18: Correct.
11: After a day, makibot ka, hindi ka gutom, pero namalhas ka na.
18: Especially ang kabangdanan sa imulanat is respiratory viruses, bacteria. Wow, kampiyon gina mo.
11: Kayang-kaya.
18: Sa mga ubo, mga bata bla nga daw, pag-start pa lang, ginaubo na, ginasipo na.
1: Pwede sa mga bata.
18: Patap na ada yun. Pero kabalo ka ang pinaka-best kapag tap na. Wala pa ubo, wala pa sip-on, paimno naman.
19: D3 Bio with Physio.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
19: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
21: Ako si Gabriel. Nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Physio. So, weeks ko palang kapag inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
19: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. POC. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Sa sinani nag-antik. May ginabatsyag ako nga ubo. Galalaron bala sa batian ko sa radyo nga may Pure C Vitamin C nga makabulig patap na sa ubo. Latap na ang akon nga ubo.
19: Pure C Vitamin C. Pure C. Ang alkaline nga vitamin C.
23: Si Marina Siginti ng Sibalom. Lagi po akong inuubo. Naisipan ko pong uminom ng Pure C. After 1 week, malin yung ubo ko.
19: Pure C Vitamin C.
24: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: San Jose Antique, Wantyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
25: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
25: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
11: Prevention is always better than cure, no? Ambal nila, no? That is the power of D3 Bio over any ordinary vitamin D3 supplement.
1: Basta mahilanat ka, Sir Boy, namin ni Galing D3 Bio kay siyempre ginapainit niya nga itong lawas eh. Mayroon sa singin ito, thermogenic effect nga ginasterilize niya ang bakterya nga kabagdanan sa hilanat.
11: Correct, Doc Sam. No? Kung si Sir Kevin pa, D3 Bio is like a super oil nga ara sa salakyan. No? Ang super oil sa salakyan, di lang ni siya ga-lubricate sa aton mga pistons da, kag sa mga balbulanyo da, ini siya ang super oil ni, ginatinuan niya man ni, ginare-remove niya mga sludges sa imo engine, no? Ginapagwa sa imo lawas. Kung may katuktok sa sulod, kwaon man na sa nami nga engine oil. D3 Bio is the ultimate oil for your body. It does not only protect yourself from infection, from any kind of infection, it also provides energy. By providing energy also, it cleans your brain. Imagine that. Di ka kita, food supplement, nga ginpaayo ka na, pati ang brain mo gintinluan. By removing beta amyloid plaques that causes beta amyloid degrading diseases, ano na siya, Alzheimer's, dementia, ina na mga masakit.
18: Important. Ang nami pagit sa D3 Bio, Sir Boy, is the, ang iya caprylic acid ga bato sa mga yeast infection.
11: Correct. Specialization niya man na, no?
18: Antifungal, Sir Boy.
11: Antifungal. In and out. Fungal infection sa sulod, sa lawas.
18: Sa mga baba mo.
1: Sa lining na to.
11: Lining mo.
18: Abiskan mga candida albicans. Sa mga...
11: Correct.
18: Yes, infection sa mga kababayanan. Kaya, gid.
11: Kaya. Kaya.
1: Even sa itong cell wall, ka-topic na ang fungus, Sir Boy. No?
11: Yung laki sa dok, ining yeast, ubo mo nga hindi madula. Minano ka antibiotic, hindi kaya madula.
18: Kagi
11: ko na mo. Sus, gin swab ko dok, gin lantaw, gin culture test. Yeast, gali diya nga akong infeksyon. So, araya, ang makakuha, D3 bio.
18: Virus, igo. Bacteria, igo. Fungus.
11: Igo man.
18: Even parasites.
11: Even parasites.
1: Tanan.
11: Bitukon, gali na pwede.
18: Kung pala inong ka D3 Bio, tanan nga mabito, kaya patay na niya.
1: Even ang mga fungi, gatubo sa mga tail, Sir Boy. Inigatog at that foot.
11: Oo.
18: Ang iba niya makukun, abla, gano'n.
11: Dira,
1: gagabagpanit.
11: Oo, protozoa na.
1: Pwede ka ng D3 Bio.
18: Ang kuko.
11: Ang unang cause doon, mga fungal infection na.
18: Checklist
11: number one. Nga, mausar ko D3 Bio over ordinary vitamin D3. Kung ga D3 Bio ko, biskan magmasakit ko, why ko ginagutom, ang akon body, maka bato sa akon masakit, nga akon sitrado, kay wala activity ng akon chan, nami ang autophagy ko, nami ang pag-repair sa akong lawas. The advantage, ang D3 Bio may medium chain triglycerides kung wala sa ordinary vitamin D3.
0: Ma-D3 Bio ko, Dok Sam, kag hindi na ko mag-D3 nga plain. Kay ang D3, wala yan nagapanubo sang bad cholesterol. It's the virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio ang nagapanubo sang imo nga bad cholesterol in a way nga ginapataas niya ang imo HDL. Tidin kada sa pag-inom mo sang D3 Bio, ang purpose mo patyon ang kagaw, patyon ang bacteria, patyon ang viruses, ang fungi, ang kung ano pada ang yeast, pero iniman ang nagapanubo sang imo nga LDL, nagapataas ang imo HDL, ina wala sa plain nga vitamin D3. Ara lamang ina sa D3 Bio.
1: Rego, D3 Bio pwede nga magamit instant energy. Ang aton nga tayo nga-produce sa sanginatwa glycogen. No? Pero kung naga D3 Bio kita kadadlaw, ang aton nga tayo hindi na magpagwas ang glycogen para gamiton nga energy. Kasi syempre, energy na ang D3 Bio eh. No, right. MCT, no? Subot silingon, mabuhinan sang trabaho ang aton nga tay. Hindi siya makuan mabuhi.
11: Overwork.
1: O tungod nga siya nagapagwa sang glycogen, kun damo ang glycogen at pila kadla makuan siya, maguba, mabankrap. So D3 Bio, ang stored nga glycogen sa aton nga tay, gina-store lang.
11: Gina-store
1: lang.
11: Gina-maintain.
18: Conserve boy, kung D3 lang, it's all your active immunity. Your active immune system lang ang iya inarish. Pero kung D3 Bio, duha niya inarish. Your active immunity and your passive immunity. Imagine ba? So si D3 makanto si mo active immunity and your BCO or extra virgin coconut oil makanto sa imong selula for your passive immunity. Pag abot sa ano sa kagaw, ang imong active nga mga soldiers, active immunity, malatulat lang na sila. Dito pa lang sa selula patay ng kagaw, maghimos na lang sila. Meaning pa wala sang overreaction sa imo immune system.
6: Kay controlled ang infection.
18: This immunity nga gakadto na mismo sa imong selula. Daw barangay tanod
1: sa
6: daw controlled ang infection.
18: Control. Kung kaya na makontrol sa barangay tanod ang barangay, makanto na lang tong pulis kag magano.
6: Mag-record na lang.
18: Mag-record na lang.
6: Kag manghimos, ano?
18: Pero kung wala barangay tanod sa isa ka barangay, at nawagi kaya pulis.
11: Ang secret sang passive immunity, hindi overwork ang imo immune system.
18: Correct.
11: Biskan kampyon ang immune system mo, kalandan hindi man siya mag-overwork. Like all things, no, everything should be in moderation. Ang immune system mo, kung sakto-sakto lang ubraya, effective siya. Magsubra-sobra na gani, na
18: cytokine storm. Sa military term, ang D3 bio, may ara siya auxiliary. Auxiliary.
6: Correct.
18: Lain gidya kung may backup ka, may auxiliary ka. Iya matamaan
6: ang sa panahon
18: ang mga organic na mga soldado. So, di na nga passive na tungod kay ara sa BCO, imong gininom.
6: Correct.
18: Nangin passive siya. Kaya kung hindi na nimo inumon, wala sang may matabo sa boy.
11: Ang BCO nga ara lang niya sa D3 bio.
18: Amo nang kaibahan kung gainom ka D3 bio over sa mga plain nga D3. Kay plain nga D3, dito lang na sa mga immune system. While D3 bio, your immune system and your cellular, mga cellular.
6: So meaning, all angles sa immune system covered?
18: Correct.
6: Passive and active.
1: Active.
18: Sige. So, di ba ka nami, kung gakuan ka, D3 bio ka.
11: D3 bio
18: ka. Amunan, sir boy, D3 bio na gigo subo.
11: Putik tahi ang lawas, mag D3 bio na.
6: Upgrade ka na.
11: Putik tahi ang lawas.
18: It takes 2 to 3 years kag ma-approve sa FDA ang D3 bio.
11: Hamak mo na.
6: Meaning mo nang study? Kalagi gano?
11: That kind of studies.
18: Hindi na basta-basta i-approve sa FDA.
11: So this is a FDA approved product, gintunan studies, back up sang Ateneo, UP, makita nyo tanan, extra virgin coconut oil has been studied for 40 years. So amo nang effect sang D3 bio or over ordinary vitamin D3.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isaman ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalon.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
8: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakitan dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
3: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
17: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang ako.

0: aso, imo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, papaya fruit extra, para sa nawo nga pimple free.
1: TTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon nang akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Mabakal sa butika. TTX Coffee Mix.
3: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang TTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kape.
1: TTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Daily Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Daily Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Daily Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Nestor, ang sinaing.
8: Luto na.
7: Ang labahan.
8: Ay, nakasampay na.
7: Ang uniform ko.
8: Naplansa na.
6: Ganito ako.
8: Tigasi.
6: Tigalaba.
8: Tigasay.
6: Tigaplansa.
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi,
8: ako ang bossing.
6: Dahil kasangga ko.
8: Ang extend.
6: Supplement for men.
8: Lourdes.
6: Tapos ka ng maligo.
9: Yes, darling. Come to mama.
8: Extend food supplement for men.
6: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
8: para sa tigasing performance.
6: Extend food supplement for men.
8: DTX 500.
10: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
8: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
8: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
11: Memory Advance Syrup.
8: Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
6: Bumakal sa mga butika.
8: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasasabi saka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pambaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I-Care Drops at doon na ang I-Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
12: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: radio.
1: Kampyon na radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 95 News.
1: D3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit ko dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit. Kit sa
1: ako tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Babakan sa mga butika.
9: Dr. Binoy. Squalene Capsule. Squalene
10: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Binoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kaga pangunsang Dr. Binoy Squalene Capsule, ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
9: Dr. Binoy Squalene Capsule.
11: Squalene Capsule.
9: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Binoy Squalene Capsule.
12: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabastog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
13: Fresh seafood restaurant bala ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Oh, he knocks it down.
0: Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
0: Ka! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
18: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Some

0: 95 News.
1: D3 Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit di dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Babaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Babaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Babaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Babakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naginuptan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow, my puso!
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, kalamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, narelieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na sa reliever, arag ipon pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, hindi consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gini-carots.
4: Hindi lang carots, mga doktora.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
2: Dok, as na ko, tani nga kung magkaon, kumalot, hilingin tayo ang ako nolo.
1: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Kasi nga, mabalaan yung mga flowers nga namang probiotic.
0: Maidukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: So, istoryanta subong Doc Ramil, no, kung ano bala ang plemas nga ginatawag, no, excuse me sa mga nagapala mga subong, no. Kag kung ano bala ang buot silingon, sang color sini, no? Ano bala ang ginatawag nga plemas, Doc Ramil, kag diin ini nagahalin?
6: Ang plemas, Sir Kevin, tipo na sang mucus nga ginahimo sa aton nga baga kag lower respiratory tract airways. Ang plemas ang may dako nga responsibilidad sa pagpugong sa mga kagaw, bacteria man o viruses kag iban pa nga mga foreign bodies agad hindi makasulod sa mga baga to cause infection. Di kung gainom ka DTX500 kag may TC regularly, no? Bastante ang imo nga mucus secretion. To the point nga hindi naman sobra katama.
5: Ang upper respiratory tract, kaangay sang imo nga ilong, no? Ba-ba kag imo nga tutunlan, ang naga produce or nagapagwa sa ginatawag naton nga mucus, lakip na ang imo nga gastrointestinal tract or ang alagyan sang imo nga pagkaon. Usually, klaro dapat kag manipis ang itsura sa nga mucus. Apang kung ikaw ang nagabalatian, nagalain sini ang iya consistency or ang iya kalaputon, kag ang color sini, especially kung mayara ka na sang gina-experience nga infection sa imong lawas.
6: Kabalo ka mucus, Sir Kevin, ginabugusan na sang tubig, asin, tingala ko parat-parat. Mm-hmm. Antibodies, kag iban pa nga mga immune system cells. Ining ang ginaproduce sa mucosal gland sa lining sa respiratory tract, agod bantayan ang alagyan sa hangin, kag ini ang nagabalik sa aton tutunlan, kag unconsciously, kisa aton matulon na mo. Imo na batyagan. Kung brown ang color sang plimas, ini ang possible bleeding subong man ang pula o pink ang plimas. Kung itom naman ang color sang plima, which is tumulag sa nikatama, buot silingon may fungal infection.
0: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compound. Yan ang panubo. Kagakontrolar sang imo blood sugar. DTX 500. Masalikan. Epektibo. DTX 500.
6: Magka-fungus infection ka lang kung pigaw ang imo nga immune system. Pero, kung adlaw-adlaw ka ganyan ng DTX 500 kag may TC, layo sa patad nga maka fungal infection ka. Kagkabudlay bala, payuhon ang fungal infection, Sir Kevin, tingala ka, ubo mo, hindi mayo, bisan tapos ka na inom antibiotic kay gali, fungus gali ang nag-infect sa imo nga tutunlan.
5: Kung puti naman ang kolor sang plemas mo, Dok Ramil, but silingon may nasal congestion ka, barado ang imo nga ilong. Bangod inflamed or nagahubag na ang imo nga nasal cavity, no? Hindi maayo makalabay ang mucus papanaog sa imo nga tutunlan. Gani ini ang nagatinir sang malawig sa ilong kag nagdugay nga mucus o plema. ang nagadamol kag medyo cloudy o puti ang kulor.
6: Mm. Kung yelo naman ang kulor, Sir Kevin, meaning sina mayara sa gira nga nagkatabo sa tutunlan mo, sa ilong mo, kundi inman ang halin ina nga plima. Ang white blood cells kag iban pa nga mga immune system soldiers ang nagapatsanay sa kagaw kag ini sila ang gina panghimo sang imo nga mucus or imo nga plima upod ang mga nagkalawas ag lawas ang bacteria o viruses kag ini nga mga fragments or gitawag na remnants no sang nagkalamatay ang nagahatag sang yellowish color sa plimas. Di ba kita mo na pag nagyelo ang plimas, meaning pa ano na damo-damo na ang mga fragments sa bacteria or viruses.
5: Kung green niya, Dr. Ramil, ang kulor,
6: ati kung green ang kulor, Sir Kevin Butsilingon, hindi lang simple nga gira kundi World War na ang katabo da. Kay ang green nga plima ang naga-indicate sang widespread kag makusog nga immune response. Daw kan ba? Atomic bomb na kag special soldier nga ginapadala. Usually virus ang kontra, that's why green ang color. Viral infections are self-limiting basta bakod lang ang imo nga immune system. That's why kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, wala na gadugay imo hilanat ang imo ubo kag imo trangkaso kag bakod gid ang imo nga immune response. So maipagani ang hulo-hulo sa Mindanao Sir Kevin, kay gauntat panggira. Pero ang lawas ta adlaw-adlaw milyones nga kagaw ginaaway sa aton nga immune system. Wala na ya untat ang waswasanay. Amo nang rason nga dapat adlaw-adlaw ka man inom sang imo nga DTX 500 kag Mighty C bangod sila ang aton nga makabig nga steady supply of reinforcement kag mga construction engineers nga makabulig repair sa constant damage nga natugas ang wala untat nga gira sa sulod sa aton nga lawas. Te, saan upa mo mainom DTX 500 kag Mighty C? Guba na inyo lawas, balatian no na kamo. Mas dasig ang recovery halin sa balatian kun adlaw-adlaw ga DTX 500 kag Mighty C. Kag indi kagidya matamaan kun magkasakit ka. Remember ha, dumduma to keep your body healthy and be protected. Mag DTX 500 kag Mighty C na adlaw-adlaw.
7: Informasyon sa ikaayong lawas.
6: Katota sa mga dugang nga benefits, or Kevin, anong dugang pa nga mga benepisyo kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C?
8: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang pungod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
5: Para sa dugang nga mga health benefits, Dr. Mil, no, sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, ang panit ang atong first line of defense batok sa mga kagaw. Ini ang rason kung ngaa indi makasulod ang mga kagaw kaangay sang bakterya, virus kag fungus sa aton lawas. Apang iniman ang constantly exposed sa harmful UV rays kag prone sa damage tugas ang oxidative stress. Suno sa mga pagtuon, ang antioxidant nga aton makuha sa mga prutas ang nagabulig repair sa aton panit. Ini ang nagakuha sang mga inflammations kag nagarejuvenate sang aton panit. Ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C ang may pinakamataas na antioxidant units nga makabulig sang dako sa pagmaintainer sang aton skin health. Ini ang may rejuvenating effects, hydration kag nagabulig sa bastante nga collagen production. Gani nagahubin ka tulokon kung adlaw-adlaw ka nagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
6: Te, kung damo kada bi kuhan ng punggod, di madula, pwede ka dagko gidya. Lumatsyagan mo, siya ang forever mo. No, nagatuhaw na bangod sa gitag sebum peroxidation. Ang sebum niya, Dok Sam, that's oily, waxy substance na ginaproduce ang imong sebaceous glands sa imong guya. Masami target sang free radicals ang sebum kag ini ang nagalimit sang amount sang oxygen sa gitwag affected area. Ini ang paborito nga istaran sang gitwag anaerobic bacteria. Di ang mga P. acnes rason nga nagabutoy-butoy na nagadlagko bala Sir Kevin imo punggod agud malikawan amo nang bintaha kung adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kay nga aman puno sang antioxidants kag nagaprevent sang gitwag oxidation. So meaning pa kung wala oxidative stress equals healthy face nga wala sang acne. Amo nang sikreto kung naka DTX 500 ka kag naka may busy.
9: Yes, kung papambuti ang paghambalan, Dr. Ramel, Sir Kevin, no? Wala na sang may makadaog pa sa naming amod, ah. No? So anon mo na ang kagwapa kon boringot kag suplad naman, no? Laway mi Japan, no? Pero ang pagka may naton sang ulo sang mga babae, ang kalabanan dala sang hormonal changes, ilabi na kon manugabot ang ilang pamulan noon, no? Nagataas ang level sang oxidative stress sa tion nga manugabot ang menstruation, no? Ini ang may dako nga effect sa negative hormones nga nagakontrol sang behavior sa mga babae, no? Dugangan pa sang sakit nga puson, paghanas ang paginhawa, singgit ang masugata mo, Sir Kevin, kun amo na, no? Imbis nga sweetness, no? Hindi pag patulan, no? Ang baba ni Mrs. Kumo, nang chindihon mo na, no? Paim na lang.
6: Hindi pag patulan, the skip details 500 minutes. Awon din ra ba gawa panago nago lang na siya.
9: Ha? Ano sikreto niya?
2: Milik siya tago ay.
6: Wala siya panago si siya ra ba gagamit siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gabito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa yapi edad, sir boy.
2: Dice ko no, dice. Kay tin nag ang it nag 19 ako no kay last year 18 plan ko mo. Oy, ka 19 na.
10: Ah, kampyon ni
6: mag. Kablo ka ang benepisyo ko magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakadto ginadi ka ng Merkulis, kay ang taga Radyo Bandera gapamasahe, gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
10: Maligo kadlaw-adlaw, no?
2: Basic.
10: Oh, maligo, basic gina yan.
6: Ang pagligo is not enough.
10: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil, ginbutangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
11: Fatty liver ba lang imo problema? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 may compound gumomorti kasaransya nga nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500, ang best friend mo kontra fatty liver. Bakal na sa mga butika.
9: Paim na lang, no, sa DTX 500 kagmay tisi agod nga magmaayo ang mudo ni Mrs. No? Kag palanggaon ka sang tudo, no? Kaya ginasiling dira sa Dr. Ramil nga ang babae amo nang suga sa aton nga panimalay.
6: Di ko damo babae, damo suga.
2: Christmas lights. <Sana ga.
5: laughs> Oh. Ikpat-ikpat
9: mo. Oh. So hambal nila, no? Happy wife is a happy life, no? Amo nang kinanglan, halungan tagid ang aton nga asawa.
6: Damo subong chocolate.
9: Oh, instead nga tagaan sila Dr. Ramil sang chocolate kag mga tamis, no? Tagaan ta na lang sang DTX 500 kag may tisi.
6: Amo na tani.
9: Oh, so amo nang mga power antioxidants nga makagwardyaya sa aton yung mga babae, no? Labi na gid sa ilang reproductive organ, no? Maluwas ng pangimong asawa, no? Sa ginatuwag cervical cancer, uterine cancer, kag ginatuwag breast cancer, mga kauturan. So, paim na lang, sang DTX 500 kag MITC, no? Kaya muna ang ginatawag maka-prevent, no, sang cancer, no, sa mga babae, no. So protektahan nato naton nga asawa, no, patumara sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
6: Kanami isang istorya ang tasubong pagpalangga sa babae. Ay, di mo bakal bulak da.
9: Chocolate, Valentine's
6: Day. Bakal na lang niya, no, DTX 500 kag Mighty C. Di pa agis pag inom sa ilasang DTX 500 kag Mighty C, kanami ilakotis. Ganami ilang mood, no? Dula punggod. Normal ang menstrual cycle. Kag hindi magka-cancer. Te, nabaklan man, mister mo sa ano, DTX 500 kag Mighty C. Imo misis, ginabaklan mo man, no? Kung puro chocolate hatag niya sa imo, kag mantikaon niya pagkaon, alams na. Gusto mo lino nga puloyan, mabuot nga sawa, paim na DTX 500 kag Mighty C. Te, may imo ka muna.
7: Informasyon sa ikayong lawas.
12: DTX 500. Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu.
13: Kamusta ni mo na ibawaan na kay diabetes?
12: Katong napacheck ko sa akong sugar, it is 320. Painom ko sa DTX 500.
13: Ano may mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
12: Kabuntag na o gabi.
13: O, nakarang pila na may mong sugar?
12: 136 na lang akong sugar. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na ko nga nindot kayo imo paminaw sa imong lawas.
7: DTX 500, Mighty C, Alkaline, nga Vitamin C.
14: Ako galing sa bigay yung loser sa estudyante. Na problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan ganang magtuon. Sakit na akong ulo, kay inom ko Mighty C, Alkaline, Vitamin C. Pagsubong ka namin isa akong paminsaro.
7: Mighty C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Alkaline, nga Vitamin C.
15: Ako galing siya rin, nagtanto sila yung isang nagligat. Sakit siya katama. Yan ba sa tiyo ko? Tumarko sa Mighty C, Alkaline, Vitamin C. Two cups, 3 times a day. Tatlo ka at lawla ang sakit sa akong tigong lamat sa Mighty C.
7: Mighty C, mapalit sa mga butika.
16: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Kanig kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginpangita mo, mag-klinika Klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, Door Number 2, PJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblasyon Hinigaran. Mayara magkita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
6: Importante mo asawa hindi ba ilok sa Kevin?
5: Dok Ramil no sakto
6: isa gina. Isa ko no sa kwan mo pamintin sa no isa ko sa relasyon sa relasyon ko no hamot nga asawa.
5: Hamot nga asawa no
6: dapat nakapaligo ko no.
5: Dapat Dok Ramil hindi lang kay flowers kag chocolates ang ginahatag. Dapat kabalo man sila maghatag.
6: Sangkikay kits
5: sang klinika de alternative
9: no. Hindi magboringot si Miss.
5: Syempre paligoon na si Miss.
6: Amo na ang pinakanami nga gabi
5: ligo ligo ka man hanay no para before da magdate-date hindi man na hindi man makaguba sang ambiance bala sang ginatawag natong nga Valentine's no. Di, ang gina-celebrate subong Valentine's kamuya daw dogira
10: DTX Beauty Shop
7: information sa ikayong lawas.
6: Pero kisaga pangita siya DTX Premium.
5: DTX Premium. No?
6: Either day na. Pero kung nami ang DTX Premium, kung may cancer ka, may degenerative stage ka, kay may ara siya kuan mo.
9: May diabetes ka.
6: May diabetes ka, nami niya siya. Pero ang atong DTX Coffee Mix, nami man niya siya kung butangan na to sa ang duha ka soft gel sang Nitribayo para matawag siya Bulletproof Coffee. Ten?
5: Amunin pinakabakal, subong nga adlaw do Ramil, no? Ang extended.
9: Magdamag ba sa mga extend?
5: Ubos kay pangpreparasyon ko no? No? Ang extend food supplement nagapanami sang imong blood circulation. Correct. So kung nami imo blood circulation pati imo paaman ang frontal effect no
6: nga
5: may
6: sen,
5: nga may center stand
6: orang center stand yung bakod.
5: So niya. Kung nami imo blood circulation nami man ang metabolismo sang imo lawas. Kung nami ang metabolismo nami ang pagdulong sang mga nutrients sa kaputok-putokan sang imo nga mga kaugatan da kag sa parte sang imo lawas kag syempre nami man ang paghakot sang basura no.
17: Yan na mag-aso taga Alibabay. Baligo.
18: Ang imong sugar sa una, pila man?
17: 300.
18: Kanus ama ka mag-start og inom og DTX 500?
17: Mga duha pa ka semana kapin.
18: Pila imong na inom DTX 500?
17: Pagyud ka sab.
18: Duha ra ka stab. Yon sa man yung pag-inom.
17: Multa og gabi eh.
18: Mga pulo. Mga pulo ra kadlaw imong tumar.
17: Oo.
18: Nya pila na may sugar nimo ron?
17: 126 na lang tao. Kaluis Ginoo.
19: DTX 500.
6: Kag siyempre, di niyo paglipat yung aton mga kape, no? Sa DTX Coffee Mix. Kag siyempre, Klinika Dio Fresh.
19: Informasyon sa ikayong gawas.
6: Kadto ta sa talakayan aton, paano ang ditribayo maprotektahan niya ang atoan, ang aton nga mga kurason. Ito ang magiging pinaka-importante sa talk ni Doc with Sir Kevin.
19: Talk ni Doc!
5: Thank you, Doc Ramil. So pagpataksang ika-14 nga adlaw sang Pebrero, Doc Ramil, kag Doc Sam, damo gid ang nagapaabot nga maka button flowers kag
6: chocolate. Hindi ditribayo.
5: Ang mga lalaki naman niya sige na paminsar kung din nila gusto i-date si crush nila.
6: Atos katunggan iya or wala na gid ya. Aras ka sagingan.
5: Ang iba naman niya, Doc Ramil, nagasakit ang heart kay wala ka Valentine's.
6: Aragoy,
5: pero ang iban gasakit kay tungod sang unhealthy lifestyle.
6: Amo nang malaki.
5: Kag tungod sa komplikasyon.
6: Why gay nung ditribayo?
5: Diabetes kag high blood.
6: Kay why gay nung ditribayo?
5: Subong aton istoryahan kung paano makabulig si ditribayo sa inyong tagipusoon.
6: Happy Hearts Day, Sir Kevin, kag Doc Sam. A month of romance. Basta Pebrero gani.
9: Valentine's Day.
6: Ha? Mga kurason ni, grabing pitik-pitik mo tungod sa pagigugma. Pero may ara sa mga pagpitik-pitik sa heart nga hindi manami kag posible sinyali sa gitawag heart disease, lo, no? Ini ang dapat hindi pag baliwalaon kay base mahulog ini sa gitawag heart attack. Ang lain niya ining gitawag
5: myocardial
6: infarction, no? Labi na gid kung tuman kataas imo nga cholesterol level, pero kung gaditribayo ka adlaw-adlaw, ti mamintin gid mo ang cholesterol level kag puno sang HDL or good cholesterol ining aton ditribayo. Amo ning naming kuan nami pangregalo.
9: Correct.
6: Especially kung may mga problema sa gitawag kurason. May mga rheumatic heart, dako gid ya makabulig ang ditribayo.
9: Correct gid Dok Ramil, ang pagsakit sang dughan, no, hindi gid dapat baliwalaon, no, lalo na kung gabatsyag ka sang simtoma kangay sang pagpino sang dughan, ang daw gina tuslok bala, no, daw gainit ang mga dughan pagid mo nang simtoma, hindi gid pag baliwalaon, no, pagpalanghugot sang dugina kumos ang imong kurason, no, ini bangod basi may bara ang imong kaugatan kag kulang ang pagbalik nga dugo sa imo kurason, no, rason nga kinahanglan niya magpasang tudo dapat gid mag ditribayo kada adlaw.
19: Ditribayo
20: mo si Norberto, isa ka atlet dako gid ani bulig sang ditribayo tungod gid napapagbon niya kon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
19: Ditribayo ang ditri nga may visio, ang visio nga may ditri.
9: Kaya ang ditribayo puno sang medium chain na triglycerides nga nagasuporta sa imong keto diet, agud magnubo, oh, ang imong risgo sa mga ginatawag heart diseases, Kirk Kevin.
5: Ang ditribayo naman niya, Doc Sam, nagapanami sang insulin sensitivity.
9: Mm-hmm.
5: Ginasigurado sang ditribayo nga mausar gid sang selula mo ang glucose kag magkabulig gid sa pagtapna sang mga balatian kaangay sang diabetes, high blood kag mataas nga cholesterol level. Nga nagapataas ang risgo mo sa pag magka-heart attack, no? Ang ditribayo may extra virgin coconut oil nga nagapanghimos sang bad cholesterol sa imo nga kaugatan, kag inupdan pa sang vitamin D3 nga nagapanami sang imo nga cardiac function.
6: Eh, no? Tagpila subong, Sir Kevin, ang kuan man, bukis ang flower man.
9: 1,500, 3,000.
6: Ang ibang 3,000, minamin ang 3,000 mo, no? Ko ako ya, kayuhon ko ya desisyon ko sa kabuhi, gaan ko ya mga labans ko sang ditribayo. Sa balay, may isa to ka case, no? Isa ka case nga, no? Nga ditribayo, no? Tag 14 pesos lang na kada kapsula adlaw-adlaw. Kung isa ka box nga 1,400, at ti may sobra kang 100 pesos, dapat alagaan naton ang aton kurason kay ini, kay isa sini ay isa ini sa mga gitawag nila nga cardinal organs, no? Sang lawas, meaning kung wala ni nga organ, patay na tay. Agod layo kamo sa balatian sa kurason, ti kaonda mo utan, prutas, iwasan ang tamis, iwasan ang matambok nga karne, kag Siyempre, adlaw-adlaw, inong gidya, D3 Bayo.
3: D3 Bayo!
21: Jose Rosita, Kapanluyang Lawas, nabatian ko sa radyo ang D3 Bayo ang makabulig sa paglibon sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa kabulan, nabatsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
3: D3 Bayo! Ang D3! Yung may visio! Ang visio! Yung may D3!
9: Luksam. So ang D3 Bayo makabulig man sa imo sa pag, malikawan na to, no? Ang ginatawag healthy unhealthy fats, no, kay kun nagadiet ka, no, ang tendency mo
6: ga-crave
9: ka sang ginatawag carbohydrates kag fats, no, tumar ka sang D3 by before ka magkaon kay dasig ka mabusog bangod. Ang D3 Bio gina-increase niya ang imong ghrelin kag leptin hormone nga naga-suppress, no, sang imong appetite.
6: Yes, amo nang kun sikreto te sa may mga ginapangaluyag ganda. Okay man na, may bulak, may chocolate, paman ni ano D3 Bio, no, inyo nga mga crush, instead kung damo mo lang kwarta, no, Sir Kevin, kung alanganin giti D3 Bio na lang. No, kung D3 Bio adlaw-adlaw, ma-enjoy mo pang life kag makapod sang dugay ang imo nga pinalangga nga di layo ka mo sa heart disease. Ano sige ka kaon at chocolate? Ano mga bulak ka unon? Ha? Sir Kevin?
5: Kung chocolate siya, Dr. Ramil, adlaw, ang imong adlaw-adlaw ni regalo si imong crusty dasig lang ino, makapatay na yung chocolates. So amun na ang amon nga mga health tips sa inyo kung paano mo amligan ang imong heart kag pati heart ni crush mo, no? Kung love mo si crush o ang imong pamilya, tagai D3 Bio. May panguntra ka na sa ubo, trangkaso, hilan at kagsipon. Protektado pa ang kurason sang imo nga mga pinalangga. So, i-D3 Bio muna.
6: Sige. So, muna ha. Di paglipat eh. Yung may budget sang bulak ang chocolate, budget man ang D3 Bio.
3: Informasyon sa ikaayong gawas.
22: D3 Bio with Physio.
23: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
22: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
22: D3 Bio.
6: Tagtota sa mga dugang ang mga bintaha or benepisyo kung pala inom ka D3 Bio. Te, siyempre, permina mo ni ginapakilala sa inyo ang D3 Bio may C12. Ano nang C12?
9: Mm-hmm.
6: Itawag na sila, lauric acid, no? Kita mo ang mga sinanguna, bisan subong ginasunod pa na pag may sore eyes ang bata, ginapatuluan sang ano, sang gatas sang nanay. Nga ang kaayo because of lauric acid nga ara sa gatas sang nanay. So kung pala inom ka D3 Bio, pareho lang nga gainom ka gatas sang imo nga nanay. Number one, gina-decrease niya ang pagkalapuyot sang blood platelets, no? Para mag increase ang gitawag, makabulig man mag-increase ang motility or nami nga flow sang imot yan, no? Kung pala inom ka D3 Bio, ang secretion gina-reduce ang secretion sang cholesterol sa imo nga dugo kag syempre ang atay, no? Na maamligan sini kag gina-increase ang uptake sang calcium kag magnesium para nga nami ang mga tul-an. Ang unang nami kung pala inom kaya D3 Bio adlaw-adlaw.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga butika.
2: Ang binta, pag ikaw naka D3 Bio kakadadlaw, may ara sa sangin na itong caprylic acid, bakon na C8, no? Isa ka tipo sang energy, no? Nga gina-convert sang aton nga lawas sa into ketones.
3: Oh, dasig kung pala inom ka ni Tribayo, hindi ka dali gutumon.
2: Oh, hindi ka dasig gutumon kag hindi ka dasig kapuyon, no? Tungod nga may ara siya sang ginatawag energy kag amo lang ni ang isa ka isa sang klase sang ginatawag medium chain triglyceride nga maka-cross sang ginatawag blood brain barrier, no? Labi nang gid kun medyo malipaton ka kinahanglan mo gid sang D3 Bio kay naghatag ini sang instant energy, no? Labi nang sa aton nga silula sa aton nga utok. So kung naka-D3 Bio ka, ati alerto ka kag focus kag dia Sir Kevin.
4: Kag D3 Bio may ara man sang ginatawag nga caprylic acid, no? Or C10 nga makusog nga antiviral kag may antimicrobial properties kag i-convert pagid na siya sang imong atay, no, into monocaprin kag ini siya ang nagapamatay viruses kag bacteria. Caprylic acid nagapataas man sang imo nga energy expenditure, but silingon mas damo ka maubra nga trabaho kung naga D3 Bio ka. Kag mas maka-burn ka sang damo nga fats kag makabawas ka timbang.
0: D3 Bio.

0: 3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butka.
1: Kagang MCTs nga makita sa D3 Bio, ginadala na siya sa imong liver. Kaghimuon pa into ketones, no? Amara,
2: ang ketones, isa sa mga paborito nga pagkaon sa imong brain.
1: Kag kung healthcare professionals, be Dr. Ramil, no? May pwede gagamit sang modified keto.
2: Uy, sa mga kuan, mga parents, ha? May mga kabataan mo, may kuyap, nami ang kuan. Ditribayo. Because may ketones ang ditribayo.
1: Amuni, kung ma-induce na nimo ang ketosis, manami man siya sa pagbulig sa pag-control or pag-manage sa
2: epilepsy. Ketosis, kung wala na carbohydrate, wala na glucose nga gamiton imo lawas, ang ano na, ang ketones na iya nga gamiton. So amo na ang mga bintaha kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamaya sa tutanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Visio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
0: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio with Visio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Masakit mangihi? Mag-4Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-4Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Klinika 4Biotics. 4Biotics.
6: Ang best friend sa mga kababaihan.
7: 4Biotics.
6: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
7: 4Biotics.
6: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4Biotics.
0: DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masamihin na kabalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500.
8: Catalina Habagat.
9: Anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. At inagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo kay namin na gitsa akong nga mata.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Si Naida Dobreya, taga Manapla, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
0: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Extra food supplement for men.
15: Ako si Mark, sa tuod-tuod lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Asta nga nabatian ko sa radyo Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
16: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata. Pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ng DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
17: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibong kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso!
1: Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.

0: Radio Com.
1: Campione Radio.
2: Campion nga oras, KFAB News FM Philippines is already 37 minutes after the hour of 4 o'clock in the morning.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number 1,
3: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa

0: K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Pilipinas! Mga pinalangga na itong atag palamati, mga ikautura, nagapamati, nagamusa, palatuntunan, balitang K5 sa umaga. Sa atong sininga pagpalag sa sininga palatuntunan, webes na mga ka-K5! Dasig lang sa inadlaw, mga pinalangga na itong mga ikauturan. Kami magbugtaw, no? I sleep a lot of hours. Tulog ko na mo ba? Kapoy eh. Sa mga suki na to naman kasi Manuel, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga tagpalamati natin sa bilog ng Was of Visayas, probinsya sa Kapis, siyudad sa Rojas. Good morning sa inyo, tanan-tanan. Good morning man sa mga suki na itong tagpalamati din sa Premier Distrito sa Probinsya sa Capiz. Particular na sa 24 ka makabarangayan sa Banwa Sang Pilar. Ang palatuntunan balitang K5 sa umaga. Nagapanglakaat na mga K5. Mabatian sa radio, makitaan sa social media. Ay, kainit na kamo kape. Ari ng amon, mainit-init na. Nami lang. Nag-fluctuate gamay ang aton sininga tingog. Pero patuloy pa rin mga ka-K5. Sa aton sininga mga tagpalamati, kamusta kamu tanan-tanan mga ka-K5? Hope din nyo kami salin sa aton sininga pagpangalaga diri. Alas 4:30 tubto balas sa isang

0: ang ka-K5. Balitang K5 sa umaga. Nagapanuktok na sa tag-sa-tag sa ninyo ka mga panimalay, mga ka-K5. Aton sa diyahon ang kaagahon, kumplito ng inyo kaagahon. Pinaagi sa mga balita kag impormasyon nga amon gintipon kag ihaboy sa inyo ug sa ransubo nga kaagahon mga ka-K5. May nakay kumplito si Ricardos. Nakapangapi ka na, nakapanilhig ka pa, nakadigamo ka na, nakakibalita ka pa. Tama? O, sige na, share na sang live naton mga K5. Mabatian nyo kami sa 89.7 FM, K5 Radio Tagbuanay sa FM dials ang inyo mga transistor radio mga K5. Makita nyo kami sa amon sining Facebook Live sa K5 89.7 FM Radyo Tagbuanay sa Banos ang Pilar. Kag K5 89.7 FM Radyo Tagbuanay Digital mga ka-K5. Ay, din ka pa na. Paglisok mo sa wala, ara. Paglisok mo sa to, ara, Japon. Bit-biton mong cellphone, ara man Japon. Makita nyo kami mga ka-K5. Magluwas dira. Mabatian man kita kang makitaan sa aton sining mga sister station mga K5 sa 100.9 K5 News FM Rojas. Nagalanog ang aton sining signal sa siyudad sang Rojas mga K5. Pinagi sa 100.9 K5 News FM Rojas kag sa ila sining Facebook page mga K5. Makitaan man kita mabatian sa bayan sa Siguro Distrito pinagi sa aton sister station ang 89.7 FM Spearhead Kalinong Radio sa Camacaro Peralta sa Banwa sang Hamindan. Oy, all platforms makakita mga K5. Makita nyo kag mabatian ang K5 News FM balitang K5 sa umaga. Wala ka na palag kuan pa. Kumpletos. Ito. Ang kulang lang inyo nga pag-share sa aton sining live mga ka-K5. Tama man. Oh, share man. Ito nga pinginaawit. Kung nagapag-greet ka mo, dapat nag-share man ka mo. Give and take relationship. Oh, sige na. Technical partner ko, subong aga ka K5 Alvin Pagunsan. Ambot kundi naman ini na agahan. Inyo ko boss nga bian kagalagad sa kaginan ka K5 Jubert Lagong. Nagatamyaw sa aton sa ninyo mga kauturan kag nagapanuktok sang inyo tag sa mga ganhaan sa pagdulong namon sa mga balita kag mga impormasyon. Yandang adlaw, Agosto 20, 2026 mga ka K5. Oy, ni malipat ha mga senior citizen naton. Mga PWD naton diri sa Pilar kag mga pumuluyo naton nga nagabalatian mga ka K5 may ginabatsyag kamo mga kauturan. Oh, sa aton sa ninyo mga tagpalamati mi ara kita pagapatigayonon nga medical mission mga ka K5 sa maabot nga September 4, 2026 mga ka K5. Libre laboratory. Libre man ang inyo sining ka K5. Nga pagpatigayon sang dito sa pitong pag-check sang inyo sining mga laboratory ista sa dugo niyo sa urine analysis mga ka K5 kumpleto sa yatag namon sa inyo libreng doktor. Oh, parang hindi waisang waiblasang kulang sa inyo kabuhi mga K5. Libre pa ang bulong mga kauturan. Oh, di ba kamo sinakakita sa nasang pagservisyo sa K5 News FM sa inyo man. Ina mga K5 namiyan man kaginhanggod. Libre pa gid ang X-ray. ECG mga K5 blood test kag kalakip man ang urine analysis mga ka K5. Amo na magserbisyo ang K5 News FM Radyo Tagbuanay sa ikaduha na nga tuig mga ka K5 sa maabot nga September 4, 2026 sa Pilar Civic Center. Yan. That is in cooperation sa aton sini, ang aton programa kag aton anibersaryo sa pagbulig man kapag suporta ni Congressman Howard Guindo sa Premier Distrito sa Probinsya San Capiz. Hi. May amo kamus na? Oh. Bantayan pang pinaka mga activities nga igadulong sa K5 News FM para sa mga pigado naton nga mga kauturan upod sa pagpamuno ni Mayor Arnold Perez ang aton sa ni Municipal Mayor kay ni Doc Ramit Itang Oy ang aton sa ni nga CEO kag presidente sa K5 News FM Philippines. Okay, kita-kits sa tandaan ha, September 4 Pilar Civic Center. May medical mission kita kag mobile laboratory mga ka-K-5. Alright. Oh, sige na, share na. 47 minutes after the hour of 4.
1: Nasiglang no. Ang ginadrawing-drawing ko sa una kag no ginahuluhan dom, kuduha na ya katuig ang radio. Ang radio tagbo anay sa pilar.
0: Inabangod sang inyo bulig kag suporta nga mga pumuluyo, mga pilarenyo kag mga kapisenyo diri sa aton sini nga pagpangalagad sa sini nga tarat nga waragwagan mga kakaifa. May good morning Chief Van Ilson Puntilla sang aton sini nga chief technician on duty karon sa siyudad sang Rojas sa 100.9 K5 News FM. Morning lang da. Migo namon Jumar naga-training na. Tapos nasasang iya nga medical mga ka-K5. Ma sila niya Tito Jobs, ano to? Sa buyan ko ng computer. Islan ko na sa 9mm kag M16. Nasulod sa army. Ay sila ko pala malang ko sa imo M16 ba iluan ko niya ako ng M16 no? Ang patrol naton sumungaga nagalibot na sa pagtipon sa mga balita kag impormasyon para sa aton sa ninyo mga kauturan mga ka-K5. Kahapon sang aga after my program, may meeting ako sa siyudad sang Rojas. Ba mainit? No? Mainit ka K5 Alvin sa siyudad. Ay nagpuli ko after lunch. Alas 12, alauna, diri na ko. Balikan lang. So, kalapit lang sa Rojas kag Pilar. Importante yung servisyo sa tao. Gabi yung servisyo sa pumulo sa radio. Nag-servisyo man ta sa mga persons with disability sa bilog nga probinsya sa Capiz, mga ka-K5. Good morning, ha? Ang mga produkto sa klinika di Alternative Medicine and Wellness Center sarang mabakal sa mga persons with disability president diri sa Banwa sang Pilar. No? Ang mga produkto sa klinika di Alternative Medicine and Wellness Center, mga ka-K5. Kung ara sa butika, may ara man. Kung ara sa istasyon, may ari man. Sa mga presidente, sa mga persons with disability, may ara man, mga ka-K5. Muna ya. Share the live mga ka-K5 Inday Elma o Inday Eva Almaquer Araw. Dala sa may banwasang kabatuan. Ma'am, good morning. May klase. Classmate ko ni sang una sang bata pa kami si Inday Eva Almaquer. Miyad ni. Masara. Day! Anong assignment da? Sulbar ang trigonometry mo. Kag ano pa ito sang una? Physics ba? Mike De La Torre, good morning sa pamilya De La Torre. Dolfo, pamilya sa sityo. Kapulaan, barangay Indayagan, maayon. Uy, mga taga maayon, permi ko na sa una. Tuto Junar Bantilio, good morning. Buye Trotti, good morning. Happy listening. Riden Batcho, good morning. Mayong pagpamati. Inday Eva Hondonero, good morning. Inday Hilda Agarado Rasyon. O Inday Hilda, nano na ta? Huwag kagig ka pa ba? Tiyagaw! Mamayla Distaw, good morning sa kasanayan. GC Camirong, good morning. Ari lang kami nakatutok sa K5 News FM. Gahimos, kaya aga pa, may duty na. Amo na natutos, GC. Duty good. Nanay Roberta Parak Patricio, share Dana Sir Jobs sa kapangapina, DTX Coffee Mix. Nanay Parak, mayong aga. May nagkagtudri kagapon. Ang imuto nga bululigan bala sa PWD. May gin-refer na ko ito kung anong dapat sa ngahimu. Ide Arlene Balion, good morning. Sir Danny Di Martin, watching live from Barangay Lanot City, Ubos, Rojas City. Draman sa Lanot, si Dudoy Joseph Dinisado, kag si Ate Mimi Dinisado. Good morning lang da. Good morning, good morning, good morning, mga ka-K5. Ano na mga nagapanguna ng mga balita kag headlines? Iban pag ina mga viewers na to, relax ka mo, ha. relax ka mo kay kumpletuhon kung aga nyo. Subo nga mga tinion, mga ka-K5.
2: Headlines
0: mga ka-K5, sumungad lao, August 2026, sa ato singa pagpangalag at uwibis ngad lao, sa ato singa palatuntunan, mga biktima sa sunog sa barangay Utso, nagkabaton sa bulig, dagikan sa Senador Bunggo.
2: Headlines.
0: 112 ka mga police operations na patuman sa Capiz PPO.
2: Headlines.
0: Dao Municipal Police Station nagkasubo sa pagkapatay ni Police Staff Sergeant Nordas.
2: Headlines.
0: Bangod sa pagkadulas ang kontrol sa ginamaniho nga motor, police na disgrasya patay sa dao.
2: Headlines.
0: Samtang Incident Management Team handa na ang Roja City Invitational Tournaments 2026.
2: Headlines.
0: Samtang Peso Roja City Hakot Awards sa 2026 was Visayas Peso Congress.
2: Headlines.
0: Droga nga nakuha sa subject person sa drug bypass operation, naglabot sa masubra si Sintamil, subject person ginagkabik nga HVI.
2: Headlines.
0: Elk truck kag motorsiklo nagbungguanay isa patay.
2: Headlines.
0: Samtang tricycle driver ginreklamo sa pagpangaras sa ang iasining pasahero sa siyudad sang Rojas.
2: Headlines.
0: Sa dugang pang mga balita, duha ka balay mga ka-K5 nga totally burn sa sunog sa poblasyon Swa sa banwasang President Rojas.
2: Headlines.
0: Sa mga balita nasyonal, mga ka-K5 madakpan nga hugpot nga pagpatigayon sang loose firearms sinaduso karon sang gobyerno nga wala na sang piyansa.
2: Headlines.
0: Si Sara Duterte ginhangkat ang palasyo nga ipagwa ang travel authorities gastos kag ginagamit nga public funds sa biyahe sa mga government offices.
2: Headlines.
0: Investigasyon sang ombudsman sa Taguig Reclamation Flood Control Projects nagahulag na.
2: Headlines.
0: Aba na mga headlines mga ka-K5 diri sa aton sining pagpalayag sa aton sining palatuntunan balitang K5 sa umaga. Mga pinalangga nato na nga mga kasiman. Sa aton sa ning mga tagpalamati, yari naman ang update sa aton sa ning lakat sang panahon. Subong adlaw, nagikan sa DOST Pag-asa mga ka-K5.
2: K5 Bantay Panahon.
0: As of 2 o'clock in the morning, mga K5, mga weather forecast, ginpagwas ang pag-asa DOST, ang bagyo or tropical depression nining. Ang ara karon ginamonitor, ginabantayan, mga K5, ang isa ka ining bagyo, tropical depression nining, mga K5, sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang, may ara pagkikita ang ginabantayan, mga K5, nga tropical depression, nga isa iniligad ka LPA, mga ka-K5, ang ginamonitor sa Guasang, Pungsod, Pilipinas, mga ka-K5. May ara pag tropical storm ba grabe nga ton sa dinga palibot subong mga K5 ba magi na monitor pag kita subong mga K5 nga tropical storm Saudel ang ara man sa Sagwa sang Philippine Area of Responsibility mga ka-K5. Ang tropical depression nga formerly LPA mga ka-K5 ara sa 1,100 kilometers west of extreme northern Luzon. May kabasgugunin ni mga K5, 45 kilometers per hora, kag tubtob 55 kilometers per hour mga ka-K5. Nagahulag ini padulong sa southwestward sa kadasigon nga 10 kilometers per hour mga ka-K5. Samtang ang tropical depression nining ang ara karon ay lokasyon mga K5 300 kilometers north of Ibayat, Batanes, no? May kabaskugon ini nga hangin nga 45 kilometers kada ora, tub-tub 55 kilometers per hour. Ang hulag sini mga K5 sa direksyon nga west northwestward sa kadasigon nga 30 kilometers kada oras. Samtang ang tropical storm Saudel ang yara karon sa may location malasagwa sa ato sa pungsod Pilipinas, malayo-layo pa ini mga ka-K5 ara sa 2,970 kilometers, no? 2,970 kilometers east of northeastern Mindanao. Ang isining nga kabasugon mga K5 para sa 75 kilometers per hour, tub-tub 90 kilometers per hour mga ka-K5. Nagahulag sa direksyon nga northwest ward sa kada sigon nga 25 kilometers per hour mga kakaiba. Meaning to say, may mga sitwasyon kita nga maulanon mga kakaiba, mga pinakabahin sa aton sa ninga pungsod Pilipinas. Ang dugang pagisina ang latest nga update nila karon pa mabatian mga kakaiba, mapagwa ang pag-asa DOST mga kakaiba. Alas 5 subong kaagahon mga kasima. Oras natin 57 minutes after 4 o'clock mga ka-K5. Sa aton sining pagigupod sa inyo sa balitang K5 sa umaga, laslason na naton ang aton sining mga balita kag impormasyon, reports ang patrol, ang mga situational report, kilakip man ang mga report nagikan sa aton sining mga kaopdanan sa field mga ka-K5. Pagkatapos gilamang sa pilaka mga importante nga mga pahibalo. Paliog standby.
2: Ang kampiyon niya stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. D3.
6: Mabuti ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
3: DTX 500.
6: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
3: Mag-DTX 500 na.
6: Masaminig ka palatian?
3: I-DTX 500 mo na.
6: Kung kulang ka sa antioxidant,
3: nagatigulang ka?
6: Mag-DTX 500.
3: Agod maging mas hubid sa kitad ang itsura.
6: DTX 500.
3: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
8: Imong nga blood sugar test.
7: Ilan itong
8: score ganit?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang imong nga blood sugar?
7: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Marcy, at pasok nag-a-star sa Colored City. Termina ko ginaubo, pag-sip-on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula, ako niya naubo, pag-sip-on.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Kung si Ricky, isa ko ka-guard, sige ko pulang, luti ko buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C,
6: babaka ang abutika.
3: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
6: Mabakang sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy, gidman niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rina, permilangga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix, panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang ako. Salamat
3: kay DTX
14: Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
18: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
17: Ka! I-shoot na ga!
18: DTX 500.
19: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banika, Lua City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
18: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
18: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pabaskog sa Dilberry Extract. Kung pigaw na, ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa I-Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sa I-Care Drops ato-ato. Ang I-Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
21: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguanay 89.7.
18: Pilar Capiz. Balitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
1: Balik pa naman din sa itong singang pagpangalaga. Oras sa itong 3 minutos na nagaligad sa tak ng alas 5 sang kaagahon mga ka-K5. Okay, kadamu-damu sa mga viewers natin. Janelle Yamo, good morning. Ni Matiliano sa Panosang Panay. Mamil si Acuña, good morning. God bless. Sir Nunong Milan, mayong aga. Likewise, kay ni Roslyn Hermo. Rose May Danga Apolinario, thank you so much. Likewise, sa mga friends natin sa may banggaan sa Banwasang Panitan. Thank you so much, Rodney Frias, mayong aga. Lakip na sa mga pumulo sa Banwasang Panay. Paririchi Pinalba, Pinya, Pinalba. Oh, Paririchi, boom! Ada ko nagagapo sa sudad, why kita magkita night. Thank you so much for listening. Paririchi Pinalba. Likewise, kay Nanay Milani Pinalba, nagapangapi na DTX Coffee Mix sa Banwasang Sapian. And in Manang Marita Incahunado, good morning. Magbanwa Fuentes Aldi. Thank you so much sa Familia Magbanwa, sa Lantangan Pontevedra, Matias Robles Family. Thank you so much. Joshua Patrick Matias Robles. Good morning man sa Magbanwa Family sa Duyok Dao. Alin sa kay Aldi. Nga nag-upon sa ito siyang pagpangalagad. Aileen, kagamay abisining ako nga kuan. Computer. Gamay sang tinagka, maluoy. Malayo-layo, mga kagpay. Rose May Dangan, thank you so much. Arlene Balion, good morning. Kagmayugid nga pagpamati din sa itong sininga palatuntunan sa sininga kaagahon, mga kakayfay. Ida Hilda Agranorasyon, nga nagaluto sa pamahaw sa mga kagabihon o panyapon. Good morning. Antonio Babas Monsalanoy! Sir Nonoy, good morning lang na mayong nga pagpamati mga K5. Ara patrol, ara na mga kaupdan na sa field mga K5. Kamusta ho na ito ng sitwasyon sa palibot sa Sunod Zubrojas? Kalakip man mga ka-K5 ang mga update, latest ng mga balita sa mga police stations kag sa merkado publiko mga ka-K5.
18: K5 Bantay Merkado Update.
1: K5 Rodney, good morning. Kipay Brod, atag ka na di, why pagid? check, ara na siya. Why guro monitor?
22: Good morning, Kakipay Jubert. Good morning sa atin ng mga tagpalamati kag tumalanaw. Yes, Kakipay Jubert.
1: Go ahead, go ahead. Hindi mo ko mabatian? Why ka, radyo? Clear na sulod mo ah. Proceed na, proceed.
22: Ka K5 Jubert na manadi ati. Ka K5 Jubert, batik ko, pero hindi magsulod. Wala ka sulod ang audio.
1: Sulod ka na di sakon, go ahead. Sisiga
22: yes.
1: Na. Ata ka di sakon ah. Dahil lang gid kay adjust pagid natun, di what? Dapat may radio monitor ka nga FM na madala ka radio pero may parang kayong chindya na itang aduwa. sige na, dahil lang kayo 5 minutes or 6 minutes after 5. Kapay Brunei, go ahead. Sulod ka na, proceed. Waisa monitor eh. Iya pa, dyan sa iya kay Waisa monitor, guro. Ka-K5.
22: Yes, ka-K5, Jobert. Bati man ako.
1: Okay, hindi na kita pakabati. Proceed. Alright, dali lang gid, gina-adjust na ito na ka-K5 Albina, no? Nadaang sitwasyon. Dali lang gid mga ka-K5 sa mga tagpalamati na ito ng ikauturan para diretsyong paghaboy na ito sa mga balita ka impormasyon na dali sa aton sininga pagpangalagad sa aton sininga palatuntunan balitang K5 sa umaga. Kay ginahulat ina sa aton sininga mga pumuluyo mga ka-K5 ang mga nagakahinabo sa aton sininga palibot dali sa probinsya sa Kapis. Mga pinalanggan na itong tagpalamati, kapon nga dalaw mga ka-K5, tapos mga tapos paniaga, nag-arab-arab ang puloyan dira sa may bahin sang President Rojas sa Poblacion Sua, President Rojas Capiz mga ka-K5. Kung sa dito talibird ang duha ka mga puloyan sa nasambit nga lugar mga ka-K5. Suno sa panaysayon sa tag-iyas ang balay, nga gitunaan sang sunog nga si alias Ruji, nagsugod ang sunog sa ibabaw nga bahin sang ila sini nga puloyan mga bala mga ka-K5. Madasig naglapta ang kalayo, mabaskog ang hangin kag dito na kalabot pagin sa piyak sang ila sini nga kaluyo ng mga ka-K5 sa puloyan ni alias Tuto 23 anyos kag ni alias Nini 19 anyos ang nasambit nga kalayo mga ka-K5. Suno kay SFO3, ka-K5 Alvin, SFO3 Lemuel Tabita, acting fire marshal sang BFP President Rojas, nakabaton sila sang tawag na sa MDRRMC, parte sa sunog, alas 12:52, gadaba-daba ang init, gadaba-daba man ang kalayo mga K5, kag napalong ini mga ka-K5, bingod-bangod man, sang pagbinuligay sang aton sining mga pumuluyo kag sa Bureau of Fire Protection ala una imedia na sang hapon mga ka-K5 tub-tub ala una 45 na fire out ang nasambit nga area mga ka-K5. Namugay ikit-ikit ang mga puluyan dala sa may swap President Rojas mga ka-K5 kung sa diin nagtupok sang duwa ka mga puluyan mga ka-K5. No? Nagpasalamat man si Police Sikon si SFO3 Tabita, nga ito sa nga fire marshal sa mga barangay officers, sa mga residente, nga nagbinuligay, hagod mapalong ang kalayo mga K5. Di padayon pang investigasyon, kung bala ang kalayo naghalin sa wirings o kun sa ibang pagin nga mga dali masunog nga mga kagamitan sa sulod sang nasamit nga mga puloyan mga ka-K5. Why di pili, no? Tanawon mong sitwasyon. Ubos gid mga ka-K5, arab-arab, kag-kulayo, kaon ang mga kagamitan sa sulod sang mga puloyan, mga ka-K5. Alright, 9 minutes after 5, ara na. Check natin liwat ka-K5, Rodney. Go ahead, please. Why sa mo? Oh, ara naman siya, kasunod naman siya. K5, Rodney. Oh, dapat tato sa patrol para may monitor siya.
22: Good morning, Kay Fab Jobert.
1: Batik
22: na ako, Kay Fab Jobert.
1: Kay na tapa kabati, go ahead please.
22: Yan na, okay na. So, kay ina, Kay Fab Jobert, kay ina pa ako gayon istorya, pero wala galing kasulod ako ang tingog sa programa. Muna nga, hindi mo ko mabatian. Pero so, bati ko
1: batian, batian ta kaya, batian ka sa pumuluyo, ikaw yung ikabati sa akin. Proceed.
22: Okay, yes, kakipabdibat na sitwasyon diri sa palibot sang syudad sang Rojas at ang amon diri nga panahon wala kami diri nagaulan na mainit diri kakipabdibat na timprano pamapaang na ang temperatura subong man sa mga mayor nga kasadahon, dahon madama na sa mga salakyan nga naga bare-bare diri no kakipabdibat kay gamo na ang apilaman ka mga street sweepers subong man mga garbage collectors kadungan sang sing manayan ay ang panahon na masako sa pagpanindo diri sang palibot kakipabdibat kag ang police visibility no sa gihapon na ang police patrol sang atong sa man nga Ross City component police station na ari diri na pahamtang sa may cathedral no so malinaw matawhay kag lively na ang palibot man sang Ross City as of this time kakitab jobert kag diri sa may Children's Health Space Center no ang sitwasyon diri sa Subong at usual kakitab jobert piyak na kasi sa dahon na minagabalang daibang dadaring ng mga salakyan, dutok naman ang palibot sa nga TETC, Kakipab Jobert. Kaga, no, although nga gutok, pero kahit ka namin na sa nga atong siman nga vibes diri, live na damo.
1: Ikaw niya, pag na gutok, ah.
22: sa kakibang jubat na damo tawo no ang palibot sa buong kaga amuna ang sitwasyon diri. So kung magpadulong ka sa mga tinak na tibalo na gid ang malawid ni mga pasensya kaya tungod gutok-gutok gid ang dalan na so medyo mabudlayan ikaw kakita Jobert sa pag pangita man sa mga parkingan na. Kaya diri mismo sa sulod sa ang TATC damo di atawa ari daw damo di sa mga nakapang-display man nga mga paninda kakita Jobert damo na nakapang-display kaya alas 5:12 na no ang medyo mapawa na gani diri sa Rojas City man so damo naman nagpadulong nga nagapamakal ng mga kautura na ton ka kay 5 Jobert no so amo na siya ang kundiri ang sitwasyon dani sa palibot na. Pero sa subong aton diri nga pagcheckeron ang presyo sa nga baboy kag baka no. Yes, amo na aton yung pag-check karon diri kag sa atong gani sa may kwan sa may mid section kag kag Jobert diri sa may Sudarice na Trade Center at ikaw makita mo aton sa inyong palibot no busy ang aton sing mga kauturan gid sa pag-display sa ilas ning mga palinda sa so, bang man ang nagapamakal hala na nga pinili ay sa ilas ning mga kinahanglan kag kag Jobert no kag ati kun makita mo ang mga nakapang display very fresh gid ang mga meat products man kag kag Jobert ang sa subong no nakapanghalatag sa tagsa nila diri man ka mga lamesa sa so, bang man ang iban pa nga mga stall o kun mga meat stand ni wala pa yan display kag kag Jobert no siguro karon pa ni mag or adlaw gid ang ilas ni man nga pag display pero although nga may subong sina damo na gid may mga mabakal nga aton si man mga kuturan diri mismo sa may Chador Arsenal Trade Center kagayari ang presyo na kag kag Jobert ang mga meat products diri sa may Chador Arsenal Trade Center ang baboy 290 to 300 pesos per kilo, ang pork chop 290 to 300 pesos per kilo, tiil sang baboy 260 to 270 pesos per kilo, ulo sang baboy 160 to 170 pesos per kilo, atay sang baboy 260 to 270 pesos per kilo, ang baga kagkasudlan sang baboy ordinary type 100 pesos per kilo, ang maskarasang baboy 230 pesos per kilo, baka unod 400 to 420 pesos per kilo, ang buto-buto sang baka 350 pesos per kilo, panit sang baka 150 pesos per kilo, kasudlan sang baka 100 pesos per kilo, maskara kag ikog sang baka 150 to 160 pesos per kilo. Kag ang tiil sang baka kag K5 Jobert 180 pesos per kilo. Kung paanggit din siya sa tinalikdan man nga presyohan ay sa tinalikdan ka simana, wala gin sang pagulag kag K5 Jobert na. So kung ang presyohan ay sa tinalikdan ka simana, amo man ang presyo sang sa subong. Kag pag-abot naman sa supply, nagpabilin nga bastante kay K5 Jobert ang supply sang baboy kag baka dari sa may Chador Arsenal Trade Center.
1: Priska kaayo na, priska.
22: Yes, yes, kay K5 Jobert fresh, no? Kung makita mo, ang iba nagadugo pa eh, no? Bagong kwangid, bagong katay, kay K5 Jobert.
1: Hindi siya nga ginref nga nagtunaw ang ice nga nagdugo-dugo siya.
22: Ha, wala kay K5 Jobert. Hindi siya daw, hindi siya, oo, no? Wala siya kaagi sang kwan pa, ilada.
1: So meaning to sakin isang kagahon ginihaw?
22: Yes, kaya kag Jobert, yanda lang yung kagahon na ginihaw. Kay kwan eh.
1: Namin itong pork chop po?
22: Yes, kaya kag Jobert ka namin isang pork chop.
1: Pero nga ako natin lawan kapon sa mga baboy, baboy nga may damo sili, nga may dayukya.
22: Kwan siya kaya kag Jobert, hindi siya sang base in Bicol Express siya or inang... Ay, nang adobo nga may...
1: Nga may adobo type siya, nga may ara siya dayuk.
22: Mm-hmm. Ay, sus.
1: Si Kaki 5 Alvin ang nagluto. Ambot ko na nung kasi kaminuto.
22: I think, manami kita Kaki 5 Jobert.
1: Galing ni, base ang BP mo bala lasing magtaas?
22: Correct. Amugid ang dakpon na sa Kaki 5 Jobert ang mga blood pressure. Kung may allergic ka. Mm-hmm.
1: Manami nang lagko-lagko ganyan mga paa nga ginapakabit na sa, sa displayhan nilaw.
22: Yes, kay K5 Jobert, no? Anong luto sa inyo ng bulalo, no? Mga subong sina.
1: Oo. Kwan, KBL.
22: Oo.
1: Kabalo ka sa KBL?
22: Kadyos, baboy, kaglangka.
1: Yes, correct. Namitorn.
22: Namigid mo na siya, K5 Jobert, ang kwan, ang tiil sa baboy.
1: Ano na sa nila, K5 Jobert, ang supply na ito, damo pa?
22: Yes, ka K5 Jobert no, damo pa ka K5 Jobert, although nga sa gihapon nagapadayon ang border control, madamo pa sa supply diri sa probinsya sa nga Kapis, no, amo na diri ang ilas naman nga mga pahayag, tagon nga basi ang tagid man, daw wala pa man nagyakwan, daw wala man sa kakulangan diri sa may TATC, sa ang sining nga mga produkto, no, kay halos kadadlaw may display man sa gihapon ka K5 Jobert.
0: Ay, kumagtulog kuno, abi, ang mga aras sa border control mo, pagsulod nila mo.
22: Ko ita na lang galing ka K5 Jobert ko makita mo nga tulog.
0: Kung sumulod kung umuli na ko ng board ano na ng border control umuli or tumulog gusulod man kuno kag.
22: Among gid man nababatian kita sa K5 Jobert na sa dapat hugtan gid nila yay. Pero kay we don't know lang kasi nakaabot naman sa igtalupangan o kon igtalupangan sa mga natungdan no kag batay na bagtinga naman ni ang mga nagabantay da sa border control kay tipanutan ni karon na sigurado gid nga safe ang mga meat products nga nag-abot diri sa aton kung amo na no may nagakatulog may nagapauli wala ba lagi na pantayan ang mga border control kag kun ka isa pa sa K5 Jobert basi kan lain-lain man no ginapalusot na man lang nila kay basi ba lain man nga transaction
0: so hindi pa lang mapulo kabay pa wala kay gasalig kita sa ila ka K5 Jobert ni
22: yes kabay pa nga wala sang subong sa K5 Jobert no sama na ang update diri sa para sa aton sa mga bantay presyo sa merkado samtang may pila diri ka mga police reports no particular diri sa Mayroha City sa K5 Jobert kita nga nakuha kay ariyo kawat naman ni no ari naman may nangawat na naman sa isa diri ka Changi sa K5 Jobert sa particular sa may barangay Dayaw no diri sa siyudad sang Rojas ate ang nakuha sini diri ni Yaya kapindusi kakasang soft drinks kay giban pa nga mga ilim noon tatlo ini ka wala pa makilan-an nga mga kawatan ka K5 Jobert ang nagsalakay. No, kaga ini, personal ini nga napakigangutan mo sa aton nga team, ang tag-iya, sang amo nga Changi nga si alias Meme, no, avian ko sa 8 anos, ini siya, kaga napahayag niya si Nidia nga natabo pa yaka K5 Jobert sang Agosto 18, no, alas 10:58 sang gabi, timprano pa ka K5 Jobert, no, mga alas 11, at timprano pa ginsalakay na ang amo nga tindahan man, kaga amo nga isunod pa rin kay Meme, temprano ini sila pa yang nga nagsarado o pa dang yes man nga partner bangod nga nagainulan sang amo nga tion kag nagpauli sila ya gilayon sa ila sinman nga puluyan apang lipod sa ila nga ihibalo ka K5 Jobert sa amo to nga oras no ti nakwa ang gid sang nga ila sinman nga CCTV isa ka tricycle ang nagpundo kag K5 Jobert no, may nagpundo kay isa ka tricycle sa tubang sang ila sinman nga tindahan sakay ang tatlo ka mga pamatan-on. Nagpanaog ang duha, kagin pangkarga ang mga kahas, ang soft drinks, kag mga ilim nun, sakay sa tricycle, kag nag... Mga soft drinks, K5 Jobert, dosi kakaha, kapin dosi kakaha, soft drinks, kag iban pang ilim nun, basi pala kag may nadali, pato nga, mga makahulubog, kag ilim nun, no?
0: Ay, batsyag nga nga nalagapok ng butilya?
22: Actually, wala tao sa ilang atindahan, K5 Jobert. Kaya nagpauli sa ila sining puluyan gidyan no bali pisto lang gidyan na di ang ilang atindahan man.
0: Way kaluyo.
22: Daw ay kaluyo kasi pag Jobert. No? So amo nang medyo maburubudlay. Kaya gamon agani ang pahayag sang tag-iya wala sang unod ang mga botelya nga yara sa mga kaha. Gani ginapatihan nga posible ibaligya ini sa mga kawatan. So botelya gani ka K5 Jobert, no? Botelya sa mga soft drinks. Wala na unod. Kag sa subong niya, ate wala pagid niya makilala tong abong mga kawatan nga na capture sa CCTV. Samtang wala man sang plate number ang tricycle nga ilagin gamit eh mga maabilidad daron gid. No, wala sang plate number kag K5 Jobert. Kag ini gin pa kwan man gin pa record naman ni sa barangay ang among incident eh sang tag-iya kag nagapanawagan ini sa iban pang mga negosyante nga ti mas mangino pugot. Ang ilas naman nga pagbantay sa seguridad sa ilang mga barigya kag tindahan agad malikawan ang kaangay nga insidente. Sa amay na direkta kay K5 Jobert ang theft incident no nga nabalhag diri sa may Rojas City apang sa iban pang mga insidente wala no nagapabili nang malidong kag matawhay magluwas ng sining nga kawat nga natabo kay K5 Jobert. Kag sa pinaka ka mga kabanwahanan sa atong sing pagpakigangot man kay K5 Jobert no nagapabili man nga malidong kag matawhay as of this time. At ang galing nga pagabantayan na ang mga masunod, sa mga masunod naman nga inoras kung may ara sila sa may babalhag sa K5 Jobert ng mga incidente kag other accomplishments sa ila sa mantag sa area of responsibility.
0: Sige.
22: Sige, Kang Favorite, no? Before ako nga mag-end, loyal ko lang tamayo ng atan sa mga friends, kay Sir Nestor Calzado, kay Sir Roy Abila, good morning, dira sa timbangan ng bayan. Kay Sir Richie Pinalba, good morning, sir. Kaga kay Nanay Bebing, good morning. Subong Man, sa kay Joshua and Rossi, good morning. Kay Melisita Batian Sila, good morning. Kag kay Jacqueline Garino, good morning. Kag sa tanan natin yung mga tagpalamatay, kag tumalandaw, good morning mga ka-K5. Direkta na rin sa Chodoro Arsena Spade Center para sa pagpangaragan sa balitang K5 sa umaga, hindi si ka-K5 Road ni Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kagkalingawan sa Kapis, K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Road ni Daban Dalanon sa report, sa patrol, sumunga kagahon mga K5, kumplitos rikados. Ang aton sa nga pagdulong sa mga balita kang impormasyon para sa aton sa nga mga kauturan na nag-aupo, diri sa aton sa nga palatuntunan. By the way, good morning sa kay Bus Tuto Bisonia, nga pamati dero sa pamilya Bisonia sa bahay niya sang sityo pinamalitikan or sino pinamulutun, pinamulutan sa Kayos Pilar mga kakikan. Good morning kay Manang Margarita Buenvenida sa mag-asawa ng mga suki na tono sa kanay Marianita and Lorenzo Bargo sa Kasanayan. Good morning. Likewise sa kay Inday Arlene Pukbit, Tuto Charlie Villaruel, Doy Arthur sa may West Villa Flores Maayon. Likewise sa kay Gerson Larissa and Arlene Basa. Thank you so much, ha. Juanilio Casabon, Madam Leia Baez, dira sa may Tisa Inocencio. Good morning. Ma'am Rosario Lucas, dira sa may Bitoon Ilaya sa Banua San Cuartero, kay Inday Rosmi Apolinari. Salamat sa pagpamati kapag upod rin sa ating program, mga K5. Pakishare sa aton sa nga live subong nga kaagahon, mga kabyan. Dugang pa nga mga balita kag impormasyon diri sa aton sa nga pagpalayag mga KK5, mga biktima sang sunog sa bahin sang barangay Utso, Roa City, nagkabaton sang pila ka bulig nagikan sa Talatapan ni Senador Bunggo, mga KK5. Yaring report.
2: K5 News FM live report.
0: KK5 Roldan Bisana Villarreal, quiet please.
4: Ni Senator Christopher Bunggo sa mga pamilyang naapektuhan sa nagluntag nga sunog sa Barangay 8 Roa City. Agad personal nga ipalabot ang bulig na gikan sa senador.
20: 16 ka pamilya nagbaton sang bulig pinansyal, grocery packs, vitamins kag iban pa. May pilaman nga nakabaton sang mobile phone, basketballs kag volleyballs. Agad mainggan nyo mga ini nga magpatigayon sang recreational activity sa komunidad sa piyak sa natabo nga trahedya. Apisar walang presensya ni Senator Go, nakasugilano naman ini sa mga biktima sang sunog, pinagi sa video call. Tuman ang pagpasalamat sa mga biktima sa nabaton nga dugang bulig nga sarang magamit sa mga ini, sa pagsugod sa paribagong nga kabuhi, matapos halos wala sa medesalbar nga kagamitan, sang nagluntad ang sunog sang tinilikdan nga Hulyo 25. Nibaloan nga ini ang principal author kag co-sponsor sang Republic Act No. 12076 o kunang Ligtas Pinoy Centers Act, nga nagamando sa pagtukod sang permanenteng evacuation centers nga nakadisenyo sa pagatag sang luwas kag sustainable nga temporaryong palanilungan sa mga Filipino nga na-display sa mga kalamidad kag emerhensya. Ginpatod man sini nga magabulig ini sa mga komunidad nga naapektuhan sang kalamidad samtang nagapaday ng pagtingwa nga mapasanyog ang kandaan sang pungsod sa mga palabuton pang kalamidad kag emerhensya kag mapangapinan ang mga madali maapektuhan nga mga pamilya.
4: Ini si K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Roldan Bisana Villarreal sa balita, mga K5. Dugang pa nga mga impormasyon, oras ato na 5:25 na sa ang kaagahon, mga K5. Nagkakasubo sa karoon ng mga kapulisan sa Andao Municipal Police Station bangon man sa pagkapatay sang ila kaopdanan o sang ila upod nga si Police Staff Sergeant Francis Dordas. Naibaluan nga ginkilala ang napatay nga si Police Sergeant Dordas, 40 anyos, isa ka police officer nga na-assign sa Andao Municipal Police Station kag residente sa Banua San Cuartero. Base sa imbestigasyon sa mga kapulisan, napatay ang pulis matapos gimpahayag na dulan sa kontrol sa ginamanihong motorsiklo si Dordas kag bumunggo sa gutter sang dalan ang motorsiklo kabangdanan sang iya sini nga pagkatumba kag pagkalampos ang iya sini nga ulo sa angle bar sa kudal. antes ang insidente, naglisin siya pa si police ang police nga si police Staff Sergeant Dordas kay Police Captain Ray Dordas, officer in charge sa nasambit nga istasyon nga magarubing sa ini sa lugar dela sa bahin sa Banwas ang Dao. Ginkonfirmar man sa mga kapulisan nga wala nakainom sa makahulubong nga ilim noon ang nasambit nga biktima sa natabo ang insidente. Samtang naglabot naman ang simpatiya sa nagkalain-lain ng mga kaupdanan, mga classmates kagkakilala sa ang nasambit nga pulis sa natabo sa ila sini nga kasubos ang ila sini nga pamilya. Samtang dugang pa nga mga balita kag impormasyon mga KK5, kapin sa 112 ka mga miyembro sa PNP or police operation, I mean, ang napatuman sa Capiz PPO sinigid lamang. Yaring report with K5 Myla Puentes.
5: K5 News FM Live Report.
0: K5 Myla, go ahead please.
7: Nakapatigayon sang 112 ka mga police operations sang Capiz Police Provincial Office sumugod Agosto 10 tob-tob 16 bilang kabahin sang padayon nga kampanya batok sa kriminalidad kag pagmaintenar sang peace and order sa probinsya. Sa among mga operasyon, tatlo ka anti-illegal drugs operation ang ginpatigayon nga nagresulta sa pagkadakop sang duha ka drug personalities kag pagkakumpeskar sang 9.4032 gramos sang ginapatihan shabu nga mayara sang standard drug price nga 63,941.76. Sa kampanya batok sa mga wanted persons, siyam kaoperasyon ang ginpatigayon nga nagresulta sa pagkadakop sang duha ka most wanted persons kag pito ka other wanted persons. Samtang tatlo kaoperasyon naman ang may kaangtanan sa illegal possession of firearms sa idalom sa Republic Act 10591 kung sa diin duha ka suspect ang nadakop kag tatlo ka armas ang na-recover o kung nakompeskara. Sa illegal gambling, naka-record ang Capiz PPO sang anum kaoperasyon na nagresulta sa pagkadakop sang 12 ka-individual kag pagka-recover sang 4,204 nga bet money. May 87 naman kapakete sang illicit kag non-compliance cigarettes naman nga voluntaryo nga ginsungka nga may balor 10,235. Sa idalom sang tukhang kontra armas lutang o kontikal, yara sa 15 ka mga armas ang gin-deposit o kon gin-surrender, kalikip na ang 4 ka explosives. Tamtang sa kampanya batok sa illegal logging sa idalom sang Presidential Decree 705-28, kooperasyon ang ginpatigayon nga nagresulta sa pagkadakop kadua ka individual kag pagka-recover sang 1,114.36 board feet sang lumber kag tatlo ka sako sang charcoal o kon uling. Inpayag sang Capiz PPO nga mga accomplishment nagapakita sang padayon nga pagpanikasog sang kapulisan sa pagpatuman sang layi kag pagpasiguro sang seguridad kag kalinong sa mga pumuluyo sa Capiz. Ini si KK5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Myla Puentes. Sa oras ato ng 5.29 na sa ang kaagahon mga K5. Dugang pang mga balita at impormasyon para sa atong mga kauturan, mga pinalangga na itong tagpalamati. Handa na ang incident management team nga magabantay sa seguridad kag magapabilin sa kalinong sa bugos ng sunod sa Rojas sa pagpatigyonon ng Rojas City Invitational Tournament 2026 mga K5. Ang grupo ginabugusan sa mga personnel nagikan sa Rojas City Risk Reduction and Management Office or CDRRMO, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, kag Traffic Management Unit nga iga-deploy sa nagkalain-lain nga venue sang torneo. Luyag sa mga otoridad nga mapasiguro ang kaluwasan sang tanan-tanan nga mga miyembro kag delegado, atleta, opisyal pinaagi man sa paghatag sang hugot nga seguridad kag madasig nga pagresponde sa bisan anong emerhensya sa bugos nga tion samtang ginapatigayon ang kompetisyon. Samtang dugang pa nga mga balita mga ka K5 ang report matapos nga may ginpatigayon nga mga recovery naglabotanan sa mas o minus 10 gramos nga kabugusan nga droga ang nakuha sa subject person sa ginkakas nga drug sa ginkasa nga drug bypass operation sa Barangay 9 Ciudad San Rojas. Yara sa 68,000 pesos sa standard drug price sa among nga droga wherein matandaan nga Kilala ang nadakpan nga si alias Bani, 42 anyos, residente sa barangay San Jose, Sudan sa Roas, kung sa rinakuha asa iya sining posisyon ang apatanan ka mga sachet kaya ginapatihan illegal drugs mga kalakip na dari mga kauturan ang 1,000 pesos nga drug buy bust money mga kakipay. Ginakabig ini si Bani mga kauturan nga isa ka high value individual sang aton sini magkatapos sang kapulisan ti karon nagapabilin sa karsel sang Roa City PNP ang nasambit nga persona sa pagpangatubang sang kaso nga Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 mga ka-K5. Yari pang dugang ang mga report ng mga balita, Pizo, Rojas City, Hakot Award sa 2026 Western Visayas Pizo Congress. Report with K5 Mike Lapuantes.
8: K5 News FM Live Report.
0: K5 Mike, go ahead please.
9: Nagpauli sa madamo nga pasidungog ang Public Employment Service Office o CONPESO sa Rojas City sa ginpatigayon nga 2026 Western Visayas Peso Congress. Ginkilala ang ahensya bilang regional winner kag national nominee sa search for the best Public Employment Service Office, isa sa pinakamataas nga pagkilala sa rehiyon para sa mga peso nga nagapagkita sa maayo nga serbisyo kag performance sa paghatag sing employment assistance sa publiko. Nakuha man ang pagkilala bilang top performing peso second class city sa Western Visayas na ibaluan. Ginagapanguna ang talatapan sa nagkalainlain nga indicator sa referral and placement. Lakip na ang applicant, job seeker registration, applicant referral, kag placement, vacancy solicitation, kag employer registration. Ginkilala man ang performance sa labor and market information, particular sa applicant kag employer transaction encoding. Nagatagman sang pasidungog ang 2026 Western Visayas Peso Congress sa outstanding performance sa Peso Rojas City sa implementasyon sang tupad o kon ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers. Ginapakita sa mga pagkilala ang padayon nga pagpaningwa sa Peso Rojas City sa paghatag sang epesyente nga serbisyo sa mga job seeker, employers, ka mga beneficiaryo sa nagkalain-lain nga labor market programs. Inisi ka K5, Milo Vasquez Fuentes. Para sa kapiyon na balita at serbisyo publiko, kakalingawan sa Kapis, K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Mile Apuantes sa dugang ang mga balita kag impormasyon para sa aton sining mga pumulyo diri sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Mga ka K5 sa mga suki naton nga mga kasimanwa kahapon nag-surrender na sa makatapos ang probinsya sang Iloilo mga ka K5. Kalakip na particularly sa may bahin iya sang police station no ang ining suspitsado mga ka K5 nga si Jeffrey Pacardo nga nagpatay sang iya asawa sa Banwa San Carles mga ka K5 di kahapon ginturn over na sa Carles Municipal Police Station halin sa San Rafael Municipal Police Station wherein dito siya nag-surrender kag kahapon sang hapon gin-transfer na diri sa Carles Municipal Police Station sa pagpangatubang sang kaso nga pagpatay sa iya sini nga asawa sang tinalikdan nga nga Domingo no matapos nga nagapatigayon sila mga K5 sang pagluto-luto no digamo sa ila sini nga panimalay mga K5 dito nagbaisay sila sa kisininga asawa kagintiro niya sang kalibre 45 mga ka-K5. Di ara na nagapahunay hunay ini sa bahin niya sang Carles Municipal Police Station matapos ka nagsungka kahapon alas 9 sang aga sa iya sininga mga kilala nga polis dito sa bahin niya sang San Rafael Municipal Police Station. Wala ma-turnover mga ka-K5 ang armas nga gingamit nga 45 kalibre nga pistola nga iya sini ginhimo pagtiro gingamit sa pagtiro sa iya sini nga asawa nga si Rosela mga ka-K5. Di magapangatubang sa murder nga kaso nga ipasaka siya sa aton sini mga katapusang kapulis. Oras sa itong 35 minutos nakaligad sa tak ng alas 5 mga ka-K5 diri sa itong sining pagpalayag sa itong palatuntunan. Dugang pa nga mga balita kag informasyon sa itong sining mga tag para matibalikan naton pagkatapos gid lamang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Palihog standby.
21: ang kampiyon niya stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay.
10: D3 Bio with Vizio.
11: Ako si Anay. Before problema, ako gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
10: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
10: Yung may Vizio.
12: Ang Vizio.
10: Yung may D3.
12: Makakas mga butika.
23: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinikas. Sport Biotics.
10: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon.

0: Tiga. Ga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa?
0: Kag nagabaho ang kilikili?
2: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
4: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
5: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
3: Di pre, musta mo lang agabi pre?
4: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
5: Extend Food Supplement for Men.
1: Tikasin.
6: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
5: Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
7: This is your official news at music station K5 Radyo Tagbuwana 89.7.
8: Itang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
9: Balik pa naman dali sa atong sininga pagpalagag pagpangalagad sa atong malitang K5 sa umaga, mga kauturan. Oras na ton, 39 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5, mga ka K5. Sa atong sininga pagpagigom, good morning sa kay Miss Elvira May Badaklis. Good morning Tristan Wyatt Gulay, mayong aga, mga ka-K5, Tuto Charlie Villaruel, mayong ang pagpamati. Kitchi Bantay, good morning. Rina Katunaw, mayong aga. Salamat din sa pagpagigupo din sa atong sininga pagpangalagan niyan na kagahon, mga ka-K5. Tagailan sila instruction, mga ka-K5. Live man kita, Japon. No? Pero why kita kamera? Ano ang bot silingon? Why tawo? Ha? Si nga, ginano mo naman. Muna kung kaisa, bala nga kundiin ka muna kalabot kung kaisa. Ara na sila. Welcome and good morning kay Fawa sa Visayas.
10: Ang Sir Nestor, dira sa Antique, mga ka-K5. Kampiyon ang signal mo niya, may problema.
11: Mayung aga kay nang Pinina Diasis sa nagdayaw si Balom.
10: Aha, nagdayaw si Balom. So, muna mga ka-K5, naka-DTX Coffee Mix naman kami. Kampiyon na, back to you, Antique.
12: Thank you so much, Daddy Babes and Sir Robert sa Kalibo. Good morning, Sir Michael.
13: Good morning, K5, Sir Visayas, Negros Island Region, Daddy Babes, Sir Robert, Antique. Good morning, Rojas. Good morning, Aguililo. Kampyo ng signal, manayana, yung tiyempo ni Samo sa Banuwa sang Kalibo. Naka-DTX Coffee Mix na kita, naka-duha na kita kasashay, kag naka-Mighty Sea. Balik sa imo, Antique.
9: Salamat kid Sir Michael. Checkaran din naman ang connection ta sa Iloilo with our Assistant Vice President Sir Ray. Good morning.
14: Mayong aga, Negros Kalibo, Iloilo Antique Kapis. Sa aton sininga mga ka-K5 nga nagapamatigid ah. Suabe nakapangapi na kami sa klinika DTX Coffee Mix. May kapi ka na naka-detox ka. Paano to nakita? Ito nga picture yung pusasan to si Babes Gantalawa. nag-plus bago lang ah. Sige, good morning.
12: Thank you so much sa halangda naman niya SB member sa Hanwa kang pututan, kampiyon niya paghigap kang kapi ni Sir ABP. Bla. Sige, sa Ilota sa probinsya kang kapis, SM Jobert, good morning.
9: Good morning, mga hangkilan ng mga announcers sa K-Fam News FM. Wapong signal sa Ngantike, aga pa kami diri, nagainom na DTX Coffee Mix. Makanay-kanay yung signal diri kag sitwasyon sa Kapis kag Sudal San Rojas. Back to you, Antique.
12: Eh, kanay kagito mo.
15: Hindi kitaon si Wapo ano si Sir Jobert, pero alam namin na nandyan ka lang sa paligid. Kung saan ka man, dyan ka na lang. Itunta sa mga balita na ton ka dyan aga pa, no? Unahon talagi ha, mga balita na ton dyan sa may Kapis, Sir Jobert.
9: Alright, mga nagapanguna nga mabalita kay impormasyon diri sa amon sa probinsya sang Kapis. Isa patay matapos nga nabungguan sang elf ang motorsiklo nga yasining nga ginamaniho. Ininatabong insidente mga

0: K5 sa Barangay Pinay, Banua sa Mambusaw, Kapon Ngadlaw, ining senior citizen nga nagamaniho sang iya motorsiklo. Samtang inasubay ang dalano, nasumala niya ang elf nga may kargang mga lapok. Yung rin madeliver kung tani isang lapok ining elf, mga K5, na alang-alangan ining motorsiklo nga ginadrivan sang senior citizen. Ining biktima nga si Alias Junior, isa ka senior citizen, wala gid makaprikatar mga K5 sang magliko inigolpi sa iya sining ginamaniho nga motor. Nalabot sa sang elf mga K5, way kaluwas bugtong ginhawas ang biktima mga K5 sang mag-abot dito sa Mambusaw District Hospital mga K5. Samtang alauna kahapon diri sa Banua sang President Rojas, duha ka panimalay gintupok sang kalayo sang mag-arab-arab ang light materials nga sa kusina sang balay sang biktima nga si Alias Ruge mga K5. So no, sa report nga malayo ining nasambit nga mga puluyan sa highway, hindi kadali-dali sulod ang Bureau of Fire Protection, nagbinuligay ang mga pumulok ang barangay officials apang wala gid masapar mga K5 na upos gid ang duha ka mga panimalay ni Alias Ruge kag ni Alias Tuto sa Barangay Swa Poblacion, President Rojas Capiz. Ina-investigaran pa karon sa nga itong mga taga-BFP ang ginumpisahan kag total amount sang ginkaon sang kalayo sa nasambit nga sunog. Back to you, Antike.
1: Thank you so much, Capiz, sa kampiyon nga mga balita sa Iluta, sa siyudad kag probinsya kang Iloilo. Sir ABP, anong latest?
2: Ang latest mga ka-K5, nagpahunay-hunay na sa sulod sang karsel ang bana nga nagtiro patay sa iya sining asawa sa May Carles, Iloilo. Sang madumduman sang aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati, pasado alas 11 sang aga, Agosto 16, mga ka-K5, ginlutang patay sang bana ang iya asawa nga isa ka overseas Filipino worker sa sityo Kambalatong, Barangay Bangkal, Carles, Iloilo. Nahibaluan mga ka-K5 nga kapon ngadlaw, pasado las 9, Miyerkules, Agosto 19, voluntaryo nga nagsungka si Jeffrey alias Ati Pacardo. Sa aton sining mga ka-K5, si Jeffrey Pacardo nga lang sang ano mo, sang tawag mo, sang prospect ang iya alias
3: mo,
2: alias
3: mo,
2: Ate Jeffrey alias Ate Pacardo.
4: Di maglayo.
2: Sa talata pa diyan San Rafael Municipal Police Station matapos ang tatlo kadlaw nga pagpatigayon sang hot pursuit operation sang aton sini nga mga kapulisan batok siya. Sa exclusive interview mga ka-K5 sang K5 Music M. Sara kay Pacardo, ginpayag sini nga away mag-asawa ang rason kung nga naglabot sa punto nga gintiro sining iya sini kagulingon nga asawa nga si Rosella. So gusto na magbulagay sila, hindi magpasugot ang bana, rason nga gin lutang niya ini gamit ang 45 nga armas, 45 caliber pistol. Sa subong nakahunong na sa Carles Municipal Police Station, sa San Rafael Municipal Police Station ining suspect mga ka-K5 kag nagapangatubang sang kaso nga parasida. Amo ning mga balita mga ka-K5 nga aton sinatipon diri sa may probinsya sang Iloilo, may pagbabaha sa pila ka mga kabanuhanan sakop sang Pototan, New Lucena kahapon initungod nga tuman ka grabe ang pagbubo sang ulan sa pila naton sini ka mga kabukiran mga ka-K5, no? Pero ti subong gina-check naton kung nag-subside na ba matapos ka maka-experience sa pagbaha ang pilanaton sini ka mga kabanwahanan. Balita diri sa siyudad kag probinsya sa Iloilo, balik sini dira Antike.
5: Salamat gid Sir AVP, lito naman kita sa mga balita sa probinsya Itaclan with Sir Michael. Good morning mga balita ta sir.
6: Good morning, Liwat K5 Mr. Bisayas, Negros Island Region. Sa mga balita sa Aklan, Banua sa Kalibo, patay gid ang isa ka senior citizen mga ka-K5. Matapos nga bumunggo ini sa puno sang kahoy sang mahogani. Alas 2 pasado sang kagahon kahapon natabong insidente sa barangay palay sa Banuaman sang Batan. Ginasugid nga, according sa report, nakainom ining senior citizen, bumunggo sa sapuno sang mahogani. Ginadala pa man sang MDR ni mo Batan sa district hospital. Ginatagaan sang gintinguan nga ma-revive para madala sa provincial hospital, pero wala, patay gid mga kakaipa. Samtang dugan aton nga mga balita, isa man kapanimalay ang nasunog, no? Wala gisang naisalbar nga gamit ang nasunugan niya pamilya. Alas dos man sang kagahon at abong insidente, kaya ang bilog ang pamilya dito sa Panimalay sang ila kapamilya man nga napatay. So wala gid sang tawo ang ila balay nasunog, wala gid sang naisalbar, wala pa susbong sang estimated amount ang aton na Bureau of Fire. Kay wala pa man makasumiti sang affidavit ublus ang tag-iya. Kaya dugan na ito niya balita, 10,000 pesos na ibalik na sa tag-iya matapos nga makita ini sang isa ka Korean national sa isla sang Boracay, mga kakaipaib, anis ning Korean national. Kaya gin-facilitate sang kapulisan nga malocate kag maproseso ang pagbalik sang kwarta, no? Ang Korean national na muni si Mr. Lee, kung sa din gani, nalipay gid ang mga kapulisan man kay ginapadumdum nga wala sa lahi ang paghimo sang maayo kag gina-remind nga maghimo gid pirmi kita sang kayuhan mga kakaypay. Muna mga balita diri, balik sa imo Sir Nestor Antike.
1: Thank you so much Kalibo sa kampiyon nga mga balita sa iluta sa syudad kag Bacolod kag Negros Island region. Daddy Babe Sir Robert, anong latest?
3: Mga balita namon diri sa siyudad sa Bacolod, ang amon sining local government unit sa siyudad sa Bacolod, mga kaki 5 padayon karon kay may mando na ang aton sining DILG lakip nang aton sining alcalde nga kinanglan magapatigayon sang clearing operation sa pila ka mga dalanon diri sa siyudad sa Bacolod kay iban pa nga mga lugar sa Bacolod, mga kakibab. Nagpatigayon sang road clearing operations ang Land Transportation Office man sang Negros Island Region, konsa diin 5 ka mga trucks dire ang nagkaladakpan sa Mapurok, Manayaw, Sayaw, Barangay Mansilingan diri sa siyudad sang Bacolod, mga kakibab. Illegal parking kag obstruction ang violation sang mga nagkaladakpan sa suno sa LTO.
4: Sa duga nga balita, bangod man sang kapigiduhon, nagpainit ang isa ka driver nga daw nag-ala Manny Pacquiao kag Mayweather. May abilidad man siya sa hampang Ultimate Fighting Championship na tabo ini sa Himawaylan. Kay ining driver, ginsumbag kaginkuga niya ang isa ka traffic enforcer sa atubang mismo sang eskwilahan. Ginsita siya sang enforcer nga ginkilala kay Ramil Biudula, 48 anyos, nga nagparking kada sa no parking, basi wala ya lang makita ang no parking lang balang nakita niya. So bangod sini naakig siya kay magluwas sa iya kuno nga nakaparking, may isa man gani ka tricycle apang ang sabat sang enforcer sinato pa sa sulod sang eskwelahan, ginahulat niya man nga magbalik kay sawayon niya man progulpi lang siya nga ginsumbag nga daw si Manny Pacquiao kunong iyang panumbag. Kag sang ulihi, gindakopi ni siya, kagindala sa pirsuan. So, mga kakipay, pamuning kapigaduhon, okay lang yan kung taga-pututan ka, kay kung pigado ka, may palapitan ka pangayuan sa financial assistance, ang aton nga assistant vice president, kag si Honorable Ray Umalay, kadto mga taga-pututan, kung daw pigado, gid ang sumasunting kilipin. Okay?
3: Ayo lang kay Bada. Ang mga kaya balita naman din sa siyudad sa Bacolod, kag Negros Island Region, back to yun, Tiki.
5: Salamat gid Negros Island Region and sa mga balita naman namon diyan sa probinsya kang Antique, bao number 1 gid kami diyan kay 5 Western Visayas sa bilog nga rayon sa East nga may duro kang kaso kang pagpangutod kang kahoy, illegal nga pagpangutod. Ang operasyon kang kapulisan halin kang Hunyo hasta Hulyo, halin kang Enero hasta kadya nga bulan kang Hunyo, bao nagdangat sa 44 tanan ka mga operasyon kag 40 ang mga nagka-aresto bangod sa illegal nga pag-utod kang kahoy.
1: Samtang sa dugang pagit nga mga balita para mapabilin kaming malinang nga probinsya sa bilog nga Western Visayas, padayon ang kampanya kang amon kapulisan sa pagpamuno ni Police Colonel Ryan Divaras kontra loose firearms. Kay kahapon may 14 ka mga punong barangay sa Barbasa ang nag-turnover man kang 14 ka mga hindi lisensyado nga pusil, kag kang nagligad man nga semana may 20 man ka mga loose firearms nga gin-turnover ang Valderrama MPS sa Antique PPO.
5: Mga mga balita na mo dyan sa Antique. Sa Rumaan naman, salamat gid. Kulabos rungi kita sa Tiempo.
7: Balita!
0: Kita na mga kitabwa sa itong mga sister station. Thank you so much sa itong mga kaupdanan sa nagkalain-lain ng mga istasyon sa K-Fab News FM din sa Bilog Gawas sa Visayas at Negros Island Radio mga ka-K-Fab. Duga nga mga balita kag impormasyon para sa aton mga pinalanggang atag palamati subong adlaw sa aton sininga pag pangalagad mga ka K-5 baw no good morning lang sa mga taga Pasillo de Rojas sa mga taga San Roque daman sa kuano Inso Arnaldo good morning sa mga taga barangay bye-bye kag Kulasi lakip man sa barak kag Libas good morning. Mga suki naton nga datag palamati sa Dayaw, dira man sa Lawaan kag Milibili, lakip man sa Tisa. Good morning lang da sa inyo tanan-tanan. Mga empleyado sa Kapitolyo, bango na may class, may opisina, may klase man mga estudyante, subong nga mga tinion, mga ka-K-5. At duga nga mga balita kag impormasyon para sa aton sa mga tagpalamati mga ka-K-5. Si BP Sara ginahangkat ang Malacañang sa publiko ang travel authorities kag travel expenses ang public kag kalakipman ang public funds nga ginagamit sa pagbiyahe sang nagkalain-lain nga mga opisina kag mga opisyales ang gobyerno mga ka-K-5. Sa payag ni Duterte, ginpanindugan sini nga ini dapat ang isa lang ka opisina or i-single out ang iya sini nga opisina bangod nga hindi lamang siya no kunti sa gobyerno kun kinahanglan gid ang tanan-tanan para magwa nga transparency and accountability makita sa pumluyo sa paggamit sang pundo sang gobyerno. Pero sunod sa Vice Presidente, pasang Vice Presidente nga ang Office of the President ang pagpagwas ng travel authorities para sa madamo nga mga opisyales sang gobyerno kalakip man ang kaugalingon sini nga mga opisyal kag empleyado. Bangod diri si siling ni Duterte nga makabig nga sa publiko kun mangin available ang kumpleto ang impormasyon angot sa paggastos sang travel or official travel sang mga opisyales kag mga tao sa gobyerno kinanglan diri nga ti makitaan kun diin nagakadto ang nasambit nga mga kwarta nga ginagasto kag diin nakakadto ang mga opisyal sang gobyerno. Di bisan din lang mga K5 dapat may transparency kasi man hindi ka man ka pwede ka travel nga wala ka report wala sang balik kay ti may kwana may ginatawag ito nga matapos mo travel may report ka kung anong imo accomplishment sa imo ginatinan nga mga seminars kag trainings kag meeting mga K5 so iban ganin nagalagaw-lagaw lang kang nagaplupabugnaw sa iban nga nilang yan sa iban nga probinsya kunti sa iban gid sila nga pungsod ang mga tao sa gobyerno nasyonal mga ka-K5 international tour gina ordinaryo lang nila niya mga ka-K5 di may balaan man nagyapon no magwa man nagyapon para sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati mga ka-K5 kundi ni kakanto paano gingasto mga ka-K5 isa kuwang ganito si former vice president Lini Robredo sa Naga dako-dako gawa tong savings ang yasining city government kay ginastrikto ang purchasing, ang travel, ang krudo sang mga salakyan, including ang pagpamakal sa mga kinanglanon sang gobyerno. Mga ka-K5, sunod sa iya, this is a part of, gitawag na ton savings kag pagpaayo sang panggobyerno para sa aton sini nga mga pumuluyo mga ka-K5. Di kita kita din sa mga nagkalain-lain nga mga local government unit dapat magtipid kag itigaan naton sang ginatawag naton bala importansya ang sinintimos nga kwarta sang mga taxpayer nga ginagasto sa mga local government units mga ka-K5 para nga hindi masayang no ang taxes nga ginabayad sang aton sini nga mga pumuluyo mga ka-K5. Ang balbala kita nga ti ang dapat kag nagakaangay nga paggasto sang pundo para nga ang publiko mangin malipayon man kon ang ila sini nga kwarta ginagasto man sang insakto sa mga tawo nga ara sa gobyerno mga ka-K5. Oras natin 57 minutos na nakaligid sa tak ng alas 5 mga ka-K5. Renante Yudila, good morning. Indainel Mac Cuenca, mayong aga. Thank you so much sa Toto Jisrael Colasino sa Batangas City. Thank you so much. Mayroon nga pagpakigupo diri sa aton sini nga palatuntunan. Yanda nga kaagahon mga ka-K5. Standby na sa newscast ng K5 News FM. Mga pinalangga natin nga mga tagpalamati nga nag-aupo diri sa aton sini nga palatuntunan. Sa aton sini nga pagpangalagad sa sini nga mga tinion mga kasiman. Wala na ta panahon sa aton sini nga pagpangalagad diri sa aton sini nga palatuntunan. Opo na gilaman sa aton mga sister stations sini nga kaagahon ng 100.9 K5 News FM Rojas. Kaya ka ang aton sini nga Spirit Kalinong Radio. Opo sa aton sini nga mga field reporters kag mga news contributors subong nga kaagahon. Kag mga technical partners sa aton subong nga aga mga ka K5. Salamat gid. Sini nga pag-upod sa aton sini Webes edition sa aton sini nga palatuntunan balitang K5 sa uma. Sa akong technical partner K5 Alvin Pagunsan, sa kinandan mga ka-K5, sa pagpamuno sa aton sining Chief Executive Officer sa K5 News FM Philippines, Doc Ramil Itang Oy, sa amon pinalangga nga Mayor, Mayor Arnold Alma Perez, good morning sa inyo tanan-tanan mga ka-K5, salamat, salamat, gin!
7: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
8: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
9: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
10: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, DGX 500.
11: Kasi tumasun sa barangay
12: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
11: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
12: Tumar ko. DGX 500, sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
11: 3 times.
12: Kamusta ang alay sa kamot?
11: Wala na. Try gig ka mo sa DGX 500.
10: DGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi, mas ami ko bina-allergy. Maski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
10: Mighty C, mababaka sa mga butika.
14: Nagadamo na nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
15: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tulbalay ng tambo ko.
10: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap.
17: Mabakan sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran?
2: E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Wala na gitsang init ang relasyon ngayon. Sa malamig na gabi, sa diin ka, Pipito!
22: Relax, Gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
23: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
24: Muling binuhay mo.
25: Extend. Isang kapsula ka lang.
17: DTX 500.
26: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
17: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
27: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
28: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
23: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
29: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Yeah! Terms and conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FDEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-admit. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
5: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka.
2: DGX 500. Kina problema mo ba ang magtaas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract. Nga bugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500.
6: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
7: Saan naginom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
6: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
2: Mighty C, efektibo, garantisado. DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamayara ini gali nga sang ampalaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka, makabutika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
11: isang bala ka lang.
2: Ako,
11: ang linya ko,
2: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
12: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
2: Extend. Supplement for men.
12: Isang kapsula ka lang.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Para sa K5 News FM Philippines, alas 6:11 na sa aga.
2: Live, nagkikan sa hulot Balitan sa 100.9 K5 News FM Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kag-iban pa. Kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon. Kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
13: Mga ka-K5, sa aton, mga pangulong dinalan. Una kita ka-K5 sa dalagan sa aton nga paniyempo.
2: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
13: Tropical Depression Neneng, ulihing nga resiplatan sa Batanes.
2: K5 Top Story.
13: Vice President Sara Duterte ginhangkat ang palasyo nga ipaguha ang travel authorities sa gastos kag gingamit nga public funds sa biyahe sa mga government office. Bangod sa pagkadula sang kontrol sa ginamaneho nga motorsiklo, police na disgrasya patay.
10: Daong Municipal Police Station nagakasubo sa pagkamatay ni Police Staff Sergeant Dordas.
13: Elf truck ang motorsiklo nagbunggo anay, isa patay.
10: Sa pool sa CCTV, 12 kakasang soft drinks kag mga ilim noon, gintaban sa isa ka store sa Barangay Dayaw.
13: Droga nga nakuha sa subject person sa drug by bust operation, naglabot sa masobra 60,000 pesos. Subject person girekabig ng high value individual.
10: Subject sa drug by bust operation, anay na nga napreso.
13: Incident management team, handa na sa Rojas City Invitational Tournaments 2026.
10: Tricycle driver, ginareklamo sa pagpangaras sa pasahero.
13: Peso Rojas City Hakot Award sa 2026 Western Visayas Peso Congress.
10: 112 nga police operations ginpatuman sa Capiz PPO.
13: 22 anyos nga PWD panibago nga beneficyaryo sa servisyong K5 kaupod ang humon ni Congressman tulong ka Quick Prime. Kinpatugudan sang Antique Government Center isara o kon isa ka agricultural land suno sa DA Western Visayas.
10: Lalaki ginbuno sang iyang kaupod sa inimnan, suspect arestado.
13: PDRRMO nga nagpaatag o kon nagpaatag sang hinali nga pagtaas sang tubig baha sa pila ka banwa sa probinsya sang Iloilo. Cayetano nagbalik na sa Senate plenary matapos ang pila ka adlaw nga pag-absent.
10: Vice President Sara Duterte ginbisita ang mga biktima sang Zamboanga school shooting.
13: 1.855 billion pesos nga dugang pondo para sa PGH ginpaguha na sang DBM. US President Donald Trump ginpaiway ang pagdugang sang taripa sa mga produkto sang Canada.
10: Iraq ginaprobahan ang tatlo ka bulan nga mechanism agud nga mag-export ang o kon nga ma-export ang ilang nga gatong.
13: Cash remittances sa mga OFWs nagdangat na sa $3.4 billion sa tung bulan sang Hunyo.
10: Pagbaligya sang 17.8 nga Lakers ownership, ginabalabagan ni Jeannie Boss.
2: Balitang Entertainment.
13: Korean kag Pinoy stars nag-ugyon sa isa ka international project. Kagka K5 ang mga panawagan kag pahibalo.
14: Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo. Mga pahibalo, nga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo.
13: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Daga palayag na.
14: DTX 500 Morning Newscast.
13: Subong adlaw sang Huwebes, petsa 20 kita sa bulan sang Agosto, 2026. Kag K5 sa gihapon kaupod ang inyong mga tagbalita.
14: Myla Vasquez Fuentes, kag Rodney Dalano.
13: Kag K5 sarang kami mabatian, pinagi sa 100.9, nga lilisuan sa inyong mga radyo. Subong man mabatian kag malantaw, pinagi sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas.
10: Kag K5 NFM Rojas Digital.
13: Pinagi man kag K5 sa amon nga sister station ang 89.7, Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pilar. Ka-K5 direkta na kita sa mga kaungdan sa aton ginpanglinyada nga mga balita. Ini nga balita ka K5, buylog ang ginadulong sinyo sang kaluan sang Klinika DTX 500. Ang DTX 500 ka K5 ang mayara sa mga ingredients nga sarang makabato sa mga nanarisari nga mga balatian kaangay na lamang sang diabetes, hypertension, dysmenorrhea kag madamo pa. Ka K5, a good mapabilin nga maging healthy living, mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Mabakal ini sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, subong man sa mga butika malapit sa inyo nga lugar.
14: DTX 500 Morning Newscast.
13: Direkta na kita ka K5 sa dalagan sa ngaton nga paniyampo.
14: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
13: Ulihin nga nasiplatan ang sentro sang Tropical Depression Neneng sa kalayoan nga 390 kilometros na aminhan nga bahin sang Itbayat, Batanes. Dala sini ang hangin nga nagalabot sa 45 kilometros per ora malapit sa sentro kag mayras ang pagmadlos nga 55 kilometros per ora. Nagahulag ini na katungdan pa aminhan na kadungdan sa kadasigon nga 30 kilometros per ora. Samtang padayo naman nga nag-aapekto sa Luzon ang southwest monsoon o kon habagat nga mahimo magdala sang pag-ulan kag makusog nga huyop sang hangin sa pila ka mga lugar. Ang adlaw ka K5 nagbutlak alas 5:43 subong aga kag bagatunod alas 6:16 karon sa gabi.
14: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
13: Ka K5 inyo nabatian ang dalagan sa aton nga paniyempo subong adlaw sang Huwebes. Direkta kita ka K5 sa ato ng top story of the day.
14: K5 top story. K5 top story.
13: Ginhangkat ni Vice President Sara Duterte ang Malacañang nga isa publiko man ang travel authorities, travel expenses kag public funds nga gingamit sa mga biyahe sa mga opisina kag mga opisyales sa gobyerno. Sa pahayag ni Duterte, ginpanindugan sini nga hindi dapat isa ka opisina lamang sang gobyerno ang ginapangayuan sang transparency kag accountability pagabot sa paggamit sang pondo sang publiko. Suno sa Vice Presidente ang Office of the President ang nagpaguha sang travel authorities para sa madamong opisyal sang gobyerno. Kalakip ang kaugalingon sining opisyal kag empleyado. Bangod diri, ginsiling ni Duterte nga makabulig sa publiko kung mangin available ang kompleto nga impormasyon may kaangtanan sa mga gastos sa official travels sa mga opisyales kag opisyales ang gobyerno kalakip na ang gingamit nga public funds sa nasambit nga biyahe.
14: K5
15: K5 Top Story. DTX 500 Morning Newscast.
13: Ka K5, inyo nabatian ang aton nga top story of today. Direkta na kita ka K5. Sa mga balita nga natipon sa hulot balitaan sa K5 News FM Rojas, sa mga balita nga raga kahinabo sa probinsya sa Capiz.
15: Balitang lokal.
13: Patay ang isa ka miyembro sa Philippine National Police matapos nga naaksidente samtang sakay sa motorsiklo. Kaknalas 9 sang gabi, Agosto 18 sa Barangay Poblasyon, Ilaya, Dao, Capiz. Ang biktima ang ginkilala kay Police Staff Sergeant Francis Dordas, 40 anyos, nakadesignar sa Dao Municipal Police Station, kagresidente sang kwartero, Capiz. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Major Ray Dordas, ang officer in charge sang Dao Municipal Police Station, iagin payag na naglaong ang mga pulis nga magpatigayon sang observation sa palibot. Sudo kay Dordas, ginkakibot na lamang nila nga naaksidente na ang mga pulis. Rason nga badasig ininila nga ginpadulungan. Sa ila pagpadulong sa lugar, nakita ang lawas ang biktima sa higad sang dalan kag nadimos na sang kaugalingon nga dugo. Sa ginpatigayon nga investigasyon, nagaguha nga nadulan sang kontrol ang motorsiklo. Madamo man nga mga residente ang nagsiling nga indi man madasig ang pagpadalagan kag wala nagabalang-balang ang among motor. Dugang pa, wala man sang may napanimahuan nga iya sang makahulubog nga ilimnon sa mga biktima. Bangod sa pagkadula sang kontrol sang motorsiklo, bumunggo ini sa gutter sang karsada kag natumba kabangdanan nga naglampo sang ulo sang biktima sa isa ka angle bar sang isa ka kudala nga sakop sang isa ka bulutuan. Rason nga ginbawian ini sang kabuhi mismo sa lugar. Sa subong nagapabilin ang bangkay sang among biktima sa isa ka ponerarnya sa Banwa sang Pontevedra, samtang nagapadayo naman ang investigasyon sa mga kapulisan angot sa resambit nga insidente.
16: Sa kaangot nga balita, nagakasubo karon ang mga kapulisan sang Dao Municipal Police Station bangod sa pagkamatay sa ilang nga kaupod nga si Police Staff Sergeant Francis Dordas. Nahibaluan nga ginokon na nahibaluan na gaini ang napatay sang maaksidente sa among banwa. Base sa investigasyon sang kapulisan, matapos nga ginapahayag na dulaan sang kontrol sa pagmaneho si Dordas, kag bumunggo sa gutter sang dalan ang motorsiklo, kabangdanan sa iyang pagkatumba, kag lumampo sang iyang ulo sa angle bar nga kudal. Antes ang insidente, naglisensya ang pulis kay Police Captain Ray Dordas, ng officer in charge sang nasambit nga istasyon, nga magaruving ini sa ilang lugar. Ginkonfirmar man sang kapulisan nga wala nakainom sa makahulubog ng ilimnon ang nasambit nga biktima sang natabo ang insidente. Samtang nagpalabot naman sang simpatya kag kalisod ang mga kaupdanan ni Police Staff Sergeant Dordas sa iyang pamilya kag mga abyan.
13: Sa pagkabahin ka K5, wala man nakasalbar sa kamatayon ng isa ka driver sa motorsiklo matapos ang ginapayag pagkabunggo sini sa isa ka elf truck sa Barangay Pinay, Mambusaw, Capiz. Sa inisyal ng impormasyon sa kapulisan, ginkilala ang napatay kay alias Junior, isa ka senior citizen. Samtang ang driver naman sang elf truck ang ginkilala kay alias Noyar sa legal nga pang-idaron. Nahibaluan nga sang natabo ang mga insidente samtang ginasubay sa magtimbang bahin ang dalan. Pag-abot sa lugar, ginapayag na bungguan sang elf truck ang kasugata ng motorsiklo. Ang mga truck nagbaliskad sa diin mayara pa sang karga nga lapok na konsiliin inog deliver pa kontani. Nag-angkon sang patal nga pilas ang biktima nga ginturan sang iya kamatayon samtang bagras naman kag minor nga pilas ang driver sa gabong nga truck. Sa karon padayon nga ginaimbestigaran isang Mambusa Municipal Police Station ang natabo nga insidente.
16: Sa piyakabahin, kapindusi kakaha sang soft drinks kagiban pa nga mga ilim noon ang gintaban sang tatlo kawala pa makilalaan nga mga kawatan sa isa ka store sa Barangay Dayaw, Rojas City. Sa interview sa K5 News FM Rojas sa tag-iyas ang tindahan nga si alias Meme, 26 anyos, natabo ang insidente last 10:58 sang gabi sang Agosto 18 kag na-capture ini sa CCTV sang among store. Sunod kay Meme, temprano pa sila nga nagsarado sang tindahan. Upod ang iyang partner, bangod nga nagainulan sa mga tion. Kag nagpauli ini sila gilayon sa ilang apuloyan. Tapang nipod sa ilang ihibalo, sa mga oras ang amuman nga gabi, base sa kuasang CCTV. Makita ang isa ka-tricycle nga nagpundo sa atubang sang ilang store, sakay ang tatlo kapamatanon na. Nagpanawag ang duha kag ginpangkarga ang mga kasang soft drinks kag mga ilim noon sakay sa tricycle kag nagpalagyo. Payag basang tagiya wala sang unod ang mga butilya nga yara sa mga kaha, gani ginapatihan nga posible ibaligya ini sang mga kawatan. Sa subong, wala pa makilala ang among mga kawatan nga nakapture sa CCTV samtang wala man sang plate number ang tricycle nga ilagin gamit. Ginpabalag naman sang tagiya sa barangay ang nasambit nga insidente kag nagapanawagan iniya sa iban pa nga mga negosyante nga mangin mas hugot sa seguridad sang ilang mga baligya kag tindahan na agud nga malikawan ang kaangay nga insidente.
13: Liwat naman nga nadakpan sa mga otoridad ang isa ka subject person sa gingkasang drug by bust operation sa barangay 9 pasado alas 4 sang hapon, Agosto 19. Ginkilala ang subject kay alias Bani, 42 anyos, wala sang trabaho kag residente sa barangay San Jose, Rojas City. Nagkuha sa paghinakop sini ang 4 ka sachet sa ginapatihan Shabu, 1,000 ka pesos nga buy bust money kag wallet nga itom. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Bani, ginpayag sini nga anay na iding nadakpan sadto sa kaangay nga kaso sa tung 2023 apang natigayon nga makagwa sang masunod nga tuig matapos nga maka-avail sang plea bargaining agreement. Hugot naman sini nga ginpanginwala ang mga nakuha sa iyang paghinakop sa din iya ginpayag nga nagbag-o na ini kag sa karon nagapaidalom sa counseling. Magapangatubang nga nasambit nga persona sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
16: Sa kaangot nga balita, naglabot sa baso kon medes 10 gramos ang kabugaton sang droga nga nakuha sa subject person sa ginkasang drug by bust operation sa barangay 9 Rojas City. Yara naman sa 68,000 pesos ang standard drug price sa ngamong droga. Matandaan nga ginkilalang nadakpan kay alias Bani, 42 anyos kag residente sang barangay San Jose sining syudad. Sa din nakuha sa paghinakop sini ang 4 ka sachet sang ginapatihan na illegal nga droga kag buy bust money nga 1,000. Pinakabigman si Bani nga high value individual o kon HVI sang kapulisan. Sa karon na nakahunong na ini sa karsel sang Ras Component City Police Station na kag nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
13: Sa dugang pagka-K5 nga balitang lokal, handa na ang incident management team nga magabantay sa seguridad kag pagpabilin sang kalinong sa Bugos nga Rojas City Invitational Tournaments 2026. Ang grupo ang ginakabugusan mga ka-K5 sang personnel nagikan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o kon CDRRMO, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection kag Traffic Management Unit nga iga-deploy sa nagkalain-lain nga venue sang torneo. Luyag man sa mga otoridad nga masiguro ang kaluwasan sang tanan nga mga delegado, atleta kag opisyal pinagi sa pagpatuman sang hugot nga seguridad kag madasig nga pagresponde sa bisan anong emerhensya sa Bugos nga tion sang hampang.
16: Sa dugang pa nga balita lokal, nagpautwas pinagi sa pagpost sa social media ang isa ka pasahero matapos nga ginapayag ginharas sa isa ka tricycle driver. Sa Facebook post ni alias Jocel, niya ginpayag nga nagsakay ini sang tricycle halin sa garay sang Ceres Bus sa barangay Lawaan kag papauli na kuntani sa iya nga boarding house. Sunod diri, samtang ini ang nagabiyay sakay sa tricycle nga ginapahayag na gaduag blue, hinali lamang nga namangkot sang personal nga mga butang ang driver. Tuman pang iyang kadlok sang ginkapta na sini ang iyang kamot. Bangon sa kakulba, kaghalo na ang iyang nabatsagan. Apisar nga malayo pa ang iyang boarding house, nagdesisyon ini nga magpanaog na lamang sa lugar nga madamo sang tawo. Dugang pa nga kung tanong hindi na siniluyag nga ipost pa sa social media ang natabo. Apang sa kabalaka kagpaandaman sa mga pasahero ilabi na ang nagabiyay sang gabi, Mas gin pa kamaayo niya nga ipakigbahin ang iya na eksperyensyahan.
13: Sa piyakabahin ka K5, nagpauli sa madamo nga pasidungog ang Public Employment Service Office sa Rojas City sa ginpatigayon ng 2026 Western Visayas Peso Congress. Ginkilala ang Peso Rojas City bilang regional winner kag national nominee sa search for the best Public Employment Service Office, isa sa pinakamataas nga pagkilala sa rehiyon para sa Peso nga nagapakita sa maayo nga serbisyo kag performance sa paghatag sa employment assistance sa publiko. Nakuha man sa Peso Rojas City ang pagkilala bilang top performing Peso second class city sa Western Visayas. Nahibaluan nga nagapangunang talatapan sa nagkalain-lain nga indicators sa referral and placement. Lakip na ang applicant job seeker registration, applicant referral kag replace o complacement, vacancy solicitation, kag employer registration. Ginkilala man ang performance sa labor and market information, particular na sa applicant at kag employer transaction encoding. Naghatagman sang pasidungog ang 2026 Western Visayas Peso Congress sa outstanding performance sang Peso Rojas City sa implementasyon sang tupad o kung tulong pangkabuhayan o kung panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers. Ginapakita sa mga pagkilala ang padayon nga pagpaninghuha sang Peso Rojas City sa paghatag sang epesyente nga serbisyo sa mga job seeker, employers kag mga beneficiaryo sa nagkalain-lain nga mga labor market programs.
16: Sa iban pa nga mga balita lokal, nagpatigayon sang 112 ka mga police operations ang Capiz Police Provincial Office o kon CPPO sumugod Agosto 10 tob-tob 10 sa isa sining atuig bilang kabayan sang padayon nga kampanya batok sa kriminalidad kag pagmintinar sang peace and order sa probinsya. Sa mga operasyon, tatlo ka anti-illegal drugs operation ang ginpatigayon nga nagresulta sa pagkadakop sa duha ka drug personalities kag pagkumpiskar sang 9.40 grams sang ginapatihan shabu nga may standard drug price nga 63,941 pesos and 76 centavos. Sa kampanya batok sa mga wanted persons, siyam ka operasyon ang ginpatigayon nga nagresulta sa pagkadakop sang duha ka most wanted persons kag pito ka other wanted persons. Samtang tatlo ka operasyon naman ang may kangtanan sa illegal possession of firearms sa idalom sang Republic Act 10591 kung sa din duha ka suspect ang nadakop kag tatlo ka armas ang narecover o kung nakumpiskar. Sa illegal gambling, naka-record ang Capiz PPO sang anong kooperasyon nga nagresulta sang pagkadakop sang 12 ka mga individual kag pagka-recover sang 4,204 pesos nga bet money. May 87 ka pakete sang pakete sang illicit kag non-compliant cigarettes naman nga voluntaryong ginsungka nga may balor 10,000 pesos 235. Sa idalong sang tokang kontra armas lutang o kontikal, yara sa 15 ka mga armas ang gin-deposito, gin-surrender o kon-recover, lakip ang 4 ka-explosives. Samtang, sa kampanya batok sa illegal logging, sa idalong sang Presidential Decree 705, diante 8 ka-operasyon ang gin-patigayon nga nagresulta sa pagkadakop sang duha ka mga individual, kag pagka-recover sang 1,114.36 board feet sang number kag tatlo kasako sang charcoal. Ginapayag sa Capiz PBO nga ang mga accomplishment nagapakita sang padayon nga pagpanikasog sang kapulisan sa pagpatuman sang layikag pagpasiguro sang seguridad kag kalinong sang mga pumuluyo sang Capiz.
13: Sa katapusan ka K5 nga balitang lokal, isa ka dalaga nga may kasablagan sa lawas ang maswerte naman nga nahatagan sang bulig sa ginpatigayon nga serbisyong K5 kaupod si ani Congressman Attorney Nat Odokado aka Kung Tulong kag Quick Prime. Si Meme Fryra, isa ka 22 anyos nga naga-star sa sityo Iwahig, Barangay Banica, Rojas City, ang ilang nga balay ang human sa pawod kagintagpi-tagpi nga daan nga sin kagkahoy. Nagbunag o panabunag si Meme nga mayaran sang balatian nga meningitis. Isa kapag tilaw nga adlaw-adlaw niya giraatubang. Sa iya nga kondisyon, kinahanglan nga mayara sa mag-aagubay sa iya. Nabudlayan man ini sa paghambal nga isa man sa epekto sa iya nga kondisyon. Una nga nagatipan sa dalagang iya nga lola apang sang ulihi ginatake ini sa balatian sa korason kay ginbawian sang kabuhi. Agod ba sustentuhan ang kinahanglanon sini mas ginpili sang iya Iloy nga magtrabaho bilang kabulig sa probinsya sang Iloilo kay ginbilin ini sa iya nga tiya nga amuna ang nagaatipan. Suno kay Inday, hindi niya mapanginwala nga may mga tion nga nabudlayan siya apang bangon sa pagpanlangga kag pagkaluoy sa iya nga gumangon. Mas nangin inspirasyon kag nahatagan pa ini isang kabakod sang iya nga buot agud ati panon kagabaan pa ang iya nga pasensya. Nagatulo man ang iya nga luha samtang girasaysay ang mga tion nga tuman gid kabudlay ang ila sitwasyon kag ginakulang sang pagkaon. Sa kaaluan ni Atty. Nato Docado, kaupod ang quick crime, nakabaton si Memes ang isa kasako sa maraming kalidad sa bugas, naglain-lain groceries, school supplies, kag cash. Nagpaapas man sang isa kaletsyon manok kag litro sang soft drinks ang maukod nga tagpalamati sang estasyon nga si Mr. Richie Penalva matapos mabatian ang istorya ni Meme. Ang serbisyong K5 ang isa sa mga programa sa K5 News FM kag madugay naman nga ligasiya ni Doc Ramil Itangoy ang CEO kag President sa K5 News FM Philippines kabang danan nga ginakabig ang K5 bilang istasyon nga may tagipusuon bangod sa kampiyon sini nga Corporate Social Responsibility Program. Iniman sa karon nga programa ang ginupdan ni Anay Congressman Atty. Nat Odocado nga kilalaman bilang kong tulong anak sang kapis nga nagaulikid sa iyang mga kasingmanwa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa kapis ang kampiyon nga estasyon K5 News FM.
17: DGX 500 Morning News Balitang.
13: Kay K5 inyo nabatian ang mga balita nga nagakahinabo sa probinsya sang Kapis. Direkta naman kita ka K5 sa mga balita sa rehiyon sa East.
17: Balitang Regional.
13: Ginpatukudan sa Antique Government Center, isa ka agricultural land suno sa DAE Western Visayas. May kaungdan sa detalya si ka K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Sang K5 News FM on ticket.
17: K5 News FM live report.
18: Nagapabilin nga agricultural land ang ginpatukod kag wara matapos nga Antique Government Center sa Barangay Badyang San Jose de Buenavista, suno sa Department of Agriculture o kundi DA Western Visayas. Sa

0: Kampiyon nga estasyon sa Antique, K5 News FM.
1: Halin sa Antique, direkta kita sa Kalibo. Lalaki ginbuno sang iyang kaupod sa ilimnan. Suspect arestado. May detalye sa balita si K5, Leonard Viray, sa K5 News FM, Kalibo.
2: Gindala sa ospital ang isa kalalaki matapos ang inbuno sang iyang kainuman sa may barangay Rigador, Ibahay, Aklan. Ginkilala ang biktima nga si alias Jose, 46 anyos, samtang ang suspect naman si alias Mark, 39 anyos, kagparehong residente sa nasabit ng lugar. Nagagwa sa inisang investigasyon sa motorinande, upod nga nagainuman ang suspect kagang biktima sa nga nahubog na. May ara nga nagtuhaw nga wala pagkalinsindihan sa magtimbang aparte nga nangin kabang danan nga ginbuno sang suspect ang biktima gamit ang isa ka konsilyo. Sa pagresponde kagin patigayan nga manhunt operation sa nga Ibahay PNP, na aresto nila si alias Marque, samtang nagangkon sa nga tama sang pagbuno sa iyang natuong aparte sang iyang alima ang biktima nga gilain man nga gindala sa pinakalapit nga ospital. Sa karon nagalpadayon pa ang ginahimong investigasyon sa nga Ibahay PNP para matumod ang motibo sang suspect kagon pagapasakaan man ini sang kaso sang biktima. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
3: Samtang PDRRMO nagpaathag sang hinali nga pagtaas ang tubig baha sa pila ka banwa sa probinsya sang Iloilo. May kaugdan sa detalye si K5 Jenny Kauyunan sa K5 News FM Iloilo.
4: K5 News FM Live Report.
5: Ginpaathag sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO ang hinali nga pagtaas ang tubig baha sa mga pila ka banwahanan sa probinsya sang Iloilo. Suno kay PDRRMO Head Cornelio Salinas, pluvial flood ang natabo sa mga kabanwahanan, kagpaatag sa natungdan nga ang pluvial flood ang gakatabo kun ang volume sang tubig baha ang hindi na masarangan o kun nagsobra na sa capacity sang drainages kag naglapaw na ini sa suba o kun creeks. Tugang pa sa natungdan nga isa man sa rason sang pluvial flooding nga maangula na sang agyan ang tubig baha. Pahayag pa ni Salinas nga tiunang i-upgrade ang drainages kag matamato na ang pagtanom sang kahoy sa mga kabukiran bilang sabat sa pagbaha.
6: Port nagikan sa probinsya sang Iloilo ini si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon na Balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: Balitang Regional.
3: Ka K5 inyo nabatian ang Balitang Regional. Ini nga balita ka K5, builog ang ginadulong sa inyo sang kaluan sang healthy nga kape. Detox Coffee Mix ka K5, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX 500 Morning Newscast.
3: Ka K5, direkta kita sa mga balita nga nagkahinabot sa pungsod Pilipinas.
4: Balitang National.
7: Balitang National.
3: Nagbalik na sa Senate Plenary Session si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano Miyerkules, Agosto 19, matapos ang pilagkaadlaw nga pag-absent. Naibaluan, pag-abot sa Session Hall, nakitaan si Cayetano nga nakigistorya kay Senate President Win Gatchalian antes magkumpisa ang sesyon. Sa iyang pagbalik, formal nga ginkayo ni Cayetano ang membership sa Minority Bloc sa mga committee sang Senado. Antes ang iyang manifestation, ginsiling ni Cayetano nga importante nga makaamot ang minority sa tunga sa mga problema nga ginaatubang sang pungsod. Madumduman nga ang pagbalik ni Cayetano sa sesyon, amo ang kasunod sang isyo sa itong nakaligad nga simana, may kaangtanan sa delay nga pag-aprobar sa membership sa minority sa mga Senate Committee.
1: Sa dugang pa nga balita nasyonal, ginbisita ni Vice President Sara Duterte ang pila ka estudyante nga napilasan sa natabo nga pagpanglutang sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School kahapon nga adlaw Miyerkules. Sa exclusive interview sang Billionaire News Channel, nagpamalibad ang Vice President nga ipakigbahin ang ilang ginistorihan sa isa sa mga biktima bangod nga ginaaligar nga wala ini nagpahibalo. Bayag pa ni Duterte nga madamo sang kinahanglan himuon agad nga malikawan nga maliwat ang insidente kalakip ang pag-angkon sang social wellness program sa mga eskwelahan.
3: Sa dugang kagkatapusan kay K5 nga balitang nasyonal

0: Nagpagwa sang 1.855 billion pesos ang Department of Budget and Management kon DBM para sa dugang pondo sang Philippine General Hospital. Kabahin isini amo ang para sa zero balance billing. Ini ang ginpayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro kadungan sa mando ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga buligan ang mga pasyente sa Ilagalas tuon sa pagpa-ospital samtang ginasuportahan ang critical medical kag specialized services. Naibaluan gikan sa nasambit nga pondo, 1.40 billion pesos ang ginalukar agod suportahan ang serbisyong medikal sa PGH. Samtang magluwas naman sa zero balance billing gagiban pa ang mga medical services, ang 15 million pesos ang igaalukar sa pagbulong sa dystonia, Parkinsonism o kun lubag syndrome ngayara sa kategorya sa specialized treatment.
1: Balitang National.
0: Ka K5, inyo nabatian ang balita sa Pungsol, Pilipinas. Luwas kita ka K5 sa mga balitang international.
1: Balita International.
0: Ginanunsyo ni U.S. President Donald Trump ang pagkatrasar sang pagdugang sang panibagong tarifa sa pila ka produkto sang Canada. Ginpayag sininga nag-angkon sang kasugtanan na ang Amerika kag Canada ganing indi anay pagpatuman ang nasambit nga pagdugang sang taripa. Naibaluan nga magasugod kontani ang pagdugang sang taripa subong nga bulan sang Agosto Vyente. May ara pa kontani sang igapasaka nga 50% nga taripa ang Amerika sa masobra $20 billion nga Canadian imports. Nag-angkon sang hindi pag-intindihan ay ang US kag Canada sa pila ka isyo kasubong sang pagdugang sang US sang taripa sa mga salakyan. Samtang ginadumilian naman sang Canada ang pila ka probinsya sa pagbaliga sa mga ilimnon na gikan sa pungsod Amerika.
2: Sa katapusan ng balita international, ginaprubahan na sang gabinete sang pungsod Iraq ang tatlo ka bulan nga mechanism nga nagatuyo nga i-export ang Iraqi crude sa mga specialized nga international kag lokal nga mga kumpanya via multiple export outlets. Sa dalom sa mga kontrata ang mechanism ang nagapadalaganon sang tatlo ka bulan humalin Setyembre 1. Tuyo sini nga ma-diversify ang ilang oil export channels kag ma-maintain ang ila flexibility nga makabaligya sang katong particular nga ginsirada ng Strait of Hormuz bago sa nagkapadayon nga tensyon sa tunga sang Iran kag Estados Unidos sang Amerika.
1: Balita International.
0: Ka K5 inyo nabatian ang mga balita sa luwas ang pungso. Direkta kita ka K5 sa patag sang negosyo.
1: Balitang negosyo. Negosyo.
0: Nagdangat na sa $3.4 billion in cash remittances gikan sa overseas Filipino sa dong Hunyo suno sa Bangko Sentral lang Pilipinas. Base sa preliminary data ng ginpagwa sa BSP sa dong Lunes, mas mataas ini sang 1.7% kung ikumpara sa $2.99 billion nga napagkit sa kaparehuman nga bulan sa dong nakaligad nga tuig. Para sa una nga anum kabulan sang tuig ang cash remittances yara sa $17.15 billion nagtaas ang 2.4% halin sa $16.75 billion. Sa kapareho man nga period sa tung nakaligad nga tuig, nagapabilin ng Estados Unidos nga pinakadako nga ginakuhaan sang remittances ginsundan sang Singapore kag Saudi Arabia. Samtang ang personal remittances ang kabugosan sa mga ginpadala nga kwarta kag padala nga produkto. Lakip ang mga ginpadala pinagi sa informal channels ang nagtaas man sang 1.8% sa $3.39 billion gikan sa $3.33 billion sa dong June 2025. Para sa first half sang tuig, ang personal remittances nagsaka sang 2.4% sa $19.12 billion.
1: Balitang negosyo.
2: Samtang sa balita sa patag sang hinampang.
1: Balitang sports.
2: Pagbaligya sang 17.8 nga Lakers ownership ginabalabagan ni Jenny Boss. May detalye sa balita sa K5 Darren Salomeo Henson.
1: K5
3: News FM Live Report. Ginakontra ni Los Angeles Lakers Governor Jenny Buss ang plano sang iya mga utod nga ibaliga ang nabilin nga 17.8% nga ownership stake sang pamilya Buss sa Los Angeles Lakers kay Bob Iger kag Josh Kushner. Suno sa mga report, gitpangitaan sang legal nga paagi sang abogado ni Jenny nga mapahunong ang pagbaligya. Ginakwestiyon niya ang legalidad sang desisyon sang iya mga utod bangod apektado sinang iya posisyon bilang controlling owner sang Lakers. Sa NBA rules, ang controlling owner o con-governor sang isa ka team kinahanglan magpanagiya sang hindi mangdubo sa 15% sang franchise. Gani kun madayon ang pagbaligya sang 17.8% ka stake sang Buss family, mahimo ini makaapekto sa ownership status ni Jenny Buss. Sang nagligad nga tuig, ginpangunahan ni Jenny ang pagbaligya sang Lakers kay Mark Walter sa kantidad nga $10 billion nga sadto nangin pinakamahal nga pagbaligya sang isa ka US professional sports franchise. Samtang ginakontra ni Jenny ang pagbaligya, nagapadayo naman ang iya mga utod sa plano ng ibaligya ang nabilin nga stake sang pamilya. Gani posible nga magpadayo ng legal nga pagginaway sa sulod sang Buss family antes ma-finalize ang pagbaligya kag may baluan kung sino magapabilin nga may control sa Lakers. Ini si Kaki5 Darren Salomeo Henson para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
0: Ka K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang hinampang. Direkta kita ka K5 sa patag sang showbiz.
1: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
0: Korean kag Pinoy stars nagugyan sa isa ka international project. May kaugdan sa detalya si ka K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron.
1: K5 News FM Live Report.
4: Nag-ugyon ang mga kilalang artista halin sa South Korea kag Pilipinas para sa international film nga The Guardians. Kaginakapig, isa sa pinakadako nga collaborations ang Korean kag Pinoy entertainment industry. Kabahin sa Korean cast, amo sa Nam Yoon, Park Yoon-hee, Han Jae-suk, Kim Tae-yeon, Yang Chang-won, Kim Ok-joo kag Jin Woo-jin. Samtang nagadalaman sang Pinoy Pride ang mga artista nga sa Dayase Pressman, Eric Ejercito, Wilbert Ross, Jeric Raval, Joko Diaz, Katia Santos, Vincent Soberano kag Ashtin Olvega. Sunod sa mga producers, ang proyekto nagahatag sang tiod sa mga Filipino talents nga makatrabaho ang South Korean artist kag papalapad ang ila exposure sa international audience. Nahibuluan ang The Guardians gin-produce nanday Wesley Villarreca sa Parallax Studio Incorporation kag Mika Fernandez sa Robership Studios sa idalom sa direksyon sang acclaimed South Korean filmmaker nga si Jung Jang-won. Igapagwa na ang The Guardians sa mga sirihan sa bugos nga pungsod kag ginapaabot nga maging isa ini sa pinakamalapad nga Korean Pinoy film collaboration sang tuig. Ini nga balita ang ginadul-ang sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Para sa balitang entertainment, ini si ka K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: Balitang entertainment.
5: Balitang entertainment.
0: Ka K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang entertainment. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:53 na sa aga. Ka K5 inyo nabatian ang pagkabugusan nga pagpangalagad sa GTX 500 Morning Newscast. Subong ka K5 Gadlaw sang Huwebes. Madamong yun nga salamat sa aton nga mga ka K5 nga nagtutok pinagi sa 100.9 nga liliswan sa inyo nga mga radyo. Subong man sa amon nga mga ka-K5 nga nagkatutok pinagi sa Facebook Live. Good morning kay Duy Arthur, Eslin Descalzota, Jama. Good morning, Agase Robert, Victor Bostelio, Holasca, Liza Barrientos, Ma'am Jana Belsilosi, good morning, Elsie Acuña, good morning, Jezreel Colasino, Ma'am Elsie Acuña, Ria Umbas, Kalinaw Balbona, Sir Inanticam, good morning, Bernadito Mitin Calzada, good morning, Leia Bet, Tita Martinez, kag kay Ma'am Ruda Donato Abago, good morning. Kag kay Boss Eko, good morning.
2: Rina Leo Ayan Rohan, kay Rodolfo Ivang Hilio Jr., good morning. Kag kay Liwayway Bartizo, good morning.
0: Ka K5, sa ngalan na gilamang sa Bugos Gahubon, sa K5 News FM Rojas, sa tonyo partner sa technical side, kaupod si ka K5, Juve Cobera. Samon nga news director ka K5, Roldan B. Sana Villarreal.
2: Samon nga station manager, Miss A, Ma'am Amy Orleans Berondo.
0: Kagsamon mabuot kag humble nga chief executive officer, Doc Ramiloy. Ka K5 maga sunod na ang Foro de los Pueblos, kaupod si ka K5 Roldan B. Sana Villarreal. Sa katapusan, kami ang inyo nga nangintag balita.
2: Ka K5 Rodney Daban Dalanon.
0: Ka K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
2: Kagkalingawan sa Kapis.
0: K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3Bio Health News. D3Bio.
6: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
7: Mga buti ka.
8: D3Bio kontra kay TB, no? Mm. Ano bala ang TB? Ang TB gabing halit, no? Ang TB has been there for the longest time, no? And ang tao, ever since ang tao naging infected, ang tao naghimo sa mga vaccine, naghimo sa mga antibacterial drug against this bacteria. Pero ang TB, maalam kasi nga bacteria, sa dugay nga usasang tao, sa bulong against TB, ga-adapt man ang TB. That's why may antibiotic resistance ang ginatawag wag nga TB. That's why yung iba nga biskan ga therapy nila, ga kadtong sa mga DOT centers ta, gina gabalik gapon ang TB kay pigaw ang immune system, isa na pigaw ang pagpatay sang bacteria.
1: D3Bio.
8: Ano bala ang epekto ni D3Bio upod sang iya extra virgin coconut oil nga may mga medium chain triglycerides nga ginahimo sa mga monolaurin, monoglycerides, monocaprin kontra sa ini klase nga bacteria. Oops. Mangkot ka mo, diba ang D3Bio antiviral specialist pero ang D3Bio is also an antibacterial specialist.
9: So kaya niya ang kaya niya sang tibihon.
8: Tanungon ta ang kontrata subo.
9: May nabasa ko researcher boy na ang mga tao nga pala kaon sang butong kaglubi layo sa TB.
8: Correct. Kakaon sila butong or gausar sila oil alin sa butong no or lana no.
9: Ini subong niya, aranas D3Bio.
8: Ay, nasa D3Bio.
1: D3Bio.
9: Pag pala inom ka D3Bio, especially madugangan mo sang mighty sir pure sir boy.
8: Correct.
9: Dako ang kwan, makabulig niya sa mga, may mga TB. Biska nag-maintenance ka sa imuda nga, mostly tag 6 months nga medication na eh.
8: 6 months na, sir.
9: Oh, 6 months.
10: 6 months.
9: I-add-on mo ang kwan, D3Bio. Tungod ka ang D3Bio sa ginasiling na, pero tika taas ang iya nga antibacterial properties. Kaya niya i-fight ang TB nga ara sa imulawas.
1: D3Bio with Vizio.
11: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3Bio.
10: Ang D3Bio.
1: Yung may Vizio.
10: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
10: Mga buti ka.
8: Ano bala ang inatawag ng Mycobacterium tuberculosis? Amo na natatawag ng bacteria sang TB. Ini siya may ginatawag may lipid envelope membrane ni siya. Kabalo naman kita, tanan. Nga si D3Bio, once gani lipid encase ang membrane sang bacteria, sang virus, and even fungi, patay ka kay D3Bio. Research shows ang DOST sa Department of Health that extra virgin coconut oil is very therapeutical against TB. Paano na na-prove na ang research nila? Nangatag sila bulong, ginupdan nila sang extra virgin coconut oil, mas dali nadula ang bacteria load sang bacteria sa imo baga. So, ang TB ini nearly kills 1.4 million people each year worldwide. Sa aton di sa Pilipinas, around 2019 na data, it's 27,000 plus. So, kung ikaw subong may latent TB, kumbaga, may TB ka, pero huwag pa nagwa, no? Ha? Kitungod sina, nga ga-D3Bio ka.
9: Pagaluya mo immune system, dira katak yun, sir boy.
8: Correct.
9: May kuhan gani statistics nga, 1/4 na sa world's population, may TB.
8: Grabe, no?
9: Grabe.
8: Grabe, no?
9: Pag may HIV ka, 20 times ang posibilidad mo nga, no? Magka-TB, siyempre weak na na,
10: weak
9: immune,
10: na
9: system.
10: Immune system.
9: Wala kulba, sir boy. Kung may HIV ka, may HIPAB ka, kung D3Bio, lampor na sa tanan, sir
8: correct
9: boy.
8: But,
9: tanan nga kagaw, iyan ang amat-amaton, kuhan, patay. Kung wala gid kay nagbakal di tribayo, pangayo lang da dahon kapayas imo tupad balay. Mm-hmm. Ang duga sang dahon kapayas dako makabulig sa may mga TV sir boy. Amo lang na agwantahan kapait.
7: Maulo upload kag kapait.
9: Kay way makay nagbakal. Kunta ka na lang sa kapait sang ano, sang dahon kapayas. May mga research sa dahon kapayas paano makabulig sa mga kagaw sang may ara TV. So kung nagainom ka sa mga medication, pwede mo na i-add on. Wala contraindication. Wala problema, sir boy. Kung wala kayo nagbakal di tribayo.
7: Correct.
9: May nagbakal ka di tribayo, ma di tribayo ka lang ka agwa. Lala magwanta ka sa pait.
1: D3Bio. D3Bio.
10: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akon nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3Bio. Health. News D3Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio. D3Bio.
13: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3Bio, ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Visio, yung may D3.
14: Mabagat, ka. Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, nag-indi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag Clinicas for Biotics.
1: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
15: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
16: Imo nga blood sugar test.
15: Ila tong score gani?
16: 470.
15: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
16: agad. Ila na lang imo nga blood sugar?
15: 160. Inom ka mo ang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yung kape.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
20: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
21: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
20: Di nakabaluman o sick?
1: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May Maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
20: Di pre, musta po lang kagabi pre?
21: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
1: Extend Food Supplement for Men.
22: Di kasi.
1: DTX 500.
23: Ako si Junior Villano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
24: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
2: Pinakabarato nga dito
3: sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan.
4: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
5: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
6: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistance. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
9: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina, mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
11: Punggod kag rashes,
12: mag-DTX 500.
11: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
12: DTX 500.
11: Bakal na sa mga butika.
6: DTX 500.
13: Dinakano ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
14: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
15: sa DTX 500.
13: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
15: Subong kamusta?
13: Oy, na halin sa nag-take kami sa DTX 500 ay nagugina pa
6: DTX 500
16: Mighty C ang alkaline.

0: skwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC. After 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag. Hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akon ihi. Pagod dali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang TTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng TTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix.
4: Mabaka, para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: radio Co.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 12 minutos na nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: For all the lost problems, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
3: May nga Galuzon, Visayas, kag Mindanao, Syudad San Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 20 kita sa bulan sang Agosto, tuig 2026, Webes Gadlaw, nagapalag ng Foro de los Pueblos. Sa kinandan, kaupod sa inyo ka K5, sa inyo Anchorman, ka K5 Roldan
6: Bisana Villarreal. Para sa Foro de los Pueblos.
3: Ano ba lang mga balita nga aton pag-istoryahan kag pag-atutukan subong aga, diri sa aton nga pagpangalagad. Duha ka mga balay na tupok sa nagluntad gasunog sa banwa sang President Rojas, ginalinan sang sunog, padayon niya ginatutukan sa mga bombero. Dao PNP, ginkasubo ang kamatayon ni Police Officer Dordas, ang pulis nga napatay sa aksidente sa motorsiklo sa banwa sang Dao. Higad sang dalan, ginimo nga basurahan sa dinginan. Samtang patay nga baboy, ginaboy sa kilid sang suba, posible ginapatian biktima sang ASF apang ang pamangkot ano gid bala ka buki ang tagiya sini nga baboy nga sabay ilubong sa suba ginaboy ang patay nga sapat mga ka K5 samtang pagsaylo sang RMPH sa Lanot ginapreparahan na sang gobyerno provincial once mangin operational mas madamo na nga numero sang pasyente ang maakomodar. Mga biktima sang sunog sa Barangay 8, nakabaton sang duga nga bulig. Sa nagligad lang nagpadala sang bulig si Senator Christopher Lawrence Bongo, mga ka-K5. Samtang sa dugang pang balita Orly Gotesa, nagbaliskad. Gintudlo si Defensor kag Marcoleta nga nagtudlo kag nagimo sang script. Sa una sa may sin o kun sa una nga gimbuyagyag sa mangini, angot sa giniligar pagbaton sang kwarta sang pilakadalagko ng mga opisyal. Samtang sa aton sininga pulso publiko question mga ka K5 subong aga.
7: Pulso publiko hilway nga pagpautwas sang barangay kag opinyon sa mga isyu nga nagaapekto sa aton lokalidad kag nasyon. Pulso publiko.
3: Sining karon lang nagsaka ang kaso sang gun violence. Hindi lamang mga school shooting kundi sa pangkabilugan gun violence. Ang gamit, loose firearms sa mga suspect. Kadungan sini nagpagwas ang payag ang Department of the Interior and Local Government o kundi DLG. Nga himuon na lang nga wala sang piyansa, non-bailable, ang kaso sa mga madakpan sa pagupot sang armas lutang mga ka-K5. Anton sini nga pulso publiko question. Pabor bala ka mo ngay muon nga non-bailable ang kaso sa madakpan nga nagupot sang loose firearms? Sa liwat ang aton pulso publiko question. Pabor bala ka mo ngay muon non-bailable ang kaso nga pagupot sang indilisensyado nga armas lutang? Kaysang una, non-bailable ini mga ka-K5. Apang bangod sa layi, ining Robin Padilla Law, mga ka-K5, Robin Law, nahimo ini nga bailable offense iba nagawori nga kun man mga non-bailable ini, basi kagabusoho naman ni sa motoridad ta sa pagpinananom sang ebidensya, kaluluoy lang ang biktima. Unlike yan sa kaso sa droga, kadamo sa mga safety nets, safety measures, mga long line of jurisprudence na nga nalatag ang Korte Suprema, pero ang ginakabalakan pag-abot sa armas, basi mabusuhan, kung kontra ka sa politika or naingtan ka, basi plantiran ka sang pusil, kaluluoy ka kay wipiansay mo kaso. O, pabor bala ka mo. O kung hindi, ngay mo non-bailable offense ang pagupot o kung namadakpan nga nagupot sang hindi lisensyado ng armas lutang. Ipadalang inyong mga opinion mga ka-K5 dari sa aton sinig pagpangalagad sa K5 News FM Rojas, sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Agod babasan tang inyong sinig mga minsahe.
0: Pulso Publiko Hilway nga pagpautwas sang barangay, kag opinyon sa mga isyu nga nagaapekto sa aton lokalidad kag nasyon. Pulso Publiko.
3: 18 minuto sa nakarigad sa takna ng alas 7 sa aga. Ang aton pagabi-abi sa aton nga mga suki nga mga ka-K5 daga monitor na nagapamati na pinagi sa 100.9 MHz, 10.9 sa lilisuan sa inyo FM band, FM dial. Mabatian man kita sa 89.7 FM K5 Radyo Tagbuan ay Pilar, sa K5 News FM Philippines mobile app, kagsubong man mga ka-K5 sa K5 News FM Ross official Facebook page kag K5 NFM Ross sa digital. May araman kita sa gina-verifying information, ginaligara, this is gina-verify tapa kay so far way pa sang concrete information at hand. Gina-check pa ni sa iba naton ng mga ka-K5 nga malapit sa lugar. Ginapayag karon nga may isa diri ka local official, former local official sa province of Capiz, nga gin-operate ang mga otoridad. Implementation sang search warrant sa pagupot sang armas lutang mga ka-K5. Pero may mga reports nga wala sa may na-recover nga pusil, pero mga bala may na-recover mga ka-K5. Sa diin ini, kagsino ini nga opisyal, kagano ni kamatuod gabang information nga nagakuan karon no? Nag-lapta mga ka-K5. Amo naton nga i-verify natin o anta nga ma-verify diri sa aton sininga pag-pangalagad. 19 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga, i-check ta na latest update sa dalagan sang panahon. Ano ba lamang in-tsempo ta subong adlaw sang Webes mga ka-K5? Do kay nakita ta aga pa nag-ngirit na si Haring Adlaw, mabatsagan ta ng pagtupa sang silak sang adlaw sa aton sininga mga panit. Pero ibalon tabing update sa dalagan sang panahon, mga ka-K5, subong adlaw iya sang Webes, no, diri sa aton sininga pagpangalagad. Ano ba lamang in-tsempo ta mga ka-K5 na ka-standby aton connection sa PAGASA with the PAGASA Weather Specialist, ka-K5 Lian Loreto.
8: K5 News FM Live Report. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang ating 5 a.m. update dito kay Bagyong Neneng ngayong araw ng Webes, August 20, 2026. Base nga po sa ating latest analysis dito kay Bagyong Neneng, ito po'y mas bumilis ang kanyang paggalaw at sa ngayon ay nasa may karagatan po ito o mga katubigan sa silangan ng Taiwan, 390 kilometers northeast naman ng Itbayat, Batanes. Napanatili niya ang kanyang tropical depression category, 45 kilometers per hour pa rin po ang taglay na hangin malapit sa gitna at 55 kilometers naman yung kanyang pagbugso. Yung kanyang pagkilos naman ay mas bumilis nga, west-northwestward at 30 kilometers per hour. At sa ngayon nga po ay malapit na dito sa mga kalupaan ng Taiwan. Sa ngayon, wala pa rin naman po tayong nakataas na any wind signal sa ating bansa dahil malayo na nga po ito sa ating mga kalupaan. Ngunit patuloy pa rin itong hinihila yung habagat patungo dito sa may Luzon. Kung mapapansin natin sa ating latest satellite imagery, ay mas numinipis na po yung mga kaulapan na dala ng habagat dito sa may western section
9: election ng Luzon. So, in-expect nga po natin within today ay generally mag-i-improve po yung ating weather conditions. Aside naman po dyan, kung mapapansin din po natin, malaking bahagi po ng Visayas, Mindanao, maging dito sa Southern Luzon area, ay mas bawas din po yung ating mga kaulapan. Kaya bawas din po yung ating mga pag-ulan dito sa mga nabanggit ko pong lugar. Meron din po tayong binabantayan na dalawa pa na bagyo. Itong isa po, mas malapit sa ating mga kalupaan, tropical depression o mahinang bagyo sa kanluran naman ng extreme northern Luzon, 1,100 kilometers west of extreme northern Luzon, tropical depression category, ganun pa din, 45 kilometers per hour ang kanyang taglay na hangin at 55 kilometers per hour naman po yung kanyang pagbukso. At inaasahan po natin, patuloy po itong kikilos pa southwestward, may kabagalan 10 kilometers per hour naman at maaaring maglandfall either po sa may Vietnam o sa may southern mainland China. Yung pangatlong bagyo, nasa labas pa rin ng PAR, itong tropical storm na may international name na Saudel. Malayo pa po ito sa ating mga kalupaan at hindi pa nakakaapekto sa ating bansa. Ito po ay nasa mahigit 2,900 kilometers. Silangan naman ng northeastern Mindanao. Ngunit unahin muna natin itong update dito sa bagyong Nene. Ayon nga po sa ating latest forecast track and intensity nitong bagyong Neneng, maaari pong kumilos ang sentro nitong bagyo pa-northward o pa-hilaga at within 12 hours, nakikita natin na mas babagal po yung pagkilos nitong bagyong Neneng habang binabaybay yung mga katubigan dito sa may eastern coast ng Taiwan. Maaaring mag-landfall po ito sa northern portion ng Taiwan within 12 hours at mas humina na at maaaring maging low pressure area na lamang within 12 hours. Kasabay ng paghina nitong bagyong Neneng, ang paghina din nung hinihila niyang habagat. So, by today po, inaasahan nga natin, generally mag-i-improve po yung ating weather conditions. Kaya mas kumonti na din yung mga lugar na nasa ating weather advisory. Sa ngayon, Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan na lamang ang maaaring makaranas ng hanggang 100 millimeters na mga pag-ulan within 24 hours. So sila po yung pinaka makakaranas ng mga panakanakang mga pag-ulan ngayong araw. But other parts ng Luzon, maaaring makaranas pa rin ng mga maulap na panahon. Although sa ngayon nga po ay ine-expect natin no, na ay magkakaroon po tayo ng breaks dito sa ating maulap na panahon at maaaring makita na din natin o masilayan na din natin muli ang haring araw, especially sa eastern side ng Luzon. Para naman sa mga malalakas na hangin, ay sa ngayon habagat pa rin po yung posibleng magdala ng mga bugso ng hangin. Ngayong araw sa malaking bahagi ng Luzon and Visayas, kabilang na din ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Davao Region. At kasabay nga po ng paghina ng habagat ay mas kukonti din po yung mga lugar na makakaranas ng mga pabugso nitong habagat. Bukas, araw ng Biyernes, malaking bahagi na lamang ng Luzon, Panay Island, Negros Occidental, Northern Samar at Davao Oriental. Pagsapit naman po ng Sabado ay makakaranas muli ng mga pagbugso ng hangin ang malaking bahagi ng Luzon and Visayas maging sa may Davao Oriental. Para naman sa kalagayan ng ating karagatan, wala naman po tayong nakataas na gale warning. Although doble ingat pa rin sa ating mga kababayan sa may northern and western seaboard ng Luzon dahil maaari po yung katamtaman hanggang sa malalakas o matataas na mga pag-alon na maaaring umabot ng hanggang 1.5 to 2.8 meters na delikado pa rin sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Other parts naman po ng ating seaboards ay makakaranas ng katamtaman o banayad hanggang sa katamtaman lamang na mga pag-alon. Although wala nga po tayong nakataas na gale warning, so malaya makakapaglayag yung ating mga kababayan. Ano nga kaya ang mangyayari in the next 4 days naman simula bukas hanggang sa Monday, August 21 to 24? So base po sa ating latest rainfall forecast and projection, yung ating southwest monsoon o habagat ay masihina nga po kasabay nung paghina nitong bagyong Neneng. So, ina-expect natin, generally, mag-i-improve po yung ating weather conditions sa malaking bahagi ng Luzon. Although, ina-expect natin, meron pa rin mga maulap na panahon, especially sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, and maging sa may Occidental Mindoro sa araw po ng Friday to Saturday. Ngunit, para naman sa update dito sa isang bagyo na nasa labas ng PAR, itong tropical cyclone na may international name na Saudel, inaasahan natin no, habang nandito ito sa Pacific Ocean, ay mas lalakas pa ito at maaaring over the weekend ay maging typhoon category pa. At nakikita natin ay babaybay niya ang Pacific Ocean at maaaring kumilos pa west-northwestward. Ngayon, itong tropical cyclone Saudel ay maaari pong pumasok ng ating area of responsibility, ngunit dito na po sa may northeastern portion or northeastern boundary ng ating PAR. At kung pumasok ng ating PAR between Sunday and Monday ay tatawagin natin ito sa local name na Obet. Anong mangyayari dito sa tropical cyclone Saudel at anong epekto nito sa ating bansa? Pagsapit po ng Sunday and Monday, maaring nandito na po ito sa may northern part ng Philippine Sea at itumuli yung hihila sa habagat. At nakikita natin by Sunday and Monday nga, magsisimula muli na magkaroon tayo ng enhancement o palalakasin muli nito yung habagat. So magkakaroon po tayo ng panibagong surge by Sunday start po yan and mag-i-increase in intensity yung ating habagat Monday onwards. So ngayon, yan po muna yung nakikita natin. No? So expect natin next week, magkakaroon pa rin po tayo ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon and western section ng Visayas. Start po yan Monday onwards. Ngunit itong scenario dito sa bagyong Saudel ay maaari pa nga pong magbago dahil mataas pa po yung ating lead time. So mataas pa po yung uncertainty o hindi kasiguraduhan sa magiging track talaga nitong bagyo. So always po stay updated at i-follow ang ating mga social media pages ng DOST Pag-asa. Yan lamang po ang latest about dito kay Bagyong Neneng at sa habagat ngayong araw ng Webes 5 a.m. Ako po si Lian Loreto. Next update po natin dito ay mamayang 11 a.m. Maraming salamat. Magandang umaga.
3: Maraming salamat, Lian Loreto, sa gindulong latest weather bulletin. Ang dugang sinag ng mga impormasyon, latest update sa dalagan sa panahon, mabatian ninyo diri sa K5 News FM Ross kag mabasan sa Tonsin official Facebook pages, K5 News FM Ross kag K5 NFM Ross Digital. Na palibutan kita subong sa mga weather disturbances mga ka K5, no? Tatlo tanan ka mga bagyo nagapalibot sa Pilipinas mga ka K5. Ang isa mo ning medyo malayo-layo ining tropical storm Saudel. Ang isa sa uluhan sa Pilipinas ining tropical depression Neneng, ang isa ara na sa guwasang Parato na sa China, tropical depression isa ka tropical depression formerly LPA mga K5, then may ara pa sang habagat gadag epekto. So mga dugang sining nga mga impormasyon mga K5 mabasahan niyo diri sa K5 News FM Ross and of course no mga updates sina aton inang istoryahan diri sa aton nga pagpangalagad. Lasheti Media oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time. Kami mga minsay kamoy padalay na diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas salawat K5 News FM Rojas. Agud babasa tang inyo sining mga mensahe mga ka K5. Namigid siguro na nga ton sining aga nakapangapi kita sang healthy na manamit pangakape. Kaupod na ton sa adlaw-adlaw nga tanan ang DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee DTX Coffee Mix mga ka K5. Amoning kape nga nagabulig sa pag-detoxify si mong sinigilawas, kape nga magabulig sa imong nga makafocus ka kagmangin alerto mga ka-K5. DTX Coffee Mix. Kay Ma'am Roda Donato Amago, Irene Macario, Rowan Buendia Alonsagay, Ivan Sudad, kay Ma'am Elsie Acuna nagamonitor na. Thank you, Ged. Bernadette Omiten Calzado, kay Dorin Diocena Artates, Lisa Barrientos, sa Kulasi, kay Ma'am Ray Ombascalino Balbona, Ma'am Arlene Uniada Basa, kay Ma'am Dolores Abilarde, Gianna Anvel Siloso, ni ka Christine Diseo, salamat gida sa mga suki naton nga mga ka-K5 nagapamati sa K5 News FM samtang nagakapi-kapi sang healthy na manamit pa ang DTX Coffee Mix. Amuning kape nga magabulig sa pag-detoxify sa imo sining lawas, kape nga makabulig sa imo nga makafocus ka kag mangin alerto. DTX Coffee Mix mga ka-K5. Ang DTX Coffee Mix gapod ang DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee. Mabakal ni sa mga butika malapit na sa inyong lugar, mabakal man ni online available gini kag syempre ariman available sa sentro sa balaligyan sa Klinika de Alternativo Medicine and Well Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT. Tandaan, basta healthy kag manamit nga kape, katuwang ginaton sa adlaw-adlaw nga tanan ang DTX Coffee Mix mga ka-K5. DTX Coffee Mix, araman ang DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee mga ka-K5. Rakis Molo, maing aga sa kay Ma'am Roda Donato Mago, Joshua Patrick Matias sa Matias and Robles Family sa Lantangan, Pontevedra. Salamat gid sa pag-monitor. Pagbalikta, dugang ang mga balita istoryanta pagkatapos sa mga pahanumdom.
10: K5 News FM. News FM. E3Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio, E3Bio.
12: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
10: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
14: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
15: Ew! Yucky!
14: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
16: Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tay.
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
17: ang nagatindo sa imo atay.
16: Stop tinlo ang atay.
17: Happy kanunay.
16: DTX 500.
17: Masaligan.
16: Epic.
17: Timo.
16: DTX 500.
17: DTX 500.
18: Q7 lot.
19: Ano ginabatsyag mo sa
18: high blood gid ko?
19: Ano sa una ang imo?
18: Blood pressure. 180 over 100.
19: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
18: 3 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
17: DTX 500.
20: Panahon na naman ang ubo.
17: Si punch at trangkaso.
20: Pero huwag mag-alala.
17: Dahil ang Didra ang mighty.
20: Laban mo,
17: Mighty C!
20: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw!
17: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
20: Mighty C!
17: The Mighty Power of C!
20: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
17: Mighty C!
20: The Mighty Power of C!
21: DTX Beauty Soap.
22: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
21: DTX Beauty Soap.
23: Mabakal sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
21: DTX Coffee Mix.
23: Mabakal mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
21: DTX Coffee Mix.
26: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka pipino.
27: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
28: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
29: Extend food supplement for men. May maka kag Labawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana.
30: Extend,
29: supplement for men.
30: Muling binuhay mo.
31: Extend, isang kapsula ka lang.
32: DTX 500.

0: DTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Vitamins, manis.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Vitamins, suwisten.
2: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
3: Vitamins, suwisten.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o

0: sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
4: E3 Bio.
5: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall kag hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang E3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: E3 Bio.
6: Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
6: nga may
4: D3.
6: E3 Bio with Visio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Masapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
6: D3 Bio.
4: Ang D3
6: yung may Visio.
4: Ang Visio
6: yung may D3.
4: D3 Bio.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sa prebiotics. Nagapabasko sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
9: DTX 500.
10: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
9: DTX 500, mighty C.
11: Ang alkaline. Nga vitamin C.
12: Ako si Mimi.
13: Dali kasi napit akong tuhod.
12: Arthritis na gali.
13: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C.
12: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
13: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
12: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
9: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom ko Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
9: Mighty C, epektibo, garantisado.

0: baka sa mga butika.
1: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, ga, gabasa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Extend the food superman for men.
5: O si Rosanne, baw, akong bana, sang nag-edad ko rin taan nyo, sbala, nag-hara-haragid. Sang una, hindi man na siya amusina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
4: Extend food superman for men. DTX 500.
6: Ako si Salvador Estanin, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumara ko.
7: Nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
6: Salamat sa DTX 500.
4: DTX 500.
0: Bakal sa mga butika.
8: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso!
3: Puro de los Pueblos, Roldan Besana Villarreal, para sa Puro de los Pueblos, Puro de los Pueblos.
4: 18 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa takna nga las 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos.
3: Puro de los Pueblos.
4: Kung may mga minsay, kung may mga ka-K5 gulagi palabot diri sa aton sinigapag pangalagad, ipadala lang ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo sini nga mga mensahe. Sa duga nga balita diri sa aton nga pagpangalagad, mga ka-K5, sa duga nga topiko nga aton pag-istoryahan subong aga diri sa Foro de los Pueblos program. Isa karon sa gidistoryan ining ginaligar pagrikan sa yesini statement ni Orle Gutesa. Konsidering na una niya sinigin payag na deliver ini isang dako ng kantidad kay anay House Speaker Martin Romualdez, mga ka-K5. Pero sining karon lang, si Orle Gutesa ng isa kaanay soldado, kaanay security aide ni former Congressman Elizalde Co, ginrikan sining yas ini statement, mga ka-K5, nga nag-deliver ini isang mga malin-malita nga kwarta sa kay anay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sa gin-execute sining affidavit, ginaligar ni Gutesa nga si Senador Rodante Marcoleta kag-anay Representative Mike Defensor ang nagtap sa iya nga maghimo-himo sa mga akusasyon against late Congressman Romualdez kabaylo sang dako nga kantidad kag scholarship para sa iya mga kabataan. Ginapayag pa ni Gutesa nga ginmanduan ini nga magkadto sa isa ka Japanese restaurant malapit sa Senado kun sa din atuto ang draft ng affidavit nagaulat. Kag ginaligar ang affidavit gani gin preparar sang son-in-law ni Defensor mga ka-K5 ga si Elias Mark. Kagimbasa ni Marcoleta ang gini

0: mismo ni Mark nga affidavit base sa ginpahayag ni anay Congressman Mike Defensor. Kagsunod rin kay Gutesa, may pila ka mga editing nga ginimo sa pagtagalog kagiban pa mismo sa tubang ni Marcoleta kag sining iban pa diri nga mga persona, mga ka-K5. Gingkay uni Senator Marcoleta ang affidavit kag sabat ni Mike Defensor hindi abi mayad magtagalog si alias Mark, no? Mga ka-K5. Kag diri, mga ka-K5, nabatian suno sa ligasyon ni Gutesa, nabatian niya si Defensor kag Marcoleta nga nag-istorya about sa 150 million pesos, mga ka-K5. Nga muning ginaligar, ibayad supposed to be sa ila, kabaylo sa iya sinigagimpirmahan nga affidavit mga ka-K5 nga nagaangot sa kay Romualdez sa ginaligal pagbaton sinisang mali-maleta nga kwarta. Kag kumarikolta si Gutesa, nag-appear sa Senate Blue Ribbon Committee sa September 25, 2025. Kay that time ang Senate Blue Ribbon Committee nag-imbestigar sa flood control project scandal. Kag that time, si Marcoleta ang chairman sa committee. Kag kumarikol nyo, ginaligar ni Gutesa nga security aid ininiko, kag part ini isang team nga nag-deliver sang maleta nga puno sang kwarta kay Romualdez. Pero sa bago nga statement ni Orly Gutesa, mga ka-K5, sa Senado, ginambalan ini ni Senator Marcoleta nga dapat mag-stick ini sa affidavit. Kagsang nag-adlib ini, mga ka-K5, ginakigan siya kuno allegedly ni Senator Rodante Marcoleta. Kag after sang hearing, why na sa may nabatian si Gutesa halin kay Marcoleta kag defensor. Kag dirin na lang niya na binagbinag nga gingamit lang siya ni Senator Rodante Marcoleta kagaanay Congressman Mike Defensor, mga ka-K5. Payag pa ni Gutesa, oh? Naginulsol ini siya siniginimo? Ginistorya niyang iasawa, nagpangayo ini sang pasaylo, sang kapatoran? Bangod dadala ini sa matamis ng mga pasalig na former Congressman Mike Defensor, Senador Marcoleta? Kag nagpagamit ini mga ka-K5. Kag ining statement ni Gutesa nga nagrikan siya siniuna na nga payag, gamiton ini bilang ebidensya sa batok sa ginimo karon sang Office of the Ombudsman sa kaso angot sa korupsyon nga kaso ni Romualdez, mga ka-K5. Sa part sa ombudsman, ginaulat pa nila ang bago nga mga affidavit antes sila mag-issue sang comment, mga ka-K5. Kag kun matandaan ta, magluwas kay Orly Gutesa nga nagsumpa to tell the truth but nothing but the truth sa Senate Blue Ribbon Committee, nag-under oath sa siya sini mga statement, may apat pagid ka mga nagpakilala anay security aides, mga anay soldado ni former Congressman Elizalde ko nga nag-recant man nagligad sa statement, mga ka-K5. Sila nagligad ang apat man to ka mga former soldiers, former aides ni ko, nagbaliskad man. Kung una, dumapatay sila sa pagambal kay Romualdez kay nagbaton sang kwarta man si Pangulong Marcos, sa ila sila statement kay bago, nag-recant sila, gin-recant nila. Kaginsiling, nga gintudloan lang sila sa ila ginpayag. Kag hindi matuod ang ilaunang na sining statement, mga ka-K5. Now, amo ni karon ang palamangkotanon diri. Duha na karon ang mga ginalantaw naton. Testimonya nga nagasiling nga si Martin Romualdez nagbaton sang mali-maleta nga kwarta. si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagbaton sang mali-malita nga kwarta coming from the Maleta Boys including Orligotesa. And we have also another statement nga nagasiling nga nagarikan sa previous statement kag nagasiling nga hindi tumatuod ang ilauna nga payag. Ginsuhulan sila para lang ma-pin down si Romualdez including the president himself, mga ka-K5. Kaginbayaran sila sang duha ka mga aktor sa sining script which is Senator Rodante Marcoleta and former Representative Mike Defensor. So hindi mo na mabalaan subong kay Duana. Matuod bala ang una nila nga statement nga si Romualdez kag si Marcos kag ipila pa ka mga top officials nagbaton sang mali-malita nga kwarta or ang ilauna nga statement in contrary kabutigan kaginsulan lang sila para manamad sang pangalan. So kabudlay magtimbang subong. Kundi nang imo patihan ang una nga statement or ining bag-o nga statement mga ka-K5. Kay kun lantaw ta ining pag-recant sa mga witnesses gani ni Orligotesa kag sang apat to ka Maleta Boys gamiton ini mga ka-K5 as depensa ni Anay Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Kay may ginalo o kuan subong mo? Nabatian ta naman nga isa ini sa gida target subong sang Office of the Ombudsman considering nga may statement against him. Now, if that statement bawion sa mga una nagpayag, hindi yan mapektuhan ang kaso. Dua diring ginalantaw ta. It's either matuod ang aligasyon mga ka-K5 sa kay Romualdez. Pero tuman lang siya kamaro, amo ni nga gusto niya lutsan. Or pangadua, ginhimo-himuan lang siya sa mga akusasyon para ma-pindown. Dua lang na mga ka-K5. Himo-himo ang istorya para sa maron si Romualdez including president. Or matuod ang istorya galing maro kagabilidaran si Romualdez considering pakaisa niya presidente pang para malutsan ini nga mga kaso. So muna karon nga aton sini nga pagabantayan. Anong masunod sini? Sino paano ta mabalaan? Kung sino pang nagasugid sang kamaturan kag kung sinong nagasugid sang kabutigan mga ka-K5. Kay hambal mo subong pagka masunod gadlaw bawion mo naman. Ano pa bala ka credible ang mga tao nga naghala subong? Bastante na bala ining mga personalidad ga nagkalapriso subong. We have Jinggoy Estrada, we have Rodante Marcoleta, Mike Defensor, mga top officials halin sa DPWH, ti bastante bala na. Ti dukulang pa mo. Damo pa ya dapat sa mapriso mga ka-K5. Angot sa ila sinikilabtanan sa anomalia sa mga proyekto nga ni. Kay just imagine sa libo-libo ka mga flood control projects sa trillions of pesos kung si Senator Ping Lacson pa, trillion ka peso nga ginpain nga pundo sa mga proyekto sa flood control hasta subong hindi makontrol ang baha. Ara ang iban nga mga infrastructure pero madasig masamad. May ara man, ginpunduan pero hindi mo makitaan mga ka-K5. Amo ni subong, sino pa balang patihan ta? Sino pa balang gasugid sang kamaturan? Nagalibog ng ulo sang publiko mga ka-K5. Magabalik ang Foro de los Pueblos pagbaliktad dugang nga mga balita istoryanta pagkatapos sa mga panumdo.
1: K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, kahilamunan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: So wow.
2: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa TTX 500, anong mahambal mo sa ila?
2: Mabakal na kamo. Sa TTX 500, kay namin gitini sa akon nga lawas.
1: TTX 500.
4: Sa mga mga kauturan namon, don't forget nga inom gid sa nagakinahanglan nga suplemento kay masugot kag sa indi, amola na yung makabuli gid sa imo ikayong lawas. Now, kadto kita sa talakayan. Dumduman mo sir boy nga humbalong ka sa nanay mo, tatay mo, biskan lulo kag lula mo, kaon utan. Higop sa bawo.
5: Tulo luha mo po kaon kagid.
4: Masuna nga ang mga bata pa sa una, no? Biskan na no, ambal nga kaon ka utan. No, hindi gid yan nami kaon utan.
5: Hindi nami gid, no?
4: Now, anong behind? Nga ang masiling imong lulo, lula, tatay, nanay, kaon ka utan. Because of the antioxidants sa mga utan. Antioxidants, di ba magbalatian ka, baklan ka din prutas. Apple ang uso, kag saging.
5: Apple kag saging. Ang muna sa una.
4: Ang muna mo sa una. The reason behind is the antioxidant. Nga, apakaunong kasi na, para dali ka mag-ayo. Kay once nga may gakatambo sa lawas nga mga oxidation, tuktokon imo lawas, tuktokon imo selula, dali magkabalatian. Dali mapatay ang imo selula kung kulang na antioxidant, sir boy.
5: Correct.
4: Nga ang nga may DTX 500, sir boy, kay mga bata di na magkaunutan.
6: Di na magkaunutan.
4: 5 na lang DTX 500.
6: Plus, para dasok kinanglan nila kinilo-kilo, dok nga utan.
4: Gani.
6: Kaso, kayo, may ara na kita sa DTX 500, ang makuha nila sa pila kilo nga utan, makuha nila sa isa ka kapsula.
1: DTX 500!
7: Gina Canon. Ang ginibatsyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
3: Isa ka daw kapila ka maginan?
7: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduanan.
3: Subong, kamusta?
7: O, ay, nagko ginibatsyan, maskin gamay.
1: DTX 500!
4: Imagine, kung gainom ka DTX 500, mas nami pagi nga nagkakaong ka utan.
5: Ay, kampiyon.
4: Nagainom ka fruit juices. Gainom pakasang DTX 500 gin batuan mo ang mga epekto sang oxidation nga gakatabo sa imulawas.
5: Correct, no?
4: Ano aw, imulawas wala oxidation samantala ang mga tubo na, mga salsalo na, sila lang tuktukon. Tuktukon man ni aton lawas bangod sa aton bisyo. Biskan wala pa ka bisyo, sir boy. Matuktukon gyapon ang lawas. So, amo na ka-importante, nga permi na mong ida-introduce nga mag-inom ka DTX 500. Ang purpose na, para mag-support. Support sa imo.
5: Correct.
4: Kisa, hindi man tanang panahon, makakaon, giga kompleto. Ang sundlo pala sa mga fans, ang World Health Organization, at least kaon ka 15 to 20 kaklase nga gulay. Kaon ka at least 10 to 15 kaklase nga prutas. Hindi mo na makompleto sa isa kadlaw sa
5: boy.
4: But if you have this food supplement, nga puno sa antioxidant, antioxidant man lang ng arada, like sa ako. Ang makaya man lang ako, duha mo lang ka prutas, sir boy. Binya saga, nga may luya. Karot sa, ang juices ko ha, karot sa gabi, nga may luya. Amo lang na. Kung may saging, may apple, amo lang na. Di ka kumplito. Din ko gabawi, sir boy. Inom lang ikaw yan, DTX 500. Oo, amo lang na. Dara lang ang sikrito. Kay once nga, ga-inom ka na, at least may nag-support sa imo. Iba man gid ko may support group, sir boy. Lantawa bla, sir boy, no? Kung ano ka-importante nga mag-inom ka DTX 500. Bakal ka isa kakilo nga amargoso. Din, mga pulo kakilo nga kwan, tubo.
6: Kung magpangos man sila, Dok, tubo, ang tamis lang nga parte ila makuha.
4: Oo, oh, hindi nila
6: makuha. Hindi man nila mausang ang pait nga parte.
4: Amarang bintaha, kung naka-DTX 500 ka, likawi ang dali nga pagtigula. Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo atay. Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo pangkras. Kag sa tanan nga mga organ. Kaya ang tanan nga mga organ mo. Once nga healthy na, ang magwa sa imo guya, magwa sa imo lawas, healthy, sir boy. So, isa lang sa sekreto para ma-maintain ang iya pagka-healthy, hindi dali ang matigulang. Kaya matigulang gid man ta, pero hindi lang dali.
6: Hindi lang dali. Okay. Hindi temprano.
4: Amo na ka-importante nga mag-inom gig ka, DTX 500. Gagasto gani mo kamusang mga wala pulos nga mga pagkaon. Why not nga mag-invest sa nagakaigo sa imo ikayong lawas. Inom gid DTX 500.
1: DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio.
3: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test. Pinatong score gani?
8: 470.
3: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
8: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
8: 116. Na best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka-atlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
10: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: D3 Bio.
1: Sports.
11: Probiotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mang klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag Spore Biotics.